0: doon na ni si Pia Tarzan.
1: Radik sa gobyerno.
0: Negitan aw man sa CCTV o gipokus o maayo on sa gida itong iyang gida. Inaw ninyo on sa itong iyang gida.
1: Yo, sa mga anak.
0: Pero at least nakapanulis, pero sapon. Sa ikadwa. Pero sa ikadwa, impas na. Kita na man gi-view gyud maayo ang CCTV footage. Importante gining CCTV. Dili tong CCTV sa mga silingan ha. Gitutuka nila og maayo unsa gyud tong iyang giingon nga granada. Actually iyang gipinturahan ang usa ka abukado. Abi sa mga security guard ug mga taga-bangko nga tinuon nga granada ang iyang gipinturahan. Apan iyang gipinturahan di ay ang abukado. Siguro sa pagdakop kaniya, gida sa pulis, gipangita sa pulis ang abukado. Og ang pulis nagbit-bit na daan og condensed milk para isagol sa abukado. Asara to abukado? Asara sa? Ambil kay gada ko condensed milk. Kaya ito na lang ng patagan o condensed araw lami. Dangag. Dad ang condensed. Ay, parang kuha ang abukado. Pagkita rito, ahong abukado. Abukado, aming abukado. Ay, nakoy condensed milk dala. Ay, nako. Hallelujah. Bisa kung saan lagi buhat ng tao ang kabuang. Mga tutumbuntago mga balita nga gatod kaninyo sa mga nagkadaiyang sponsors. Sagalan sa Vigimax Plus sa Binagpalang Kapsula, Aroma Plus Herbal Oil at Binagpalang Haplas, Uwego Blend Chili Paste Pampagana sa Kaon, GRD Printing Services sa Quezon o Nisyudad sa Valencia, sa among President and CEO, ang Pastor at Kaibigan ng Bayan, Pastor Dan Dangaleo, General Manager ang Kuya Satanan, Kuya RJ Dangaleo, Technical Consultant Gerald Ray Dangaleo, Station Manager Stephanie Yote, Finance Officer Bernadette Songkawon Kilong-Kilong, Sagong Gatugbang sa Computer, Joshua Wang Magandang Lalaki Season, sa atong News Writer, May the Gorgeous Belga, kini sa Romeo Chiang Jr. Muingon, Pilipinas o Bukidon, dagang salamat o bayong buntag ganyo daran.

0: numero uno sa balita.
1: Bukabat sa 924 mil ang damyo sa sunog sa duha kapanimalay ang pinag-iyahan sa pamilya.
0: Numero uno sa serbisyo publiko.
2: Kanungog, malumang nga kasing-kasing ako na dahangyo. Bahala lang ginagmay, basta dili lang yung taon na pasma.
0: Numero uno sa musika o galingawan. Kini ang 98.5 Radyo Kaibigan, Valencia, Bukidnon. Mauni, ato ni! Nagasibya sa tinuod nga serbisyo publiko.
3: Magkalingawan sa Bukidnon, Radyo Kaibigan.
4: Mga on na ta!
5: Uy, kalami sa sinabaw!
6: Naabay kinilaw!
7: Ilabas ang bida sa lamisa!
8: Fuego blend jelly paste!
6: Kalami ane!
8: Pagana sa kaon, bawala sa luod. Pwedeng sa usawan, pwede sad isudan. Tungod sa kalamian sa timpla sa spicy meat. Nagi-blend together. Fuego blend jelly paste.
7: Sukad karon, matag-hamal, naopan yun nato kanunay ang bida sa lamisa. Ang fuego blend jelly paste.
5: Sa gustong igo ang kahalang, naatay mild spicy. O kung gusto kang kakalayo nga kahalang, naasad tay extra spicy. Fuego blend chili paste available in 120 ml and 200 ml. Price starts in just 85 pesos only. Mapapawaw ka talaga sa sarap sa Fuego blend chili paste. Mapalit sa Kaibigan Center, ground floor Alquino Building o sa second floor Radio Kaibigan, AMQ Building, Sairi Highway, Poblacion, Valencia City, Bukidnon. Fuego blend chili paste.
9: O si Ato Igan na Alex.
10: Akong pasalamatan ng pasikat ulit. Palit na kung maaroma ba kay ang aking TL kay nang nangaugad yun ang kanang kuhan. Tamad.
9: Naunsa tayo mo na itsamad yung TL?
10: Kano-kano ka na ako, Pastor.
9: Okay. Nangauga. So pag-aplasin mo ga aroma, nangauga ang mga samad. Taw-taw na din mo na siya nga gikuhan, no?
10: 4 years na ako nasagyan din ng mga allergy, Pastor.
9: Uy, tapos sa diag i-aplasan mo ga aroma, nauga.
10: Nangalayos siya, Pastor. Nangalayos.
9: Salamat sa Dios, no? Salamat sa Ginoo na aroma. So nakapalit ka adtong pag-ana nako sa Tagum.
10: O lima ka buok, Pastor, akong ipalit oi.
9: Ah, lima ka. Ah, okay. So salamat kay ayo.
10: Lima ka buok.
9: Okay.
10: Lima ka buok akong ganya. Magpasalamat kay ko, Pastor, sa Ginoo kay nakita na jud ta nga na imamata ka. Salamat kay sa Ginoo.
11: Oy, Mare, gahinuktok malay ka diha.
12: O lagi, Mare, nangita mong gugug phone shop nga maprendahan ako sa akong alahas kay wala jud ko'y pang-enroll kay Budoy o kay Sam.
11: Dili na problema, Mare. Adto dahin sa FA Phone Shop. Diha sa Ramon Magsaysay Street, Valencia City. Kay sa FA Phone Shop, 3% lang interest matagbulan. 1% interest lang if ma-redeem ni mo within 10 days. 2.5% lang ang matagbulan nga interest kung ikaw magprenda o 100,000 pataas. No service charge, no penalty, o no advance interest.
12: Ah, sige, salamat kay Mare, adun ako sa FA Phone Shop.
11: Hala Mare, pagdali na, adun na sa FA Phone Shop. Ang FA Phone Shop makita sa Ramon Magsaysay Street, Poblacion, Valencia City o FA Phone Shop Malaybalay Branch.
13: FA Phone Shop.
14: Hala! Kagwapa ko na ni mga tarpulin tayo. Quality kayo ang pagkain mo. Mahal nino.
15: Quality ng printing services, apaan ang presyo, barato na kita ayo.
14: Naapari ay na!
16: GRD, Quezon Printing Services. Pulido ang pagkahimo o barato kayo ang atong printing services dinhi. Gikan sa gamay hangtod dako nga tarpulin printing na asabtay signage.
15: Kanindot no?
16: Sama sa lighted signage, panaflex signage o blackout signage.
15: Naasap tay document printing, very clear nga photocopy, t-shirt printing, mug printing, trophies ug mga giveaways dinhi lang na
17: sa GRD Quezon Printing Services.
14: Doon na ta diri no,
16: accessible ug affordable nga printing services. GRD Quezon Printing Services nahimutang sa Diket Building, Balangay Size, Quezon, Bukidnon. GRD Quezon Printing Services.
18: Ikaduhang Timoteo, Kapitulo 2, Versikulo 11. Kiniusa ka matinumanon nga panultihon, kay kun kita patay uban kaniya, kita usap mabuhi uban kaniya. Dili malik
4: tayan nga kita mo taliwan. Kay walay mo gamot ning kalibutan nga atong nahimutangan. Luyo sa atong kasubanan. Dungagan pa sa dagko nga galastuhan. Hinungdan nga ang Villa Nueva Funeral Homes ato gayon kaabag panahon sa atong pagbangutan. Villa Nueva Funeral Homes moatiman og mopahiluna sa atong mahal sa kinabuhi nga mitaliwan sa laing kalibutan. Villa Nueva Funeral Homes adunay mga sangang buhatan sa Malaybalay City, Valencia City, Maramag ug Quezon Bukidnon. Ingon man, Villa Nueva Funeral Homes sa Wao, Lanao del Sur. Villa Nueva Funeral Homes.

0: Kagada mulog ni Pastor Dan. Na matestimono yung day ko bahayin sa kwa Pastor Dan kanyang BG Max. Maayog yung kinis akong kinabuhi. Kay kanang nakuan ko Pastor Dan baka nang nabughat ko. Saan ako kasi mana naglubog? Niya naman ang akong bala nga mag-inom lang daw kuno ko kanang mga gamot-gamot ba para maulian ko. Okay. Niya wakagi ko naulian Pastor. Niya naman ni si mamaliti niya anak man siya nga pag-inom mong BG Max. Niya nakuan ko sa iya, nangutan ko sa iya ha, mga napulo kabuo. Ako ginang gidwa-dwa Pastor, buntag, uto hapon. Tapos naulian man ko Pastor. Mga nakaingon dito ko nga, payo gining BG Max. Gikuan, ginipanalanginan, gining sa Ginoo Pastor Dan. Nakuha akong pasalamat aning BG Max.
1: Maayong balita alang sa ganahang mukaon, apan way kanang mukaon kay daling lutoon. Kini ang bida sa atong mga lamisa, Fuego Blend Jelly Paste. Oo, higala! Ang Fuego Blend Jelly Paste hinimo sa spicy mix nga giblend together o gitungagag kahalang sa jelly mix. Naa kay tinula, inununan, lechon o sinigang, kini ang perfect na kombinasyon para sa lamian nga pagkaon. Fuego Blend Jelly Paste. Pagana sa kaon, pawala sa luod. Pwedeng sa usawan, pwede sad isudan.
2: Sukad karon, mataghamal, kaoban yung kanunay ang bida sa lamisa. Ang Fuego Blend Jelly Paste, ganadong pakals, pawala sa luod. Lamig yun.
1: Fuego Blend Jelly Paste. Sa gustong igo ang kahalang, naatay mild spicy. O kung gusto kagakalayo nga kahalang, naasatay extra spicy. Fuego Blend Jelly Paste. Available in 120 ml and 200 ml. Price starts in just 85 pesos only. Mapapawaw ka talaga sa sarap sa Fuego Blend Jelly Paste.
3: Mapalit sa Kaibigan Center, Ground Floor, Alquino Building o sa Second Floor, Radio Kaibigan Bigana, AMQ Building, Sairi Highway, Poblacion, Valencia City, Bukidnon, Fuego Blend, Chili Paste.
4: Mga balloons, pangku, t-shirt para uniform.
5: Ay, daw, eh. Kadaghan mang yayaan. Ay, napay tarpulin. Ano ko magastuan yung anniversary, eh?
6: Nagkunot pa mo ng aktang ni Muyots.
5: Dahil, eh, mura magkatapal ko aning event. Kadaghan sa imprintihanan, napay mga giveaways. Alcancing beauty, ani, day.
6: No worry, amiga. Tudluan ta ka sa printing na barato ra. Ang GRD Printing Services.
5: GRD Printing Services?
6: Barato, di kalidad ang pagtrabaho.
5: Kanindot, no?
6: Busa, sa bisan unsang panginahanglan, kung printing ang hisgutan, wa na'y lain pa. GRD Printing Services. Bayot, bayot!
7: Hello, Dai. Diyanap ko sa GRD Printing Services.
8: Wa ka na'y pangitao pa. Basta di kalidad o barato ng printing services, go ka na sa GRD Printing Services.
9: Sa dugang kasayuran, adto alang ang bago nilang buhatan sa Second Floor EMQ Building, Sairi Highway at bang sa NVE Mall, Poblacion, Valencia City. GRD Printing Services.
10: Bisan ka, boss kita. Apa nahatagan ko ikaw ang di kalidad kapag serbisyo? Bisan sa katapusang mga adlaw, una ka na po ihatod sa imong lubnganan. Apa nun saon? Asa ko mo ato? Kinsay akong matuulan?
11: Sa panahon sa atong kasubanan, doon na tayo madangpan. Villanueva Funeral Homes. Di kalidad o barato nga funeral services. Alang sa atong mahal sa kinabuhi nga mitaliwan. Villanueva Funeral Homes. Ato gayong kaabag panahon sa atong pagbangutan na. Muatiman o mupahiluna sa atong mahal sa kinabuhi nga mitaliwan sa laing kalibutan. Villanueva Funeral Homes. Adunay mga sangang buhatan na. Sa Malaybalay City, Valencia City, Maramat o Quezon Bukidnon. Ingon man, Villanueva Funeral Homes sa Wao, Lano del Sur. Villanueva Funeral Homes.
12: O sa may mensahe sa mga katawan na naminaw karon.
13: Ano ko mensahe sa katawan nga naminaw karon nga mogamit sila lang ng haplas tungod kay doon na siya'y kaayuhan o doon na siya'y panalangin gikan sa kinunga. Makaayugit siya Pastor sa mga sakit kay bisan sa ako, mga paso, samad sa akong ulo nga doon mga tulo lang kaadlaw Pastor, samad akong ulo nga muragit akong gita na tambal. Nauli-an din siya sa kinunga nga sila magagamit ko ni ining haplas.
12: Okay, salamat Igan, salamat Igayo.
13: Okay Pastor, salamat po Pastor.
12: Okay.
14: Oh! 98.5

0: 98.5. Numero 1 sa balita.
1: Mukabat sa 924 mil ang damyo sa sunog sa duha ka panimalay ang pinag-iyahan sa pamilya.
0: Numero 1 sa serbisyo publiko.
2: Kanungog, malumang nga kasing-kasing ako naghangyo. Bahala lang ginagmay, basta dili lang yung taon matmakasma.
0: Numero 1 sa musika o galingawan. Kini ang 98.5 Radyo Kaibigan, Valencia, Bukidnon. Mauni, ato ni Nagasibya sa tinuod nga serbisyo publiko.
3: Magkalingawan sa Bukidnon.
0: Radyo Kaibigan. Isumbong mo kang Engineer Romy Chang sa Baroganan Kaibigan.
4: Alas 8:28 na ngayon sa buntag. Kamu ba dayong naminaw sa itong programang Baroganan? Dyan, paint and sticker, mutin sa iyong masakyanan. Gamit ang Nano Ceramic o 3M. Sticker sa truck, multi-cab o tanang klaseng sakyanan. Samtang ang dyan, teluring mutahi sa tanang klaseng school and office uniforms o baga athletic uniform. Hananay mutang sa kinian ko na tapad sa Postar Gas Station, Purok 17, Hagol. For bookings and reservations, pwede mo manawag 0916-841-0722. Pangitaalang si Jan Jan Nadinga, ang tagiyag dagdumala sa Jan Paint and Sticker. Diyara ang The Authentic Biryani House. Tumabakatila o biryani rice, lami kayo. Yan nagis balin siya ang M's Biryani House. Naradiha sa Lumbo, tapadagin na sa ganiang motor. Ang adunay pinturang yellow o adunay lettering nga itom nga nakabutang M's Biryani House. Hanakan nila ang chicken biryani, chicken masala, beef biryani, beef masala, spicy egg with pita bread, and chicken curry. For bookings and reservations, pwede mong manawag 0915-746-3266 or 0951-808-1940. Pangitaan lang si Gigi Orungan. Ang tagiyag dagdumala. Yuko Grill and Food House diha sa Gol. Mudawat og bunyag, birthday, kasaluban pa mga special occasions. Gadawat usab sila mga food trace order, barato na lamian pa. For bookings and reservations, tawag sa 0905-737-0873. Pangitaa lang si Emily Sabado Ugoy, ang tagiyag dagdumala sa Yuko Grill and Food House diha sa Gol. Bernal Rice Store and Sofia Trading and Agrivet. Basta bugas, walay sagol o walay baho. Ang mga bugas nga gibaligya diha sa Bernal Rice Store and Sofia Trading and Agrivet. Anausab kanila ang agricultural feeds and agricultural products. Nanimutang sa Guillermo Lavinia Avenue, unahan rana sa Robinson's Grocery. Ipanag-iya ginumala ni Lito and Isid Bernal. Ani bitong rally. I mean, it is a constitutional mandate. Katugod na kanatong gadawhang Pilipino naman sa atong konstitusyon. We have the right, klaro man kay na sa atong konstitusyon. Nasa atong balaod noon. No law shall be passed, walay balaon, ngay pagpasar, abridging the freedom of speech, of expression, or the press, or of the right of the people, peaceably, klaro ha, peaceably to assemble and petition the government for redress of grievances. So, doon na may mga pasibaw, inyo ng katungod. But, that again, klarohon ko lang ha, that is a constitutional right. Ang importante, basta lang, wala pugay gisupak nga balaod. Mora na diha. Imo ng katungod, basta wala lang kay supakon nga balaod. Pero timan inin yun eh, sa matagkaroon o gunya, ang giingon nga ang imong katungod mahuman kung ang among katungod imong malapasan. Mausad na igikuan, gireklamo sa atong mga kapulisan, labi na sa atong mga katawhan, dito sa EDSA, sa netabong lightning rally, kay wala lagi ito'y permit daw, sa atong grupong kaigsuunan sa Iglesia ni Cristo. Now, again, nakabalda og maayo sa dagang trapiko, kay mga bus po dito, tanan. So, again, kung imong lantaon, there was really a violation. Violation on what? On the obstruction on the flow of traffic. Pero later on, na-clear naman, so naagian na ang Picas Lane. But from the very start, sa pagsugod, medyo doon ay kuhan gamay. Doon ay reaction ang mga netizen. Daghan ang mga netizen nga nireklamo. Kaya ang uban na late, ilang mga appointment na late. Ang uban, wag yun kay eskwila, wag katrabaho, gumikan kay kalisod silag agi, gumikan sa neta mong rally kagahapong adlawa. Now, karon padayon gihapon ng rally nga ipahigayon sa ato ang makisunang grupo sa Iglesia ni Cristo. Agilang rally, gumikan lagi sa ilahang may kalabdanan sa flood control o ang ipagawas nga pamahayag sa Department na ba, sa Ombudsman, nga si Senador Marco Leta, pasakaan o kasong plunder. Which is according to the Comelec also nga, dili man plunder kay donation man to. Katungod man sa mga managan nga doon nagyo donation. So dili na plunder, it is because dili kwarta iya sa gobyerno ang gigamit sa pagpangampanya ni Senador Marco Leta, pero iya sa donasyon. So ang nag-donate iya itong kwarta dili sa gobyerno, so ay plunder. Moran diha, moran yung gina-question karon sa grupo sa Iglesia ni Cristo, o gagikaduha ang padayon, nga giniang walay kasulbaran sa kinsa magyod ang tinuod, ka-mastermind, sa nahitabong pagpangakaw sa binilyon nga kwarta, trilyon yun, sa flood control. Hana nga medyo, daghan po sa tumakisona ng okay na, ninduyog sa Iglesia ni Cristo, pero daghan po, kagahapon, kato mga napiktuhan sa dagan sa trapiko. Mana ko gingon lagi ka kanina, your right ends when our right begins. O klaro na ko sa mga naminaw, paminaw mugmayo, there is no such thing as absolute democracy. Yes, doon na tayo demokrasya, pero dili ka gingon nga demokratikan ho na kitang tanan. Ang imong katungod lagi mahuman kung ang akong katungod imong malapasan. That's it. Ingon na lagi na. Granted, gihatag ka na sa itong konstitusyon, naa ka na sa itong balaod, but, dako kayo ng but, malailabot ang mga abat, nga ginanglan wala kay katungod nga imong malapasan. The right of the people to pre-access on the road, nga walay makabalda. And that is what we call obstruction on the flow of traffic. But later on, na-clear naman because they only occupied one lane. Pero from the very beginning, medyo nagkaguliang. Okay, dili nagkaguliang ang nagkagubot ha, ako lang klarohon. Kung dili, galisod sila kay pertinag yung trapika. Di na kagian. But I just wish, nga katunay tabo kagapon, pero pagkapon na po, na-clear naman, magkawapon na po na noon. Again, karong adlaw, magpadayon manggihapon ang ipagayon sa atong kaigsuunang mga Iglesia ni Cristo, mga miyembro sa INC. Doon na permit nga gihatag. Hapon ko nung permit. Pero karon doon na permit nga gihatag. Mayon sila alas 8. Na naman sila dito. Manong huli. Nangatuhog man dito. So padayon, alas 6. Alas 8 gin sila magsugod siguro ng istorya. But then again, 8 to 8 ang permit nga gihatag kanila sa Quezon City Government. Hindi mayong balita. Kuha naman ni Noni. Katubang former vice mayor sa Abulug, Leyte. Atong June 27, gipugsanon kini silang gikuha sa tulo ka mga armadong lalaki o gipasakay sa van. Ang former vice mayor ng Abulug, Leyte o ang iyang anak. Pugsanon silang gipasulod sa van o gikidnap mo. Tawag na, kidnap yun. Pero wa may ransom demand. Apan kagahapong adlaw, nakita na ang patayng lawas sa mag-amahan nga former vice mayor ang amahan ug ang anak dili civilian ra. Na nakita na nga patay na may mga Pinusilan silang ka nagkadayang party sa kalawasan. Naargya po sa Leyte, pero nakalimot kung sa tunga munisipalidad sila nakita. But not in Abulog already. Gida sa medyo laing lugar, but part of the Leyte pagyapon. O dito na nakita ang ilang patayng lawas. Hi, what could be the motive behind sa pagpatay sa kanhi Vice Mayor o ang iyang anak dito sa Abulog, Leyte? Balik lagitan ining kang Sekretary Bunuan. Imuon daw nilang state witness si Sekretary Bunuan. Akong kakuyawan na nabisag-basig maapil mga janitor state witness. Inanin mo na, akong klaro na, kuwaon kang state witness if you are less guilty. Ang less guilty ka, magkuha ka. Pero medyo guilty ka, ambot no, I don't know what would be the agreement ni Ana. Because according to the law, pwede kang mahimong state witness kung you are the less guilty. Pero hindi man kayo secretary, DPWH. Siyempre, ikaw gatag sa project. Na problema lagi niya, asagikan. O di siyempre, number one po niya ng pangutan ha, iigin nang itudlo. Di gina siya po tudlog, boss. Itudlo ibabaw. Kasi ang itudlo, ang legislative na naghatag sa pundo o ang executive branch. Kanan doon, legislative and executive. Ay, doon na day kayo kihang niyo sa itong mga mambabatas. Kaya nga itong mga congressman, ayaw tao ninyo gamita ang sabi ng taong bayan. Kayo lang naman ang gusto niyan, hindi ang taong bayan, ha? Klaruhon ko lang. Hindi po ang taong bayan ang may gusto niyan. Yung impeachment ni BP Sara. Kayo lang ang may gusto niyan at hindi ang taong bayan. Kaya utang buot, maluoy mo, utang buot, hangyo lang ko ninyo, huwag niyong gamitin ang salitang gusto ng taong bayan. Gusto ninyo yan, hindi ang taong bayan. Ay, nako po. Ganang yung gamiton, ganang taong bayan, ha? Mora diya, labot na mo. Mora diya, sig reklamo, sig pangusog. Nangusog ba na yung inyong mga distrito nga gilangkuban ninyo? Pag-sure mo diya, ay. Hi Lord, forgive me of all my sins. Pastilan Ginoo ko. Napay gitsgutan dagang yun nagreklamo nganong taas ang kuryente. Sdagan ang reklamo, gani ang bibig ko na yun, magyod nga saka gid ang presyo sa kuryente. Ngano man daghan kita gisgutan, ako nang iyagyag karon nganong ang atong kuryente pati loan pati project sa NGCP ang konsumante ang gabayad. Pastilan Lord. Ha? Muna. Wa lang yun kalibutan kining atong gabayad sa kuryente. Tanawa po ninyo na inyong bill. Tanawa na. No, mo igigunitan nga bill sa kuryente. Tanawa na ninyo kay ugma ato ng isgutan. Maragwa na mag-oras, maghinahinay na kung panamilid sa atong programang Baruganan Kaibigan.

0: We were fools.
1: Dunga ning maong awit, maghinay-hinay na usab ako og panamilit. Sa ngalan sa tong labawng makagagahom, mo'y naghatag kanato sa tanang grasya og mga panalangin. Og labaw sa tanan mo'y naghatag kanato sa atong hinulamang kinabuhi. Sa ngalan kanimo Ginoo, daghan og daghan og daghan kaing salamat kanimo. Labing gamhanan og labing dalaygon gayud ikaw. O Diyos namong pinakamakagagahom sa tanan.
0: All of a sudden,
1: sa tibuok katawhan nga naminaw sa itong programang Baruganan, ang among pagpasalamat o ang among pagyukbo kaninyong tanan.
0: Like
1: sa among mga kakaubanan sa Radyo Kaibigan,
0: now,
1: sa among President and CEO, ang Pastor at Kaibigan ng Bayan, Pastor Dan Dangalio. General Manager ang Kuya sa tanan, Kuya RJ Dangalio. Technical Consultant Gerald Roy Dangalio. Station Manager Stephanie Dangalio Yote.
0: We've been lonely.
1: Sa tong Finance Officer Bernadette Chongkiawon Kilong-Kilong. Sa tong News Writer May Dagorgios Belga.
0: From today,
1: sa atong technical and transmitter Junting Kang, Rari Zitor and Joshua Wang magandang lalaki season.
0: Wish I'd said.
1: Sa atong mga broadcaster, Attorney Ruby Melesio, Tata Ritisa, Shari May Pahangin, DJ B and DJ Aya.
0: All of a sudden,
1: kini si Romeo Chiang Jr. Moingon, ang lungsod nga mapasagaron mo'y bagabukan sa kusog og demokrasya. Apan ang lungsod nga nagpagabana, mo'y bagahatag og galig-on sa kagawasan. Ang pagmamahal sa bayan ay pagmamahal sa Dios. To God be the glory. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Insyaallah. Allahu Akbar.
2: Isumbong mo kang Engineer Romy Chang sa Baruganan Kaibigan.

0: Isumbong mo kang Engineer Romy Chang sa Baruganan Kaibigan.
1: Radio Kaibigan.

0: Mangaon na ta.
1: Uy, kalami sa sinabaw.
2: Naabay kinilaw.
3: Ilabas ang bida sa lamisa.
4: Fuego blend jelly paste.
2: Kalami ane.
4: Pagana sa kaon, bawala sa luod. Pwedeng sa usawan, pwede sad isudan. Tungod sa kalamian sa timpla sa spicy meat. Nag-i-blend together. Fuego blend jelly paste.
3: Sukad karon, matag-hamal, kaupan din nato kanunay ang bida sa lamisa. Ang fuego blend jelly paste.
1: Sa gustong igo ang kahalang, naatay mild spicy. O kung gusto kang kakalayo nga kahalang, naasad tayo extra spicy. Fuego blend chili paste available in 120ml and 200ml. Price starts in just 85 pesos only. Mapapawaw ka talaga sa sarap sa Fuego blend chili paste. Mapalit sa Kaibigan Center, ground floor Alquino Building o sa second floor Radio Kaibigan, AMQ Building, Sayre Highway, Poblacion, Valencia City, Bukidnon. Fuego blend chili paste.
5: Nakapras po kag-aroma na eh.
6: Oo, oh, maugan eh. Papalis ko itong pag-anay kag-distagong. Nagpalis ko duha.
5: Okay. Duha kag-aroma. Okay.
6: Hindi ako pra. Ako, nindos giyo ka ay nagunong man itong nangulmul.
5: Oo.
6: Salamas giyo sa panalangin na hindi sa Ginoo ang imong mga kuhan. Tambal ka.
5: Okay. So, imong punto na ay nangapras kag-aroma na wala ang ngulmul sa imong tiil o nakatulog kag tarong.
6: Oo, oh, nindos na kayang pagtulog na ako karon ba?
5: Salamat sa Ginoo na ya.
6: Pamila, makamata ko. Alas ko hato, makatulong na ako. Kuhaan nga. Tiyo, pamila, kuhaan ni mo wali nga. Makatulong na mapod ko.
5: Salamat kay Nay. Salamat kay Gayo.
6: Salamat, Iwi.
7: May good news!
3: Hello, oy, unsa koy good news!
7: Aniana ang pinakabarato, pinakapulido o di kalidad ng trabaho kung hisgutan ang printing services. GRD Printing Services. GRD Printing Services. Nagtanyag
8: sama sa large format outdoor sticker,
9: tarpaulin printing, outdoor and indoor sticker, personalized mugs, t-shirt printing, pegment and sublimation printing, calling cards, panaflex o very clear nga photocopy. Muhimus at sila o PVC ID, invitation cards, certificates, decals, laminations, giveaways, logo and layouts, tumblers, keychain labels, brochures, flyers, RAS IDs, and billboards.
7: Wa kanay pagitaon pa. Basta di kalidad o barato nga printing services, go ka na sa GRD Printing Services.
9: Sa dugang kasayuran, adto alang ang bag-o nilang buhatan sa second floor EMQ Building, Sayre Highway at bang sa NVE Mall, Poblacion, Valencia City. GRD Printing Services.
4: Kapitulo

ug saabog kita mubalik ang pangutana andam kabahigala Villanueva Funeral Homes atong maduolan atong masaligan Villanueva Funeral Homes adunay mga sangang buhatan sa Malaybalay City Valencia City Maramat ug Quezon Bukidnon ingon man Villanueva Funeral Homes sa Wao Lanao del Sur Villanueva Funeral Homes.

0: Surprise, Lola!
1: Hala, on siya na!
0: Happy anniversary, Lolo, Lola!
1: Hala, oy! Nag-effort man mo? Kanindot sa tarpulin!
2: Naapay ba nga t-shirt, oh?
3: O diba? Happy anniversary ninyong duha!
1: Naapagi mga mags nga na atong nawok
3: o mga giveaways para sa bisita, Lola.
1: Hala, oy, mura man tagkaslunog utro, ane. Pero, ay siya, sikap mahalong kadaghan sa galastuhan karo. Ingon, ane, pakabunggag inyong silibrasyon.
3: Di kalidad og bunggang preparasyon, pero ang gigastog gamay na kayo.
0: Yes, Granny Oy, kaysa ZRD Quezon Printing Services, ang tanan, bongga og barato ra. Gikan sa gamay hangtod ako nga tarpaulin printing, naasabtay signages, sama sa lighted signage, panaflex signage, o blackout signage.
3: Naasabtay document printing, very clear nga photocopy, t-shirt printing, mug printing, trophies, o mga giveaways. Dinhi lang na
4: sa GRD Quezon Printing Services.
5: GRD Quezon Printing Services, nahimutang sa Diket Building, Balangay Size, Quezon Bukidnon. GRD Quezon Printing Services.
6: Oy, Mare, gahinuktok malay ka diha.
7: O lagi, Mare, nangita mangod ko phone shop nga maprendahan ako sa akong alahas kay wala jud ko pang-enroll kay Budoy o kay Sam.
6: Dili na problema, Mare. Adto dayon sa FA Phone Shop, diha sa Ramon Magsaysay Street, Valencia City. Kay sa FA Phone Shop, 3% lang interest matag bulan. 1% interest lang if ma-redeem nimo within 10 days. 2.5% lang ang matag bulan nga interest kung ikaw magprenda og 100,000 pataas. No service charge, no penalty og no advance interest.
7: Ah, sige, salamat kay Mare, adto na ko sa FA Phone Shop.
6: Hala Mare, pagdali na, adto na sa FA Phone Shop. Ang FA Phone Shop makita sa Ramon Magsaysay Street, Poblacion, Valencia City og FA Phone Shop Malaybalay Branch.
8: FA Phone Shop.
9: Kiniyak 98.5 Radio Kaibigan. Hit songs 80s.
10: Kumusta mga kaibigan? Okay ba kayo diyan?
9: 90s.

0: Okay, kinsa ni palayo og taga-asa?
1: Tagatagom ni Pastor Dan, katong nag-take sa imo sa unang hinay ang kuan, signal.
0: Okay, o sa ato igan?
1: Ang testimony ko, Pastor Dan, atong kuan. Akong bana na sa, may sakit sa kuan, atay, o dagubag yung kasing-kasing.
0: Oo, kamusta naman siya?
1: Oo, dalawis sa Ginoo, Pastor Dan, maayo na ni Adto eh. Kuan, kanang mag-uutang yung kasing-kaayang dugan, maglisod siya paginhawa.
0: Oo, tapos, ang atay, nagubag pag yun?
1: Oo. Atay lagi kasing-kasing aton niya, Pastor Daniel. Sige, magbalik-balik sa doktor ni Adto. Wala mangin siya na ayaw, Pastor Daniel. Manghupong naman siya.
0: Pila ka, kuha, no? Pila ka tuig siya nag-anto sa anang sakit?
1: Sa kong paminaw, Pastor Daniel, suba pa siya nagpa-check up ato. Wala siya na-admit. Wala siya na-grabe. Kuhaan, sigo, mga dugay-dugay na tingali ito, Pastor Daniel. Kaya pala hubog, manggot ka ayaw kung ba na good.
0: Okay, so...
1: Ano siya, patay-patay ang inom, dili siya mo undang og inom, dili siya makatulog.
0: Okay, igan. So, dakot-dakot na muna gasto sa hospital.
1: Uy, dako na, Pastor Dan.
0: Dako na. Okay, so nakapalit, nakapalit ka ga Vigibax Plus. Asa ka nakapalit?
1: Oo, pagkadungog ko ni, nakadungog ko sa imo, anak, Pastor Dan, kapatid, yun ako, ampo, unsao naman ako, anya, kung baan na nga, sige, inom sa tambal, unya, mugasto siya kada pa-check up niya, nagawa siya sa hospital, no, tapos pa-check up, unya, murisita siya o kantidad o 5,000.
0: Uy.
1: Oh. Unya, wala ka lang gihapoy alibyo, Pastor Dan. Pag makakaon siya kontra mo, burot gihapon niya, anti
0: okay.
1: Nandun siya ang sibod. Tapos
0: okay.
1: Gihapon siya. Unya, kato ka, pagkakuan ako, nakadungog na ako sa imuha nga, o na, nakaitambal nga, all in one. May testing ko, kuhan yan, yung mangka nga pinagpala nga gamot. Di. Moto nga, yung ko, testing na nato ni Pang, magpalit daw ta. Akong giinan na may gibalita nga sa perpetual.
0: Oo.
1: Palit na yun, may isa kagrapa, Pastor Dan. Muna to nga, kuan ka na naang tabang na guna siya kay muot may iyang dugan. Mag-isod siya pag inawa, pagkainom niya, anak, Pastor Dan. Ano din, nag-yod muot daw iyang dugan. Pag sabuton daw niya nga morag, mag-isod siya pag inawa, mainom dahil siya doon kabuo.
0: Okay.
1: Mawala siya, Pastor Dan. Hantag ka lang, mawala na kid nag-uot ang iyang dugan, Pastor Dan. Nagpasalamat ako sa Diyos nga. Kanang gituduan ko niya pa, nakaila ko, Pastor Dan, nga nakahibalo na ako nga. Maayog din, ihangay siya, Pastor Dan. Hantag ka lang, dagana ko siya nga ako. O, nangurot nga, narapa, Pastor Dan, anak siya bahala na daw magkagasto siya na ko basta mamaayon ang
0: Diyos. Okay. Igan, salamat kay Igan. O, akong advice, kung namin na imong ba nagkaroon, ipadayon pang inom, balag minti na lang usa matag adlaw, tapos importante ang pag-ampo sa Diyos o paglikay sa mabutang nga makadaot sa lawas.
1: Huging lang ganit ako sa Pastor Dan,
0: okay.
1: Nga mag inom, ayaw na din pagbalik ka na kung gusto
0: okay.
1: Kang mabuhi.
0: Okay, Igan, salamat ka Igan ha, salamat kay Kais pagtawag.
1: Salamat Pastor Dan, dalay ko ng
0: Diyos
1: Pastor Dan.
0: Okay, gikan sa Tagum. The best songs on the radio.

Yes, yes naman. Isang napakaganda umaga. Hello po. Happy Wednesday morning and happy first day sa bulan sa July. Grabe. Good morning, good morning, good morning, Valencia City. Good morning, Bukidnon. Good morning all over the Philippines. Well, good morning, world. Alright, isang napakagandang umaga sa aton nga tanan. Isang magpapa... Papa Abdul. Okay, Papa Ketchup. A, Papa Ketchup. B, mapagpalang umaga. Alright, isang blessed morning. Blessed na lang. Hindi na magtagalog talaga. Kasi nabubulag kapag nagtatagalog. Well, mga igan, welcome po sa tunog, kaibigan. Ako ang inyong kaibigan si Ere. Yes po, nag-iisang DJ B.

dere gipanigon ko. Alright, tumparigo ninyo hangtod alas 11 sa Kabuntagon. There is a 98.5 Radyo Kaibigan. Good morning! Saan ka man ngayon? Nasa bahay, opisina, o nasa biyahe, o nagsisimula pa lang ang mga gawain mo. Maraming salamat dahil pinili mo. Makauban ako. Thank you kayo mga igan for tuning in, for always tuning in. Sa lahat po ng mga always nakaantabay at umaantabay. Sa 98.5 Radyo Kaibigan. Thank you ng marami naman. Alright, mga igan, tugstugan, kwentuhan, at kulitan na naman sa umagang ito. Huwag hinaot mga igan, malipayong kakaroon nga adlaw. By the way, we are live today sa ating FB page. I-search lang ninyo ang 98.5 Radyo Kaibigan. Kumusta man ang imuhang adlaw? Kumusta ang imuhang pagmata? Wala ra ba na stress? Or stress-ona? Good morning sa lahat ng mga suking tigpaminaw, sa lahat ng mga estudyante and trabahansi, sa ato ang mga government officials din ha, bonggang-bongga. Good morning! And of course, good morning po sa ato ang Station General Manager, Pastor Don Dangalio. Ayan, hindi na po na ito kaligtaan ang ato ang Station Operations Manager, Engineer Romeo Chan. And of course, our Finance and Traffic Officer, Ma'am Stephanie Jane. Ayan, Diyote. And of course, our Finance Manager, Ma'am Bernadette Esquilon. Good

0: kung wala pa, sa pa yung ginahulat. Hulat pa kayo pahungit. Hungit pa siguro ni Anne. Kasi on, be. Alright, mga ikan. Good morning, good morning, good morning. Alam nyo ba kung bakit apakasaya ko ngayon? Parang everyday naman masaya. Eh kasi. Tungod kinsa ba'y dili malipay nga July na. Diba? Unang adlaw sa bulan sa July. Congratulations, kinakaabot pa taong July. Grabe! Thank you, Lord! Diba? Salamat kaayo, Lord, for giving us another month. Grabe! Unang-unang. Ang pakadaming una! No, una palang adlaw sa, ano, no? Sa bulan. Talaga naman, yung energy natin. Sana hindi lang to pang first day. Alright, mga iga, marami na naman po tayo pagchichikahan ngayong araw na itetch. Kaya chill lang kayo dyan. Oo, kasi magbabalik a catch later. Basta mag-ingay ka nga, mubalik ko. Dili parehas niya nga igo ra sa istorya. Diba? Diba? Well, so much for that. Enjoy our music. And I'll be back later over here on 98.5 Radyo Kaibigan. I'll be back later.
1: Let me talk to you.

0: XRK Radyo Kaibigan.
1: Magkasi kami ni Kuya Jan.
2: Sige, padayon.
1: Inang-inibak.
2: Oo, tapos?
1: Oo, nigawas ang bitok.
2: Ah, nigawas ang bitok?
1: Oo.
2: Daghan.
1: Oh,
2: duha ka bog igan. So, okay lang inom kag VG Max. Okay, salamat kay igan. Salamat kay kayo.
3: Mga on na ta.
4: Uy, kalami sa sinabaw.
5: Naabay kinilaw.
6: Ilabas ang bida sa lamisa.
7: Fuego blend jelly paste.
5: Kalami ane.
7: Pagana sa kaon, bawala sa luod. Pwedeng sa usawan, pwede sad isudan. Tungod sa kalamian sa timpla sa spicy mix. Nag-i-blend together. Fuego blend jelly paste.
6: Sukad karon, matag-hamal. Kaupan din nato kanunay ang bida sa lamisa. Ang fuego blend jelly paste.
4: Sa gustong igo ang kahalang, naatay mild spicy. O kung gusto kag kakalayo nga kahalang, naasad tay extra spicy. Fuego blend chili paste available in 120ml and 200ml. Price starts in just 85 pesos only. Mapapawaw ka talaga sa sarap sa Fuego blend chili paste. Mapalit sa Kaibigan Center, ground floor Alquino Building o sa second floor Radio Kaibigan AMQ Building, Sayre Highway, Poblacion, Valencia City, Bukidnon. Fuego blend chili paste.
2: Unsa may ato igan?
1: Ako po, testimony ang aroma.
2: Aroma, yes, gagamit kag aroma.
1: Oh, gaplas ang aroma, pastor, nga ang among sakit sa kanin mga katukatol. Importante yun, kaya nalipay yun, wala po.
2: Wala?
1: So, ang katulad ang gaplas na mo, ang aroma.
2: Salamat sa Ginoo, salamat din kayo.
1: Sa Ginoo, Pastor Dan.
2: So igan, salamat din kayo. Kinsa kanin pangalan, ani?
1: Joel Estina.
2: Noel Estina dia sa Baganihan, Marilog District, Davao.
8: Oy, Mare, gahinuktok malay ka diha.
9: O lagi, Mare, nangita manggod ko phone shop nga maprendahan ako sa akong alahas kay wala jud ko pang-enroll kay Budoy ug kay Sam.
8: Dili na problema, Mare. Adto dayon sa FA Phone Shop diha sa Ramon Magsaysay Street, Valencia City. Kay sa FA Phone Shop, 3% lang interest matag bulan. 1% interest lang if ma-redeem nimo within 10 days. 2.5% lang ang matag bulan nga interest kung ikaw magprenda og 100,000 pataas. No service charge, no penalty ug no advance interest.
9: Ah, sige, salamat kay Mare, adto na ko sa FA Phone Shop.
8: Hala Mare, pagdali na, adto na sa FA Phone Shop. Ang FA Phone Shop makita sa Ramon Magsaysay Street, Poblacion, Valencia City o FA Phone Shop Malaybalay Branch.
10: FA Phone Shop.
11: Maayong balita alang sa atong mga silingan, kasikpit ginapit din hisalungsod si Quezon. Kung printing services ang ipangita ni ANA, ang GRD Printing Services.
12: Higala, di na kamuato pa sa bisan-asa. Kay niya na mismo ang GRD Quezon Printing Services nga muservisyo gikan sa gamay hangtod sa dagko nga mga tarpaulin printing.
11: Naasabtay signages sama sa lighted signage, panaflex signage o blackout signage.
12: Naasabtay document printing, very clear nga photocopy, t-shirt printing, mug printing, trophies o mga giveaways. Dinhi lang na
13: sa GRD Quezon Printing Services.
11: GRD Quezon Printing Services nahimutang sa Diket Building, Balangay Size, Quezon Bukidnon. GRD Quezon Printing Services.
14: The best songs on the radio.

92.5 Radyo Kaibigan. Isang napakagandang umaga sa ating lahat, mga igan. 9:45 na po ng umaga and you're still with DJ B. Ah, diba? Ang nag-iisang buyog ng iyong buhay. Buyog man di ay, no? Alright, before anything else, big shoutout muna natin ang ating mga solid sa ating live stream. Always pati sila. Hello? Parang nawawala ako. Hello? Asan ba kayo, mga igan? Alright, ayan. Nawawala, wala pa ba? Or hello? Yon. Hello? Grabe yung hello, no? Apaka-arte. Okay, shout out na to si Daniel Jeff. Maayong bunda, grabe. Ginawa ba naman akong gwapo? Apaka-gwapo ko ba sa yung paningin, B? Alright, and of course, si Mom Stephanie Perez. Shout out from Tibuli. Ayong buntag sa ikipuha din ha, mga igan. Good morning! Alright. And dili po na to maligtaan, no? Dili po na to mamiss. Siya lang ako mamiss. Dili po na to kaligtaan ang ato ang topic of the day. Alam nyo ba, mga igan, no? Ang pag-uusapan lang naman natin, siguro marami ang makaka-relate nito. Kasi po, mga igan, no? I believe na sa para sa ato, dali ra kaayo mag ingon, no, nga kanabita, move on na. Ayaw na siya ilet nga abusuhon ka, no? Dili ni mo ilet nga abusuhon ka sa isa ka tao kay kanang dili ni mo na deserve, di ba? Na dungog naman na ninyo nga mga linyahan. Masahay po, mag-goan po ta, mag-ingon po ta sa mga tao nga, unahay mong kaugalingon. Diba? Pero, alam nyo ba, mga igan, kapag kita na ang nasa sitwasyon, tayo na yung nasasaktan, tayo na yung kailangan bumitaw, biglang ang hirap sundin ng mga payong tayo mismo ang nagsabi sa iba. Na-realize ba na ninyo? Kasi ako, na-realize ko talaga, B. Kapag tayo na yung nasa sitwasyon, ang hirap sundin ng mga payo. Diba? And I do not know, ha? Basinapod mo ikasulti, ani. I do not know kung unsa po inyo hang kanang experience about it ba. Mao nga ang atong ang question, karon nga adlaw, bakit mas madaling magbigay

no, DJ B. Ayan naman, ikaw, Igan, meron ka bang experience or ba sinakay gustong ipayo sa mga taong malakas? Malakas ba? Or mahilig magbigay ng payo pero mismo sila lisod i-follow ang ilahang mga payo. And of course, pwede ka na nimo i-share sa ato ang text line number. Ayan, pwede kayo mumutext or mutawag, mga Igan. Pira, hindi ko na makita yung number natin. Sana ba yun? Yun. Nakita ko na. Salamat na. Okay, pwede kayo mag-text sa itong numero 0965-601-1688. Again po, 0965-601-1688. Okay, mga Igan, tawag na mo or text sa itong numero 0965-601-1688. Again, yung katanungan natin ngayong araw na ito, bakit mas madaling magbigay ng payo sa iba pero hirap tayong sundin ang sarili nating payo? Kasi ako, aminado ako dun. Talagang aminads ako. Aminads. Talagang ako ginasyang akoon. Kasi na-realize na ako. Meron kasi akong tinanong sa isang friend. No, and then yun, nag-throw me of mga answers with each other, to each other. And little did I know, katong na-experience na gina ko to siya nga ako pangutana. Because, abi na ko, dili na ko siya ma-experience, B. Ma-experience man yay na ako. Diba? So, mo to siya nga, katong na-experience na ako. Oo, mahirap pala kapag ikaw na yung nasa sitwasyon. Ang hirip, oh, ang hirip. Ang hirip ba? ang hirip again. Okay, ang hirap umamin. Alam mo yun. Ingon ganit sila ba? The truth will set you free. Pero minsan, nako! Ang hirap-hirap. Mama, nga di na lang tamo enter. Okay. So, yun lang naman yon, mga Igan. So, I hope na you can share with us, no? To our kaigan. Diba? You can share with me your experiences on this matter. Kasi mismo ako din, nakaka-relate ako sa question na ito. And later on, sasagutin natin yung katanungan na yan. Kasi dili tamo sagot nga mag-remain ra na siyang question. Kasi nakakalibat kaya kapag apakaraming katanungan sa ating isip na hindi masagot-sagot, diba? Hindi naman sinagagalit ko. Pero enjoy nyo muna ang ating music. Apaka. Alright, 9:52 na muna ang umaga and we have another song here. Enjoy this only here on 98.5 Radyo Kaibigan.

So, basta naman yung mga ginagawa natin sa lahat ng mga trabahante, sa atong mga solid na mga magbalantay sa kadalanan. Ah, magbalantay sa kadalanan. Maayong buntag sa inyo ha, sa tanan nga mga suking tigpaminaw nga mga kuya driver. Hello po! Kumusta naman yung biyahe natin? Tiba-tiba na naman kasi tingbalik na naman ang eskwela. Yun. Yun yung sinasabi ko lang. Paldo! Paldo na naman si Koya. Well, so much for that, mga igan. Ayun na nga po, no, ang pinag-uusapan po natin ngayong araw po na ito. Ang sinagani ito. Kasi mo kay ngano bungawon kayo ka. Ito mga igan, ito yung katanungan natin. Bakit mas madaling magbigay ng payo sa iba pero mahirap tayong sundin ang sarili nating payo? Ngano man ka? Ito ha. Diba, kusog kayo mo ingon sa iyong friend nga pag move on na. Pero katong siya lagi na in love. Dugay, malay ka move on. Usahay ka na, dili pa ganahan mag move on. Diba, mag ingon nga, uy, dili ni mo deserve nga inanaon ka niya. Dili ni mo deserve ang mixed signals. Dili ni mo deserve ang kanang itago ka. No? Ay, yung sagutan na, uy, unahan sa iyong kaugan ingon. Pero katong siya'y nakatry. Ako po. Anong nangyari sa ating dalawa? Diba? Ayan, ikaw ba, Iga, na ba kay makaingon sa mga tao nga inana? Sa amua? Ano mo, aminado mo dahil, no? Pero pwede kayo mo-text, ha? Or mo-tawag sa ato ang text line number sa 0965-601-1688. Ano sa manin yung ikaingon, Ana, mga kaigan? Alright, mga igan, no? Normal lang na malisudantang musubay sa mga payong alam nating tama, no? Dili magitanan nga payo kaya nato. Nagay time nga malisudanta. And kapag tayo ang nasa loob ng sitwasyon, emosyon ang nangingibabaw. Tama ba? Pero let us always remember, ang tamang payo ay hindi mawawalan ng halaga dahil lang mahirap itong gawin. Minsan, ang pinaka-kailangan nating pakinggan ay sa mga salitang minsan na rin nating sinabi sa iba. Diba? So yun mga igan. Sometimes we don't need payo from other people kasi alam naman na natin yung payo sa sarili natin. Alam naman na natin yung anong, I mean, kung unsa dapat ang buhaton, no? Pero sometimes lang ayaw natin gawin ito. Okay, we have a caller here. Grabe siya. Biglang nawala, ha? Pinapaasa mo ako. Ito mo dapat tawag mga caller karon, mga kaigan. So, tawag na mo sa atong numero and pwede rapod ka ayaw mo text. Ayan, we have a text message here. Greetings coming from texter. Hindi ko makita yung last. 174. Sabi niya, morning DJ, musta ka diha? Ako ah, okay ra ko. Okay ra gid kayo ko dere. Kaigan, hinaot ikaw sad, okay pud ka din ha. Okay, basta kay okay tang tanan, okay kayo. Diba? Ngano man makaingon kong minsan nang naging ano, ano bitang marami akong payo kasi best in payo manggid ko. Kaya maulagin ng kuwan. Kaya bitong feeling tagapagpayo. Feeling tagapagpayo. Ito, I mean, marami tayong masasabi sa mga tao daktan, no? Naganta o maingon sa mga tao nga kaka-experience o kanang pagka-broken hearted sa mga tao nga galisod.
Diba? Kasi minsan, ako ha, personally, hindi ko pa naman siya na-experience noon. No? Talaga namang ang daling sabihin na mag-move on ka na, don't settle for less. Pero yung na-experience ko na talaga, ewan ko ba? Pero I will never agree talaga sa sinasabi nila na love is blind. I will never agree on that. Because love is not blind. Because I believe, no, na God is love. So, kung it will make you blind, it is not love. Hindi talaga yan love ay. Diba love? Hindi talaga yan love. Kapag nabubuta ka na dyan, kapag hindi mo na nakikita yung worth mo, hindi yan love. Siguro, gusto lang hindi mo na mag-control sa isa ka person. Diba? So yun, yun lang naman. Tawang-tawa ka, girl. No? Katawa, mabugos akong kaugalingan ay. Well, yun na nga po mga kaiga, no? Meron po tayong mga sagot din dito na based on their experience, ayan, DJ, based sa ako experience, hello, hello! Ayan, based sa ako experience, hello, sound check! Hello, sound check! Ayan, nawawala ako ba? Ano nga po, based on their experience na ano man good, ganang bitang kung wala pa ni mo siya na experience, DJ, gusto gid kay ka mo ingon kay dili kanang sa imong own perspective raman. Pero kung ikaw na mismo makaagi, kung ikaw na mismo na in love, and if it is your first time to be in love, no? Maingon ni mo ang friend nga, oy, ganong siya man. Kung siya man. Kung anong siya man. No, nga inani man siya. And then, imuha ganing, sometimes gani kay ilaha pa nang i-remind sa imuha ang imuha mga kanabitang standard, no? Pero of course, that's the reality. Maong, let's be careful sa mga payo na sinasabi din natin. If firsthand, we did not experience it. Diba? Kaya, I am grateful din ng mga igan sa lahat ng nangyayari sa aking buhay. Cause, though, minsan may mga bagay na hindi, ay may nangyayari na hindi maganda, pero at least, we are learning from it and we are growing. And at least, meron akong masasabing payo sa inyo. Kasi, medyo marami din naman tayong na-experience sa buhay. If we talk about broken-hearted, ako. Asa man yung aspeto sa friendship? Asa man yung relationship sa family? Baka ha? Sa imong neighborhood? Tell me. Pero I'm not saying here, no, nanat ako ka ng experience-shado. Kasi hindi pa naman masyado. Uy, nakapag-rhyme tayo dun na. Well, yun na nga po mga kaigan. I hope na sa other people's experience, we learn too. We reflect too. No? Pero, lahi-lahi man kita o reflection sa matag-usang kuan experience. Kasi maybe, ang imo experience is okay lang or nakaya niya para sa ang sadaw? Kaya ba? Okay. So, maybe imong experience is really applicable sa iyahang experience or sa iyang ma-experience pa. That's why the bottom line for this is kinahanglan yun, careful ta sa mga payo na ating ibinibigay. Diba? Huwag tayong magsalita ng patapos. Okay. Yon, so much for that, mga igat. We have another tunog kaibigan here. We have Fallen by Lola Amor. Enjoy this and I'll be back later only here on 98.5 Radyo Kaibigan.

0: Radio Kaibigan.
1: Surprise, Lola!
2: Hala, onsyan na!
1: Happy anniversary, Lolo! Lola!
2: Hala, oy! Nag-effort man mo? Kanindot sa tarpulin!
3: Naapay ba nga t-shirt, oh?
4: O, diba? Happy anniversary ninyong duha!
2: Naapagi mga mags nga na atong nawok
4: o mga giveaways para sa bisita, Lola.
2: Hala, oy, mura man tagkaslunog utro ani. Pero, ay siya, siya kamahalo kadaghan sa galastuhan karo. Ingon ani pakabunggag inyong selebrasyon.
4: Di kalidad og bunggang preparasyon, pero ang gigastog kamay na kayo.
1: Yes, Granny Oy, kaysa ZRD Quezon Printing Services, ang tanan, bongga og barato ra.
5: Gikan sa gamay hangtod ako nga tarpaulin printing, naasabtay signages, sama sa lighted signage, panaflex signage, o blackout signage.
4: Naasabtay document printing, very clear nga photocopy, t-shirt printing, mug printing, trophies ug mga giveaways. Dinhi lang na
6: sa GRD Quezon Printing Services.
5: GRD Quezon Printing Services nahimutang sa Diket Building, Balangay Size, Quezon Bukidnon. GRD Quezon Printing Services.
7: May buntag nimo diha kaibigan. Hello igan.
8: Mag-estimulate ko igan ba sining sa Benji Max. Kay sukad pagsulod ko magpito na ko katuig ani sa kaibigan naga monitor na ko sa imo.
7: Okay. Nay, pwede magkapa ila-ilad sa nay? Kinsa ni nay paliog?
8: Pastor Dan si Irma Dalo.
7: Yes, igan Irma, unsa mi imong testimony karon?
8: Sukad nang gapaminaw ko na obserbaran ko gid sa ako pastor nga nang dili murag kanang dili nagi ko makaano ba una nanawa ko dayon sa kaigan pastor Orle na magpadala ko og kuan lima ka buok bigimas dinan anak ko ginom ko dayon ang tatlo dayon ng alas 2 na pagkakadlawan pagka alas 4 ginom ko na pad ang duha naulian dayon ko pastor hangtod na gyud pang testimony ko na ni sa laing lugar.
7: Unsay imong ginabati di ay nay?
8: Murag kalit ra man to igan hindi ko kasabot mga pertis ako udaw kainit nagaingon nagani sila nga ipa admit ko, hindi man ko magpa-admit, okay. Pastor.
7: Okay. So, nag-inom kag kapsula, tulo ka buok?
8: Oh, nakuha dayon, Pastor. Oh, nakalakaw dayon ko pagkamuntag, may antukong balinsya. Dayon, duaw ni ako nga kaibigan niya si Orle, sila sa Sawaya. Wala anak ko dito, anak ko sa balinsya. Amo gitong kuan yun ako nga, nakabiligi ko sa bigimat. Hangtod nga, ang ako nga mga amiga, nga naabtan na lang ko, bisa balik-balik sa malay-balay, sa ila sakit. Amo to nga, uay gapon aksyon, hindi nag-testimony daw, giingnan ko dayon sila nga, pag gamit ang bigimak, mag-inom ka dayon, ang iba niya plus. Amo to nga na ayaw igan, ni ana pa siya sa ako nga, so ngay unta, pag sultinin mo sa ako, nagtuo dayon ko, na ayaw na unta ko dayon. Hangtod na diri na pag ako silingan, igan, at ay ababoy, na ayaw gihapon, kag ining ulay na ako karo pastor, dito sa Kidapawan, o hangtod na nagpapakayo ko na numero sa kuan sa Radyo Bandera. Nga makuanahin ko lang kay tudlo ko ang ako po mangkon sa Radyo Bandera. Amo to nga nakadungo ko sa imo pastor ba nga Lunes mulakaw imo anak mo hato dito gima sa Radyo Bandera sa Kidapawan. Unanawag na pag kudayon sa ako po mangkon ingo nga anain ko adto sa Radyo Bandera kay mapato da si Pastor Dan og kuan bigima. Di maot nagadto siya pastor ang iya bitaw manggod sa kit kini sa tutoy ba.
7: Oo, tapos kamusta man karon?
8: Ayaw na sa igan.
7: Ay, salamat ay, kayo.
8: Oo, kung ano, pero hindi sila magsugot ba? Igan, ay, amuna, ba oo, hindi sila magsugot. Daghan na sa nga tambal. Igan, wala sa kahurot sa duwa ka, ano, ka... Kagrapa. Dahil dakana dayon, ang to, taga-bataan na, kakuan na sa iya.
7: Okay. Nay, salamat kay Naya, salamat kay Nay. Salamat, Nay, sa pag-testimony.
8: Oo, salamat, Pastor.
7: Okay, salamat din kayo.

0: bisan kabos kita. Apan hatagan ko ikaw ang di kalidad kapag serbisyo. Bisan sa katapusang mga adlaw. Una ka na po ihatod sa imong lubnganan. Apanon saon? Asa ko mo ato? Kinsay akong matuulan.
1: Sa panahon sa atong kasubanan, doon na tayo madangpan. Villanueva Funeral Homes, di kalidad o barato nga funeral services. Alang sa atong mahal sa kinabuhi nga mitaliwan, Villanueva Funeral Homes. Ato gayong kaabag panahon sa atong pagbangutan na. Muatiman o mapahiluna sa atong mahal sa kinabuhi nga mitaliwan sa laing kalibutan. Villanueva Funeral Homes, adunay mga sangang buhatan na sa Malaybalay City, Valencia City, Maramat o Quezon Bukidnon. Ingon man, Villanueva Funeral Homes sa Wao, Lano del Sur. Villanueva Funeral Homes.
2: Mga balloons, pangku, t-shirt para uniform.
3: Ay, daw, eh. Kadaghan mo liyayan. Ay, napay tarpulin. Kada ko magastuan ng anniversary, eh.
4: Nagpunod pa ko ng aktang ni Muyots.
3: Dahil, eh, mura magkatapal ko aning event. Kadaghan sa imprintihan man, napay mga giveaways. Alcancing beauty ani dahi.
4: No worry, amiga. Tudluan ta ka sa printing na barato ra. Ang GRD Printing Services.
3: GRD Printing Services?
4: Barato, di kalidad ang pagtrabaho.
3: Kanindot, no?
4: Busa, sa bisan unsang panilahanglan, kung printing ang hisgutan, wa na'y lain pa. GRD Printing Services. Bayot, bayot!
5: Hello, Dai. Mihanap ko sa GRD Printing Services.
1: Wa ka na'y pangitaon pa. Basta di kalidad o barato ng printing services, go ka na sa GRD Printing Services.
6: Sa dugang kasayuran, adto alang ang bago nilang buhatan sa second floor EMQ Building, Sayre Highway at bang sa NVE Mall, Poblasyon, Valencia City. GRD Printing Services.
7: The best songs on the radio.

That was not by Hey. Alright. That was Namumula by Mackie. And of course, mga Igan, isang magandang umaga. 10:52 na po ng morning. Haven't nothing funny utopers. It's still morning. Napakainit ba sa labas? Hindi ko makita. Nevertheless, mga Igan, that you're all doing well right now. That was Namumula by Maki. Diba? Sabi nung una, tama na. Mau ka. No? Ingat ka, mag-move on na ka. Sabi mo, don't settle for less. Nag-chat. Let na. Okay. Let na. Luya na naman. Go na naman. Diba? Ang ganda nung direction ng kanta. Diba? Na, ingon siya, dili na siya, pero nag-chat. Asa ka? Mao ka? Naluyahan. Diba? Well, mo nang nasa tong mind. Gusto lang mag-uwi na ako, ipakita kong caretaker yarn. Okay, so much for that. Mga Igan! Para sa ato apong mga products. Ayan, Vision Max. Para sa this will support all over wellness and helps provide daily nutritional balance. No, maka-help ni siya sa many kinds of diseases. No, kagaya na lang ng liver problem, leptospirosis, lupus, neck or back pain, Parkinson's disease, pneumonia, psoriasis, rheumatism, rheumatic heart disease, skin allergies, uric acid or gout, UTI, cancer cold, colon cancer, constipation, cough, cyst, diabetes, dialysis, dengue, dysmenorrhea, flu, and glaucoma, and many more. And dili po nato kaligtaan ang ato ang Aroma Plus Herbal Cup, Herbal Oil, ang pinagpalang lana. Ayan, labi na no, sa parehas ako ang tita na yun. Dili ko makaingon nga murag tita, kay tita naman yun ko, na naman ko pag umangkon, mauna ni Ron. So, amoy tita na po taani, pero I really like ng kanabitong mga haplas.

0: murag essential na kayo sa akong kinabuhi. Ang half plus jol. That's why sa mga iga na ito din hang essential po ninyo ang half plus, no? Don't forget to try our Aroma Plus Herbal Oil. And of course, ito na po, para sa mga mahilig sa kape, and isa na ko ana, mga iga, no? Murag sa isa ka-adlaw, dili pwede nga dili makakape, palihog lang. Pero of course, we need to be careful kung unsa nga coffee ang atong gina-intake po. Kaya, we have here Herbiva Coffee Blend. Healthy coffee, naturally good. Ayan, nanishay Robusta coffee, chia seed, barley grass, moringa, turmeric, mangosteen, guayabano, tongkat ali, spirulina, insulin, and stevia leaves. Diba? So, dito ta sa healthy coffee. Dili ito makabug-bug-bug shock sa ato ang heart. Okay, ang ato ang Vigimax Capsule Aroma Herbal Oil Herbiva Coffee Blend Fugu Blend Chili Paste. Makita na siya umapalit sa ato ang mga kaibigan center na ata sa Valencia City. Makita sa ground floor Alquino Building Poblacion. O di ka ha, at tumudiri sa ato ang station sa DXRK Radyo Kaibigan, second floor AMQ Building, Sairi Highway Poblacion, fronting Olden VM Mall. And apod tayo Kaibigan Center sa Kadingilan. Makita na siya sa Purok 5 Poblacion Public Market, old stall beside food court. And dili lang na mga igan, kinapod tayo Kaibigan Center sa Maramag, Seoul number 18 Perimeter Building Agro-Commercial Complex. And of course, dili po na itong kaligtaan na ito ang GRD Printing Services. Sa mga pang-print na ito din ang needs ninyo, mga igan, located na siya sa Dinggit Building, Balangay 6, Quezon, Bukidnon. So that's our products, kaibigan products. And of course, mga igan, back to the ball game. Nag-host mo na yung basketball. Alright, balik po tayo sa ating topic ngayong araw, mga igan. No, ano na ni siya? Kanang bitong foreclosing remarks. Foreclosing remarks? Ito, gusto lang po na ako nga ibilin sa inyo, ha, na alam niyo yun, hindi naman sukatan ng lakas ang hindi pag-iyak, no? At hindi rin sukatan ng talino ang laging alam ang tamang sagot. Lahat tayo ay may mga panahong kailangan ding paalalahanan ng ating sarili. Kaya kung may payong ibibigay ka ngayon, simulan mo, of course, na sabihin yan sa sarili mo, day. Well, kung naakay ka ng mga ano ba. Okay, natay caller. Sige po, teka lang ha. Hello and good morning.
1: Hello, good morning.
0: Good morning. Good morning, ate. Kinsa ni siya palihog?
1: Si Ate
0: Maymay. Okay, alright. Si Ate Maymay. Ate Maymay, unsa man pud imo ang ikaingon sa ato ang pangutana karon?
1: Ala, pasensya na le. Pasensya na kay. Karon magi ko kape kay naglakaw.
0: Ate, okay, we're good. Wife problema.
1: Pag-abot na ako kay Adrian, nabigo sa radyo niya. Manindang tayo.
0: Okay po. Sige ba, sinakay gusto nga i-greet din ha, ate?
1: I-greet ko na lang ko. Ang third na naminaw rin niya. Angelica Cornog, Maya Fidalarero, Alin Bahian, Ate Karincha, Ate Winity, Taro Lucy, Mikaila, kay naminaw rin sila na inyo rin. Ayaw mo rin niyo. Alaw niya. Ma-request kayo ulit.
0: Sige. O saan mo na may request, ate?
1: Hawak mo
0: ang beat. Yes po, opo. Okay, we will play that, ate. Maulang.
1: Sa radio, maulang.
0: Mao ni ato ni. Thank you, ate, and God bless you. Bye bye po. Alright. It's already 10:59 in the morning and wala na tayong igo nga oras. Thank you so much sa lahat po ng mga nakaantabay, sa lahat ng mga solid sa 98.5 Radyo Kaibigan. Thank you so much mga igan. And again po, simulan po natin na i-apply ang lahat ng mga payo natin sa ibang tao. I-apply natin sa ating sarili. Well, I am talking to myself too. Kailangan natin na alagaan ang ating sarili din. Sana po kapag tayo na yung nasasaktan, hindi tayo nabubungol. Kung tayo na yung need mag-move on, kung tayo na yung need ng payo, sana po ay we will be receptive sa lahat ng mga payo. Ayan. And yun na nga po mga igan, wala na gitay igo nga oras. And mababay na po ako. Again, this is your DJ B as in B-E-E. And muli siya ang tunog kaibigan. Thank you so much, everybody. Again, thank you ng marami. Always remember that the best makeup to wear is your beautiful smile. Okay, always wear it po. God bless you. Have a great morning. I love you, super duper mega Ova, and thank you, super duper mega Ova. I'm leaving you with this song, At My Worst by Pink Sweet. Enjoy this, mga igan. Have a great Wednesday. Bye-bye, and I love you.

0: 98.5. Numero 1 sa balita.
1: Bukabat sa 924 mil ang damyo sa sunog sa duha ka panimalay ang pinakiyahan sa pamilyang.
0: Numero 1 sa serbisyo publiko.
2: Kanungog, malumang nga kasing-kasing ako naghahangyo. Bahala lang ginagmay, basta dili lang yung taon magnapasma.
0: Numero 1 sa musika o galingawa. Kini ang 98.5 Radyo Kaibigan, Valencia, Bukidnon. Mauni, ato ni Nagasibya sa tinuod nga serbisyo publiko.
3: Og kalingawan sa Bukidnon, Radyo Kaibigan.
4: Ato ka lang, lakoy ka ng gibapin na nahumusong panglama, Pastor, naligo ko.
5: Okay.
4: Tapos sa pinahan, halos dili ma, wala kong lawas, pati ko, anak ka ng lain kayo, mura na ka ng, pagkara kayo, dagkan ka itong labulong yan, naligo ko pagkoman, lain akong lawas niya. Kaya numdum ko sa lidimak, Pastor, iguwayan yun ako, Pastor. Pag inom yun ako, duha, Pastor, nakatulog ko ang akong singot ng nanggawa sa Pastor niya. Salamat sa Ginoong, Pastor, nga. Karoon pa din ko ka 15 yun nga sa pagpaminaw na ako, na wala na din ako sa kong kagaling pinuod yun, ang lidimak nga, kanang na ang makaayod yun. Nagampo po ko sa Ginoo nga paginom na ko sa sambal nga maayo din ko.
5: Okay.
4: Na ko isiling na ko, Pastor, nga nakapaminaw lang siya kay padaan man ako ang radyo. Nakapaminaw lang siya, Pastor. Kunya, ni palit siya, ni tuwayan niya pag inom siya. Dahil nindot to the ambigimak day. Kung diin man na ikakakwasa, nakapaminaw ko sa mong radyo kay pakusgan mo na ko, Pastor, kay kanang imong mga pagampo, Pastor.
5: Oo.
4: Ang ako pong tinda, Pastor, kusog kayo ng halim.
5: Salamat, Ginoo.
4: Tagatagom
5: ako, Pastor. Tagatagom, okay. Okay. Salamat kayo, Igan. Salamat kayo, Tagatagom, Dennis. Salamat kayo, ha?
6: Lu, nganong katakiang kaman?
7: Sakas kayo ko hubag sa tiil daw. Ay natapilo, manggod sa akong paglakaw. Agay, kasakas sa akong hubag, sakit pa jod kayo akong tuhod, kagirayuma. Besan, orsa na lang tambal akong itambal ni ini, apan wa di hapoy alibyo.
6: Wa may problema, Lu. Ano yan ay bago? Ang solusyon sa imong hubag? Maokini ang Aroma Herbal Oil. Ang pinagpalang nga na.
8: Aroma Herbal Oil, ang pinagpalang lana. Gipanalanginan kini sa Dios alang sa nagkalalaing sakit sa kalawasan, sama sa arthritis, rayuma, varicose, sakit sa likod, sakit sa tiyan, sakit sa ulo, kabuhi, paniki, pamaol, paso, samada, pinakan sa insekto, katul-katul sa panit. Epektibo usab kini nga haplas alang sa mga buros. Aroma Herbal Oil. Aroma Herbal Oil. Aroma Herbal Oil, ang pinagpalang lana.
9: Hala! Kagwapa ko na ni mga tarpaulin tay! Quality kayo ang pagkain mo! Mahal nino!
10: Quality ng printing services, apaan ang presyo, barato na kita ayo!
9: Naapari ay na!
11: GRD, Quezon Printing Services. Pulido ang pagkahimo o barato kayo ang atong printing services dinhi. Gikan sa gamay hangtod dako nga tarpaulin printing na asabtay signages.
10: Kanindot no?
11: Sama sa lighted signage, panaflex signage o blackout signage.
10: Naasabtay document printing. Very clear nga photocopy, t-shirt printing, mug printing, trophies o mga giveaways. Dinhi lang na
12: sa GRD, Quezon Printing Services.
9: Doon na tadiri no?
11: Accessible o affordable nga printing services. GRD, Quezon Printing Services, nahimutang sa Diket Building, Balangay Size, Quezon, Bukidnon. GRD, Quezon Printing Services.
10: Mga on na ta.
11: Uy, kalami sa sinabaw.
7: Naabay kinilaw.
10: Ilabas ang bida sa lamisa. Fuego Blend Jelly Paste.
7: Kalami ane.
10: Pagana sa kaon, bawala sa luod. Pwedeng sa usawan, pwede sad isudan. Tungod sa kalamian sa timpla sa spicy mix. Nagi-blend together. Fuego Blend Jelly Paste.
7: Sukad karon, matag-hamal. Kaupan gid nato kanunay ang bida sa lamisa. Ang Fuego Blend Jelly Paste.
10: taste.
13: Sa gustong igo ang kahalang, naatay mild spicy. O kung gusto kag gakalayo nga kahalang, naasantay extra spicy. Fuego blend chili paste available in 120 ml and 200 ml. Price starts in just 85 pesos only. Mapapawaw ka talaga sa sarap sa Fuego blend chili paste. Mapalit sa Kaibigan Center, ground floor Alquino Building o sa second floor Radio Kaibigan AMQ Building, Sayre Highway, Poblacion, Valencia City, Bukidnon. Fuego blend chili paste.
0: Numero 1 sa balita.
1: Bukabat sa 924 mil ang damyo sa sunog sa duha ka panimalayang pinag-iyahan sa pamilya.
0: Numero 1 sa serbisyo publiko.
2: Kalungog, malungog nga kasing-kasing ako nagahangyo. Bahala lang ginagmay, basta dili lang yung taon matangasma.
0: Numero 1 sa musika o galingawan.
14: Kini ang 98.5 Radio Kaibigan, Valencia, Bukidnon. Mauni, ato ni
0: Nagasibya sa tinuod nga serbisyo publiko.
3: Magkalingawan sa Bukidnon, Radio Kaibigan.
15: Ang musunod nga programa nga inyong mabati, pinairan ang mga pulong sa tigpamaba iya lamang o walay lakot kining sibihan.
16: Amahan na mga Diyos, salamat kay Ginoo. Salamat kay Amahan sa laing adlaw nga imong gipahulano sa kanamo karon. Lord, thank you kayo sa imong mga pag-amping sa matag-usa. Ania nakadangat kami Ginoo ni dapitang malinaon. Giway mo kaming tanan sa mga taong dautan. Salamat Ginoo. Tungod kay gampingan mo sab kami gilayo sa mga diskresyas kadalanan. Hinaot Amahan sa tanang gutlo. Sa among paglawig, ibabaw ning kalibutana. Naota ka kanunay sa among taliwala. Maluoy ka Ginoo, nasahid ka sa among kalisod. Nasahid ka Amahan sa among kakabos. Wala kami arang mahimo kung ikaw bulag ka namo. Usa Ginoo, nagpagimaluoy kami. Ayaw una Ginoo, pagpala. Tayo, tagisugilhan pa kami.

No, nagpagimaluoy kami. Ayaw na, Ginoo, pagpalayo. Tagisugilhan pa kami. Ang kanimo, Amahan, sa mga sala nga mong napasaylo. Karon, tabangin taon sila, Amahan. Tundo na yung mga suliran karong gihambin. Maluoy ka, Amahan. Hupayon mong tang ilang mga sakit. Salamat kay Lord. Sa di na mo malikayan, makabuhat kami o mga kasaypanan. Pasaylo ay taon kami Ginoo sa mga sala nga mong nabuhat. Apil sa mga opisyalis, sa among mga lideres Ginoo. Unta, yahatag mo pa kanila ang dugang kaalam, aron madumalahan pa pag-ayo, mahatod sa kahimpitan o tinuod ng kalambuan, o ang kalinaw nga among dugang ipangandoy, amo ta kanang matagamtaman Ginoo, pinagi sa imong gahom. Kining tanan Amahan, among gilauman nga madawat, apil ang kapasayloan sa mga sala nga among nabuhat. Sa ngalan ni Ginoong Jesucristo nga among manluluhas. Amen.

0: Tarvitsisa.
1: Ratsada! Tuluman nun gimugna alang sa kasayuran sa katawhan, alihukan o kalambuan sa dakbayan, ingon man sa lalawigan. Ratsada! Busaway sa mga hiwing binuhatan, labi na sa mga taong naghupot o katungdanan sa rindas kagamhanan. Ratsada! Og karon, aniya ang angkurman, Tata Retesa.

0: Igala, ¿cómo? Bini sa Sibiyahan, DXRK Radio, kaibigan. Adlaw karon niya, Miyerkules, unang adlaw ni nga bulan sa Hulyo, tuig 2026. Sagalan sa akong co-pilot karon sa Picas Lawak, si Engineer Igan Joshua Sison. Sa abong station manager, Stephanie Dangalio Yuti. Kauban sa abong finance officer, Bernadette Kilong-Kilong. Sila si Engineer Igan Ramil Bedriho o Engineer Igan John Tingkang dito sa transmitter site. O kauban usab sa among operation station manager. Sa ngalan sa among technical consultant Geraldo Dangalio, station general manager Kuya RG. Labaw sa tanan ang tagiya o tagdumala ang atong CEO, Kuya Pastor Dan Dangalio. Inyong angkurman, ako si Igan Tata Ritisa, makiguban sulod sa Sakauras. Mulong tatamagalag ato na sa alas 12. Inautang tanan mga ikso na nasa mayong kahintang, nasa mayong panglawas. 20 ka mga lungsod ug duha ka syudad mga igsoon dinhi sa ato ga probinsya sa Bukidnon. Kumusta ang uban mga igala? Murag wa pa mga igsoon maka wa pa maka timbawas o wa pa maka timbakuwas makaha. Murag lami man ang ilahang katulogon kay bugna lagi kuno ang palibot, bugna ang panahon. Kusog-kusog nga ulan ang ato na sinati kagahapon adlawa. Labi na gyud mga igsoon sa dakbayan sa Malaybalay. O gamayon sa mga igala dito sa lungsod sa Quezon. Kumusta yung taon katong mga ato mga kaigsuunan mga igala sa EDSA nga nagapahigayon o kiniang rally. Kagahapong adlawa mga igsuon mga binatid tigpaminaw. Walang uwian kay matud pa mga igala. Tuloy-tuloy kuno ang ilahang plano. O tuloy-tuloy ang ilang plano mga igala hantod mga igsuon. Hangtod nga di kuno matud pa mo kanaog. Kinsa pa kay pagkanaogon nila? Katong naa kuno may gala misaka sa ibabaw sa Kamates. Oh, hangtod nga di kuno mo kanaog mga igsoon. Magpabili ng ilang lihok protesta dito mga kaigsoonan sa EDSA. Grabe mga igala ang kordon gibuhat karon mga igsoon sa mga tinugyanan sa kapulisan gani ang armadong kusog sa atong nasod. Naka red pole alert sila karon. Mga igala munay usa karon mga igala sa giatangan no kay matud pa mga igsoon ang katawhan ka tuwa karon dito mga igala nagpahigayog rally bungkagon kuno matud pa sa tibuok puwersa sa PNP, no? National Capital Region. Kaya lagi mga igsoon, ang ilahang katarungan, wa kunoy permit. Wa kunoy permit mga kaigsoonan, kaya ang ilang permit, kutob lang kagahapong adlawa. So karon kaya wa man sila permit, so naay rason matud pa ang mga pulis nga buwagon tanan. Mga iba, kinangla ba kuno may gala, mga iyo pag permit ang people power? Kinanglan pa ba kuno may gala mangayog permit kung ang katawhan na gud mga kaigsoonan ang gusto may gala nga mo pasibaw sa ilahang ilahang katungod. Kitang katawhan nga gusto mo pasibaw sa atong katungod mangayog ba't patag permiso? Kinahanglan pa ba mga kaigsoonan nga mangayog ta may gala or mananghid pata? Ang atong sangiran kini mga tao may gala nga mo'y atong gustong papahaon. Ang gusto sa katawhan mga kaigsoonan nga mawala na ning korupsyon sa atong nasod. Ang gusto nato mga igala nga mabalik na unta ang demokrasya nga atong gipangandoy. Apan unsay nitabo mga igsoon, kita nga gasinggit mga igala og kini ang insakto nga kagawasan. Kita nga nangayo mga igala og hustisya tungod grabe sa lantaran kayong korupsyon. Kita mo'y mga kaigsoonan kong kita pa'y gikawatan, kita pa'y gipresohon. Kita'y ginaipit. Muna'y naitabo, may gala karong panahon na sa panahon mga kaigsoonan nining Administrasyong Marcos. Mayungot to diay sa tanan mga tigpaminawan na to mga igsoon na may mga hugon-hugon no, kung pananglit may gala magpahigayon o dunay rally bakahay moon diri sa Balencia interesado ba ka, willing ba ka mga tao mo mutambo mga isoon kung pananglit doon na himo ang rally diri sa siyudad? Ha? Unsa may inyong plano? Mosugot ba mo nga magpahigayon putag rally kay di ba kita magkatuloy ito sa EDSA? Kay matod pa may gala karon ginakontrol ko nun nilagikan sa pantalan o ang sakyanan ko nun mga isoon sa kiniang pandagat. O ginamonitor na rin ang may gala nga aron nga di kuno mudagsa ang mga tao dito sa Manila. Apil pang airport mga igsoon. Grabe kuno sukit-sukit mga igala kung mubiyahe ka mato kag Manila pangutano nung sa imong toyo. O wa kay balido nga rason ay di ka pwede kuno pasudlon. Mauna mga kaigsoonan grabing pagpanggipit yun nila karon ay. Di sila gusto may gala nga mudasok ang mga tao nga mudjuwin sa rally mga igsoon gani. Ah, dito may gala sa Mindula, gipang babaga na nilag mga container van. Kaning mga agianan mga igsoon, karsada nga lutsanan padulong at tos Malacanang, gipang butangan na nila mga igsoon o mga babwire. Oh, gikwana, gisirado na sa mga ginsakpan sa kapulisan. Kaya aron din ako no may gala, masudlan sa mga tao nga mulusob nga gikan sa nag-rally nga atua dito may igsoon sa EDSA. Muna ilang gikahadlokan. Ang atong presidente si Bongbong Marcos kagahapon adlawa mga kaigsoonan gikan sila gyud tanan niyang mga kwano naka-schedule. Gikan sila kay nagmonitor sa may galag unsay posibleng mahitabo. Nasa tubangan mga igala sa ilahang monitoring screen. Naglingkod mga igsoon ang atong presidente nga wag itay buot. Makaingon ta may galag way buot ang atong presidente ha. Oh, kaya ko mismo gyud mga igsoon. Ha? Naka kita o mismo naka observar no nga sa iyang mga gipamulong sa iyang mga istorya mga igsoon ultimo bata mga igala magkatawa ha murag wa sa una huna mag istorya mo na magkaingon kung wa gibuot mas may palagi mga igsoon ang barangay kagawas kini ang barangay kay murag matuhoan pa nato og istorya pero kini gani atong presidente og istorya mga igsoon. Wagi kalahian sa maragya po ni kang Claire Castro. Murag dit na mga kaigsunan makatuo sa iyang mga gipamulong ba kay sayod naman tayo mga igala nga siya mo'y utok, siya mastermind ining korupsyon, pero gapakabuta bungol. Muragya po mga igala, guway ka kay tabo. Mga kaigsunan, murag ang iyang una-una, inusinti gya po siya ba? Magpaka-inusinti mga igala ang kagwang. Mawala yun ang itong respeto, no? Mawala din ang atong respeto, may gala, ining atong leader nga grabe na kayo, gamiton niyang ombudsman, gamiton niyang NBI, gamiton ng DOJ. Kunya, mingon na ba dayo ng ombudsman nga wala ko noy, na wala ko noy siya ikwado, wala ko noy nag-pressure sa iya ha, nga ipit-ipiton ang mga katbang mga igsoon sa kiniyang administrasyon. Wala ko noy, dili ko noy selective ang ila ko noong pag-file o kaso. Sa ombudsman, saba diha, kini bitaw si Remulla mga kaigsoonan, lami kini pagpakog ni managsuuna ba? Mauna ni mga igalang pangutok gyapon mga kaigsoonan ni Claire Castro. Pulos ang istorya mga kaigsoonan, mga kwan bitaw? Pulos pa kwan ba? Papugi-pugi puins. Ginoo ko. Ambot ba ni nga ito mga sundalo eh, gapauto-uto rumang gyapon niya ito mga pulis? Ngani di lang ang Manila mga igala naka-red alert status karon entire Philippines. Tingala masabta ngano man nga red alert status sa tibok Pilipinas ang kapulisan. Unsa may yung kadlukan, hadlok mo nga kini ang lusobo ng inyong police station. Mahadlok siguro na si mga igala ba nga ilugan sa ilahang ng mga lingkuranan. Muna naka-red alert status taon mga igsoon ng mga kabalo man ko nga naidag ang pulis may gala kontra gusto ining naitabo na to karon. Kabalo man ko mga isoon nga gakasakitan po na sila galantaw nga naay mga tao ilang ipambaklid dito sa Manila katong gapil og rally. Pero sa aon taman, wala sila mabuhat kay mga ultimo raman po mga ranggo. Kan magina sila may gala, unsagi ko noy, mando sa ilang labaw, amusunod yun sila kay matod palagi, obey first before you complain man. Muna mga isoon, nga kining atong gobyerno karon may gala magtuloy-tuloy yun eh wani may tabo may gala panalitan kanang rally og di gud mga igsoon makwari magkatawa ra maguna silang BBM magkatawa ra may gala ng mga buhaya o kanang mga kawatan gakawat sa atong kwarta mga igsoon Gabahak-hak na ng gasodong. Samantala, mga iso ng mga tao, gadupa-dupa, grabe, bulat init. Ah, dangoy-ngoy, mga kaisol, sagol na lang ang singot o luha. Grabe, nga to, sakripisyo. Kita'y nag-antos, kalisod. Samantala, mga kawatan, mga iksoon ko, gapayahay, gapasinaw sa bangko. Mopay, may gana, mga igala, magpadakop. Ha, sa mga tao, mga kaisunan kong gipang daog-daog. Ang tao, mga tao, may gala nga, kapangayo, gustisya. Ang mga tao, mga kaisunan nga, gasinggit o kiniang demokrasya. Mopay, huga-hugaon nga, ikiha. Naunsa naman tao ni atong gobyerno karon Diyos. Di naman gininamao. Ha, mga iksoon. Kadugay po sa Ginoo nga mo kwanoy. Kana mo hatag po ga action ini mga kaliwat sa mga kwan. Ha, kaliwat sa mga satanas. Mahintay tagaan nung tani mga igala o kanag yung patal bitaw mga igala nga kwan dayon. Kala bang karma ba? O tinood magalit o mga igala. Kaganina nanapog ko noy malita nga puno o kwarta. Na-intercept ko noong mga iksoon sa mga taga-CIDG. Padulong ko to airport. Amot lang, sa katinood, nga naanak ko rin, kuan, naanak ko rin ng layas, may gala nga mga buhaya. O, kagahapon, na-monitor mga kaigsunan, nga pito na kuno, may gala, abot kinsa ni sila. Pito kuno, may gala, nakalupad na ni Gawas, Pilipinas. Mga buhaya to mga iksoon, ha? O, involved to mga iksoon sa corruption. Naginahinay, nagpanglayas, kini mga panuway. Kailang una-una, nagubot na Pilipinas, pagpatay mo diha, kay kami dito sa Laing Nasod, bit-bit na namo inyong kwarta. O, yahay na kami dito. Wamilabot, unsay mitabo sa inyo, adiha. O, pagpatay mo, or mga matay, baka mo skagutom, I don't care, we don't care. Muna lang nasa na una-una, mga isoon, kini mga kawatan. Ita. Sus, Ginoo ko. Ambot lang, mga isoon. Mutuo ba mo may gala o kwan? Kini ang gaba. Ako mutuo man yuko gaba may gala. Labos sa tanang mutuo man sa ko karma pero piti po dugaya gagabaan po ni mga kawatana ni oy. Ha? Piti po dugaya may gala magkakarma ni mga kagwanga ni. Maintag na ay karma or kini ang gaba unta-unta mangison karundayon. Ha? Karundayon may gala. Tanawa si Martin Romualdez. Piti na niwanga tanawang dagway. Ha? Nagpa-presscon may gala kagahapon, gipatawag, nag-meeting ko no, matod pa dito sa iyahang distrito. Mga iksoon, ang gawas ng gusok sa iyahang tangkogo. Kanya, molagi. Nagpabida-bida na po kay molagi, iyak ko nung ikundi na itong nangamatay mga iksoon. Tunay tabo, may gala nga doon ay ipamusil sa mga minor de edad. Nga, boy mastermind sa corruption. Ang mastermind sa corruption, tanawa mga kaisunan. Gipang himo ng star witness sa kini ang ombudsman. Mao tarong mana. Si bunuan ang katong usa sa agianan mga igala sa corruption sa DPWH, ihimoon niya pong star witness. Nagkisa naman na kuno iikwan na nila mga igsoon ni Duot. Padulong na po na ka Duterte. Ha? Ang mga kawatan, mga igala, padulong na gini sa limot. Mawala na gini, mga igala, sa limot. Kalinta na nina, mga igsoon, kining flood control scandal. Eh gusto nila, mga igala, ang mga preso, katong mga gasigi o pangita o kuan. Sige ka pangita, mga igala, o kiniang hustisya. Tanawa si Senator Dante Marcolita. Mga igsoon, una pa, mga igala, ang gikuan. Una pa ang gipagawasan o warrant. Una pang dakpon niya, Nobel Band recommended na ba? Kaya kaso plunder mga iksoon, samantala ang mga kawatan, ha? Ang kapahimulos mga kaiksoonan sa kwarta para unta sa flood control, aron way baha. Muna daghan kayo ng lumos, daghan kayo ng mga igala, nangamatay panahon nga dunay lunop. Gawas nun, gihapon, hangtod, karon wagi tayo kakadunggan. Nga kapang hinambog mga igala si Boyeng, Remulla nga, ni ay kawatan sa inyong distrito, kini si congressman na preso na kay amo nang gidakop. Kay mo ni involved sa flood control. Wa gyud ta kadungog. Mas una pa may gala gipang preso in taon ang mga senador sama kang Jinggoy papreso si Marcolita. Kinsa na po kay sunod ani mga igsoon? Ang mga gapangawat gawas noon. Luag kayo mga kaigsoonan ang atong sistema sa gobyerno karon. Abi ninyo maigsoon, sakit kayo no naon ba? Nga ultimo may gala ang atong batakang balaod, ang atong mamao mga kaigsoonan kong Biblia. Ha? Mamao na tong Biblia sa atong kiniang Philippine Constitution. Di na nila garespetuhon kay maghimo nag ilang kaugalingong dalan, kay maghimo nag ilang kaugalingong balaod. O giangkon mismo kana mga kaigsoonan. Ah, ni Boying, mga kaigsoonan ko, nga pwedeng nilang bahugon ang balaod. Mismo sa atubangan ka na sa iyang mga kaubanan, ng mga opisyal sa atong gobyerno, nga pwede nila matudpa ang kogiang ko na niya, nga pwede nilang bahugon, pwede nilang tupi-tupion. Ang atong balaod, mga igala, ang 1987 Philippine Constitution. Ingon ana na sila kabaga o naong kininga klase sa mga tao, igan Diyos. Atong oras, may gala, doon natin 31 minutos, pasado alas 11. Kuhaan ninyo paliho, kining akong numero 0955-614-8416. 0955-614-8416. Ang usan ako ka-team, 0936-743-3875. Sige, huwag na manggali, matigayon, may galang rally, Dennis Valencia. Mga kaigsoonan, no? Mudoyog ba mo? Muban ba mo? Kung doon ay schedule ng rally din sa sunod sa Valencia. Pakiisa paliog ang inyong atong tail. Mubalik ko may gala kung pipila ka mga minuto, ha? Manginaboy siya ta, kajut lang.
1: Ong sa may ato igan?
2: Ako po, testimony ang aroma.
1: Aroma, yes. Gagamit ka aroma?
2: Oo, oh, haplas ang aroma, pastor. Nga, ang among sakit sa kanin, mga katong-katol. Importante yun kaya nalipay wala po.
1: Wala?
2: So, ang katulang gaplas na mo, ang aroma lang.
1: Salamat sa Ginoo, salamat di kayo.
2: Sa Ginoo, Pastor Dan.
1: So, Igan, salamat di kayo. Kinsa ka pangalan, ani?
2: Noel Estina.
1: Noel Estina diya sa Baganihan, Marilog District, Davao.
3: Mga balloons, pangku, t-shirt para uniform. Ay, daw, uy, kadaghan mong yayaan. Ay, napay tarpulin. Kaya ko magastuan yung anniversary, uy.
4: Nagkunot mo ng aktang ni Muyots.
3: Dahil, uy, mura magkatapal ko aning event. Kadaghan sa imprintihan man, napay mga giveaways. Alcancing beauty, ani, day.
4: No worry, amiga. Tudluan ta ka sa printing na barato ra. Ang GRD Printing Services.
3: GRD Printing Services?
4: Barato, di kalidad ang pagtrabaho.
3: Kanindot, no?
4: Busa, sa bisan unsang panginahanglan, kung printing ang hisgutan, wa na'y lain pa. GRD Printing Services. Bayot, bayot!
5: Hello, Dai. Dihanap ko sa GRD Printing Services.
6: Wa ka na'y pangitao pa. Basta di kalidad o barato ng printing services, go ka na sa GRD Printing Services.
7: Sa dugang kasayuran, adto alang ang bag-o nilang buhatan sa second floor EMQ Building, Sairi Highway at bang sa NVE Mall, Poblacion, Valencia City. GRD Printing Services.
8: Hello po, Davao Oriental, Pastor Dan. Kapasalamat ko diya sa Ginoo kay pinagi sa Jima Kapsula nga akong nainom. Kainom ko o lima kabuok, Pastor Dan. Ang akong ibase, ikan ko sa hospital. Wala ko'y nakita nga kayuhan dito. Akong ibase nga nagitong ito o ginawa. Kung naon niya, gani murag ako ang asawa, naglidog na kung asa ko dalahon. Kaya wala man dito'y kayuhan.
1: Pila kaadlaw sa hospital?
8: O balik ko sulok kaadlaw, Pastor Dan. Sulok. Pinagi sa Jima na ayo katubagan ang ato ang mga gibati sa pambalawas o kana murag gitugad gikan sa Ginoo nga kana kapula nga mao gyud gihatag nako nga para makatabang sa ako ang gibati gani ako ang asawa ko sudan nakainom kami niya na sa matagadlawon sa kitiyang hawak pinagi sa panalangin sa Ginoo pinagi sa kapula pasalamat ako ang asawa nga saya karon nga kaimtang pagangon bitul bitul sudan
1: salamat kayo igan gikan diha sa Lupon Davao Oriental.
9: Oy, Mare, gahinuktok malay ka diha.
10: O lagi, Mare, nangita manggod ko phone shop nga maprendahan ako sa akong alahas kay wala jud ko'y pang-enroll kay Budoy o kay Sam.
9: Dili na problema, Mare. Adto dayon sa FA Phone Shop. Diha sa Ramon Magsaysay Street, Valencia City. Kay sa FA Phone Shop, 3% lang interest matag bulan. 1% interest lang if ma-redeem nimo within 10 days. 2.5% lang ang matag bulan nga interest kung ikaw magprenda og 100,000 pataas. No service charge, no penalty, og no advance interest.
10: Ah, sige, salamat kay Mare at dun ako sa FA Phone Shop.
9: Hala
10: Mare, pagdali na, adto na sa FA Phone Shop. Ang FA Phone Shop makita sa Ramon Magsaysay Street, Poblacion, Valencia City o FA Phone Shop Malaybalay Branch.
11: FA Phone Shop.
12: Genesis, Kapitulo 3, Versikulo 19. Sa singot sa imong naong ikaw magkaon sa tinapay, hangtod, ikaw mubalik ngadto sa yuta. Kay gikan ni ini, ikaw gikuha. Kay abog ikaw, ug ngadto sa abog, ikaw mubalik. Ang Villanueva Funeral Homes, atong kaabag sa panahon sa atong kasubanan. Sila nagtanyag sa dekalidad na funeral services, gikan sa paghaya, hangtod sa katapusang pagpahiluna sa atong mahal nga mitaliwan sa laing kalibutan.
13: Kay sa abog kita gikan, ug sa abog kita mubalik, ang pangutana, andam kabahigala. Villanueva Funeral Homes, atong maduulan, atong masaligan. Villanueva Funeral Homes, adunay mga sangang buhatan sa Malaybalay City, Valencia City, Maramat, o Quezon Bukidnon. Ingon man, Villanueva Funeral Homes, sa Wao, Lano del Sur. Villanueva Funeral Homes.
14: Palipalayla og taga-asa.
15: Pastor, nagatagom?
14: Tagom, yes. Apatayon igan sa pag-testify.
15: Ako si John Yanon, 5 anos. Saan kong paminaw ang inyong programa sa radyo?
14: Okay, salamat igayo.
15: Sa ko ka stroke, Pastor. Liman ako katuig niya, kaloy sa Diyos, nakalakaw ramapong ko.
14: Uy, salamat.
15: Tulo na kabutilyang, tulo kabutilyang bigamak akong napalit.
14: Okay, igan, sir. Mas
15: dyan, niya tumusag gabi, sa kitan ko siyan, ako rapong diaplasan, kaya naman ko nabilin pang mga lupas na bigamak, akong gaplasan, akong tiyan, nga ang usa, akong bitumar, kaloy sa Diyos, naayor man.
14: Salamat kayo sa Ginoo. So, pinakapsula imong niinom at to, tapos naayo yung sakit sa imong tiyan.
15: Usara?
14: Usara, ang usa imong gaplas, usa imong giinom.
15: Ang usa akong gaplas, ang usa akong giinom.
14: Okay. Taga-Tagum ka, Igan, asak napit sa...
15: Ako sa Talisay, seminary sa Tagum.
14: Okay, salamat kayo kaibigan, salamat kayo kaayo, o kinsa ganing pangalan paliyog.
16: Everybody line up!
17: Hala! Kagwapa ko dahil mga tarpaulin tay! Quality kayo ang pagkain mo. Mahal nino.
18: Quality ng printing services, apaan ang presyo, barato na yun tayo.
17: Naapari ay na!
19: GRD, Quezon Printing Services. Pulido ang pagkahimo o barato kayo ang atong printing services dinhi. Gikan sa gamay hangtod ako ng tarpaulin printing na asabtay signage.
18: Kanindot no?
19: Sama sa lighted signage, panaflex signage o blackout signage.
18: Naasap Tay document printing, very clear na photocopy, t-shirt printing, mug printing, trophies o mga giveaways. Dinhi lang na
20: sa GRD Quezon Printing Services.
17: Doon natadiri no, accessible o affordable nga printing services.
19: GRD Quezon Printing Services, nahimutang sa Diket Building, Balangay Size, Quezon Bukidnon. GRD Quezon Printing Services.

0: kaayong palita alang sa ganahang mukaon. Apan, huay ka ng mukaon. Kay daling lutoon. Kini ang bida sa atong mga lamisa. Fuego Blend Jelly Paste. Oo, higala! Ang Fuego Blend Jelly Paste, hinimo sa spicy mix nga giblend together. O gitungagag kahalang sa jelly mix. Naa kay tinula, inununan, litsyon o sinigang, kini ang perfect na kombinasyon para sa lamian nga pagkaon. Fuego Blend Jelly Paste. Pagana sa kaon, pawala sa luod. Pwedeng sa usawan, pwede sad isudan.
1: Sukad karon, mataghamal, kauban yung kanunay ang bida sa lamesa. Ang Fuego Blend Jelly Paste, ganadong pakals, pawala sa luod. Lamig yun.
0: Fuego Blend Chili Paste. Sa gustong igo ang kahalang, naatay mild spicy. O kung gusto ka gakalayo nga kahalang, naasatay extra spicy. Fuego Blend Chili Paste. Available in 120 ml and 200 ml. Price starts in just 85 pesos only. Mapapawaw ka talaga sa sarap sa Fuego Blend Chili Paste.
2: Mapalit sa Kaibigan Center, Ground Floor, Alquino Building o sa Second Floor, Radio Kaibigan AMQ Building, Sayre Highway, Poblacion, Valencia City, Bukidnon. Fuego Blend Chili Paste.
3: May good news.
4: Hello, oy, unsa koy good news?
3: Aniana ang pinakabarato, pinakapulido og di kalidad nga trabaho. Kung hisgutan ang printing services. GRD Printing Services. GRD Printing Services. Nagtanyag
5: sama sa large format outdoor sticker,
3: tarpaulin printing, outdoor and indoor sticker, personalized mugs, t-shirt printing, pigment and sublimation printing, calling cards, Panaflex og very clear nga photocopy. Muhimo sad sila og PVC ID, invitation cards, certificates, decals, laminations, giveaways, logo and layouts, tumblers, keychain labels, brochures, flyers, brass IDs and billboards.
6: Wa kanay pangitaon pa. Basta di kalidad og barato nga printing services, go kana sa GRD Printing Services.
7: Sa dugang kasayuran, adto alang ang bag-o nilang buhatan sa Second Floor EMQ Building, Sayre Highway at bang sa NVE Mall, Poblacion, Valencia City. GRD Printing Services.
8: O sa may mensahe sa mga katawan na naminaw karon.
9: Mensahe sa katawan nga naminaw karon nga mogamit sila laning haplas tungod kay doon na siya'y kaayuhan, doon na siya'y panalangin gikan sa Kinunga. Makaayo gid siya pastor sa mga sakit kay bisan sa ako, mga paso, samad sa akong ulo nga dong mga tulo lang kaadlaw pastor, samad akong ulo nga murugid akong gita na tambal. Nawlian gid siya sa Kinunga nga sila magagamit ko ni ining haplas.
8: Okay, salamat igan, salamat igayo.
9: Okay pastor, salamat po pastor.
8: Okay.
10: Oy, Mare, gahinuktok mali ka diha.
11: O lagi, Mare, nangita mong gugog phone shop nga maprendahan ako sa akong alahas kay wala jud ko'y pang-enroll kay Budoy o kay Sam.
10: Dili na problema, Mare. Ate dahin sa FA Phone Shop. Diha sa Ramon Magsaysay Street, Valencia City. Kay sa FA Phone Shop, 3% lang interest matagbulan. 1% interest lang if ma-redeem ni mo within 10 days. 2.5% lang ang matagbulan na interest kung ikaw magprenda o 100,000 pataas. No service charge, no penalty, o no advance interest.
11: Ah, sige, salamat kay Mare, adto na ko sa FA Phone Shop.
10: Hala Mare, pagdali na, adto na sa FA Phone Shop. Ang FA Phone Shop makita sa Ramon Magsaysay Street, Poblacion, Valencia City o FA Phone Shop Malaybalay Branch.
12: FA Phone Shop.
0: Mga on na ta.
13: Uy, kalami sa sinabaw.
1: Naabay kinilaw.
4: Ilabas ang bida sa lamisa.
0: Fuego Blend Jelly Paste.
1: Kalami ane.
0: Pagana sa kaon, pawala sa luod. Pwedeng sa usawan, pwede sad isudan. Tungod sa kalamian sa timpla sa spicy mix. Nag-i-blend together. Fuego Blend Jelly Paste.
4: Sukad karon, matag-hamal. Kaupan gid nato kanunay ang bida sa lamisa. Ang Fuego Blend Jelly Paste.
13: Sa gustong igo ang kahalang, naatay mild spicy. O kung gusto kag kakalayo nga kahalang, naasantay extra spicy. Fuego Blend Chili Paste. Available in 120 ml and 200 ml. Price starts in just 85 pesos only. Mapapawaw ka talaga sa sarap sa Fuego Blend Chili Paste. Mapalit sa Kaibigan Center, Ground Floor, Alquino Building o sa Second Floor, Radio Kaibigan, AMQ Building, Sayre Highway. Freeway, Poblacion, Valencia City, Bukidnon, Fuego Blend, Chili Paste.

Salamat kayo mga kaigsunan, mga kaibigan, no? Ang atong oras doon natin 45 minutos na milapas, may gala sa alas 11:45 na. Okay, mga gala, tagaan sa nato pagtagad, no? Kining pipila ka mga text na inyo karogi pa abot din ka nato. Doon ay text from 1763. Matod pa nyo din good noon, iganta. Kumusta na ka in town katong mga ginikanan sa gipamusil? Nabakay kaso ilang gifile? Kato siguro ni Stakluban mga igsoon ang iyang ginami, no? Ginikanan kuno sa mga gipamusil kato mga bata, mga galay estudyante ba? Posible, na ilang gifile nga kaso, pero mulagi, ang pwede naman good mga galay nga makasuhan, kato lang kwa, no? 15 anyos. Kay matod pa mga igsoon, ang 14 anyos nga suspect, minor de edad man sa to, tungod mga galay, inilaging kaso, balaod nga juvenile justice law, nga mintras wala pa mga kaigsunan moabot sa edad 15, dili pa pwede kuno matud pa mga igsuon under custody sa PNP. Kay kana mga igsuon naas balaod nga ipailawom kuno ang kustodiya sa maong bata o sa sospitsado sa DSWD. Kay naa kuno'y bahay kwa nila ana mga igsuon, no? Kini ang say term ana ginagamit ni Kiko Tambalusi nga klase mga gala nga senador. Monay giingon mga kaigsunan nga gihimo kini nga balaod aron proteksyonan ang mga kriminal. Wala gihimo ang balaod mga gala aron nga mapugngan, no, ang mga bata nga makaunahuna mga kaigsunan mubuhat og krimen. So mura gi anticipate na daan nga sige paghimo mo krimen kay og magkapatay mo or makahimo kamog kini ang krimen. Na may balaod nga magproteksyon sa inyo aga dili mo kuan dili mo itaral nga to sa kini ang di mo dadon nga to sa kini ang karsel. Sa ato pa mga kaigsunan, murag ga konsente na daan ba? Ang nindot mangudunta gud mga igsuon, kini nga balaod may gala lami ning iabolis. Dayon, sakto tong giingon ni Senator Ruben Padilla nga ang liability sa mga kini bang tulubagon sa muhimo o krimen, instead sa 14 o 15 years old, ipaubos nga to sa 10 anyos. Kaya kini manggod mga igala nga, kini ang mga bataa o kini nga gaedad 14, sa tinood lang mga isoon, na naman ni sila yung mga buhot good. 10 anyos mangani, mga igala, magkaburos na. Pareha sa ubang nasod ba nga wala gisali pasayloon dito, mabata man or adult mga kaigsunan, basta ikaw, mabuhat ka dito og supaks balaod, imo ginang nga tubangon. Ang kiniang, mga dunay mga consequence labas sa labi na gyud mga igsuon kung kiniang heinous crime ang imong mahimo. Og di kabitayon dito mga kaigsunan. Life imprisonment gyud. Prisuhon gyud ka may gala, hangtod ka nga madugta kas prisuhan. Ang satua din eh, tungod kay lagi, mga igsuon, perte naghana kayo balaod di panday ang atong nasod, ang atong gobyerno. Perte pa kay naghanag mga provision. Muna mga kaigsunan, nubra ang kiniang galamay sa balaod. Perte po naghana mga kaigsunan dahil mga bright kayo. Kay bisag kabalo sila mga kaigsunan nga kanan di na ginamaho. Supak sa balaod. Ilagid mga kaigsunan kung tuison kay lagi mangita gyud na kay naligi kunoy provision o na kunoy pwede silang makalusot. Mao na nga nakabaliata ini nga klase mga igala nga balaod juvenile justice law. Lami kani paum-o mga kaigsunan dayon bitaw dito.

gyud sa politika ug mahimo kuno sa Maygala kunong senador, ha, ug di gyud yapon kuno na mga kaigsoon mga bulis nga balaod, si Kiko kuno Maygala mo iyahang langkaton. Nya karon kay nahimo sang senador kauban sa lang Kiko, usa na gyud sila Maygala ka kini ang grupo. Ni kambyo na ang kagwang, niingon na dayon nga maganda pala itong ano, may mga ano naman. Lamlam ni mo Irwin. May ni pagpako ni si Irwin o kinis Kiko, apil na yung igsoon niya si Rapi. Pagka nalang yun yung klases mga tao ni. Mayroon sa istorya. Karoon kayo nakabinipisyo mga igala sa malita nga kwarta. Ha? Perte naghana mga kaigsoonan kong mga kiniang mga dili mayong buhat sa atong gobyerno. Perting hiluma, wag yun, takadungog mga igsoon nga naay mga tulpo may galang nga gakundi na. No, nining korupsyon, lantaran nga korupsyon. Kung saan pagkundi na nila nga, sila may number one mga kaigsunan na kabinipisyo. Sila may nakasapi. Sila may nakapangwarta. Kaluhin taon. Ang uban mga igsoon nga tarong? O, pangitaan mga igala nila og bikil. Pangitaan nila gusot. Kahadukadukon, pailag kaso. Sige sila mga igala og panguan karon pangalap kunog mga ebidensya kay napakunoy gawas kang Marcolita, napakunoy uban kunong mga senador nga masunod na pod kuno mga igsoon, mugawasan na pod kuno mga warrant ani niya. Kay gusto nila kuno may gala nga abli man nga mo ang pultahan sa majority block, pwede man mo mubalhin kamo mga naa sa minority. Kay gusto nila mga igsoon nga kuhaon yun nila may gala ang majority votes kay aron nga pag-abot sa kining impeachment, proper impeachment trial, bato kang BP Inday Sara Duterte, makuha nila mga kaigsunan ko ang kini ang majority votes para makonvict si Inday. Amo siguro mga igala nga gasigin ni silang panghulga mga igsoon. Ang uban ningon pong ubang senador balag mga priso minong ka nga ibaylo namo ang amo ang prinsipyo. Bahala pag mga priso total ang mga tao nagkabaluman og unsa mi og unsa sad mo. Muna mga kaigsunan, si Jingo Estrada, nahimo in taon may galang, kwan, nahimo bang nasampol? Pero ingon pa ni Jingo di na ko isapayan mapriso ko. Basta kaya ng akong barugan, nga dili na ko ibaylog, di na ko ibaligya ang akong prinsipyo, ang akong dignidad. Bahala pag unsay pananaw sa mga tao, mingo silang nangawat ko or nangawkaw kay kiniilaha mga butang-butang raman pod. Klaro man sad kayo. Diba? Pero ang mga kawatan, tuana na ginahinay na gaypanglupad mga igsoon. Napanglayas na ang mga tinuod niya kagpangawat sa atong kwarta. Number one na ning ato mga ikaigsoonan kong kwan, kini ang presidente. Magpadingol-dingol, magpaingon-ingon pa may galang nga, wagid sa kuno ni kwan, wagid kuno sa inanawan ining. Korupsyon karon kay matod palagi niya mga kaigsunan, katrabaho ra kuno siya. Ingon pa ni Claire Castro. Trabaho sa imong mata. Trabaho ka sige lang kag badly, sige lang kag soyop anang kwan. Unsa tawagan ng cocaine? Hadlok bago ni sila mga igsoon nga ang blood control nga kini ang isyo. Hadlok ni sila may gala nga makwan eh, no? Matumbok yun ba o kinsa? Kaya kinimago sila mga tawa na mga kaisunan. Involved halos na nasa Congress. Oh! Muna number one, may gala nilang gilikayan. Umanggani, mga iksoon, agatong mga ex-marines, gipangkwan na nila, gitagsatagsa na kuno nila may gala karon og kiha. Gipangkasuhan na nila. Number one, strilling mga kaisunan, ang kapailo kaso, ining mga kagwa, ining mga kwa na to. Kini ang mga sundalo. Pastilan. Nabali na. Ang mga kawatan na karon mga kaisunan mo'y magpapriso sa mga tarong nga tao. Ang kapangawat og bilyones nga kwarta nato, mga igsoon, mao na may galay maghadlok sa tua. Gusto nila nga magtakom lang kanuna itong baba. Gusto nila mga igala nga mupiyong na lang ta mga igsoon sa ilang ginabuhat. Bisag di na gyud mga kaigsunan na matulon bitaw. Ay na lang mo diag reklamo. Piyong nga na lang inyong mata. Kay magreklamo mo, unya magsigi pa mo diag tagawtaw, papriso ta mo. O mo na mga kaigsunan nga konsepto. Ang mga kriminal

0: na karon mga igala, mo na igaduminar sa atong gobyerno. Mo na igadikta. Kita nga mga dinaog-daog, kitang gipangkawatan, mo pa ilang hadlok-hadlokon. Di naman ni mao. Sos, pubida. Paita, sakit yung kayo mga igsoon. Kayo na pa lang dito kuan mga igala. Ako, number one ako mga igsoon. Layas na ko ng Pilipinas, nga murugwa, nagimayo, di nagid mayo mga igala, puyan. Ha? Mientras nga kining atong gobyerno gidumala mga igsoon ng number one nga kawatan, sobra pa may malabaw pa man siyang amahan. Kaya ragid mga igala, mamuyo na nang laing nasod eh. Kay, huwag dirita mga igsoon, mamatay ta sa ugtas. Mga igala, pikir na sa oras. Salamat kayo sa inyong magkanunay, pagpaminaw, pagsunod, kanunay ng atong tulumanon, inyong tulumanon, ang tulumanong Ratsada. Salamat kayo! Ratsada! Sa ngalan sa abong station manager, Stephanie Dangalio UT, ang atong finance officer, Bernadit Kilong-Kilong. Og sa ngalan usab sa tuga tulo ka mga co-pilot karon mga technician on board na to diri sa studio akong katugbang si Engineer Egan Joshua Sison dito sa transmitter kauban sab nato Engineer Egan John Tingkang og Engineer Egan Ramil Bedrejo sa atong production na department kauban sab Engineer Romeo Chang Jr. og technical consultant Gerald Ray Dangalio sa ngalan sa among station general manager ang kuya sa tanang kuya RJ Dangalio. Labaw na sa among station operation ug CEO. Pagiyang tagdumala ang pastor ng bayan, Kuya Pastor Dan Dangalio. Inyong alaga, dinyong angkorman ako si Egan Tata Retisa, manamili tagmingon daga salamat. Mayong pagpaniudto kaninyong tanan. Bye-bye.
1: Ratsada. Inyong nabati ang usa ka taknang tulumanon. Ratsada. Hangtod sa sunod higayon sa samang takna og istasyon. Daghang salamat.

0: Ang programa ngayong nabati, pinairan. Ang mga pulong sa tigpamaba, iya lamang o walay labot kining sibihan.
1: Numero 1 sa balita.
2: Mukabat sa 924 mil ang damyo sa sunog sa duha ka panimalay ang pinag-iyahan sa pamilya.
1: Numero 1 sa serbisyo publiko.
3: Kanungog, malumang nga kasing-kasing ako nagahangyo. Bahala lang ginagmay, basta dili lang yung taon mga kasma.
1: Numero 1 sa musika o galingawan. Kini ang 98.5 Radio Kaibigan, Valencia, Bukidnon. Mauni, ato ni Nagasibya sa tinuod nga serbisyo publiko.
4: Magkalingawan sa Bukidnon,
1: Radio Kaibigan.
5: Hello, good morning, Pastor Dan.
6: Yes, go ahead.
5: Mag-testimony ko sa BG Max, Pastor Dan. Kaya ang akong anak, ihubak siya og maayo.
6: Okay.
5: Tapos, dili na yun siya, makaginhawa mo rin na siya. Magsikad-sikad na lang siya, kaya dili na siya makaginhawa mo rin, mamatay na. Tapos, Pastor Dan, atumang ko kay Mila Store, ingon nung siya nga, wala siya BG Max. Dito ko nila ako sa imong, i-text ko ni mo nga sa cooperative nga pharmacy, iba sa Kalinan, L3. Oh. Tapos nagpalit ko dito paan, bali 400. Pag-abot na ko sa balay, ipatumar dayon na ko akong anak. Kay, gusto man dyan siya mo plato niya. Tulo ka buok niya. Tapos ang katong isa, giabrihan na ko akong ihapla sa iyang lugahan, Pastor. Tapos hangtod karon wala na dyan, ibalik ang iyang hubak, Pastor. Magpasalamat dyan kung maayo sa kanang medyemak.
6: Dalay ko ng Diyos. Oga.
5: Salamat, Pastor Dan.
7: Oy Mare, gahinuktok malay ka diha.
8: O lagi Mare, nangita manggod ko phone shop na maprendahan ako sa akong alahas kay wala jud kay pang-enroll kay Budoy o kay Sam.
7: Dili na problema Mare, adto dayon sa FA Phone Shop diha sa Ramon Magsaysay Street, Valencia City. Kay sa FA Phone Shop 3% lang interest matag bulan. 1% interest lang if ma-redeem nimo within 10 days. 2.5% lang ang matag bulan nga interest kung ikaw magprenda og 100,000 pataas. No service charge, no penalty og no advance interest.
8: Sige, salamat kay Mare, adun ako sa FA Phone Shop.
7: Hala Mare, pagdali na, adun na sa FA Phone Shop. Ang FA Phone Shop makita sa Ramon Magsaysay Street, Poblacion, Valencia City o FA Phone Shop Malaybalay Branch.
9: FA Phone Shop.
10: Mga on na ta.
11: Uy, kalami sa sinabaw.
12: Naabay kinilaw.
13: Ilabas ang bida sa lamisa.
14: Fuego Blend Jelly Paste.
12: Kalami ane.
14: Pagana sa kaon, bawala sa luod. Pwedeng sa usawan, pwede sad isudan. Tungod sa kalamian sa timpla sa spicy mix. Nag-i-blend together. Fuego Blend Jelly Paste.
13: Sukad karon, mataghamal, kaupan din nato kanunay ang bida sa lamisa, ang Fuego Blend Jelly Paste.
11: Sa gustong igo ang kahalang, naatay mild spicy. O kung gusto kag gakalayo nga kahalang, naasantay extra spicy. Fuego Blend Chili Paste, available in 120ml and 200ml. Price starts in just 85 pesos only. Mapapawaw ka talaga sa sarap sa Fuego Blend Chili Paste. Mapalit sa Kaibigan Center, Ground Floor, Alquino Building, o sa Second Floor, Radio Kaibigan, AMQ Building, Sayre Highway, Poblacion, Valencia City, Bukidnon. Fuego Blend Chili Paste.
15: May good news!
13: Hello! Oy, unsa ko'y good news!
15: Aniya na ang pinakabarato, pinakapulido o di kalidad na trabaho kung hisgutan ang printing services. GRD Printing Services. GRD Printing Services. Nagtanyag
16: sama sa large format outdoor sticker,
17: tarpaulin printing, outdoor and indoor sticker, personalized mugs, t-shirt printing, pigment and sublimation printing, calling cards, panaflex, og very clear nga photocopy. Muhimo sad sila og PVC ID, invitation cards, certificates, decals, laminations, giveaways, logo and layouts, tumblers, keychain labels, brochures, flyers, brass IDs and billboards.
15: Wa kanay pangitaon pa. Basta di kalidad og barato nga printing services, go ka na sa GRD Printing Services.
17: Sa dugang kasayuran, adto alang ang bag-o nilang buhatan sa Second Floor EMQ Building, Sayre Highway at bang sa NVE Mall, Poblacion, Valencia City. GRD Printing Services.
18: Bisan kabus kita. Apan hatagan ko ikaw ang di kalidad kapag serbisyo. Bisan sa katapusang mga adlaw. Una ka na po ihatod sa imong lubnganan. Apanon saon, asa ko mo ato, kinsay akong matuulan.
19: Sa panahon sa atong kasubanan,
15: Dunay madangpan. Villanueva Funeral Homes. Di kalidad ug barato nga funeral services alang sa atong mahal sa kinabuhi nga mitaliwan. Villanueva Funeral Homes. Ato gayong kaabag panahon sa atong pagbangutan. Muatiman og mapahiluna sa atong mahal sa kinabuhi nga mitaliwan sa laing kalibutan. Villanueva Funeral Homes. Adunay mga sangang buhatan na sa Malaybalay City, Valencia City, Maramag ug Quezon Bukidnon. Ingon man, Villanueva Funeral Homes sa Wao, Lanao del Sur. Villanueva Funeral Homes.

0: Maayong balita alang sa ganahang mukaon. Apan, huwag ka ng mukaon. Kay daling luton. Kini ang bida sa atong mga lamisa. Fuego Blend Jelly Paste. Oo, higala! Ang Fuego Blend Jelly Paste, hinimo sa spicy mix nga giblend together. O gitungagag kahalang sa chili mix. Naa kay tinula, inununan, lechon o sinigang, kini ang perfect na kombinasyon para sa lamian nga pagkaon. Fuego Blend Chili Paste. Pagana sa kaon, pawala sa luod. Pwedeng sa usawan, pwede sad isudan.
1: Sukad karon, mataghamal, kauban yung kanunay ang bida sa lamesa. Ang Fuego Blend Chili Paste, ganadong pakals, pawala sa luod. Lamig yun.
0: Fuego Blend Chili Paste. Sa gustong igo ang kahalang, naatay mild spicy. O kung gusto ka gakalayo nga kahalang, naasatay extra spicy. Fuego Blend Chili Paste. Available in 120 ml and 200 ml. Price starts in just 85 pesos only. Mapapawaw ka talaga sa sarap sa Fuego Blend Chili Paste.
2: Mapalit sa Kaibigan Center, ground floor, Alquino Building. O sa second floor, Radio Kaibigan. AMQ Building, Sayre Highway, Poblacion, Valencia City, Bukidnon. Fuego Blend, Chili Paste.
3: Kiniyak 98.5 Radio Kaibigan. Hit songs 80s.
4: Kumusta mga kaibigan? Okay ba kayo diyan?
3: 90s.

DXRK 98.5 Radio Kaibigan.

0: Radyo kay Biga.
1: Your number one radio.
2: O sa may mong mensahe sa mga katawan na naminaw karon?
3: Ano ang mensahe sa katawan nga naminaw karon nga mugamit sila laning half plus tungod kay doon na siya'y kaayuhan, doon na siya'y panalangin gikan sa Kinunga. Makaayugid siya pastor sa mga sakit kay bisan sa ako, mga paso, samad sa akong ulo nga dong mga tulo lang kaadlaw pastor, samad akong ulo nga muragid akong gita na tambal. Naulian din siya. Ako sa Kinunga nga sila magagamit ko ni ining haplan.
2: Okay, salamat igan, salamat igayo.
3: Okay pastor, salamat po pastor.
4: Okay. Yes, Igan Antonio, unsay ato?
5: Mag-testimony ko, pastor. Nag-disgrasya ko na tumba ang motor na igo akong tiil, nag-crack ang bukog.
4: Nag-crack ang bukog?
5: Oo, akong ripa lugos sa magkukalakaw, pati mahubaga. Nag-itagaan kong tambal sa doktor. Nag-ma-kuan, pastor. Nag-abot ang doktor na karoon, nag-sigil ng paghubag sa akong tiil. Natong Domingo, napalit na ako, gigimak, kaya hubag ba kayo?
4: Oo.
5: Talagay, ginawa ko, pastor. Unong pito na ito akong napalit. Ang usa akong di haplas, ang uno mo akong dito mar. Alis, ginoorientaran na ugian man.
4: Nikupos ang hubag?
5: Hubag kayo, akong tiil.
4: Karon, wa na nagubag ron?
5: So, nagkupos na, pastor.
4: Nagkupos na. Di na. So, nag-crack man ka, na nag-crack?
5: Na, ibukog, nag-crack na kayo.
4: So,
5: di na kayo. Alis, pag tumar na ko sa bagimak, naulian naman.
6: May good news!
7: Hello! Ay, unsa ko'y good news!
6: Aniya na ang pinakabarato, pinakapulido o di kalidad nga trabaho kung hisgutan ang printing services. GRD Printing Services. GRD Printing Services. Nagtanyag
8: sama sa large format outdoor sticker,
9: tarpaulin printing, outdoor and indoor sticker, personalized mugs, t-shirt printing, pigment and sublimation printing, calling cards, panaflex, o very clear nga photocopy. Muhimo sad sila og PVC ID, invitation cards, certificates, decals, laminations, giveaways, logo and layouts, tumblers, keychain labels, brochures, flyers, brass IDs and billboards.
6: Wa kanay pagitaon pa. Basta di kalidad og barato nga printing services, go kana sa GRD Printing Services.
9: Sa dugang kasayuran, adto alang ang bag-o nilang buhatan sa second floor EMQ building, Sayre Highway at bang sa NVE Mall, Poblacion, Valencia City. GRD Printing Services.
4: Kinsa ni palihog taga-asa?
10: Si Mark Vitaling niya, pastor, sa Marihatag, Pagbahanan.
4: Ah, yes. Padayon, Igan, o sa atong i-testify? Padayon.
10: O, mag-testimony ko. Baka rahin sa aroma, pastor, na atong agisimana, wala po nakalakaw tungod ginagubag ng tuhod. At lasa na ko, pastor, sa aroma. Sabi sa Ginoo, pastor, na pagkasunod adlaw, nakalakaw ko.
4: Taas ay mong, asa man, kanang naka-arthritis o taas sa may imong paminaw de sa lawas?
10: Nakoy arthritis.
4: Nag-arthritis.
10: O, nagpakita po sa doktor, arthritis daw ang aking sakit.
4: So, Igan, okay na karon. Pira nag-adlaw ka di ay nga di makalakaw?
10: Tulog
4: ka-adlaw. Okay. So, karon, okay na ka karon. Makalakaw na ka humang ka nakapla sa atong aroma.
10: Okay na. Saluyan sa Ginoo, pastor. Buotan ang Ginoo sa among kinabuhi.
4: Amen. Okay, salamat di kaayo sa pag-testify.
11: Bisan kabos kita. Apan hatagan ko ikaw ang di kalidad kapag serbisyo. Bisan sa katapusang mga adlaw, una ka na po ihatod sa imong lubnganan. Apanon saon, asa ko mo ato, kinsay akong matuulan.
12: Sa panahon sa atong kasubanan, doon na tayo madangpan. Villanueva Funeral Homes, di kalidad o barato nga funeral services. Alang sa atong mahal sa kinabuhi nga mitaliwan, Villanueva Funeral Homes. Ato gayong kaabag panahon sa atong pagbangutan na. Muatiman o mapahiluna sa atong mahal sa kinabuhi nga mitaliwan sa laing kalibutan. Villanueva Funeral Homes, adunay mga sangang buhatan na sa Malaybalay City, Valencia City, Maramac o Quezon Bukidnon. Ingon man, Villanueva Funeral Homes sa Wao, Lano del Sur. Villanueva Funeral Homes.
13: Surprise, Lola!
7: Hala, onsya na!
13: Happy anniversary, Lolo, Lola!
7: Hala, oy! Nag-effort man mo? Kanindot sa tarpaulin!
14: Naapay ba nga t-shirt, oh?
11: O diba? Happy anniversary ninyong duha!
7: Naapag yung mga mags nga na atong nawot
11: o mga giveaways para sa bisita, Lola.
7: Hala, oy, mura man tagkaslunog utro, ane. Pero, ay siya. Siya kamahalong kadaghan sa galastuhan karon. Inguna ni pakabunggag inyong selebrasyon.
11: Di kalidad og bunggang preparasyon, pero ang gigastog kamay na kayo.
15: Yes, Granny Oy. Kaysa ZRD Quezon Printing Services, ang tanan, bongga og barato ra.
6: Gikan sa gamay hangtod ako nga tarpaulin printing, naasabtay signages, sama sa lighted signage, panaflex signage, o blackout signage.
11: Naasabtay document printing, very clear nga photocopy, t-shirt printing, mug printing, trophies, o mga giveaways. Dinhi lang na
16: sa GRD Quezon Printing Services.
6: GRD Quezon Printing Services, nahimutang sa DCAT Building, Balangay Size, Quezon Bukidnon. GRD Quezon Printing Services.
17: Kiniyag 98.5 Radio Kaibigan. Hit Songs 80s.
18: Kumusta mga kaibigan? Okay ba kayo diyan?
17: 90s.

0: 98.5.
1: Mga balloons, pangku, t-shirt para uniform.
2: Ay, daw, eh. Kadaghan man yaya ani. Ay, napay tarpaulin. Kada ko magastuan ng anniversary, uy.
3: Nagkunot pa ko ng aktang ni Muyots.
2: Dahi, uy, mura magkatapal ko ani nga event. Kadaghan sa imprintihan man, napay mga giveaways. Alcancing beauty ani, dahi.
4: No worry, amiga. Tudluan ta ka sa printing na barato ra. Ang GRD Printing Services.
2: GRD Printing Services?
4: Barato, di kalidad ang pagtrabaho.
2: Kanindot, no?
4: Busa, sa bisan unsang panginahanglan, kung printing ang hisgutan, wa na'y lain pa. GRD Printing Services. Bayot, bayot!
5: Hello, Dai. Mihanap ko sa GRD Printing Services.
6: Wa ka na'y pagitao pa. Basta di kalidad o barato ng printing services, go ka na sa GRD Printing Services.
7: Sa dugang kasayuran, adto alang ang bag-o nilang buhatan sa second floor EMQ Building, Sayre Highway at bang sa NVE Mall, Poblacion, Valencia City. GRD Printing Services.
8: Mga on na ta.
9: Uy, kalami sa sinabaw.
10: Naabay kinilaw.
11: Ilabas ang bida sa lamisa.
12: Fuego blend jelly paste.
10: Kalami ane.
12: Pagana sa kaon, bawala sa luod. Pwedeng sa usawan, pwede sad isudan. Tungod sa kalamian sa timpla sa spicy meat. Nagi-blend together. Fuego blend jelly paste.
11: Sukad karon, mataghamal, kaupan gid nato kanunay ang bida sa lamisa. Ang fuego blend jelly paste.
9: Sa gustong igo ang kahalang, naatay mild spicy. O kung gusto kag gakalayo nga kahalang, naasantay extra spicy. Fuego blend chili paste available in 120ml and 200ml. Prices starts in just 85 pesos only. Mapapawaw ka talaga sa sarap sa Fuego blend chili paste. Mapalit sa Kaibigan Center, ground floor Alquino Building o sa second floor Radio Kaibigan, AMQ Building, Sayre Highway, Poblacion, Valencia City, Bukidnon. Fuego blend chili paste.
13: Pastor, good morning.
14: Good morning. Yes.
13: Si Jan Marites Santos Rodriguez, Pastor, sa Lagandang sa Damulog.
14: Lagandang Damulog. Ah, yes, Egan Marites, atong coordinator sa kaibigan.
13: Mag-testimony lang ko, Pastor, tong akong ito ang bitaw nga naa sa Cebu, katong gipadalaan lang sa Ogidimak, nagilantan siya. Dayon, ingon siya nga, yung kinabati dahil dito, Pastor, is dili na siya, kung magaluto siya, dili na siya makasimhot sa baho, siyang ginaluto din, na maglisod na siya o ginhawa. Pero ina na mo ito siya, magpa-check up siya kay basi COVID-19, pero ingon siya, dili lang siya magpa-check up kay kung magpa-check up dito kapila ang mga pasyente sa hospital, tungkol sa kadaghan. Sama ito nga, pag-abot na sa Digimax dito, Pastor, nag-inom siya. And then, kaloy sa Ginoo, naulian na siya, Pastor, karon okay na. Then, nasunan pa siya nga, lami man di ay ning kuanday ang video kay ganahan na daw siya kaon. Okay na siya, Pastor, naulian na.
14: Salamat, Igan, Oga. Salamat sa pagtawag-usap. Dalay ko ng Diyos.
15: Bisan ka, boss kita. Apan hatagan ko ikaw ang di kalidad kapag serbisyo. Bisan sa katapusang mga adlaw. Una ka na po iatot sa imong lubnganan. Hapanon saon, asa ko mo ato, kinsay akong matuulan.
16: Sa panahon sa atong kasubanan, doon na tayo madangpan. Villanueva Funeral Homes, di kalidad o barato nga funeral services. Alang sa atong mahal sa kinabuhi nga mitaliwan, Villanueva Funeral Homes. Ato gayong kaabag panahon sa atong pagbangutan na. Muatiman o mapahiluna sa atong mahal sa kinabuhi nga mitaliwan sa laing kalibutan. Villanueva Funeral Homes, adunay mga sangang buhatan na sa Malaybalay City, Valencia City, Maramat o Quezon Bukidnon. Ingon man, Villanueva Funeral Homes sa Wao, Lano del Sur. Villanueva Funeral Homes.
0: Oy, Mare, gahinuktok mali ka diha.
17: O lagi, Mare, nangita mangod ko phone shop nga maprendahan ako sa akong alahas kay wala jud ko'y pang-enroll kay Budoy o kay Sam.
0: Dili na problema, Mare. Ate dahin sa FA Phone Shop. Diha, Sermon, Magsaysay Street, Valencia City. Kay sa FA Phone Shop, 3% lang interest matagbulan. 1% interest lang if ma-redeem ni mo within 10 days. 2.5% lang ang matagbulan na interest kung ikaw magprenda o 100,000 pataas. No service charge, no penalty, o no advance interest.
17: Ah, sige, salamat kay Mare, adto na ko sa FA Phone Shop.
0: Hala Mare, pagdali na, adto na sa FA Phone Shop. Ang FA Phone Shop makita sa Ramon Magsaysay Street, Poblacion, Valencia City, o FA Phone Shop Malaybalay Branch.
18: FA Phone Shop.
19: The best songs on the radio.

0: ang sumay hinungdan, ang sunatan ay nadunggan, o ang tao nga imong nahinumduman. Kini ang lahat sa kaibigan, ubay kami sa laitak na sa paghiskot o mga storya sa kinabuhi, o paghatag, pagtambag na para sa tanan. This is Love Diaries. Love Diaries.
1: Every now and then I cry.
0: Love Diaries. Love Diaries. From Lady Diana.

Isang magandang hapon o maayong undo at good afternoon po. Kanin yung tanan ng mga suking tigpamirang, mga higalat, mga kaiganan sa kahanginan. O sa ka mainit nga kauduhon po ang kanatong tanan. At nagkaroon may galang ang Merkules sa pizza uno sa bulan sa Hulyo at huwag 2,000 by the size. And once again, makaigan, you are with me ug nainipod nga adlaw sa atong parag-uban-uban sa kahanginan aron sa paghiskot-hiskot ug mga sugilanon sa kinabuhi. And of course, paghatag, pagtambag, pagtulunan para sa mga tawang nasakitan. Para sa mga tawang gipang binuangan. Para sa mga gipang bulagan. Para sa mga ga-move on ug sa mga walay plano ga-move on. Ang atong programa higala para kaninyo sa unsa pa ang gihulat, ipadala na po ini mga sugilanon sa kinabuhi dira lamang sa atong pinalanggang simyahan 98.5 Radyo Kaibigan, Valenza City, Bukidnon. Once again, mag-alag ko magkulong na magpanala sa inyo mga sugilanon, mga pangutana, mga hugot-hugot or bisan unsa may tungod sa gugma. Kinabuhi ng DJ na po ang bahala ni Anang Tanaan. Ang inyo na magbahala sa text ko na sa ito ang hotline number 0965601168. Once again, mag-alag para mabasa ni Lady Diana inyuhang mga sulat, inyuhang mga text message, mga greetings, pagpanimbaya, pa-shoutout sa inyo mga loved ones sa mga minamahal sa buhay na gusto ninyong timbayaan sa atong programa karong kapunon. Inyo mga mga text mga gala sa hotline number once again 0965601168. Singo sa magusto mo tawag mga gala ha, nag-inusara lang po ang numero ni Lady Diana. Walay naing numbers DJ mga kaingan. So kung mo text dia sa inyo hanggang magpailangan si Lady Diana. Dili na ako ha. Once again, ang itong ang hotline number ka nang naadiha sa comment section sa ito at Facebook Live. Once again, 0965-601-1688. Sharon naman, wala pa na na-memorize sa uban. Kaya na nga balik-balik ko ni DJ Dari. Sumuna ka ay. Alright, magandang hapon once again. Sa inyo ang lahat, mga sukya, mga palangga, mga suking tigpaminaw. Ang harap at sunin sa ito agaroon sa nagalain-lain na radio sets. And of course, atong mga palanggang Facebook na viewers, kaway-kaway naman dyan sa inyuhang lahat. Kamusta mo nang inyuhang sa iyong kautuhan niya, mga sukya? Unang adlaw karon mga gala sa bulan ng Hulyo, ha? Sa mga July babies diha pareha kang Lady Diana. Ato ananing panahon para magbasika. Ato ananing panahon para magpadungdungog sa mga gusto mo hatag o regalo diha Benetjihan. Sa mga July babies diha no, ganang nagsaumag sa ulog silang adlang natawhan na garong bulan sa Hulyo mga higala. Fans, happy birthday sa inyong tanan diha. O, pareha rataan yung mga kaigan. Paabot lang tag-donors na iba sa na'y maluoy diha. Ayog regalo sa atuan. Alright, once again, magandang hapon po sa inyuhang tanan. Sa Kamulong, Gabariot, Turiha. Sa Kamulong, Gahunga. Sa Kamulong, Takang sa Ilang Dungagan. Sa Kamulong, Kaharay-haray, Kaduyan-duyan, Kapahulay, Kainom-inom o kape diha. Hapon na sa inyong lahat sa Kamulong kapag isikan sa ilang panimalay Kamulong kapag hugas plato kapag nilhig-silhig sa ilang mga tugaran sa Kamulong kapag halay sa mga rinabhan kaya medyo nagpakita na si Haring Adlaw mga higala no? Sa Kamulong kapag usupan sa ilang mga labunon laban niyo kanina na lang tanan ha sa mga Kamulong na sa ilang trabahoan Kamulong kabiyahe Kamulong drive sa ilang mga sakyanan please danon sa man yung magagawa karang kaigan na padayan lamang kasi imong buluhaton samtang maminaw sa programa ni Lady Diana karong kapuno. At karon nga Merkules magagala no, Wednesday po tayo ngayon. At sanaan na nato, every Wednesday magagala, wala tayo basahon ng sugilanon ha? Rest day sa nato magagaitan. Ang adlaw nga Wednesday magagala because less talk, more music po tayo ngayon. So karon nagpanahon is sa pagpadala sa inyong mga song request mga kaigan no? With the strength to carry.
Mag soundtrip sa Tekrong Hapunan, mga guys. So sa mga gusto mag-request, aminaw sa ilang mga paboritong sonata sa kauntuhan, mga love songs na magpahinumdom sa mga nangaging mga utang. O, pag-request naman, mga guys, sa mga napalig oras, kato rin i-google ang ito ang titibuog oras ko ng Hapunan para sa pag-minaw sa inyong mga favorite songs on air. May nalang naamoy background music diha, isang tamag emote-emote mo diha. Muli bahala sa inyo ang mga favorite songs, mga galas. Kutob sa magkaya sa nung oras, ha? Ito na i-play garong tanahin, mga kaigan. So once again, pag-standa mo sa inyo mga song request or i-comment sa ito ang Facebook Live na makita sa official Facebook page ng Radyo Kaibigan, ang 98.5 Radyo Kaibigan Valencia City. Before na magbarahin mga gano, may hapon mo muna sa mga namino ka na ito karone sa nagkatailaing kaibigan radio stations na naka-hook up na sa atong programa. Magandang hapon po sa mga namino, nagat-sun air, diha ang dapit na mga gano sa mga Isurala, South Cotabato, pinaagi sa 104.9 Radyo Kaibigan, Surala, South Cotabato. Uban po ang ito ang teknesyon, diha magandang hapon po, Sir Jules. Huwag sa atong mga palangga, diha nga mga suking tigpaminaw. Mo nang parte sa ilang pang-adlaw-adlaw buruhatuan ang pag-abre sa ilang mga radyo matag alauna sa hapon. Magandang hapon and happy listening po sa inyong lahat dyan, mga suke. Magandang hapon po sa mga namino ding debita sa mga lagindingan masama sa Oriental sa Maragatsun and Pinaage sa 94.9 DXDD Radyo Kaibigan Lagindingan Masama sa Oriental. Kawan, of course, ang atuang DJ diha, DJ Miss B, or ang atuang bagahang technician yung managukap sa atuang karong hapunon. Maraming salamat po. Magandang hapon and happy listening po sa atong mga gwapo-gwapo na nga mga suking tigpaminaw. Namaro pa nila, dili kompleto ilahang adlaw, kundi iba kadungog sa programa ni Lady Diana. Be. So, layan na ako upset isa ka-adlaw, be. Kundi iba gud makompleto inyong adlaw. Alright, maghapon sa inyong lahat dyan, ha? And of course, sa mga namina, daling debita sa may probinsya sa Bukidnon, sa Maragatsun in Pinaagi sa 98.5 Radyo Kaibigan Valencia City, Bukidnon. Kutob na lamang po sa mabot sa arong sipiyahan o kutob na lang sa mabot sa ating Facebook Live karong kapunon. Saan ka mang sulok ng mundo na roroon, aha ka mang dapitan na nukadamino sa ating programa, kaingat mga ayong hapon kanimo di. Okay, once again, this is Love Diaries with your DJ, Lady Diana. Wala na sayon, ha? Live, hindi niyo mapapanood ang ito ang programa, mga galas, official Facebook page ng Radyo Kaibigan. Pangitala mang ninyo ni, ha? Sa Facebook ang 98.5 Radyo Kaibigan Valencia City. Indot man sa Facebook, mga galan, no? Okay, makita ninyo diya ang hulagway ni Lady Diana. So, nag-curious diha, no? So, may tsura gina ng DJ, okay? Taga na ba ang expect, mga galan? Daghan ang gahuna-huna, no? Walang tigulang mo na ginis Lady Diana. Marabi naman kayo sa akin. Una-una nila, mga 50 plus na ba ni siya? Sorry, ha? Pasensya sa akong tingog na maragparako kaayos na na. Sabadili pa yung una nag-idaran si Lady Diana. Mga around 16. Pero nasa tamang edad na po si Lady Diana. Nasa tamang edad na para magmahal at para mahalin. Para mahalin. May hapon ha sa mga Facebook Live viewers. Karong hapunon, paki-follow na lang po sa official Facebook page ng Radyo Kaibigan, mga gana, ha? Aga 98.5 Radyo Kaibigan Valencia City. Kanagda ay 11,000 followers di, ha? Ayan po ang ating page, mga gana, no? Aga, i-follow ninyo pa ng update mo. Aga ma-notify mo sa mga karihukan, mga programa o mga labas ng balita gikan sa ating pinalanggang sibiyahan. Panin ka lang po kong like, share, and comment, mga gano'n sa Facebook Live karong kapunon. Malalayo pa na magdaan o mas taghan pa ang magkapaminaw sa atong programa karong kahapunon. Alright, ato ni
nga sugdan og basa gid ug maiyo mga comments sa Facebook Live ba kay iga no. From Stephanie Perez, no, grabe number one comment kini sa pinamin ni Tina nga. Ora mag. Ora pa ni sag na ikalumba pirang may. Ang mga hapo kini bori ma'am ko ay ni Stephanie Perez sa dekad sa may Tibuli, South Cotabato. Aga daw ang suki nga tigpaminod ang aside nga always sa gabamina nagalantaw sa arong programa through Facebook Live. Salamat kini mag once again. Happy, happy listening po sa iyo dyan from Tibuli, South Cotabato. And from Daniel Jeff Vara pa requesting song Last One Mong Halika. Ha? Sige. Ato aning i-play karon daod-daod mga galas sa mga gusto mag-requesting song ha. Ang makaulo mga palengka i-text na magkara sa hotline number i-comment sa Facebook Live nato para mabasa ni Lady Diana aga para ma-play nato sa ato ang programa karong kapunan. From Jayla ni Gloria Maripini, good afternoon po Lady Diana. Pasyonad ko sa kang Manong Gloria, kang Jose, kang Tatay Jose Gloria, kang Nikki Sermon, kang Guapo Talido, kang Goliath Gloria, kang Papong Sermon, kang TC Gloria, kang Baby Love. Salamat watching from Kiungo at Tungan-Tungan, Valencia City. Wow, magandang hapon po sa iyo dyan. Sir Jayla ni Gloria, ganunod sa atin yan sa Facebook Live. Upan sa iyahang tibok nga pamilya diyang aside. Naraminaw po sa arong programa karong kapunon from Tungan-Tungan, Valencia City. Sa tanan natong mga listeners diyang aside sa may Tungan-Tungan. Magkapon and happy, happy listening po sa inyong lahat. And from Angelica Ali Susukunod, hi BFF, magkapon. Kamusta naman kadira karong adlaw, BFF? Okay lang kayo, BFF. Ikaw, kumusta man ang ito ang buhay-buhay ni Hama Angelica. Angelica Ali Susukunod. Ang ito ang BFF di ang aside sa may Puruknoy Bito Gaya, Valencia City, Bukinon. Na always siga paminaw sa programa ni Lady Diana. Pag kahikala, unyan na tabag-tabag og tawag ha. Inigbalik ni DJ. Pasansya ka ayon sa magagatawag. Itigim sa matubag ni Lady Diana. Stambay lang kayo dyan. Unyan taon doon mga gala magdubag-tasi niya mga tawag. Kasi masort as oras mga kaigan. Panagwas kong song, pinaasa mo lang ako og hi nako. I-play ko pa kung naadra sa inyong playlist ko pa. Sige po ito nang i-play karun taon-taon. Ito ang pangitaon ha. Mamanjali ka kung nag-once again from Puruknoy Bito Gaya, Valencia City, Pukinon. Pasyado na lang kang Yana Jane Morales, kang Linsky Matugas, kang Letty, kang Nonoy Karon, kang Kakay, kang Rayaline Lani Remedar, Maylene Martyr, kang Maris Roxanne, Beng Tahuran, kang Akana, kang Gina Kalupe, kang Mian Saison, kang Lilith Sungkin, at Sheryl Isugon, Genevieve Carvajal, Ronel Traya, kang Renat Miranda Dayon, kang Romel Hamero, Laras to all my friends, special greets sa imo, Dara Guapa, Amping to always, Dara BFF, Daga Puruknoy Bito Gaya, Valencia City, Bukidnon, Philippines. Ay hapon na lang kanimin once again og si imo ang palikisa ka barangayan nga nga higalis sa kahanginan. Salamat po may hapon once again mga Jolly Kali Susukun. Ay may hapon kanimin niya Pastor Jimmy Sally Lumasay nanonood po sa atin all the way from San Fernando Bukidnon. May hapon kanimin niya Pastor sa imong mga sagug na sagupan diha sa tanan ang mga listeners mga gala sa may San Fernando Bukidnon. Magandang hapon ni po. Dami na kanimo di once again kang Pastor Jimmy Sally Lumasay nga naglantaw karato karon sa Facebook Live. Salamat na may hapon once again Pastor. Salamat po. Maayo kay niinit na ang panahon guwapa. Makauga na taanig nilabhan guwapa. Tama gyud no sa mga nang laban iya karon. Na panigamot mo gusto kay mo ulan na po niyo niya taod-naod mga gano'n. So karon samtang init ba o panghalay na mo liha. Ay dili mataga ng panahon mga gano'n. Kalitrag ulan, init na po. Why klaro ang panahon, murag mga lagi. Pasangin na pong lagi ano mga gano'n. Hapon, ganimo niya ma'am ko ay Sarah Musing ay Kendrick. Ano pa ni I'm watching from Don Carlos Bukidnon pa shout at idol. Loud and clear in yung signal that is Don Carlos Bukidnon. Ay magandang hapon. Ano, DJ po ba ito? DJ ka ba dyan? Sir Kendrick Sarah Musing? Tama ba?
Magandang hapon ha sa iyo dyan, Sir Kendrick Saramosin. Marupine watching from Don Carlos, Bukidnon. Loud and clear diha sa may Don Carlos. Salamat kay maghapon kanimo diha. Oh, sa tanda natong mga suking tigpaminaw na dekad sa may Don Carlos, Bukidnon. May hapon ni po. And good to know, loud and clear po tayo dyan sa may Don Carlos. Ha? Magandang hapon once again. Shoutout po si Inihuang Tanay. Time check mga kaigan is already to 1:30 in the afternoon. At una 30 na po sa kapunon mga gala. And for now, standby pa muna kayo dyan. Kay mga nabisa sa speakers, lawak mga gala. Huwag nagbalik ni Lady Diana Uni at panayon taas arong chikahan. But of course, maminaw ta mga gala sa inyong pang-request ng mga awit ha. So sa mga gusto pa mga request ang mga favorite songs nila, mga love songs lang po tayo. Sa mga gusto mag-request ng love songs, karong kapuno na gusto nila paminawan sa itong programa, mag-text lang mo mga gala sa itong hotline number once again at 0965-60-11688. Mag-comment sa itong Facebook Live na makita sa official Facebook page ng Radyo Kaibigan, ang 98.5 Radyo Kaibigan, Valencia City. So dyan lang po kayo, okay, mawawala mga gala, magbabalik po tayo only here in 98.5 Radyo Kaibigan. Mauni og ato niya.

0: 98.5.
1: Kinsa di palayog o taga-asa?
2: Sige na ho, tado ni taga-akanda yung Lorito Agusan del Sur. Kagumanggong akong bayaw, pastulan, na nakuma. Amo tong di kuana, amo tong di pa inong og gizimas o niya. Ibalibaran lang siya o doktor diha sa Lorito, limak adlaw niya diha. Oh. Ibalibaran na siya sa doktor, pagkalimak adlaw niya, iparipal sa tagong kay... Ito na daw mahibalan o kung ka ng sakit niya kayo na kumamanggod siya pastor, dili makatingol, dili makamata siya, di pagitan ganin niya, di karga na siya sa ambulans, amo pa ganin di bukan, iyang mata, di bulikat na amo iyang mata, ba niya, amo di tuslok-tuslok, di namang di mulihit iyang mata, niya, amo na lang siyang dipagayan o paato sa kuan tagong niya, amo di ulitog na lang siyang baba kong video max, amo di pusaw, di dasok na amo sa iyang baba niya, pagkakaadlaon, pastor, nagihuk-lihuk siya kay kalibangon ko no. Yan, nakalibang. Yan, hugasan sa akong manghod na banan niya. Hugasan siya kay nakalibang na gigiha sa iyang higdaanan. Pag humingi naghugas, pastor, naglingkod naman niya sa katres. Nakalingkod na niya. Taod-taod, nangadtumi dito. Kay silingan naman namo, nagadtumi dito, nagsitam. Amo siyang, amo ka na, ano, kumusta naman ka? Isa nga, isa. Kaluoy sa Diyos, impan niya, maayo naman ko, impan niya, nangayo dayon siya ang pagkaon.
1: Kamusta si karon ang maong pasyente? Imong bayaw?
2: Kaluoy sa Diyos, pastor, bubera siya na ayon.
3: Maayong balita alang sa ganahang mukaon, apan huay ka ng mukaon, kay daling luton. Kini ang bida sa atong mga lamisa, Fuego Blend Jelly Paste. Higala! Ang Fuego Blend Jelly Paste hinimot sa spicy mix nga giblend together o gitungagag kahalang sa jelly mix. Naa kay tinula, inununan, litsyon o sinigang, kini ang perfect na kombinasyon para sa lamian nga pagkaon. Fuego Blend Jelly Paste. Pagana sa kaon, pawala sa luod. Pwedeng sa usawan, pwede sa isudan.
4: So kagkaroon, mataghamal, kauban yung kanunay ang bida sa lamesa. Ang Fuego Blend Jelly Paste. Ganadong pakals, pawala sa luod. Lamig yun.
3: Fuego Blend Chili Paste. Sa gustong igo ang kahalang, naatay mild spicy. O kung gusto ka gakalayo nga kahalang, naasatay extra spicy. Fuego Blend Chili Paste. Available in 120 ml and 200 ml. Prices starts in just 85 pesos only. Mapapawaw ka talaga sa sarap sa Fuego Blend Chili Paste.
5: Mapalit sa Kaibigan Center, Ground Floor, Alquino Building o sa Second Floor, Radio Kaibigan AMQ Building, Sayre Highway, Poblacion, Valencia City, Bukidnon. Fuego Blend Chili Paste.
1: Rahaplas po ka aroma na eh.
2: Oh, maugana eh. Papalis ko itong pag-ana, ane ka di stago. Nagpalis ko duha.
1: Oh, okay. Duha ka aroma. Okay.
2: Hindi ako rahan ako. Nindus niyo kayo. Nagunuman itong nangulmul.
1: Oh.
2: Mas giyo sa panalangin na ang sa ginawa ang imong mga kuhan. Tambal
1: ka, okay. So, imong punto na ay nangapras kag aroma na wala ang ngunol sa imong tiil o nakatulog kag tarong.
2: Oh, nindot na kayang pagtulog na ako karon ba?
1: Salamat sa ginoon ay ah.
2: Pamila, makamata ko, alas ko hato, makatulog na ako, kuhaan na. Tiyo, pamila, kuhaan ni Mawali nga. Makatulog okay. Na mapod ko.
1: Salamat kay nai, salamat kay kayo.
2: Salamat iwi.
6: Oy, Mare, gahinuktok malay ka diha.
7: O lagi, Mare, nangita manggod ko phone shop nga maprendahan ako sa akong alahas kay wala jud ko'y pang-enroll kay Budoy o kay Sam.
6: Dili na problema, Mare. Add to dahin sa FA Phone Shop. Diha sa Ramon Magsaysay Street, Valencia City. Kay sa FA Phone Shop, 3% lang interest matagbulan. 1% interest lang if ma-redeem ni mo within 10 days. 2.5% lang ang matagbulan na interest kung ikaw magprenda o 100,000 pataas. No service charge, no penalty, o no advance interest.
7: Ah, sige, salamat kay Mare, add na ko sa FA Phone Shop.
6: Hala Mare, pagdali na, add na sa FA Phone Shop. Ang FA Phone Shop makita sa Ramon Magsaysay Street, Poblacion, Valencia City o FA Phone Shop Malay Balay Branch.
8: FA Phone Shop.
9: Happy anniversary.
10: I love you. So
9: akong gift ni mo.
10: Wow! Kanindot ko dani. Customized mug printing.
9: Ganahan ka?
0: Salamat, Han.
9: Di apa?
0: Couple short? Atong duha? Han, ikaw nagyod. Pero time pa, nakapantay ko.
9: Ang unsan?
0: Lahi siya sa uban printing nga akong nakitaan. Pulido ka ayaw pagkahimo. Mahal nino.
9: Di kalidad nga pagkatrabaho. Apang barato lang na, Han. Tungod kay dito ko nagipahimo sa GRD Printing Services.
8: Ang GRD Printing Services, barato, di kalidad ang mga materials. O syempre, di kalidad ang pagtrabaho.
11: Huwag ka na ipangitaon pa. Basta di kalidad o barato ng printing services, go ka na sa GRD Printing Services.
12: Sa dugang kasayuran, agtualang ang bago nilang buhatan sa second floor EMQ Building, Sairi Highway at bang sa NVE Mall, Poblacion, Valencia City, GRD Printing Services.

0: bisan kabos kita. Apan hatagan ko ikaw ang di kalidad kapag serbisyo. Bisan sa katapusang mga adlaw. Una ka na po ihatod sa imong lubnganan. Apanon saon? Asa ko mo ato? Kinsay akong matuulan.
1: Sa panahon sa atong kasubanan, doon na tayo madangpan. Villanueva Funeral Homes. Di kalidad o barato nga funeral services. Alang sa atong mahal sa kinabuhi nga mitaliwan. Villanueva Funeral Homes. Ato gayong kaabag panahon sa atong pagbangutan. Muatiman o mupahiluna sa atong mahal sa kinabuhi nga mitaliwan sa laing kalibutan. Villanueva Funeral Homes. Adunay mga sangang buhatan na sa Malaybalay City, Valencia City, Maramat o Quezon Bukidnon. Ingon man, Villanueva Funeral Homes sa Wao, Lano del Sur. Villanueva Funeral Homes.
2: The best songs on the radio.

Center Time, it's 1:53 in the afternoon. Alauna 53 na po sa kapunong makaigan. And you're still listening to Love Diaries with your DJ, Lady Diana. Alright, that was Pusong Ligaw by Jonaline Veray, mga kaigan. Maraming salamat po sa tanang nagpadala sa ilang mga song requests sa programa, mga gananog. Sa mga pataplay ni DJ, standby lang po kayo dyan. Ikaroon taon-taon, mga gana, magpadayon taas at pagpamilyaw sa inyong mga song requests. Welcome back sa inyong lahat. Maraming salamat po sa mga patuloy pa rin nakikinig sa ating programa ngayon sa Nagalain-Lain na Radio Sense. And of course, sa maragatambay paghihapon sa atuang Facebook Live, karoon ka po noon. Welcome back sa inyong tanan. So mga gano'ng report na magbarahin sa unyahan, ayaw mo kalimot ng atong programa hatod ka rato sa Aroma Plus Herbal Oil at atong pinagbalang lara. Sa mga ramina, mga tunay na pangbati sa ilang kalawasan, isusama sa ubo, sipon, katulkato sa pani, trioma, arthritis, pamaaw sa lawas, panuhot sa lawas, or pinakan sa mga insekto, or varicose veins, pagkaha, nadugay na nimo ginataguan de ha? Gamitin na sa atong kiragusgan ng Aroma Plus Herbal Oil ang atong binagbanang lara. Kaya gawas kibiktibo kaayo kini, dili po kaangay mabalaka tungod kihumot kinig dili oily sa atong kalawasan o labaw sa tanan dili magkamansya sa atong mga sanina, mga galahay. Dili mag-green-green imuhang sanina kung magamit ka sa ito ang Aroma Plus Herbal Oil. And of course, ito nga po garanto sa Ventrum Explos Herbal Capsule ang atong pinagpalang capsule na hinimugigan sa 25 ka mga puro o tanon, mga prutas o mga herbal. Maong dili katingadaan nga epektibo kini panlaban pang-ayo sa nagkalain-laing balatian sa atong kanawasan. Magamay maro para ko ang balatian mga gala gaya-gaya po sa ito ang Ventrum Explos Herbal Capsule. Pamatutian na ang dili na may hap nga mga testimonya nga atong madugog deres kahina nagikan sa mga taong voluntaryong nag-testify, nagpariyag sa ilang dakong pasalamat sa Ginoo. Nagigamit ang Ventrum Explos Herbal Capsule para mga ayo ang ilang mga sakit. All-in-one na po ang itong Vegemax Plus Herbal Capsule. Mga gala ha, pwede nimo ning imnon, pwede nimo ng iha plus, pwede po nimo ning ipatulo sa mga dalungan sa bata nga nainagbarati ha, mga pusod baka nga nainagdana. Aha, oga.

Good for all ages po ito, mga kaigan. Pati na sa mga bata, pag-aayo, like mga baby like me. Pati pa rin mga gano'n sa mga young adult at sa mga idarana. Ang nagkarinod pagod sa Novedzo Mexpos Herbal Capsule, mga gala, landa ang iyang sulod. O di pait, mga gala, na muna ang mga bata, ganahan kayo mag-usap-usap, ani. Ang upan, mainom, ani, mga gala, wala na'y tubig-tubig. Ibuta na darin sus ilang mga baba. O di magod sa pait, o di sa lain imnon, mga gala, no? Ang hindi mabalaka kay wala ni overdose agad ang Vegemex ha, kay food supplement po ito. Pag-usapan sa pure herbal po ang ito ang Vegemex Post Herbal Capsule. Walang sabang raminaw di ha, ka. Doon ay ginapagbati isa ilang kalawasan, no? Ang dugay na ni mong ganatagu-taguan di ha. Kaikan sulay ang ito ang Vegemex Post Herbal Capsule. Ay malay na ito, Vegemex Ray, makaayos sa imong sakit di ha. Wala may wala sa pag-dry, mga galaw. Dili na ito mapamatod ang epektibo, good siya, kung dili na ito sulayan mismo, diba? So, try din ako itong Vegemex Plus Herbal Capsule, ha? Uban sa ito ang Aroma Plus Herbal Oil lang atong pinagpalang lana. Mabalit po ang ito ang Vegemex Plus o Aroma Plus Herbal Oil sa tanang Bufarco Pharmacy sa Tibuok, Bukidnon. O sa mga piling budika sa inyong mga lugar. Pero kung naroon din residing around Valencia City, Bukidnon, mas maayong mabisita mo sa itong Kaibigan Center diha sa first floor or ground floor po sa Aliquino Emporium, Valencia City. Ay naatay discounted price diha. O butan po itong maabi-abihon agad ang mga staff diha, mga gala, no? Pero dili mabalaka kung layo mo sa Valencia, ha? Available rin po ito sa kiniyang sa tanan natong mga kaibigan outlets sa nagkalain-laing lugar, sa atong mga kaibigan radio stations o kaibigan partner radio stations, o sa atong mga kaibigan legit and authorized dealers. Once again, Vegemex Plus Herbal Capsule ang atong pinagpalang kapsula, o Aroma Plus Herbal Oil ang atong pinagpalang lana. Ano yung mga comments sa list of Facebook Live, mga gala, from Serenal Dalapuli, Bugan, Makati Paniya. Good hapon, DJ Gopa. Kumusta naman mong tanan ni Hang Aside? I miss you all. Oh, I miss you po. We miss you so much, Kuya Rinal di Bugan. Okay, sa tabi na sa DJ, nga gwapa talag sa kaayo magkapamina. Huwag okay, yun Mr. Sad Boy, kay BC lang kaayo sa work, DJ Gopa. Pawira ko pag makauli na ko. Diha sa Bukidnon, always naminaw, pila na lang bud, kamans. Back to Bukidnon, inyong Mr. Sad Boy. Love you all, guys. Amping, see you soon, Bukidnon. Para requesting song, DJ. Wait lang ha, para requesting song, DJ. Guwapa ang title kay Huwag Ka Nang Magbabalik by a male version from Rinal Tibugan, aka Mr. Sad Boy ng Radyo Kaibigan. Ganda niya. At Barangay San Roque, San Anton, Hain, Napaisiha, Manila, amping ko. Pirmi, amping ko, pirmi na DJ ha. Ikaw po di ha, Sir Rinal Dibugan, may hapon. Oh, God bless you ang trabaho di ha. At amping no, see you soon po hon. Pinig magkauli na kadari sa bukid no. Salamat mo na may hapon once again, Kuya Rinal Dibugan. And from Manoy Dave, Manoy Pania, good afternoon, Lady Diana. Pasarot ni Dere sa Sitio Kaulayanan, Irungan, Talakag, Bukidnon. Oh, especially ni Amay Wilfen. Amay Wilfen, Talian, og din Inay Esterlina, Talian. Salamat, Lady Diana. God bless you. Oh, magraghapon po sa inyo, Tatsan. Kanin mo niya, Manoy Dave. Og sa imo ang tibok na pamilya kang Amay Wilfen, Talian, og din Inay Esterlina, Talian. All the way from Lirungan, Talakag, Bukidnon. Salamat po may hapon po sa inyong lahat dyan. Salamat ka, Aya. From 340, Maripaniya mga kaigan. Hi, Lady Diana, may hapon. Para request kong song DJ, Maghihintay Sa'yo by Sunshine. Pasarot lang ko ni Ate Kakay, CJ Angayna, kang Ate Carol, kang Telma Maglasan, Mikay na Javar Ismael, Maiso Saupang, Lester. Salamat sa pagbasa, Lady Diana. You're welcome. Maraming salamat din po sa iyo dyan. Mayag hapang kanimo diha, Ma'am Carol. Ma'am Carol, labi. Ibong ako, mas Lady Diana. Ma'am Annalyn D.I. from Poblacion, Impasug, ang Bukidnon. Magandang hapon po, salamat sa inyong lahat dyan once again. Salamat sa inyong pagpaminaw sa ating programa. And from 706, Marbella, good PM, DJ Diana.
DJ Diana Gagwapa, greet ko sa akong friend kang Maymay Martel, kang Angelica Darin sa 1FA Annalyn St. Putsukong, Don B. ng San Fernando, kang Boy Guapo, kang Jafar Van G. Member, Ika na Telma Maglasa. Magandang hapon, Ma'am Telma! Salamat po sa imong pag-uminaw sa atong programa from Gabang, Lasan, Bukid Noon. Salamat tayo po. Kauban sa imong mga friends on the air nga naminaw po ka nato ikaroon. Salamat po sa inyong lahat. And from 886 Maripania, thanks sa pag-place akong girequest BFM. Dali na lang kong mag-text sa hotline. Kay gareak-reak ka paraminti sa akong mga comment. Yes naman mo, react man dyan. Ay, mag-iapag kini niya BFF and you're welcome. Relax lang kayo dyan, kay mapanayon doon sa pagpaminaw sa inihang girequest ng mga awit karon mga gala. No? Sa mga para ka-request mga gala, ha? Mag-tinaing kapaabot niya nga magbasa rin sugilanon karon. Wala tayo sa hunan karong may gala because let's talk more music muna po tayo. Karang adlaw sa pag-play sa inyong mga paboritong sonata sa kauduhan. May naman kayo panahon mga gala, labi na ng mga adlaw ng natin gatambagan. Kanang daghan ka ay mga mag-request ng song at iligid ma-play na ni DJ mga gala, no? Kung bakonsensya po ko ay, sige na mag-request na dili na ako ma-play kaya lagi limitado kaayot ng oras mga gala. Kanang maglaantag ko sa kaadlaw para sa pag-play lang po sa inyong mga favorite songs. Mga kanta ka gusto ninyo paminawan sa atong programa karong kapuno. Pero mas tagan mga love songs lang po tayo ha. Hindi lang sa ito magburots-burots. Humanas oras ni DJ B kaganina ang mga burots-burots mga gala. Ganoon mga love songs at time. Sa mga labanag request ha, pagsenda mo sa atong hotline number once again is 0965-60-101688. Mga comments at Facebook Live ay makita sa official Facebook page ng Radyo Kaibigan ang 98.5 Radyo Kaibigan Valencia City. Diyan lang po kayo mga gala na barayin lang mo sa pagharay-haray niya. Barayin lamang sa pag-relax. Relax mga gala kay barayin po dance atong pagbuminaw sa inang ibang request ng mga awit. And we have here mga gala no, a song requested by our BFF ng Puro Tuy Bito Gaya Valencia City Bukito. A song entitled Pinaasa Mo Lang Ako by Night Luminda. Only here in 98.5 Radyo Kaibigan, Mauni Ug

0: 98.5.
1: Hello, Pastor. May buntag.
2: May buntag. Kapaliyog, Pailaila.
1: Ako si Biuli Andaya, taga Purok Dosi, after ulit mong kayo.
2: Taga mong kayo. O say, atong testimony, Igan.
1: Juan, Pastor, kanang. Ang ato ang anak, atong Mayo, nanganak siya, nga, kaluha pagyod.
2: Okay.
1: Nga, giingnan siya sa doktor nga, ato sa hospital siya pa anakon.
2: Oo.
1: Nga, kaya nahadlok man lagi siya. Kaya atong pagyutong adlaw nga, nagpa-vaccine ni, kami nga, mag-asawa. Pagkagabi, nagbati siya. Nga, karon kay, ang iyahang plano nga, atong pagyod siya sa doktor. Nga, kaya ako giingnan siya nga, ako siyang giingnan nga, ato na lang yun da. Nga, karon kay na, nausap man niyang una-una, dili na lang yun daw siya mga nasa hospital. Pagsige nagsakit yung tiyan, ako siya hindi pa ino mo, BG Max.
2: Okay, so sa ito po?
1: Karoon, Pastor, kay Aksin Mangko Kabalaka, kay ang mag-una unta sa iya ha, one man ka lang inunlan. Nga, gisigundahan ako pa inom siya, gupat ka, buet. Talis kino ako, Pastor, ba? Gawas yun ang isa, nga, pagkataon-taon, ang isa na po din gawas. Karoon, Pastor, kay ang sa inunlan naman po niya, nga, 30 minutos, usay gawas, ako na po siyang gisigundahan pa inom, ubiha ka buet. O, kalau isi ginoo, di panalanginan din ang BG Max. Hinggawas pod ang iyang inunlan. Yang ikadaan akong testimony, Pastor, ang akong baboy nga ginubagan sa liog ba, akong diaplasa ng BG Max, imbuto pod siya.
2: Okay. Salamat kay Kais pagtawag o pagpabot sa mong testimony.
3: Mga on na ta.
4: Uy, kalami sa sinabaw.
5: Naabay kinilaw.
6: Ilabas ang bida sa lamisa.
7: Fuego blend jelly paste.
5: Kalami ane.
7: Pagana sa kaon, bawala sa luod. Pwedeng sausawan, pwede sad isudan. Tungod sa kalamian sa timpla sa spicy meat. Nagi-blend together. Fuego blend jelly paste.
6: Sukad karon, matag-hamal. Kaupan din nato kanunay ang bida sa lamisa. Ang Fuego blend jelly paste.
4: Sa gustong igo ang kahalang, naatay mild spicy. O kung gusto kag kakalayo nga kahalang, naasad tay extra spicy. Fuego blend chili paste available in 120ml and 200ml. Price starts in just 85 pesos only. Mapapawaw ka talaga sa sarap sa Fuego blend chili paste. Mapalit sa Kaibigan Center, ground floor Alquino Building o sa second floor Radio Kaibigan, AMQ Building, Sayre Highway, Poblacion, Valencia City, Bukidnon. Fuego blend chili paste.
2: O sa may mensahe sa mga katawan na naminaw karon?
8: Ano mensahe sa katawan nga naminaw karon nga mo gamit sila laning haplas tungod kay doon na siya'y kaayuhan o doon na siya'y panalangin gikan sa Kinunga. Makaayugin siya, Pastor, sa mga sakit kay bisan sa ako, mga paso, samad sa akong ulo nga itong mga tulo lang kaadlaw, Pastor, yung samad akong ulo nga muragid akong gita na tambal. Naulian din siya. Ako tingin o nga sila magagamit ko ni ining haplas.
2: Okay, salamat Igan. Salamat Igayo.
8: Okay, Pastor. Salamat po, Pastor.
2: Okay.
9: Oy, Mare, gahinuktok malay ka diha.
10: O lagi, Mare, nangita mong gugug phone shop nga maprendahan ako sa akong alahas kay wala jud kay pang-enroll kay Budoy ug kay Sam.
9: Dili na problema, Mare. Adto dayon sa FA Phone Shop diha sa Ramon Magsaysay Street, Valencia City. Kay sa FA Phone Shop, 3% lang interest matag bulan. 1% interest lang if ma-redeem nimo within 10 days. 2.5% lang ang matag bulan nga interest kung ikaw magprenda og 100,000 pataas. No service charge, no penalty ug no advance interest.
10: Ah, sige, salamat kay Mare, adto na ko sa FA Phone Shop.
9: Hala Mare, pagdali na, adto na sa FA Phone Shop. Ang FA Phone Shop makita sa Ramon Magsaysay Street, Poblacion, Valencia City o FA Phone Shop Malaybalay Branch.
11: FA Phone Shop.
12: Hala! Kagwapa ko na ni mga tarpaulin tayo. Quality kayo ang pagkain mo. Mahal nino.
13: Quality ng printing services, apaan ang presyo, barato na kita ayo.
12: Naapadi ay na!
14: GRD, Quezon Printing Services. Pulido ang pagkahimo o barato kayo ang atong printing services dinhi. Gikan sa gamay hangtod ako ng tarpaulin printing na asabtay signage.
13: Kanindot no?
14: Sama sa lighted signage, panaflex signage o blackout signage.
13: Naasabtay document printing, very clear na photocopy, t-shirt printing, mug printing, trophies o mga giveaways. Dinhi lang na
15: sa GRD Quezon Printing Services.
12: Doon na ta diri no? Accessible og affordable nga printing services.
14: GRD, Quezon Printing Services, nahimutang sa Diket Building, Balangay Size, Quezon Bukidnon. GRD, Quezon Printing Services.

Alright, 39 minutes past 2 o'clock in the afternoon. Alas 2:39 na po sa kapunod mga kaigan. And you're still listening to Love Diaries with your DJ, Lady Diana. Welcome back sa inyong lahat at maraming salamat po sa mga patuloy pa rin nakikinig sa ating programa ngayon sa nagkalain-lain niya radio sites. And of course, sa maragatambay paghihapon sa ating Facebook Live mga gala, maraming salamat po sa inyong lahat. So, mag-igan, I hope you didn't enjoy ang ito ang pag-soundtrip. Soundtrip ko ng kapunan. Wala pa tanahuman, mga higala, ha? Sa mga songs ko na pa-play ni DJ, oh, kalma lang kayo dyan. Wala nang i-play ka ng daod-daod, mga higala. Sa mga po nakasan sa ilang mga song requests, mag-igan, na pwede pa mong muhabol, mga higala, ha? Kinapa tayo nabilin ng gamay ng oras sa atong programa. But before to mag-Brian, ayaw magkalimot ng atong programa hatod ka nato sa Herbie Vag Coffee Blend, mga higala. Para sa mga kaigan nato rihan, nahago sa ilang trabaho na kinahanglan o gusto na magamit sa ilang pang-adlaw-adlang buluhaton. Mas maayong sugda nato ang atong adlaw sa pag-inom o Herbie Vag Coffee Blend, mga higala. Ang kaping aside sa lami, magkababagsik po sa atong panglawas, mga kaigan. Ang kaping hinimo sa kiniyeng robusta coffee sa chia seeds, spirulina, barley grass, moringa, turmeric, tungkat ali, mangosteen, guyabano, insulin, and stevia leaves, mga kaigan. Mo nang kumagkapi kaane, aside sa mapugaw imong kalagdi. Gapapaskog po ka sa imong panglawas, mga gala, kay daghani sa health benefits, mga kaigan, ha? Ang herbal po ang ating coffee, mga kaigan. At sa mga diabetic, diha nga, very conscious sa mga kape nga ilang gapang inamon o kining Herbie Vag para sa inyo, ha, mga gala. Kay dili ni magkapatrigger sa inyong blood sugar, mga gala. Kay natural po nga sweetener ang gamit sa itong Herbie Vag Coffee Blend. Manang try ninyo, ha? O garantisado nga lami po din ng tulog, mga gala, kung mainom mo anik itong Herbie Vag Coffee Blend. Sa mga gusto mo try sa itong kape, mga kaigan, mahimo naman yung paliton sa itong Kaibigan Center, kanimutang sa ground floor sa Aliquina Emporium, Valencia City. Available rin po ito sa itong kaibigan, sa GRD. Marami kalotangin ng DJ. Sa GRD Printing Services, kanimutang po sa second floor sa AMQ Building at bang lamang sa NVM Valencia. Was a try niyo, mga gala, ang ito ay kinakusgan nga kape, Herbie Vag Coffee Blend, mga higala. Oh hi. Ay, dali lang, unay nag-text. Ambing sa imo bagulay o niya BFF. Ay, salamat naman. Maraming salamat. Sabi ni sila ka-caring sa ilang DJ, mga gala. Ambing ba, Lady Diana, ha? Pagkaon ba sa insektong oras, ha? Sabi ka ba, fall nga mga tao? Salamat na maghapo, kini mo niya BFF. Maanjali ka, Lisoso ko, nagwansig yan. Naragad sa may purok na bito kaya, Valencia.

Lady Diana pa requesting song. Is it Habang Ako Inabubuhay? Dedicated na sa Imuha DJ para sa akin pa talaga. Salamat sa gato nag-play ka nung taon-taon ha. Sa mga gusto ko mo ampas mga gala sa ilang mga gusto request nga awit. O naparay gamay nga panahon na bilhin mga kaigan. Ato ning sulito ng gatong adlaw garan. Nag-ugma, magdamag-damag daman sa taugma mga gala. So, tangon sa katakaroon mga sunata sa kapunon sa takaroon mga kaigan. Maghapon by the way sa ano mga suking tig pamanood ang aside sa may San Fernando Bukidon. Salamat ka ayos sa inyong nagsawang pakikinig sa ating programa may naghapon. Di apod sa may paitan mga gala. Sa may Eden Castle may hapon po sa ining lahat dyan. Diyas sa may maramag Bukidnon, magandang hapon po sa itong mga suki di ang ating paminawan. Sa may Don Carlos, magandang hapon po sa ining lahat dyan. Diyas sa may Lurugan, sa may Tungan-Tungan, Valencia City. Diyas sa may tawag ng Laligan. Magandang hapon, ayaw po tayo mga listeners dyan nga side. Mga gala, salamat ka ayaw po sa inihong tanahin. Mahabol og bisag unsa asa ni bisag unsang Renz Verano bisag unsang kanta siguro ni Renz Verano sige ato aning tagaag pagtagaad mga gana na ato ni paminahon ninyo ang ibahabol nga mga song request mga kaigan ha ato ni paminahon ang isa kag request nga awit a song entitled Habang Ako'y Nabubuhay only here in 98.5 Radyo Kaibigan Mauni og ato niya.

0: KXRK
1: Radyo Kaibigan.
2: Alright, 57 minutes past 2 o'clock in the afternoon. Alas 2:57 na po sa Kapuno ng Kaigan. And you're still listening to Love Diaries with your DJ, Lady Diana. Welcome back sa ating lahat. Maraming salamat po sa pagpatuloy pa rin nakikinig sa ating programa ngayon. Sa tanang nakatambay paghihapon sa Facebook Live, bahagala na hanggang salamat po sa inyong tanan. Huwag na human ragyod mga higalan. Pag sound trip, karong kapunon. Ayaw pa inyong na-enjoy ang pagpaminaw sa inyong ibang request ng mga awit mga higalan. Maraming salamat po sa lahat na manapadala sa inyong mga song request karong kapunon. But of course, maraming salamat po sa lahat na manakikuban sa ato agarana sa pagsugod hangtod sa pagtapos. Daghan kaayang salamat po sa inyong tanan. Maanapot po hon, mag-ubano maghihapong kita sa samang oras, sa samang sibiyahan. Sa ngalan na lamang, sa kinitapakang persa ng 98.5 Ratso, Kaibigan, Valencia City, Bukidnon. Kanina lamang yung Lady Diana sa kahanginan nga mag-aingon. Sa iba't ibang mga kwento ng buhay, natututo tayong masaktan at maging masaya. Ito yung parang aklat na puno ng pahina, at sa bawat pahina, may iba't ibang kahulugan. Ito yung nagpapamulat sa atin sa mga bagong posibilidad, mga bagong pananaw, at higit sa lahat, mga bagong leksyon sa buhay. This is Lady Diana sa programa Love Diaries with Lady Diana. Maying hapon ka na itong tanan, and to God be the glory.

0: kailangan mo.
1: 98.5 Numero 1 sa balita.
2: Bukabat sa 9.24 mil ang damyo sa sunog sa duha ka panimalay ang pinag-iyahan sa pamilya.
1: Numero 1 sa serbisyo publiko.
3: Anong og? Malumong nga kasing-kasing akong nagahangyo. Bahala lang ginagmay basta dili lang yung taon mapasma.
1: Numero 1 sa musika o galingawan. Kini ang 98.5 Radyo Kaibigan Valencia Bukidnon. Mauni ato ni Nagasibya sa tinuod nga serbisyo publiko.
4: Og kalingawan sa Bukidnon.
5: Radyo Kaibigan.
6: Happy anniversary.
7: I love you.
6: So akong gift nimo.
7: Wow! Kanindot ko ani. Customized mug printing.
6: Ganahan ka?
7: Salamat, Han.
6: Di apa?
7: Couple short? Atong duha? Han, ikaw nagyud. Pero time pa, nakapantay ko.
6: Ang unsan?
7: Lahi siya sa uban printing nga akong nakitaan. Pulido ka ayong pagkahimo. Mahal nino.
6: Di kalidad nga pagkatrabaho. Apang barato lang na, Han. Tungod kay dito ko nagipahimo sa GRD Printing Services.
8: Ang GRD Printing Services, barato, di kalidad ang mga materials. O syempre, di kalidad ang pagtrabaho.
9: Wa kanay pangitaon pa. Basta di kalidad o barato ng printing services, go ka na sa GRD Printing Services.
10: Sa dugang kasayuran, agtua lang ang bag-o nilang buhatana sa second floor EMQ Building, Sayre Highway at bang sa NVE Mall, Poblasyon, Valencia City. GRD Printing Services.
11: Haplas po ka aroma na eh.
12: Oh, maugalay, papalis ko itong pag-ana, ane ka distagong, nagpalis ko duha.
11: Oh, okay, duha ka ruma, okay.
12: Hindi ako rin, ako, nindos niyo kayo, nagulungan itong nangulmul.
11: Oh.
12: Sa mas diyo sa panalangin na, hindi sa ginawa, ang imong mga kuhan.
11: Okay. So, imong punto na ay nangapras kag aroma na wala ang ngulngul sa imong tiil o nakatulog kag tarong.
12: Oh, nindot na kayo. Pagtulog na ako karon ba?
11: Salamat sa ginoon, Naya.
12: Pamila, makamata ko. Alas ko ato, makatulog na akong kuhaan niya. Iyo, pamila, kuhaan niya mo wali nga. Makatulog okay. Na mapod ko.
11: Salamat kay Nay, salamat kay Gayo.
12: Salamat, Iwi.
13: Yes, unsay ato ipabot nga testimony sa ato mga tigpaminawan.
14: Pasalamat ko, Pastor, sa BG Max nga sa kaayo nga gihatag niya. Labi na sa akong papa po, Pastor, nga duha kaadlaw, gikuha na mo dito sa naawan kay dinipod siya kalakaw. Kay kanang wadan siya kusog. Pagkuha sa akong mama, gipainin niya BG Max tulo ka buok. Tingala siya nga nilyok-lihok na iingit siya kabarok. Dayon, gipalitan ako siya BG Max na sa itong niatong maramag niya. Ato ko, karon kaloyin sa Ginoo, naulian na gisa Pastor, makalakaw na siya, natingalan na akong mama nga, migawa siya sa siya, ni Adto na siya, siya na naning kamot, nakalakaw siya.
13: Pila siya kadlaw nga, dili magkabagkod ha? Atong tuwa pa siya sa naawan?
14: 3 days siya dito, Pastor. Kanang nawadan dito siya
13: sa potassium. Ah, okay. Karon okay na siya?
14: Okay na siya ron, Pastor.
13: Salamat.
14: Pasalamat sa Ginoo nga, makalakaw na gid siya.
13: Okay. Kinsa kanini o taga-asa?
14: Igan si Rilin Patrice ni Pastor sa Barangay Mauswagon, Don Carlos.
13: Salamat kay Igan na, salamat.
15: Mga on na ta.
16: Uy, kalami sa sinabaw.
17: Naabay kinilaw.
18: Ilabas ang bida sa lamisa.
19: Fuego blend jelly paste.
17: Kalami ane.
19: Pagana sa kaon, bawala sa luod. Pwedeng sa usawan, pwede sad isudan. Tungod sa kalamian sa timpla sa spicy meat. Nagi-blend together. Fuego blend jelly paste.
18: Sukad karon, mataghamal. Kaupan gid nato kanunay ang bida sa lamisa. Ang fuego blend jelly paste.
16: Sa gustong igo ang kahalang, naatay mild spicy. O kung gusto kag kakalayo nga kahalang, naasantay extra spicy. Fuego blend chili paste available in 120ml and 200ml. Prices starts in just 85 pesos only. Mapapawaw ka talaga sa sarap sa Fuego blend chili paste. Mapalit sa Kaibigan Center, ground floor Alquino Building o sa second floor Radio Kaibigan, AMQ Building, Sayre Highway, Poblacion, Valencia City, Bukidnon. Fuego blend chili paste.
20: Kini ang 98.5 Radio Kaibigan. Hit songs 80s.
21: Kumusta mga kaibigan? Okay ba kayo diyan?
20: 90s.

0: Radyo Kaibigan.
1: Your number one radio.
2: Oy, Mare, gahinuktok malay ka diha.
3: O lagi, Mare, nangita mangod ko phone shop nga maprendahan ako sa akong alahas kay wala jud ko'y pang-enroll kay Budoy o kay Sam.
2: Dili na problema, Mare. Ate dahin sa FA Phone Shop. Diha sa Ramon Magsaysay Street, Valencia City. Kay sa FA Phone Shop, 3% lang interest matagbulan. 1% interest lang if ma-redeem ni mo within 10 days. 2.5% lang ang matagbulan na interest kung ikaw magprenda o 100,000 pataas. No service charge, no penalty, o no advance interest.
3: Ah, sige, salamat kay Mare, adto na ko sa FA Phone Shop.
2: Hala Mare, pagdali na, adto na sa FA Phone Shop. Ang FA Phone Shop makita sa Ramon Magsaysay Street, Poblacion, Valencia City, o FA Phone Shop Malaybalay Branch.
4: FA Phone Shop.
5: Everybody line up!
6: Hala! Kagwapa ko na ni mga tarpulin tayo. Quality kayo ang pagkain mo. Mahal nino.
7: Quality ng printing services, apaan ang presyo, barato, ragit na ayo.
6: Naapadi ay na!
8: GRD, Quezon Printing Services. Pulido ang pagkahimo o barato kayo ang atong printing services dinhi. Gikan sa gamay hangtod ako nga tarpaulin printing na asabtay signage.
7: Kanindot no?
8: Sama sa lighted signage, panaflex signage o blackout signage.
7: Naasabtay document printing. Very clear nga photocopy, t-shirt printing, mug printing, trophies o mga giveaways. Dinhi lang na
9: sa GRD, Quezon Printing Services.
6: Doon na tadiri no?
10: Accessible og affordable nga printing services.
8: GRD, Quezon Printing Services, nahimutang sa Diket Building, Balangay Size, Quezon, Bukidnon. GRD, Quezon Printing Services.
11: Paliog, Pailaila, din Tagaasa.
12: Morning po, Pastor Dan. Ako po si Alex po, taga-Tagum. Taga-Tagum po.
11: Ay, Tagum.
12: Tagum po.
11: Ah, sige, Alex.
12: Tagon sa La Pilipina po, sa La Pilipina.
11: Ah, yes, Alex, ano yung testimony mo?
12: Yung apo ng kapatid ko, yung kanyang apo, na dinggi po. Tapos po, yung BG Max, sinalo ko sa gatas. Tapos, nagtaas ang treatment niya pagkaumpa, nakagawas na yun sa hospital.
11: Ay, praise God. So, ang yung gigamit, na BG Max Plus?
12: Opo, BG Max po, inalo sa gatas.
11: Okay, pila ka kapsula ang gihalo?
12: Murag, duha ka buhok po. Tapos, nagubag po akong kill itong 2021, kasa ng UBG Max. Nabuto ang one.
11: Nagubag?
12: Oo. Oh. Salamat sa Ginoo ko.
11: Yes, salamat kayo. Salamat kay Igan sa pagtawag. Salamat Igan.
13: Nakaplas po kay Aroma na
14: eh. Oo, maugan eh. Papalis ko itong pag-ana, ane ka distagum. Nagpalis ko duha.
13: Okay. Duha ka Aroma. Okay.
14: Hindi ako pa. Naku, nindos niyo kayo. Nagunong man itong nangulmul.
13: Oo.
14: Salamat niyo sa panalangin na hindi sa Ginoo ang imong mga kuan tambal ka
13: okay. Makaayog yun so imong punto nay nangapras kag aroma na wala ang ngulol sa imong tiil o nakatulog kag tarong
14: nindot na kaya pagtulog na ako karon ba
13: salamat sa Ginoo naya
14: pamila makamata ko last ko ato makatulog na ako kuan nga iyo pamila kuan ni mo wali nga makatulog na mapod ko
13: salamat kay nay salamat kay kayo
14: salamat iyo
15: kini at 98.5 Radyo Kaibigan. Hit songs 80s.
16: Kumusta mga kaibigan? Okay ba kayo diyan?
15: 90s.

0: Radio Kaibigan.
1: Your number one radio.
2: May buntag ni mo diya, Kaibigan.
3: Good morning, Pastor Dan.
2: Yes.
3: Ako si Angeline, taga Malaybalay, Tignon.
2: Yes. Kaibigan Angeline, may buntag ka ni mo.
3: Pastor, akong isya ko, itisunan ko about sa BGMAX.
2: Yes,
3: ako may sis ako. Tulog ka. Kapsul na ako nainom na itabangan di ko galit sa ano sa BGMAX na ulian. Diyod na ako. Sis.
2: Okay.
3: 17 years na ko inindala. Pero
2: 10 years?
3: Wala kong ilain. 17 years. Wala na ko. Ako'y ilain na ginainom pero ang BGMAX lang. Tungod kay na dugay naman ako ni siya gina kuan sa dugay na ako gina ako gina na ko ba na nga mo tanang kay kuan ba si Pastor Dan na wiki mat ako ta na i-try kay gusto lang yun dagan yun nag-ingon na ipapirahan hadlo ko guopirahan kasi sa una mang naupirahan na sad ni di man mo tanong
2: okay. Kanang kuan ikan asa dapit siya niturok nga hubaga
3: diri sa kuan Pastor sa dol sa kong dughan.
2: Okay, tapos na igagawas o unsa man magbasa o
3: igagawas siya nagnana siya.
2: Okay, so imong gi imnan og Vegemax.
3: Pastor,
2: pila ka kapsula imong nainom unya ni unsa di buto siya o unsa
3: tolo siya ka kapsul akong ginat tumar tapos muto nang gawas tanan ang mga nanak abito ni mo Pastor baho jud ang nanak Pastor.
2: So after 17 years o 17 years ni mo siya nga gidradala, after 17 years nibuto siya human kaminom sa Vegemax.
3: Oo, nibuto dayon nang gawas ang mga itong kuan sa tong bugol-bugol no oh. Nang gawas na then hantod nga ni kuan na siya karon ni alim na siya nga ning gamay nang mukol niya ning kuan na antud karon gipadayon diya ko na ko.
2: Okay, salamat kay kaibigan na, salamat is pagtawag.
3: Okay, Pastor Dan.
2: Okay, salamat kayo.
3: Salamat.
2: Dalay ko ng Diyos.
4: Mga balloons, pangku, t-shirt para uniform. Ay, daw, ay, kadaghan mong yayaan. Ay, napay tarpulin. Ay, ako, magastuan ng anniversary, ay.
5: Nagkunot pa mo ng aktang ni Muyots.
4: Dahil, ay, mura magkatapal ko aning event. Kadaghan sa imprintihan man, napay mga giveaways. Alcancing beauty, ani, day.
5: No worry, amiga. Tudluan ta ta sa printing na barato ra. Ang GRD Printing Services.
4: GRD Printing Services?
5: Barato, di kalidad ang pagtrabaho.
4: Kanindot, no?
5: Busa, sa bisan unsang panilahanglan, kung printing ang hisgutan, wa na'y lain pa. GRD Printing Services. Bayot, bayot!
6: Hello, Dai. Dihanap ko sa GRD Printing Services.
7: Wa ka na'y pagitao pa. Basta di kalidad o barato ng printing services, go ka na sa GRD Printing Services.
8: Sa dugang kasayuran, adto alang ang bag-o nilang buhatana sa second floor EMQ Building, Sairi Highway at bang sa NVE Mall, Poblacion, Valencia City, GRD Printing Services.

0: bisan kabos kita. Apan hatagan ko ikaw ang dikalidad kapag serbisyo. Bisan sa katapusang mga adlaw. Una ka na po ihatod sa imong lubnganan. Apanon saon? Asa ko mo ato? Kinsay akong matuulan?
1: Sa panahon sa atong kasubanan, doon na tayo madangpan. Villanueva Funeral Homes, dekalidad ug barato nga funeral services alang sa atong mahal sa kinabuhi nga mitaliwan. Villanueva Funeral Homes, ato gayong kaabag panahon sa atong pagbangutan. Muatiman ug mapahiluna sa atong mahal sa kinabuhi nga mitaliwan sa laing kalibutan. Villanueva Funeral Homes, adunay mga sangang buhatan na sa Malaybalay City, Valencia City, Maramat ug Quezon Bukidnon. Ingon man, Villanueva Funeral Homes sa Wao, Lano del Sur. Villanueva Funeral Homes.
2: Kiniag 98.5 Radio Kaibigan. Hit Songs 80s.
3: Kumusta mga kaibigan? Okay ba kayo diyan?
2: 90s.

0: Radyo Kaibigan.
1: Your number one radio.
2: Maayong balita alang sa ato mga silingan, kasikpit gidapi din hisalungsod sa Quezon. Kung printing services ang ipangita ni ANA, ang GRD Printing Services.
3: Oh, hikala! Di na kamo ato pa sa bisan asa. Kay ni ANA mismo ang GRD Quezon Printing Services nga mo serbisyo gikan sa gamay hangtod sa dagko nga mga tarpaulin printing.
2: Naasabtay signages sama sa lighted signage, panaflex signage o blackout signage.
3: Naasabtay document printing, very clear na photocopy, t-shirt printing, mug printing, trophies o mga giveaways. Dinhi lang na
1: sa GRD Quezon Printing Services.
2: GRD Quezon Printing Services nahimutang sa Diket Building, Balangay Size, Quezon Bukidnon. GRD Quezon Printing Services.
4: Isa po na akong manghodron na stroke siya. So, gayunan ako siya nga palit og bigima. Pagpalit niya bigima, siguro to isa kagrapag, asa to siya magpalit. Ngayon siya nga, kumusta man, wala mang gigumaloyan nang. Wala gud siya, nahiwi na iyang dila, nilubag na. Pero wa gud siya mo unsag gumikan sa bigimak. Busa igsuon ato nang yun ang paningkamutan nga maayo ang atong lawas ang bigimak yun as in makaayo gud kay katong plug bleeding yun na ko 1 month wala gud ko wala yun hunong sa akong dugo nga nigawas gud apol-apol murag kinumo kadagko ni ingon sila nga mamatay nako kay luspad ako kaayo pero gumikan sa bigimak natingala sila nga pag inom nako sa bigimak nihupa akong dugo, tapos pag tulog ang adlaw, gikan karo, tulog adlaw, nagtrabaho dahil ko sa flying bay. Di baya basta-basta magtrabaho ka sa flying bay. So, naayo to siya. So, pasalamat po sa Ginoo nga siya naghatag ka na ko, taas nga kinabuhi, protection, kinahanglan yun, iksoon nga, magpadayon ta sa pagpangalagad sa Ginoo, matinud-anon at ubangan kaniya nga, kay ang kadaugan na to, anaa ang kaluwasan. So, Pastor Dan, salamat nga. Ang panalangin sa Ginoo o protection sa Ginoo, bisan asa kanila kao, ang Ginoo nagagaykan mo. So, thank you.
5: Kinsa ni palihong taga-asa?
6: Si Mark Gitaling niya, Pastor, sa Marihatag, Pagbahanan.
5: Ah, yes. Padayon igan o sa atong i-testify? Padayon.
6: O, mag-testimony ko. Bakarahin sa aroma, Pastor, na atong agisimana, wala po nakalakaw tungod ginagubag ng tuhod. At lasan ako, Pastor, sa aroma. Sabi sa Ginoo, Pastor, nga pagkasunod adlaw, nakalakaw ko.
5: Taas ay mong, asa man, kanang naka-arthritis o taas unsa may imong paminaw diha sa lawas?
6: Nakoy arthritis.
5: Naka-arthritis.
6: O, nagpakita po sa doktor, arthritis daw ang aking sakit.
5: So, igan, okay na karon. Pira nag-adlaw ka di ay ngawa, di makalakaw?
6: Tulog
5: ka-adlaw. Okay. So, karon, okay na karon, makalakaw na ka, humang ka, nakapra sa atong aroma.
6: Okay na, saluyan sa Ginoo, Pastor, buotan ang Ginoo at among kinabuhi.
5: Amen. Okay, salamat din kaayo sa pag-testify.

0: Mga on na ta.
1: Uy, kalami sa sinabaw.
2: Naabay kinilaw.
3: Ilabas ang bida sa lamisa.
0: Fuego blend jelly paste.
2: Kalami ane.
0: Pagana sa kaon, pawala sa luod. Pwedeng sa usawan, pwede sad isudan. Tungod sa kalamian sa timpla sa spicy mix. Nag-i-blend together. Fuego blend jelly paste.
3: Sukad karon, matanghamal. Kaupan din nato kanunay ang bida sa lamisa. Ang fuego blend jelly paste.
1: Sa gustong igo ang kahalang, naatay mild spicy. O kung gusto kag kakalayo nga kahalang, naasad tay extra spicy. Fuego blend chili paste available in 120ml and 200ml. Prices starts in just 85 pesos only. Mapapawaw ka talaga sa sarap sa Fuego blend chili paste. Mapalit sa Kaibigan Center, ground floor Alquino Building o sa second floor Radio Kaibigan, AMQ Building, Sayre Highway, Poblacion, Valencia City, Bukidnon. Fuego blend chili paste.
4: Kini ag 98.5 Radio Kaibigan. Hit songs 80s.
5: Kumusta mga kaibigan? Okay ba kayo diyan?
4: 90s.

0: 98.5. Numero 1 sa balita.
1: Bukabat sa 924 mil ang damyo sa sunog sa duha ka panimalay ang pinag-iyahan sa pamilyang.
0: Numero 1 sa serbisyo publiko.
2: Kalungog, malungog nga kasing-kasing nga kung nagahangyo. Bahala lang ginagmay, basta dili lang yung taon mga pasma.
0: Numero 1 sa musika o galingawa. Kini ang 98.5 Radyo Kaibigan, Valencia, Bukidnon. Mauni, ato ni Nagasibya sa tinuod nga serbisyo publiko.
3: Huwag kalingawan sa Bukidnon. Radyo Kaibigan.
4: Oy Mare, gahinuktok malay ka diha.
5: O lagi Mare, nangita manggod ko phone shop na maprendahan ako sa akong alahas kay wala jud kay pang-enroll kay Budoy o kay Sam.
4: Dili na problema Mare, adto dayon sa FA Phone Shop diha sa Ramon Magsaysay Street, Valencia City. Kay sa FA Phone Shop 3% lang interest matag bulan. 1% interest lang if ma-redeem nimo within 10 days. 2.5% lang ang matag bulan nga interest kung ikaw magprenda og 100,000 pataas. No service charge, no penalty og no advance interest.
5: Ah sige, salamat kay Mare, adto na ko sa FA Phone Shop.
4: Hala Mare, pagdali na, adto na sa FA Phone Shop.
5: Ang FA Phone Shop makita sa Ramon Magsaysay Street, Poblacion, Valencia City o FA Phone Shop Malaybalay Branch.
6: FA Phone Shop.
7: Everybody line up!
8: Hala! Kagwapa ko daan ni mga tarpulin toy. Quality kayo ang pagkain mo. Mahal nino.
9: Quality ng printing services, apaan ang presyo, barato na kita. Ayo.
8: Na apari ay na.
10: GRD Quezon Printing Services. Pulido ang pagkahimo og barato kayo ang atong printing services dinhi. Gikan sa gamay hangtod ako nga tarpaulin printing. Naa sa play signage.
9: Kanindot no.
10: Sama sa lighted signage, Panaflex signage ug blackout signage.
9: Naa sa play document printing. Very clear nga photocopy, t-shirt printing, mug printing, trophies ug mga giveaways. Dinhi lang na
11: sa GRD Quezon Printing Services.
8: Doon na tadirin no?
12: Accessible o affordable nga printing services.
10: GRD Quezon Printing Services nahimutang sa Diket Building, Balangay Size, Quezon, Bukidnon. GRD Quezon Printing Services.
13: Ikaduhang Timoteo Kapitulo 2 Versikulo 11. Sa kamatinumanon nga panultihon, kay kun kita patay uban kaniya, kita usab mabuhi uban kaniya. Dili malikayan nga kita mutaliwan, kay walay mo gamot ning kalibutan nga atong nahimutangan. Luyo sa atong kasubanan, dungagan pa sa dagko nga galastuhan. Hinungdan nga ang Villa Nueva Funeral Homes ato gayong kaabag panahon sa atong pagbangutan. Villa Nueva Funeral Homes, muatiman o mupahiluna sa atong mahal sa kinabuhi nga mitaliwan sa laing kalibutan. Villa Nueva Funeral Homes, adunay mga sangang buhatan sa Malaybalay City, Valencia City, Maramag o Quezon, Bukidnon. Ingon man, Villa Nueva Funeral Homes sa Wao, Lanao del Sur. Villa Nueva Funeral Homes.
14: Mga on na ta.
15: Uy, kalami sa sinabaw.
16: Naabay kinilaw.
17: Ilabas ang bida sa lamisa.
18: Fuego blend jelly paste.
16: Kalami ane.
18: Pagana sa kaon, pawala sa luod. Pwedeng sa usawan, pwede sad isudan. Tungod sa kalamian sa timpla sa spicy meat. Nagi-blend together. Fuego blend jelly paste.
17: Sukad karon, matag-hamal. Kaupan yun nato kanunay ang bida sa lamisa. Ang Fuego blend jelly paste.
15: Sa gustong igo ang kahalang, naatay mild spicy. O kung gusto kag kakalayo nga kahalang, naasantay extra spicy. Fuego blend chili paste available in 120 ml and 200 ml. Price starts in just 85 pesos only. Mapapawaw ka talaga sa sarap sa Fuego blend chili paste. Mapalit sa Kaibigan Center, ground floor Alquino Building o sa second floor Radio Kaibigan, AMQ Building, Sairi Highway, Poblacion, Valencia City, Bukidnon. Fuego blend chili paste.
19: Nagbuntag ka sudan.
15: May buntag. Kinsa ni og taga-asa palihog?
19: Si
6: sa ring kalamunti taga Kalilangan Hoy tingon ni lang ko parte isa akong anak.
7: Ah sige igan padayon igan ha padayon.
6: Ba so, salamat ko sa Ginoo nga na ubi anak ng anak nga balikan ako sa duha lang ka big mark sa isa na kasimana yung lanat then magbalik-balik ra ni wag ikaihan o ato ni gapon sa team service pa uli ni kay ako ni doktor na nahantid pag abot ng sa balay na mo nag-agas na ang digisit ito tumutay ang kainit ba yan balik ko duha ka mo si tumak kung di pa inang siya nawala din ang iyang ibati sa Sudan mga isa ka oras nawala na iyang kainit siya ang lawas mga pasalamat ko sa tumak sa inyo ang produkto nga ikanalaminan ito kinaya.
7: Okay, salamat sa pagtawag.
19: Kini at 98.5 Radio Kaibigan. Hit songs 80s.
20: Kumusta mga kaibigan? Okay ba kayo diyan?
19: 90s.

0: Radio kai Bida.
1: Your number one radio.
2: O si Ato Igana, Alexa.
3: Akong pasalamatan ng pasikat ulit-alit na kung maaroma ba kay ang aking tiil kay nang nangaugad yun ang kanang kuhan. Tamad.
2: Naunsa dahil mo na itsama di mong tiil?
3: Kano-kano ka na ko, Pastor.
2: Okay. Nangauga. So pag-aplasi mo ga aroma, nangauga ang mga samad. Taot-taot na din mo na siya nga gi-kuhan, no?
3: 4 years na ako, nasagyan din ng mga allergy, Pastor.
2: Uy, tapos sa diag i-aplasan mo ga aroma, nauga?
3: Nangalayos siya, Pastor. Nangalayos.
2: Salamat sa Diyos, no? Salamat sa Ginoo na aroma. So, nakapalit ka adtong pag-ana na ko sa Tagum?
3: O, 5 kabuok, Pastor, akong ipalit, oy.
2: Ah, 5 ka. Ah, okay. So, salamat kayo kaayo.
3: 5 kabuok.
2: Okay.
3: 5 kabuok akong ganyan. Magpasalamat kayo, Pastor, sa Ginoo kay nakita na dito tao nga na imamata ka. Salamat kayo sa Ginoo.
4: Hala! Kagwapa ko dani mga tarpulin toy! Quality kayo ang pagkain mo! Mahal nino!
5: Quality ng printing services, apaan ang presyo, barato na kitayo!
4: Naapari ay na!
6: GRD, Quezon Printing Services. Pulido ang pagkahimo o barato kayo ang atong printing services dinhi. Gikan sa gamay hangtod ako ng tarpaulin printing na asabtay signages.
5: Kanindot no?
6: Sama sa lighted signage, panaflex signage o blackout signage.
5: Naasabtay document printing. Very clear na photocopy, t-shirt printing, mug printing, trophies o mga giveaways. Dinhi lang na
7: sa GRD, Quezon Printing Services.
4: Doon na tadiri no? Accessible o affordable nga printing services.
6: GRD, Quezon Printing Services, nahimutang sa Diket Building, Balangay Size, Quezon Bukidnon. GRD, Quezon Printing Services.

0: bisan kabos kita. Apan hatagan ko ikaw ang di kalidad kapag serbisyo. Bisan sa katapusang mga adlaw. Una tanabo ihatod sa imong lubnganan. Apanon saon? Asa ko mo ato? Kinsay akong matuulan?
1: Sa panahon sa atong kasubanan, doon na tayo madangpan. Villanueva Funeral Homes. Di kalidad o barato nga funeral services. Alang sa atong mahal sa kinabuhi nga mitaliwan. Villanueva Funeral Homes. Ato gayong kaabag panahon sa atong pagbangutan na. Muatiman o mapahiluna sa atong mahal sa kinabuhi nga mitaliwan sa laing kalibutan. Villanueva Funeral Homes. Adunay mga sangang buhatan na sa Malaybalay City, Valencia City, Maramac o Quezon Bukidnon. Ingon man, Villanueva Funeral Homes sa Wao, Lano del Sur. Villanueva Funeral Homes.
2: Maayong balita alang sa ganahang mukaon, apan huay ka ng mukaon, kay daling luton. Kini ang bida sa atong mga lamisa, Fuego Blend Jelly Paste. Oo, higala! Ang Fuego Blend Jelly Paste, hinimot sa spicy mix nga giblend together o gitungagag kahalang sa jelly mix. Naa kay tinula, inununan, litsyon o sinigang, kini ang perfect na kombinasyon para sa lamian nga pagkaon. Fuego Blend Jelly Paste. Pagana sa kaon, pawala sa luod. Pwedeng sa usawan, pwede sad isudan.
3: So kagkaroon, mataghamal, kaoban yung kanunay ang bida sa lamesa. Ang Fuego Blend Jelly Paste. Ganadong pakals, pawala sa luod. Lamig yun.
2: Fuego Blend Chili Paste. Sa gustong igo ang kahalang, naatay mild spicy. O kung gusto ka gakalayo nga kahalang, naasatay extra spicy. Fuego Blend Chili Paste. Available in 120 ml and 200 ml. Price starts in just 85 pesos only. Mapapawaw ka talaga sa sarap sa Fuego Blend Chili Paste.
4: Mapalit sa Kaibigan Center, Ground Floor, Alquino Building o sa Second Floor, Radio Kaibigan AMQ Building, Sairi Highway, Poblacion, Valencia City, Bukidnon. Fuego Blend, Chili Paste.
5: Kiniyak 98.5 Radio Kaibigan. Hit Songs 80s.
6: Kumusta mga kaibigan? Okay ba kayo diyan?
5: 90s.

0: Radyo Kaibigan.
1: Your number one radio.
2: Oy, Mare, gahinuktok malay ka diha.
3: O lagi, Mare, nangita manggod ko phone shop na maprendahan ako sa akong alahas kay wala jud ko'y pang-enroll kay Budoy o kay Sam.
2: Dili na problema, Mare. Ate dahin sa FA Phone Shop. Diha, Sermon, Magsaysay Street, Valencia City. Kay sa FA Phone Shop, 3% lang interest matagbulan. 1% interest lang if ma-redeem ni mo within 10 days. 2.5% lang ang matagbulan na interest kung ikaw magprenda o 100,000 pataas. No service charge, no penalty, o no advance interest.
3: Ah, sige, salamat kay Mare, adto na ko sa FA Phone Shop.
2: Hala Mare, pagdali na, adto na sa FA Phone Shop. Ang FA Phone Shop makita sa Ramon Magsaysay Street, Poblacion, Valencia City, o FA Phone Shop Malaybalay Branch.
4: FA Phone Shop.
5: Mga on na ta.
6: Uy, kalami sa sinabaw.
7: Naabay kinilaw.
8: Ilabas ang bida sa lamisa.
9: Fuego Blend Jelly Paste.
7: Kalami ane.
9: Pagana sa kaon, bawala sa luod. Pwedeng sa usawan, pwede sad isudan. Tungod sa kalamian, sa timpla, sa spicy mix. Nag-i-blend together. Fuego Blend Jelly Paste.
8: Sukad karon, matanghamal, kaupan din nato kanunay ang bida sa lamisa. Ang Fuego Blend Jelly Paste.
6: Sa gustong igo ang kahalang, naatay mild spicy. O kung gusto kag kakalayo nga kahalang, naasad tay extra spicy Fuego Blend Chili Paste.

0: Nagtanyag sama sa large format outdoor sticker,
1: tarpaulin printing, outdoor and indoor sticker, personalized mugs, t-shirt printing, pigment and sublimation printing, calling cards, panaflex, og very clear nga photocopy. Muhimo sad sila og PVC ID, invitation cards, certificates, decals, laminations, giveaways, logo and layouts, tumblers, keychain labels, brochures, flyers, brass IDs and billboards.
2: Wa kanay pagitaon pa, basta di kalidad og parato nga printing services, go kana sa GRD Printing Services.
1: Sa dugang kasayuran, adto alang ang bag-o nilang buhatan sa second floor EMQ Building, Sayre Highway at bang sa NVE Mall, Poblacion, Valencia City, GRD Printing Services.
3: Kinsa ni pala yung taga-asa?
4: Si Mark Vitaling niya, Pastor, sa Marihatag, Pagbahanan.
3: Ah, yes. Padayon igan o sa atong i-testify? Padayon.
4: O, mag-testimony ko. Bakarahin sa aroma, Pastor, na atong agisimana, wala ko nakalakaw tungod ginagubag ng tuhod. At lasan ako, Pastor, sa aroma. Sabi sa Ginoo, Pastor, na pagkasunod adlaw, nakalakaw ko.
3: Taas ay mong, ano saman, kanang naka-arthritis o taas sa may imong paminaw di sa lawas?
4: Nakoy arthritis.
3: Naka-arthritis.
4: O, nagpakita po sa doktor, arthritis daw ang aking sakit.
3: So, igan, okay na karon. Pira nag-adlaw ka di ay ngawa, di makalakaw?
4: Tulog ka-adlaw.
3: Okay. So, karon, okay na karon. Makalakaw na ka, humang ka, nakapra sa atong aroma.
4: Okay na. Saluyan sa Ginoo, Pastor. Buotan ang Ginoo at among kinabuhi.
3: Amen. Okay, salamat di kaayos sa pag-testify.
5: Genesis, Kapitulo 3, Versikulo 19. Sa singot sa imong naong ikaw magkaon sa tinapay, hangtod, ikaw mubalik ngadto sa yuta. Kay gikan ni ini, ikaw gikuha. Kay abog ikaw, ug ngadto sa abog, ikaw mubalik. Ang Villanueva Funeral Homes, atong kaabag sa panahon sa atong kasubanan. Sila nagtanyag sa dekalidad na funeral services, gikan sa paghaya, hangtod sa katapusang pagpahiluna sa atong mahal nga mitaliwan sa laing kalibutan.
6: Kay sa abog kita gikan, og sa abog kita mubalik, ang pangutana, andam kabahigala. Villanueva Funeral Homes, atong maduulan, atong masaligan. Villanueva Funeral Homes, adunay mga sangang buhatan na sa Malaybalay City, Valencia City, Marama, og Quezon Bukidnon. Ingon man, Villanueva Funeral Homes, sa Wao, Lano del Sur. Villanueva Funeral Homes.
7: Oy Mare, gahinuktok malay ka diha.
8: O lagi Mare, nangita manggod ko phone shop nga maprendahan ako sa akong alahas kay wala jud ko pang-enroll kay Budoy ug kay Sam.
7: Dili na problema Mare. Adto dayon sa FA Phone Shop diha sa Ramon Magsaysay Street, Valencia City. Kay sa FA Phone Shop 3% lang interest matag bulan. 1% interest lang if ma-redeem nimo within 10 days. 2.5% lang ang matag bulan nga interest kung ikaw magprenda og 100,000 pataas. No service charge, no penalty ug no advance interest.
8: Ah, sige, salamat kay Mare, adun ako sa FA Phone Shop.
7: Hala Mare, pagdali na, adun na sa FA Phone Shop. Ang FA Phone Shop makita sa Ramon Magsaysay Street, Poblacion, Valencia City o FA Phone Shop Malaybalay Branch.
9: FA Phone Shop.
3: O sa may mong mensahe sa mga katawan na naminaw karon?
10: Ano ang mensahe sa katawan na naminaw karon nga mugamit sila na yung half plus tungod kay doon na siya'y kaayuhan o doon na siya'y panalangin ikan sa kinunga. Makaayugid siya, Pastor, sa mga sakit kay bisan sa ako, mga paso, samad sa akong ulo, mga tulo lang kaadlaw, Pastor, samad akong ulo, nga muragid akong kita na tambal, naulian din siya. Ako sa Ginoo nga, sila magagamit ko ni ining haplan.
3: Okay, salamat igan, salamat igayo.
10: Okay, Pastor, salamat po, Pastor.
3: Okay.
11: Mo! 98.5

0: mo. 98.5 Numero 1 sa balita.
1: Duka ba't sa 924 mil ang damyo sa sunog sa duha ka panimalay ang pinag-iyahan sa pamilya.
0: Numero 1 sa serbisyo publiko.
2: Anong og? Malumong nga kasing-kasing ako nagahangyo. Bahala lang ginagmay. Basta dili lang yung taon mapasma.
0: Numero 1 sa musika o galingawan. Kini ang 98.5 Radyo Kaibigan Valencia Bukidnon. Mauni ato ni Nagasibya sa tinuod nga serbisyo publiko.
3: Og kalingawan sa Bukidnon. Radyo Kaibigan.
4: Revelasyon sa kagahapon. Kung kamo adunay mga kasinatian sa kinabuhi, kalipay man o kasakit, kapakyasan man o kalampusan, mga istorya sa tasa-tagsa, kakinabuhi nga dugay nang gilumutan sa panahon o nagpabilin na lamang nga tamis sa panahon.

Mga pwedeng kapanaminan sa uban, mga revelasyon nga maghahatag og inspirasyon sa atong mga igsoon. Revelasyon sa kagahapon. Mga kaibigan, pwede ka na ninyong ipadangat din hilamang sa atong sibyahanan sa 98.5 Radyo Kaibigan, Valencia City. Kauban ang inyong TJ Aya. Revelasyon sa

So kayong tigpan mo naman sa mga kasikbit nga lugar. Labi na sa 31 ka barangay din sa siyudad sa Valencia. I hope nga nakapanihapon ang tanan. Kamusta man diha sa gawas? Maulan nga kagabhion. Og happy araw ng pangantukan. Ika 64 sa araw ng pangantukan. Usab kadungan sa selebrasyon ang Kibawi. Araw ng Kibawi ug ingon man diha sa Maramag, ika 70. Araw ng Maramag. 70th celebration diha sa lungsod sa Kibawi, Aswag Kibawi. Kumusta nga ato mga kaigsuonan, ato mga suking tigpaminaw diha sa lungsod sa Kibawi. Alas 6 sa kagabhion, taning oras sa tud kanato sa VG Max Plus Herbal Capsule ang pinagpalang kapsula. Aroma Plus Herbal Oil ang pinagpalang lana. Ingon man sa Herbiva Coffee Blend, Poigo Blend Chili Paste o sa GRD Printing Services.

atong mga produkto sa VGMAX. Napalit diha sa ato ang store sa Caibigan Center Ground Floor Alquino Building. Pag-usap diri sa DXRK Radio Caibigan Second Floor AMQ Building. Di lamang at mang sa NVM Mall. Diyosab sa lungsod sa Kadingilan, Caibigan Center Purok 5, Poblacion, Public Market diha sa may old stall beside sa food court. Huwag diyosab sa Marama, sa Caibigan Center Stall number 18, Perimeter Building Agro Commercial Complex. Abang mga dapit na nausap diha sa mga parmasya, ito ang VGMAX Plus Herbal Capsule, Aroma Plus Herbal Oil. Itong gustong mag-dealer, pwede ka mong mabisita, dali lamang sa ito ang mga naisgutan sa unahan.

Mayong gabi usap diha sa may Kulambugon. Ngayon man diha sa San Miguel, Maramag, Bukidnon. Sa itong mga suking tigpaminawan diha sa 98.5 Radio Kaibigan. Labi na sa programa ni DJ Aya, ang Revelasyon sa kagahapon. Tangatangin ninyo, unyang alas 7. Ang Revelasyon ni Marian. Diha sa may Carmen Cotabato. Well, here we are again. Alas 6 also sa kagabion. Ania una ang unang awit alang kaninyong tanan.

0: Alas 6:17 sa kagabhion. Mga oras sa tugka nato sa VG Max Plus Herbal Capsule, ang pinagpalang kapsula. Ingon man ang Aroma Plus Herbal Oil, ang pinagpalang lana.
1: Well, here we are again.
0: Cherry Viva Coffee Blend. Ang healthy coffee, naturally good. Nakini mga sangkap sa stevia, robusta coffee, chia seeds, barley grass, moringa, turmeric, mangosteen, guyaba no, tungkat ali, spirulina, insulin, and stevia leaves. Mayang gabi diha sa Kilikili, Waulanao del Sur. Nakakonekta ta diha karon sa Boss FM. With Deji Ting Remix. Kumusta diha ati ma'am?

Mga iga, ang atong VG Max Plus Herbal Capsule na palitiha sa Aquino Building. Diha sa ground floor, diha sa Kaibigan Center. Ito ang VG Max Plus Herbal Capsule. Ang tanan na itong mga produkto, ingon man diha sa ang Aroma Plus Herbal Oil. Herbiba Coffee Blend. Ingon man ang Foygu Blend Chili Paste. Huwag usap ang GRD Printing Services. Anadya sa may Dikit Building, Balangay 6, Quezon, Bukidnon. Gusto magpa-print og t-shirt. Magpa-tarpaulin. Huguban pa nga mga services na gina-offer sa GRD Printing Services. So, awag, bisitahan lamang ninyo ang GRD Printing Services diha sa may Dikit Building, Balangay 6, Quezon, Bukidnon. Ang VG Max Plus Herbal Capsule sa gikaingon ni DJ Aya, dunay 25 ka mga powerful ingredients. When love is truly right. Pinagsama-sama ang 25 ka ingredients para mamahimong usa ka kapsula. Right. Ato na imagino no, dili na ta problema ang pangita ni anang 25 ka buok. Ay, naana diha ang tanan gisulod sa VG Max Plus Herbal Capsule. Diha sa mga ingredients, na diha ang papaya. Ingon man ang malunggay, guava, kamote top, saluyot, sampalok, banana, calamansi, garlic, okra, ginger, alugbati, ashitaba, acacia, alagaw, gumamila, tanglad, labanos, herbabuena, oregano, snake, grass, serpentina, tawa-tawa, cucumber, sampagita, and tomato. So, mao ka na ang 25 ka mga powerful ingredients. Anong gitawag mo na sila og powerful ingredients? Tungod kay mo sila yung naghahatag og maayong benepisyo. Maayong klase sa mga prutas o gulay na adunay makahatag og supplements sa ato ang lawas. Makahatag og kaayuhan sa ato mga balatian. Kahinom duman nga ang VG Max Plus Herbal Capsule, panlaban kini sa cancer, sa sipon o ubo, atong mga dunay constipation, na makakaon ng og gamay, mag-constipate na, kanang dili makabawas og tarong, adunay mga cysts, mga bukol-bukol, diabetes, dialysis, ang mga nagdaya na diha, pwede ninyo ning abayan aning VG Max Plus Herbal Capsule. Atong dengue, dysmenorrhea, flu, glaucoma. Kaning dysmenorrhea, grabe gyud kaayo. Power kaining kuan, VG Max Plus Herbal Capsule. Proven and tested niya ang kuan, VG Max sa kining adunay mga dysmenorrhea. Adunay mga problema sa liver. Kining leptospirosis. Lupus. Adunay mga neck, back pain. Parkinson's disease. Pneumonia. Psoriasis. Rheumatism, rheumatic heart disease, skin allergies, uric acid o UTI. Uric acid katong kanang uso karon ay gout nga mukalitag hubag ang imong mga joint. Kato ning mga mahiligon magkaon sa street foods. Ani aduna gihapon ko yung testimony niini. Mahitungod niining uric acid o gout.
grabe kayo ka power ang Vigimax Plus Herbal Capsule. Kumusta man ato mga kaigsuuna, nakapanihapon na ba ang mga listeners sa nagkalain-laing dapit sa mga kasilinganan nga lungsod, barangay? Kaandam na ba si nanay? Murag gaulan-ulan o unsa tong orasa nagsugod ang ulan? Alas 5, alas 4? Hinaot si DJ Aya nga nakapanihapon ang tanong. Or nagandam na si nanay. Sukad na para sa panihapon. Si ate, si kuya, nakaplaster na. Tungod kay, dali sila panihapon kay, hulat sila sa ato ang sulat tampo karong gabi una sa programang Revelasyon sa kagahapon. Alas 6:25 sa kagabi o mayong gabi diha.

Jasmine Village, kang Marquis August Makite, ya kang Bridget Hamon, kang Hazel Hamon Tuazon, kang Marilyn Monterde, after sa mga entrampas sa Likubay family diya sa lungsod sa Pangantukan. Mayong gabi kaninyong tanan. And of course, mayong gabi diha sa Double D House. Kumusta naman diha si Che? Kuya Ramil. And hello diha kang Ma'am Stephanie. Kumusta mong tanan diha? Mayong pagpanihapon. Of course, ato ang pastor ng bayan, Pastor.

0: Maayong gabi sa diha kang Ate Leti Ledesma. Diha sa Kibatang, Don Carlos. Sa mga Alierete family, Algoras Montes family.
1: Your kiss was so brand new.
0: Sa mga Resurrection family.

Pugya sa imong tibok pamilya, Ati Leti Ledesma sa Kibatang, Don Carlos. Usab diha sa mga Canillo family diha sa Kisurang, Kibawi, Bukidnon. Ang Ati Linda Montesilio usab. Mga Montesilio family, Canillo family, Casinillo family. Familiar na sila na ay Nilio. Anyway, alas 6:27 na sa kagabi o. Kusog ba ang ulan sa gawas? Maayang gabi diha kang Ate Wenefi Yuson. Kung asa man siya karon, ngayong gabi ni mo diha ate. O kang Carol diha sa impasugong. Sa mga Maluto family, shoutout niha sa mga Lower Sugod. O sa Babur family, Takas-Takas family. O sa mga Dangli family diha sa Apo Makuti. Maayong gabi ninyong tanan. Maayong gabi usap sa atong mayor sa siyudad sa Valencia. Mayor Ami Galario. Sa iyang Vice Mayor Cecil Galario Fernandez. Ingon man kang spokesperson Sir John Galario. June Galario. Si John o si June. Maayong gabi Sir June Galario. Kumusta ang atong pamahon-pahon diha Sir June?

Huwag kang Vice Mayor Jan Jan Malak diyan sa lungsod sa Maramag. Pag-usap diyan sa lungsod sa Kibawe. Ito ang masikaso kayo nga mayor diha.

Kinsana sa AC Media na sa kagabion. Ayaw, ayaw ka magkalimot nga ato mga produkto sa VG Max Plus Herbal Capsule. Ingon man ang Aroma Plus Herbal Oil. Ang Herbiba Coffee Blend, Fuego Blend, Chili Paste. Ana, mapalit diha sa Kaibigan Center Ground Floor Alquino Building. O, ingon man diri sa DXRQ Radio Kaibigan Second Floor AMQ Building at bang diri sa NVM Mall. Diyaw sab sa Kadingilan, Kaibigan Center Purok 5, Poblasyon. Ya, sa may food court. Sa Maramag, Kaibigan Center Stool No. 18, Perimeter Building Agro-Commercial Complex. Sa lungsod sa Kibawi, pwede ka mo mabisita diha sa 96.5 Big Light FM na si Pastor Tinaco. Ayong gabi diha sa Kili-Kili, Waulanaw del Sur sa ito mga suking tigpaminawan.

0: DXRK Radio Kaibigan. Radio Kaibigan.
1: Kinsa di pala utaga asa?
2: Si Mark Vitaling niya, Pastor, sa Marihatan, Pagbahanan.
1: Ah, yes. Padayon igan o sa atong i-testify? Padayon.
2: Oh, mag-testimony ko. Bakarahin sa aroma, Pastor, nga atong agisimana, wala ko nakalakaw tungod ginagubag ng tuhod. At lasan ako, Pastor, sa aroma. Sabi sa Ginoo, Pastor, nga pagkasunod adlaw, nakalakaw ko.
1: Taas ay mong, asa man, kanang naka-arthritis o taas sa may imong paminaw di sa lawas?
2: Nakoy arthritis.
1: Arthritis.
2: O, nagpasik ato sa doktor. Arthritis daw ang aking sakit.
1: So, igan, okay na karon. Pira nag-adlaw ka di ay ngawa, di makalakaw?
2: Tulog
1: ka adlaw. Okay. So, karon, okay na ka karon. Makalakaw na ka humang ka nakapla sa atong aroma.
2: Okay na. Saluyan sa Ginoo, Pastor. Buotan ang Ginoo at among kinabuhi.
1: Amen. Okay, salamat di kaayo sa pag-testify.

0: Ayong balita alang sa ato mga silingan, kasikpit grabe din sa lungsod sa Quezon. Kung printing services ang gipangita ni ana ang GRD Printing Services.
1: Higala, di na kamo ato pa sa bisan asa. Kay ni ana mismo ang GRD Quezon Printing Services nga mo serbisyo gikan sa gamay hangtod sa dagko nga mga tarpaulin printing.
0: Naasaplay signages sama sa lighted signage, panaflex signage o blackout signage.
1: Naasaplay document printing, very clear nga photocopy, t-shirt printing, mug printing, trophies o mga giveaways. Dinhi lang na
2: sa GRD Quezon Printing Services.
0: GRD Quezon Printing Services nahimutang sa Diket Building, Balangay Size, Quezon Bukidnon. GRD Quezon Printing Services.
3: Si Teresa Ajero sa Hingaog City.
4: Yes, Igan.
3: Magdesign mo yun ko party sa Aroma. Nag-atiman kong tigulang, Pastor.
4: Okay.
3: Di siya makalipo. Tapos, yung mga tiili na mga tiyo, Pastor. Tapos, doon na siya sama sa iyan sa pot. Yeah. Ang akong ginatambal, Aroma, na oil.
4: Okay.
3: In 1 month siguro, Pastor, nga nagamit ko, kani siya di siya makalihok. Tapos ang iyang sama sa sambot na ulian. Ang ito siya hubang may akong yaplas. Nimboto, di na ulian. Then karon dili naman niya siya makalihok. Karon pasto, mga isa ka bulan, nakahurot siguro po mga tulo ka kuang botella.
4: Oh.
3: Tulo ka biton. Oh. Karon siya pasto, malihok na niya yung gamot nga tuo, nga dili niya malihok. Yan ang makapangusog, yung mga tiil. Karon pasto, magatuyok-tuyok na din siya sa yung sigaanan.
4: Salamat sa Diyos.
3: Sa una, dili na siya makalihok. Munang dako kay kubo, salamat sa ginuod na pastor kay. Kung kay siya panalangin, nga yagig panglangin na namang haplas. Nga may akong ginagamit sa iya.
4: So, Aroma Herbal Oil ka? Igan.
3: Aroma Herbal Oil ang akong ginagamit sa iya.
4: Yes. Hello, kaibigan.
5: Hello, pastor. Ako na si Rachel Bailon Lumano, taga Banlag.
4: Taga Banlag.
5: Pagkalamat ko sa ginuod, pastor, nga kanaya. Kailhan, iyang lahatan sa akong pamilya, sa akong labi na kaumanan. Yan. Labi na sa pinagpalang kapsula. Dakok kini katabang sa akong anak, Pastor. Nangu, nga kini akong anak. Pagkita akong anak, katong hubag siyang paa, Pastor. Kasing siya na, karoon lang ko nakatao, nakaano.
4: Hubag ang paa sa imong anak. Pila yung edad?
5: Nagtugo na na, 3 years old, Pastor.
4: Okay, so okay siya karoon?
5: Oo, katong diopera siya, Pastor, sa bukog. Nga, 15 na ko anak, pabalik-balik sa doktor. Wala'y kaayuhan, kaduha, giopirahan kini, pero wala niya po, giopirahan kini, kaduha, nabungkag, gihapon, Pastor, hangtod niya, ikatulo, sa dilit na sila mo, buwan, kay daghana ilang pangitaon, katulo, wala na upirahan, kay daghang proseso ang ginabuhat, hangtod, salamat po sa Ginoo, asma,
4: okay.
5: Kapula, niya, nakaabot po, nimo, dako, gira kong pasalamat, yung Pastor, darurog na po. Pastor, salamat sa tanan. Ako kinigipainom sa pijama. Buntag uto hapon gabi sa usa ka adlaw ka upat.
4: Okay.
5: Pastor, ako kinigipainom sa iya. Daghang katingalahan, daghang kamilagruhan. Yan ay tabo sa iyang paa. Kung wala kini, wala kami kapalo. Kahit kung yan na kini sa kumbana sa Ginoo. Kung unsa iyang
4: paa. Okay, Igan. Sige, Igan. Salamat kay Igada. Salamat kay Gaayo.
6: The best songs on the radio.

0: Alas 6:41 sa kagabion. Padayon ta sa atong pagpanag-uban karong gabi una, diri lamang sa programang Revelasyon sa Kagahapon with your DJ Aya.
1: I guess it must be
0: Mayang gabi ni Hakang Elvira Alierete. Thank you for watching.
1: We've tried it all our own, but deep inside we know.
0: Mayang gabi usab sa akong mga kaubanan diri sa 98.5 Radio Kaibigan.
1: We'd be back to something straight.
0: Mayang gabi ni Hakang Lady B. Iman man kang Lady Diana.

Balo mo mga igan nga ang Luya. Maayo sa sipon ng ubo. Imo nang pabukalan. Imo ang lang hapon ang iyahang ng binukal ay ang usok. Ay pag iduot ang imuhang ilong ay mapaso. Iyahang kuwan imong lang hapon ang iyahang baho, ang iyahang amoy. Muluag ang imuhang pakiramdam. Daghan kay ning katabang ang luyano or ginger. How much more pa ka kung ato ning imnon pinaagi sa VG Max Plus Herbal Capsule. Epektibo. Pagpababa sa blood pressure. Ang luya usab no kang gamito nato na siya ibabad sa tubig nga ibutang nato atong tiil atong mga nagngulngol, pamaol or naay mga dili maayong kuan amoy. Ibabad ang atong tiil sa binukal nga luya nga naay asin. Tatong adunay mga varicose veins. Love is truly right. Ako kay katabang ang luya. So again, how much more kung naa siya sa VG Max Plus Herbal Capsule? So mas labaw nga dako og tabang. Tungod kay aduna na siya yung mga kauban, hindi lang siya nag-isang luya. Naa siya ay, bukod sa luya, naa na pa, naa na duga nga 24 ka powerful gihapon nga ingredients na nasagol sa VG Max Plus Herbal Capsule. So, epektibo na gani ang usara, no? How much more kung ipag pinagsama-sama ang 25 kabuok na klase, nga gulay or utan or prutas. So, grabe na siya ka-powerful. Powerful tungod kay daghan ng mga balatian ang naayo. Daghan ng balatian, daghan ng testimonies nga nagpamatuod nga naayo sila sa VG Max Plus or nakatabang ang VG Max Plus Herbal Capsule sa ilahang mga balatian. Hindi lang para sa balatian, pwede nimo siya himo ang food supplement. Maintain nimo kada adlaw para aduna kay enerhiya o malakas ang imuhang immune system. So mao na ang VG Max Plus Herbal Capsule. Pag-usab ang Aroma Plus Herbal Oil. Aduna ni siya ay virgin coconut oil, peppermint oil, sampagita. Puro ni siya mga oil. Sampagita oil, mineral oil, citronella. O katong mga menthol. Mo'y makahatag o mo'y makaparelax. Sagol to nimo sa mga oil sa haplas. Mo relax ang imuhang paminaw. So, lami kayo. Tsada kay sa paminaw ang Aroma Plus Herbal Oil nga mo'y haplas sa imuhang likod, sa imong dughan, labi na sa itong mga kabataan. Nga, labi na karon ulan-ulan, no, uso ang ubo ug sipon. Pag naka-Aroma Plus Herbal Oil, sabi nila, paldo ka na. Labi na ang VG Max Plus Herbal Capsule. Paldong paldo. Tungod kay powerful kaayo, ang iyahang ipikto sa ato ang lawas. Alang sa is, 46 is, sa kagabion. Katong gustong order, pwede po ninyo i-message si DJ Aya. Gustong order sa VG Max, pwede tamo haturan. Anytime, anywhere. Katong gusto po mo bisita, nga gustong mag-dealer, pwede mo mo bisita sa ato ang Kaibigan Center sa Alquino Emporium Building. O kaha diri sa ato ang DXRK Radio Kaibigan Station Building na diri sa second floor AMQ Building. Usab diya sa Kadingilan once again sa Purok 5 Poblasyon.
public market, old stall beside food court. Samarama, Kaibigan Center Stall number 18, Perimeter Building Agro-Commercial Complex. So, katong diha nga side sa mga layo-layo nga bahin, ya sa Damulog, Don Carlos Kibawi. Kibawi na po tayo Big Light FM. Pwede mo mabisita dito kang Pastor Tinaco. 96.5 Big Light FM. Diligid mo magmahay, mga igan. Nag-iingon nga, naka-food supplement ka pa, naka-panambal ka na. DG Max Plus Herbal Cup.

0: Alas 6.51 sa kagabihon. Maraming oras atod ka na to sa VG Max Plus Herbal Capsule, ang pinagpalang kapsula. Aroma Plus. Gikan kang 714. Ay, nawala man. Tawag lang balik. Hello?
1: Oh, mayang gabi, DJ Aya.
0: Hello, mayang gabi. Kumusta?
1: Okay ra gihapon, diri sa lungsod sa lapitan. Ikaw, kumusta man ka?
0: Okay ra kayo ko, kay nanawag man ka.
1: Upya, tigidig.
0: Unsa may kalaga di DJ Aya karon? Wala ba'y ulan diha sa San
1: Fernando? Nilogway na to gamay. Diri sa lungsod sa San Fernando sa Lawitan, pabilin gyapon siya nga nagdagom og nagalumom ang kalangitan sa pagkaron dahil nag-ulan ganina banda mga alas 4 kapin kong kulang diri sa lungsod sa Lawitan. Dayon ang mga kasikbit nga dapit dagko nga mga dagom na nagulan-ulan pagyapon ginagmay totality uban na binubanan sa pagpangilat pagdalugtog din hinapita. Kay mo niya itong nasinatian dire sa ato palibot karon di Jaya. Nurag, dili mayong panahon karon huwag ipakita siya ring bulan.
0: Wow, mayo. Mo niya itong weather forecast.
1: Di okay. Na po nato panatan di Jaya kay bisay kapisota.
0: Okay. Go ahead, Samuang. Greetings karong gabi una, Sir John.
1: Okay, salamat po ni mo di Jaya. Salamat guys pagpartisipar sa akong tubag karong gabi una. Labi na niyo diya sa imong pamilya, sa mga hopiya pamilya, larasan po na sa inyong tanan. Huwag sa Pardilio, huwag sa Araneta, sa Bulacoy, larasan po na sa inyo, huwag sa Subiri pamilya sa diya sa Maramag. Mayong kaninyo, mayong gabiin ninyong tanan.

0: hopeful mikan kay gipanid-an pa sa pag-asa kung asa dapit ang mata niini. Dayon diri na lang dayon sa ano sa diri sa barangay Halapitan. Dahil po nas ninyong tanan. Salamat sa pag tune in sa DXRQ Radio kay Vegan. Okay. Mara to sa Lidyaya, then pa-request ng song.
1: Yes, pwede kayo. Unsa nga song?
0: Yan. Said I love you but I lied. Ala ka diya.
1: Alaka. Said I love you but I lied.
0: Oh, Michael Bolton na bala?
1: Why you lied?
0: Ha?
1: Why you lied?
0: Og okay. Wala ganang ano?
1: Mora na.
0: Atong dungagan og Desert Moon.
1: Desert Moon.
0: Yan.
1: Okay, daghan kay salamat, Sir John.
0: Ika na lang greet sa lapitan San Fernando Bukidnon. Kini ang nag-inusarang dyan sa San Fernando. Basta radyo kay bigan mo niya ato ni og atangi ang basa karon ni DJ Aya. Kay murag nani basahon ba?
1: Ana jud.
0: Salamat kayo, salamat eh sa greetings gabi eh.
1: Mm-mm. No?
0: Salamat kayo. Naka dungog ikon ni mo bang nag-greet yun ka.
1: Okay.
0: Ang hope ang ko apelyido Hopia.
1: Okay, Hopia.
0: Aron ka makabalo.
1: Hopia.
0: Okay, salamat na lang. Province Bukidnon may gabi eh. Amping kitang kanan. Og bye-bye God bless. Basta rin siya gabihan mo ni. Og ato ni balik sa studio alang sa lugar pang mga greetings. Salamat, may gabi.
1: Okay, thank you. Thank you kayo kang Sir John diha sa Halapitan, San Fernando, Bukidnon. I still remember him. Mga dati yung kuan. From 643, may gabi eh.
2: May gabi eh, Didi Dayan, Didi Aya.
1: Didi Aya.
2: Didi Aya, sorry, naano na ko kay Didi Dayana ay.
1: Okay.
2: Pwede ko munimbaya, Didi Aya.
1: Yes, pwede kayo. Unsa man na.
2: Ilarat na lang na ako, silaratanan ng mga friend ko, Didi Aya. Mo-request dahil kong song, Didi Aya.
1: Sige, pwede. Unsa song?
2: Kanang, sinungaling ka pala.
1: Sinungaling ka pala. Sinungaling.
2: Pahingon na ako na sa tao nga sinungaling niya, DJ Aya.
1: Ala, ano gid na
2: kanarang DJ Aya, salamat sa pagtubag. Mayong gabi.
1: Bye-bye.
2: Basta radyo kay Digan. Ato ni sorry. Naratol naman ko DJ Aya oy.
1: Ikaw gid ba sa una pa kasi gigkag karatol pag ma
2: gani na ratol ko DJ Aya ay.
1: Unsa ni? Mao ni, ato ni.
2: Susunod na lang ako na lang inimrayso na ako DJ Aya.
1: Okay, daghang salamat sa tawag.
2: Salamat sa pagtubag. Bye-bye, amping DJ Aya.
1: Okay, God bless. So brand new. Every memory. Ikaw, jud ba? Ano man yung marattle-rattle man, jud ba? Maayong gabi, diha kang Suki Yeng Ventura. Good PM, ate. Watching from... Kanukutan? Asa ni dapit ning Kanukutan? Maayong gabi, diha sa mga taga-Kanukutan.

Mato ni Mama kanay kanako. Nga basin og dili na gyud mo uli ang akong inahan. Dili na mo uli ang akong kuya, DJ Aya. Wala gyud mo uli ang akong inahan sa paghila. Wala ka siya pag-ayo. Kung base na unsa na ang akong kuya.

sa kalipay sa akong inahan. Iyang gidala sa likod sa balay ang akong kuya DJ. Iyang giligo. Murag bata DJ Aya. Iyang gigupitan. Ingon man gibalbasan ang mga bungot. Iyang gipakaon DJ Aya. Samtang kakaon ang akong kuya. Mato di mama ngadto kaniya. Gusto gid niyang magminyo. Sige daw. Pangitaan ni mama o pamaagi. Aron matuman ang iyang gusto. DJ Aya sukad 13 anyos ako, wala na kami amahan. Una nga mitaliwan kanamo. Mao nga si mama na lang ang naningkamot alang kanamong managsuon.

Alas 7:20 na sa kagabion. Kani nga oras atod ka nato sa VG Max Plus Herbal Capsule, ang pinagpalang kapsula. Aroma Plus Herbal Oil, ang pinagpalang lana. Ingon man ang Herbiva Coffee Blend, Oigo Blend Chili Paste, o ang GRD Printing Services. Dahan kayong salamat kang Marian diha sa Carmen Cotabato sa imuang sulat tampo karong gabi una.

0: DXRK Radio Kaibigan. Radio Kaibigan.
1: Hala! Kagwapa ko na ni mga tarpaulin tayo. Quality kayo ang pagkain mo. Mahal nino.
2: Quality ng printing services, apaan ang presyo, barato na kita ayo.
1: Naapari ay na!
3: GRD, Quezon Printing Services. Pulido ang pagkahimo o barato kayo ang atong printing services dinhi. Gikan sa gamay hangtod dako nga tarpaulin printing na asabtay signage.
2: Kanindot no?
3: Sama sa lighted signage, panaflex signage o blackout signage.
2: Naasap tay document printing, very clear nga photocopy, t-shirt printing, mug printing, trophies ug mga giveaways dinhi lang na
4: sa GRD Quezon Printing Services.
1: Doon na ta diri no,
5: accessible ug affordable nga printing services.
3: GRD Quezon Printing Services nahimutang sa Diket Building, Balangay Size, Quezon Bukidnon. GRD Quezon Printing Services.
6: May buntag. Pala ilalangga kasi ngalan?
7: Na
6: hospital ka lang ga?
7: Ako dahil itong bata, napipipipi sa hospital.
6: Okay, naunsa di ay ka? Nga 50-50 ka?
7: Nakuma.
6: Nakuma ka? Nga nakuma ka, nakaisakit o unsay na itabo di ay sa imo?
7: Nadaan sa computer.
6: Ah, sa sige ni mong dula sa computer, nakumatos ka?
7: Oo.
6: So, sa dahil itabo?
7: Nag-inom na kong bigimak. Naunian ko.
6: Pila ka kaadlaw nga murag nakatulog o kumatos diya sa hospital?
7: Pulo kaadlaw.
6: 10 days, pulo kaadlaw. So, okay ka na karon?
7: Oo.
6: So, likay nagdulag computer?
7: Dili na.
6: Ah, dili na. Ayaw na kay di magkaayo magdula o sobra-sobra sa computer.
7: Salamat, Pastor.
6: Yes, sa Ginoo ta pasalamat ha, kay Jesus. Oh, kay Jesus.
8: Oy, Mare, gahinuktok malay ka diha.
9: O lagi, Mare, nangita mong gugug phone shop nga maprendahan ako sa akong alahas kay wala jud ko'y pang-enroll kay Budoy o kay Sam.
8: Dili na problema, Mare. Adto dahil sa FA Phone Shop. Diha sa Ramon Magsaysay Street, Valencia City. Kay sa FA Phone Shop, 3% lang interest matagbulan. 1% interest lang if ma-redeem ni mo within 10 days. 2.5% lang ang matagbulan nga interest kung ikaw magprenda o 100,000 pataas. No service charge, no penalty, o no advance interest.
9: Ah, sige, salamat kay Mare, adun ako sa FA Phone Shop.
8: Hala Mare, pagdali na, adun na sa FA Phone Shop. Ang FA Phone Shop makita sa Ramon Magsaysay Street, Poblacion, Valencia City o FA Phone Shop Malaybalay Branch.
10: FA Phone Shop.
11: Maayong palita alang sa ganahang mukaon, apan huay ka ng mukaon, kay daling luton. Kini ang bida sa atong mga lamisa, Fuego Blend Jelly Paste. Higala! Ang Fuego Blend Jelly Paste hinimol sa spicy mix nga giblend together o gitungagag kahalang sa chili mix. Naa kay tinula, inununan, litsyon o sinigang, kini ang perfect na kombinasyon para sa lamian nga pagkaon. Fuego Blend Jelly Paste. Pagana sa kaon, pawala sa luod. Pwedeng sa usawan, pwede sa isudan.
12: So kagkaroon, mataghamal, kaoban yun kanunay ang bida sa lamesa. Ang Fuego Blend Jelly Paste, ganadong pakals, pawala sa luod. Lamig yun.
11: Fuego Blend Chili Paste. Sa gustong igo ang kahalang, naatay mild spicy. O kung gusto kaga kalayo nga kahalang, naasatay extra spicy. Fuego Blend Chili Paste. Available in 120 ml and 200 ml. Price starts in just 85 pesos only. Mapapawaw ka talaga sa sarap sa Fuego Blend Chili Paste.
3: Mapalit sa Kaibigan Center, Ground Floor, Alquino Building o sa Second Floor, Radio Kaibigan AMQ Building, Sairi Highway, Poblacion, Valencia City, Bukidnon. Fuego Blend Chili Paste.
13: Ikaduhang Timoteo, Kapitulo 2, Versikulo 11. Kiniusa ka matinumanon nga panultihon, kay kun kita patay uban kaniya, kita usab mabuhi uban kaniya. Dili malikayan nga kita mo taliwan, kay walay mo gamot ning kalibutan nga atong nahimutangan. Luyo sa atong kasubanan, dungagan pa sa dagko nga galastuhan. Hinungdan nga ang Villa Nueva Funeral Homes, ato gayong kaabag panahon sa atong pagbangutan. Villa Nueva Funeral Homes, muatiman o mupahiluna sa atong mahal sa kinabuhi, nga mitaliwan sa laing kalibutan.
10: Villanueva Funeral Homes. Adunay mga sangang buhatan sa Malaybalay City, Valencia City, Maramag ug Quezon Bukidnon. Ingon man, Villanueva Funeral Homes sa Wao Lanao del Sur. Villanueva Funeral Homes.
14: The best songs on the radio.

0: Alas 7:30 otso sa kagabion. Kaning oras sa tudga nato sa Vigimax Plus Herbal Capsule. Aroma Plus Herbal Oil ang pinagpalang lana. Herviba Coffee Blend. Boygu Blend Chili Paste. Balik ta sa atong pagpanag-uban sa programang Revelasyon sa kagahapon. Pasensya na kay kaganiha, kay nikalit og kawala ang mic. Paminti magyudno na ako'y kauban diri. Sahay kay pinduton niyang kalit ang mic. Char-char's DJ Aya. So, nikalit na siya kawala, basin pagkawala sa internet, kay nawalag kadyot. Isabay po siya para bibo daw. Anyway, daghang salamat kay nibalik na. Your kiss was so brand new. I hope nga naka Vigimax Herbal Capsule na mo diha bago matulog or before nagkaon sa inyo ang dinner. Maraming salamat usab Sir Joss sa pag-update ugang Sir John kanunay nag-monitor. Hindi naman dahi ka ng oh, we have our caller from 475, Mayang Gabi eh.
1: Hello, Mayang Gabi. Hiya.
0: Hi, Mayang Gabi. Kinsa ni Palihog?
1: Si Maymay ni Namartha din sa San Carlos.
0: Ay, kumusta diya sa San Carlos? Nag-ulan pa?
1: Nag-ulan yung dari ni si Aya, tugnaw pa.
0: Sana all. Tugnaw. Bitaw ay gaulan yun bitaw, no? Everywhere. Nag-ulan yun ka nun. Tungod daw sa bagyong, unsa to, gingon ni Sir John? Unsa to'y pangalan sa bagyo?
1: Si Bagyong Henry.
0: Si Doming? Bagyong Doming. Unsa may kalagad ni DJ Aya?
1: Magtambag ko gamay atong sender ba?
0: Ah, okay. Go ahead. Palayo gamay sa imong monitor kay nag-feedback.
1: Okay. Aga na.
0: Okay. Go ahead.
1: Ay, kapatal-patal mong mundo kasi hindi na ito. Akong nasabta na ito kay yung problema kay abot siya ang kuya, no? Kay si Gidder daw inom.
0: Mm-mm.
1: Okay. Ito, problema niya sa kuya kay naminyo ang yahang yun. Yang tanginuan.
0: Naminyo sa lain. Na heartbroken ang yang kuya.
1: Ah, okay. Lagi. Kaya, tambaga na lang doon niya din si Ayan. Nila sa iyang mamang akoan. Hindi na magsigiinom kayo. Nadaot. Nadaot yang kuan bitaw. Kaugaling mo. Sakit na noon siya na. Kailan ba magbabae sa kalibutan?
0: Gani. Napabaya ka.
1: Ay, tiyak. Di ako. Ah,
0: naingon ko, napa ba ka muhatag og tambag? Wala mo ko ningon nga, napa ka available.
1: napa ko'y kuan, dagan kay ilang ang mga nagsayal diri.
0: Nagsakit na siya actually, nagsakit na siya karon.
1: Ay, mao, na, mga panino, ino na lang to niya good na. Hindi na siya mag-inom kay, kasi lala na din na doon niyang sakit.
0: Mao lagi. Mayon ta kong maminaw siya.
1: Lagi. O, maura po na akong ikakuan sa iya, DJ Aya.
0: Daghan kayong salamat. O, maura to?
1: Maura to rin. Mag-greet rin ko.
0: Ah, okay. Go ahead.
1: Greet ako mga kabandari sa Panay. Akong partner na si Nunoy Naderi na Mina. Ako daw yung mga kids na nag-assignment. Dayon. Ako daw yung mga friends na nan na naminaw ron. Ngayong gabi sa inyo din. Marikus rin ko, DJ Aya.
0: Yes, o sa nga song?
1: Katong kwan. Every day I love you.
0: Wow. Every day I love you. Unsa pa?
1: Pato na yung I love you by Celine Dion.
0: Okay.
1: Kana lang DJ Aya. Salamat niya sa pagtubag.
0: Okay.
1: Sa radyo kaibigan, mauni yung ato ni.
0: Salamat. Stars, we keep coming back to these two hearts. May gabi diya sa mga taga San Carlos. Basta radio kaibigan, mauni, ato ni. After all that we've been through. Alas 7:43 na sa kagabion. So, tama gyud tong ingon ni Ate ya sa San Carlos. Magsakit jud ka pang magsigikag inom, pero nagsakit na gyud siya. Matud pa gani niya nga naghulat na lang daw siya kung kanus-a niya kuhaon. Kanus-a kuhaon sa labaw nga makagagaho ang iyahang kinabuhi. Kay nagsakit na gyud siya. Actually, iyang mama ang nag-atiman niya karon. Isa pa, matod pa niya, wag gyud kuno siya maka-move on.

Ani manguning ani nga mga tao. Labi na kung dili ta kulang ta sa pag-ampo. I'm so sorry to say. Pero kinahanglan manggod nga sa kanunay na atay pag-ampo. Aron tagaan ta og giya, tagaan ta og kadasig sa ato ang kaugalingon. Kay kung wala ning mga pag-ampo, dali ra kayo ta atakihon sa ato ang depresyon. Ilabi na kung party sa gugma. Iman gani, nga daghan kitag nasayrad nga nagkutlo sa ilang mga hinulamang kinabuhi tungod lang aning gugma. Dili nila kaya makontrol ang ilang emosyon. So bahin na ni mong kuya Marian. Siguro hinahinayan or naay kanang amigo o mismo kamo sa inyong pamilya na pwedeng mo hinahinay og istorya niya. Maminaw na siya sa kadugayan. Masin kung nagsakit na siya karon. Kung naay usa ka tawo nga makapa-enlighten sa iyang hunahuna. Mabalhin lang kung unsa man ang naasaya, unsa mang sitwasyon ang anaa kaniya karon. Okay, matod pa nga sa Salmo 34:18. Duol ka mo ngadto sa Ginoo. Nadugmok man ang inyong kasingkasing. Nagaluwas siya ni adtong adunay magulanon nga espiritu. Bahinumdum kini nga makita sa Dios ang imong kasakit karon. Siyempre, sa tanan na itong mga kasakit, hindi lang sa imuhang kuya, nakita na sa itong labaw nga makagagahom. Hindi lang siya magpawala sa iyang paglaom, kaya doon na pa'y kaugmaon. Nasa kanunay, no? Kanunay yung ginaingon diya sa Jeremiah 29:11. Kay ako nasayod sa mga hunahuna, sa akong hunahuna bahin kaninyo. Nagaingon si Jesus. Nga hunahuna sa pakigdait ug dili kadautan aron paghatag kaninyo ug umaabot nga paglaom. Bisan ang tao mibiya ang plano sa Dios para nimo wala gayod. Naa siya kanunay. Wala siya naghatag nga og sitwasyon nga mapahamak ka. O naghatag siya og future. Para makamove on siya. Kapit siya pinagi sa Isaiah 43:18-19. Ayaw hinumdumi ang mga butang nga nangagi. Ni hunahuna ang mga butang nga nakaraan na. Tanawa ako magabuhat og bag-ong butang. Ingana no, pero kanang ingana kinahanglan gid siya iampo. Para mawala kung sa man ang naa sa iyaha karon. True prayers can move mountain. Walay imposible. Sa iyahang sitwasyon, wala gyud imposible. Kaya ang Ginoo ra nasayod. Ginoo ra po'y nakabalo kung kanos niya kuhaon ang iyahang gipahulam kanato. Atong kinabuhi. Itang tanan temporaryo ra diri sa kalibutan. Kana kay iyang gihatag kabubuton niya ngayang ihatag, iya ra pong kabubuton ang pagbawi. So, wala tay right, wala tay karapatan. Nga moingon ta nga kana bitang uban moingon nga may pa mamatay na lang ko, may pa mawala ko. It's a sin. Kay murag kana ipangunahan na nato ang iyang desisyon. Maura ka to, Marian, ang ikatambag, ikasulti ni DJ Aya. Hinahinay ninyo pag-istorya ang imong kuya o ba ng imong mama. O kaha ikuan siya, kanang ipa-join siya sa counseling, magkandak o counseling na kay madulan nga mga nasa mga taga-simbahan, pastor, o mga nga kung saman diha ang inyohang gituuhan, inyong religion. I guess it must be
bisag kinsa man pwede man makigistorya, pwede man maghatag og advice ngadto kanya spiritually and mentally. May kanang yang gidala karon, usa kana kada kong depression, kanang pag-inom niya tungod sa iyahang pagkabigo. Ang iyahang gibati, iya na lang idaan sa Allah. Psychologically, naagyo'y problema sa iyahan. So, daghan kayong salamat, Marian, Tessa Carmen Cotabato, sa imong pagpadangat, sa imong sulatampo karong gabi una. Sa imong pagsalig diri sa atong programa sa Revelasyon sa Kagahapon with DJ Aya. We'd be back to set things straight. Alas 7:50 na sa kagabion.

0: doon na tayo caller. Last caller. Hello, Sir John.
1: Good evening, pag-una. Ni mo diyan. Busy ayo.
0: Malayo gamay sa imong monitor, Sir
1: sige,
0: John.
1: Sige.
0: Thank you.
1: Sorry kayo kay putol-putol man ang
0: gani.
1: Signal na to pagbasa nimo. Pero karon kay explanation naman sa nakuha naman ako sa imong explanation. Is mudugang lang ko gamay sa atong sender.
0: Okay.
1: Not ko Marian, may gabi ni mo diya, unang sugos may kumatasan. Mas labig yung maayo nga nagyoy makadala ni mo niya ana sa insakto nga tao nga masaligan niya makaistorya makahupay siyang pangunahuna sa pagkaroon. Kay kaning depresyon sa isa ka tao di siya ay dili basta-basta ni siya.
0: Tinuod.
1: Nga inyo lang siya nga lugakan. No. Dili na pwede nga lugakan ninyo Miss Marian, Mr. Marian. Dili na pwede nga lugakan ninyo imong magulang kay nagpatabang na siya alang sa inyo kay kana siya kay ni uli man sa inyong panimalay. Inanglan na siya og advices or pag-ampo sa labaw magagahom nga unta mahibalik ang iyang isaktong pangunahuna. Kana lang gyud ang ato ang saligan Marian, kana lang gyud atong saligan gumikan kay dinhi sa kalibutan is kung ato gyud sang tukion di aya. Daghan ang mga pagsulay nga muhak magngana kaninmo sa imuhang magulang. Kay kumbaga kung ato agid siyang himay-himayon, kung ato agid siyang sabton sa insakto, murag makaingon ta nga ang iyang gidala sa pagkaroon di siya, murag dili sa kakaya bitaw nga naingon ana ang iyang pamilya. So siguro, nasabda na to ang tanan, nga kinahanglan ginasag advice alang sa inyo. Kung dili makaya, Miss Marian, mas kinahanglan nga ang sakto ang atong si DJ Aya, kinahanglan gina siya nga isulod ang mga simbahan o ikumpisal bakha sa pastor sa mga insakto nga mga kanang nagdala sa mga religious mga reliyon. Haron nga mahigmata siya kung unsaon pag move on ang yang kinabuhi nga magbag-o nining kalibutan. Okay? Kana lang siya DJ Aya, balik mo diha og may gabi nagpasalamat kami diri sa San Fernando nga magpadayon imong programa gumikan kay daghan ang mga makuhaan ka kutlo nining maong programa og dili lang sa mga hamtong ilabi na sa ato mga kabataan nga maminaw niini nga istisyon. Kana lang balik sa studio basta radyo kaibigan mo ni og ato ni og pabili ng song pwede pa. Umaasa lang sa iyo by Six Part Invention.
0: Umaasa.
1: Okay, bye-bye. God bless. Huwag may gabi pag-usap.
0: May gabi, Sir John. Repeats, every step I take retreats, every journey always. Daghan kayong salamat sa imong bulawanon na usab ng mga pulong. Gabi kayo siya muhatag og advices. Ay, daghan kayong salamat sa inyong makanunayong pagpaminaw. Pagsuporta sa radio kaibigan ug sa tanang programa gikan sa buntag hangtod gikan pag

Alas 7:58 so na sa kagabi on. Kareng araw sa tod ka na to sa VG Max Plus Herbal Capsule ang pinagpalang kapsula. Aroma Plus Herbal Oil ang pinagpalang lana. Ingon man sa Herbiva Coffee Blend. Huaygu Blend Chili Paste. Ingon man ang GRD Printing Services. Wala na maigong oras si DJ Aya para ipagpadayon pa nato atong programa karong gabi una. Hangtod na lamang sa sunod higayon sa susamang takna o sa susamang istasyon. Sa ngalan na lamang sa kinatibuk ang kawani ning sibihan ang 98.5 Radio Kaibigan. Sa ato ang CEO, Pastor Dan Dangalyo. Station Manager, Sir RJ Dangalyo. At ang Finance Manager, Ma'am Bernadette Kilungkilo. At ang Finance and Traffic Officer, Ma'am Stephanie Jane Dangalyo Yute. And of course, ato ang Station Technical Staff, Sir Joshua Sison and Sir Ramil Bidriho. Transmitter Technician, Sir June Tingka. Mayong gabi, kaninyong tanan. Magdahan kayong salamat sa inyong makanunayong pagsubaybay sa atong programa dinhi sa 98.5 Radio Kaibigan, Valencia City, Bukidnon.

0: XRK Radio Kaibigan. Radio Kaibigan.
1: Haplas po ka Roma na eh.
2: Oh, mauga na eh. Papalis ko itong pagana. Ani ka distagong. Nagpalis ko duha.
1: Oh, ah, okay. Duha ka Roma. Okay.
2: Hindi ako rin ako. Nindus niyo kayo. Nag-Roman itong nag-ngul-ngul.
1: Oo.
2: Mas giyo sa panalangin na hindi sa ginawa ang imong mga kuhan. Tambal ka,
1: okay. So, imong punto na ay nangapras kag aroma na wala ang ngunol sa imong tiil o nakatulog kag tarong.
2: Oh, nindot na kayang pagtulog na ako karon ba?
1: Salamat sa ginoon na yan.
2: Pamila, makamata ko, alas ko hato, makatulog na ako, kuhaan na. Tiyo, pamila, kuhaan ni mo wali nga. Makatulog okay. Na mapod ko.
1: Salamat kay nai, salamat kay kayo.
2: Salamat kayo.
3: Kinsa ni pala yung taga-asa?
4: Si Mark Vitaling niya, Pastor, sa Marihatag, Pagbahanan.
3: Ah, yes. Padayon igan o sa atong i-testify? Padayon.
4: Oh, mag-testimony ko. Bakarahin sa aroma, Pastor, na itong agisimana, wala ko nakalakaw tungod ginagubag ng tuhod. At lasan ako, Pastor, sa aroma. Sabi sa Ginoo, Pastor, na pagkasunod adlaw, nakalakaw ko.
3: Taas ay mong, saman, kanang naka-arthritis o taas, sa may imong paminaw di sa lawas?
4: Nakoy arthritis.
3: Nag-arthritis.
4: O, nagpasik ato sa doktor. Arthritis daw. Ang aking sakit.
3: So, igan, okay na karon. Pira nag-adlaw ka di ay ngawa, di makalakaw?
4: Tulog ka-adlaw.
3: Tulog ka-adlaw. Okay. So, karon, okay na ka karon. Makalakaw na ka humang ka nakapras sa atong aroma.
4: Okay na. Saluyan sa Ginoo, Pastor. Buotan ang Ginoo at among kinabuhi.
3: Amen. Okay. Salamat di kaayos sa pag-testify.
5: Mga on na ta.
6: Uy, kalami sa sinabaw.
7: Naabay kinilaw.
8: Ilabas ang bida sa lamisa.
9: Flake blend jelly paste.
7: Kalami ane.
9: Pagana sa kaon, bawala sa luod. Pwedeng sa usawan, pwede sad isudan. Tungod sa kalamian sa timpla sa spicy meat. Nag-i-blend together. Flake blend jelly paste.
8: Sukad karon matag-hamal, kaupan din nato kanunay ang bida sa lamisa, ang Fuego Blend Chili Paste.
6: Sa gustong igo ang kahalang, naatay mild spicy. O kung gusto kag kakalayo nga kahalang, naasantay extra spicy. Fuego Blend Chili Paste, available in 120 ml and 200 ml. Price starts in just 85 pesos only. Mapapawaw ka talaga sa sarap sa Fuego Blend Chili Paste. Mapalit sa Kaibigan Center, Ground Floor, Alquino Building o sa Second Floor, Radio Kaibigan, AMQ Building, Sayre Highway, Poblacion, Valencia City, Bukidnon. Fuego Blend Chili Paste.
3: Kinsa niyong taga-asa paliyog?
10: Sister Maymay ni Pastor Dan.
3: Igan Maymay, taga-asa si Igan Maymay.
10: Taga Talomo, Santo Tomas.
3: Santo Tomas. Yes, Igan na Maymay, unsa may atong testimony?
10: Alam ko Pastor Dan, dahil sa ano, BG Max, kay nakita yung Pastor Dan nga, bulhol ako ang tukay Pastor Dan, tapos wala ko'y lain nga gibuhat, kaya nagpalit lang ko, BG Max, kapsul Pastor Dan, ako na kainom.
3: Okay. Murag na batin mo nga murag na bungol ka?
10: Bungol-ngol kayo kung tukay Pastor Dan.
3: Ang ngol-ngol.
10: Nag-ngol-ngol, kaya ka naman magsigukal sa bugat at maratok-bugat pa sa dan, duwara ka kapsula, inom.
3: Okay. So, imong gibati nga ngol-ngol imong tutoy, maunin ng kapsula, karunawala iyang ngol-ngol.
10: Oo niya. O, Pastor Dan, tapos naputoy tayo, Pastor Dan, nga natukulong sang, tapos moto akong giba, Pastor Dan, isa ka kapsula, ayun.
3: Okay. Salamat kay Igan Maymay sa pagtawag ka. Salamat, Igayo, ha?
10: Salamat.
11: Mga balloons, pangku, t-shirt para uniform.
12: Ay, daw, uy, kadaghan magyayaan ni. Ay, napay tarpulin. Kada ko magastuan nga anniversary, uy.
13: Nagkunot pa mo ng aktang ni Muyots.
12: Dahil, uy, mura magkatapal ko ani nga event. Kadaghan sa imprintihanan, napay mga giveaways. Alcance beauty ani dahil.
13: No worry, amiga. Tudloan ta ka sa printing na barato na. Ang GRD Printing Services.
12: GRD Printing Services?
13: Barato, di kalidad ang pagtrabaho.
12: Kanindot, no?
13: Busa, sa bisan unsang panginahanglan, kung printing ang hisgutan, wa na'y lain pa. GRD Printing Services. Bayot, bayot!
14: Hello, Dai. Di alam ko sa GRD Printing Services.
15: Wa ka na'y pangitao pa. Basta di kalidad o barato ng printing services, go ka na sa GRD Printing Services.
16: Sa dugang kasayuran, agtualang ang bag-o nilang buhatan sa Second Floor EMQ Building, Sayre Highway at bang sa NVE Mall, Poblacion, Valencia City. GRD Printing Services.
5: Oy, Mare, gahinuktok malay ka diha.
17: O lagi, Mare, nangita mong kukong shop na maprendahan ako sa akong alahas kay wala jud kay pang-enroll kay Budoy o kay Sam.
5: Dili na problema, Mare. Ate dahin sa FA Pawn Shop. Diha sa Ramon Magsaysay Street, Valencia City. Kay sa FA Pawn Shop, 3% lang interest matag bulan. 1% interest lang if ma-redeem ni mo within 10 days. 2.5% lang ang matag bulan na interest kung ikaw magprenda o 100,000 pataas. No service charge, no penalty, o no advance interest.
17: Ah, sige, salamat kay Mare. Adun ako sa FA Pawn Shop.
5: Hala, Mare, pagdali na. Adun na sa FA Pawn Shop. Ang FA Pawn Shop makita sa Ramon Magsaysay Street, Poblacion, Valencia City, o FA Pawn Shop Malaybalay Branch.
18: FA Pawn Shop.
19: The best songs on the radio.

0: DXRK Radio Kaibigan. Radio Kaibigan.
1: Misan ka boss kita. Apa nahatagan ko ikaw ang di kalidad kapag serbisyo. Bisan sa katapusang mga adlaw. Una ka na po ihatod sa imong lubnganan. Hapanon saon. Asa ko mo ato. Kinsay akong matuulan.
2: Sa panahon sa atong kasubanan, doon na tayo madangpan. Villanueva Funeral Homes. Di kalidad o barato nga funeral services. Alang sa atong mahal sa kinabuhi nga mitaliwan. Villanueva Funeral Homes. Ato gayong kaabag panahon sa atong pagbangutan na. Muatiman o mapahiluna sa atong mahal sa kinabuhi nga mitaliwan sa laing kalibutan. Villanueva Funeral Homes. Adunay mga sangang buhatan na. Sa Malaybalay City, Valencia City, Maramac, o Quezon Bukidnon. Ingon man, Villanueva Funeral Homes. Sa Wao, Llano del Sur. Villanueva Funeral Homes.

0: So naayo tong tudlo nga nasamad.
1: Naado ko siya pastor na hamok siya na inanudlo kuman. Ang panhamok na yung mamalito pa. Anong mizima.
0: Okay. Asang party sa lawas siya nga nasamad?
1: Sa kamot.
0: Ah, sa kamot. Okay. So karon siya na gasulti sa uban nga gamit mo Vegemax?
1: Kan kada kuan ako sa to pay ma di kuan po katong ipangukit di jagi ng kabus kay kuan tamad man ang pan kuan si jaga ng laiza sakit nga diabetes.
0: Oo.
1: Nagkuwi ikulat ang tanga sa di siwasan grabe nila ng bumuta ang tambay amo ka pun wala daw lagu pa pali tong busy max na lalipay pasto dan kay ilang namalita sila kay agila kuno ubo wala ikaw makatawag na sa ibi makatawag ng busy max si pasto dan kay inilingan na niya, grabe, ako kada adlaw, gusto ko naman si kada kadlaon. Amoray tabang na nasa aho, sakit, tampan, sa akong mga mata, mga apo, alam ko. Tuo gusto ka mo sa ako kay kagano, mangkunin doon mang hambo, gusto ko mang hambo kay makasay ko sa Ginoo. Usually, sa magsimba ko, natulikaw ko, Pastor Dan, pero mamati ko sa imo.
0: Salamat kay Nay, salamat kay Gayo.
2: Ako si Teresa Ahero sa Hingog City.
0: Yes, Igan.
2: Magsisimony ko party sa aroma. Nag-atiman kong tigolang, Pastor.
0: Okay.
2: Di siya makalipo. Tapos, yung mga tiili na mga tiili, Pastor. Tapos, doon na siya sama sa iyang sampot. Yeah. Ang akong ginatambal, aroma, oil.
0: Okay.
2: In 1 month siguro, Pastor, nga nagamit ko, kani siya di siya makaliyok. Tapos ang iyang sama sa sambot na ulian. Ang siya hubang mo yung yaplas. Limboto, di na ulian. Then karon dili naman na siya makaliyok. Karon pasto, mga isa ka bulan, nakahurot siguro kung mga tulo ka kuang butilya. Tulo ka buton. Karon siya pasto, malihok na niya yung gamot nga tuo, nga dili niya malihok. Yan ang makapangusog, yung mga tiil. Karon pasto, magatuyok-tuyok na din siya sa yung higdaanan.
0: Salamat sa
2: Diyos. Sa una, dili na siya makalihok. Munang dako kay ko, salamat sa Ginoo na pastor kay takuwi kay siya panalangin. Nga yagig panglangin na namang haplas. Nga may akong ginagamit sa iya.
0: So aroma herbal oil ka, Igan?
2: Aroma herbal oil ang akong ginagamit sa iya.
3: Surprise, Lola!
4: Hala, on siya na!
3: Happy anniversary, Lola! Lola!
4: Hala, oy! Nag-effort man mo? Kanindot sa tarpulin!
5: Naapay ba nga t-shirt, oh?
4: O, diba? Happy anniversary ninyong duha! Naapag yung mga mags nga na atong nawok o mga giveaways para sa bisita, Lola. Hala, oy, mura man tagkaslunog utro ane. Pero, ay siya, siya mahalo ka daghan sa galastuhan karo. Ingon ane pakabunggag inyong selebrasyon.
6: Di kalidad og bunggang preparasyon, pero ang gigastog kamay na kayo.
7: Yes, Granny Oy. Kaysa ZRD Quezon Printing Services, ang tanan, bongga og barato ra.
8: Gikan sa gamay hangtod ako nga tarpaulin printing, naasabtay signages, sama sa lighted signage, panaflex signage, o blackout signage.
6: Naasabtay document printing, very clear nga photocopy, t-shirt printing, mug printing, trophies o mga giveaways. Dinhi lang na
9: sa GRD Quezon Printing Services.
8: GRD Quezon Printing Services, nahimutang sa Diket Building, Balangay Size, Quezon Bukidnon. GRD Quezon Printing Services.
10: The best songs on the radio.

0: Kinsa di palihog?
1: Si Igan Prune, Sarador, sa Magsaysay, kitaw-taw. Magtestimony kong Pastor Bak, naginom ko BG Max.
0: Oo.
1: Ayun. Ang akong gibate, Gabiti.
0: Oo.
1: Sa niaging buwan, nagtasiugar ko, 444.
0: 444?
1: Oo. Oh. Dayon, nagpasyugar kong utro, 107 na lang, Pastor.
0: Wow, glory to God. Kani ato, sa
1: 444.
0: Okay, nakaginamintin.
1: Ay, Vigimax, Pastor.
0: Kani ato, sawa pang Vigimax.
1: Ay, dagang klase, Pastor, akong
0: dagan,
1: inom.
0: Dagan, sige. Tapos, wala ni kunulog sama, anak ka, ubos, karon.
1: Oh, wala ni, Pastor.
0: Karon, Vigimax, imong giinom, nahimo na lang 100.
1: 107, Pastor. 7.
0: Gikan sa 444.
1: Oo.
0: Tulo ka 4. Pila ka kapsula imong nainom na?
1: Murag mga 20.
0: 20?
1: Pastor.
0: So salamat sa Diyos. Tatpaod na nga imong gibati nga taas imong sugar.
1: Ay, 15 na katuig, Pastor.
0: Ay, 15 na katuig. So dako ka nagasto sa imong maintenance?
1: Dako na yun, Pastor. Nga, daka na kayong klase nga mga herbals kung giinom. Nga, dirira sa Big Dimax ni ubos ni Pastor.
0: Ubos, salamat sa Ginoo. Salamat kay sa ipangalan gani, Ani?
1: Prune Sarador sa Magsaysay, kitaw-taw.
0: Prune Sarador.

0: Sa ni Palihog?
1: Ikaw na Dadaw.
0: Dadaw. Igan Dadaw, unsay ato?
1: Dadaw Marlon.
0: Dadaw Marlon.
1: Salamat po sa busy map doctor kay ugot kaya kong ipon bag. Inna ako. Nawala din ang ubag.
0: Ano bag imong ipon?
1: Oo.
0: Oh. Tapos, nawala ang ubag?
1: Oo, oh, ginna ako.
0: Nawala ang sakit?
1: Nawala po ng ubag, doctor.
0: Salamat sa Ginoo. Pasalamat yung Diyos. Nga naayo ka. Salamat kayo.

0: Igan Diding Bakaso.
1: Nalipay ko sa ko, Pastor. Ulian na din siya kay makasuroy-suroy gahapon. Nagsuroy na po siya, Pastor.
0: Nagsuroy? Nilakaw siya?
1: Oo, talakaw naman siya, Pastor.
0: Talakaw siya. Oga, mga igan, sa wag ikay magkakuhaan ni sa istorya ani, ang bana ni igan Diding, nga taga Don Carlos, kini sila, dili makalakaw sulod sa walo katuig. Di ba, igan ding, walo katuig?
1: Oo.
0: Nga di makalakaw, so ang bato ni magsakaila sa duyan, magdanduyan ang siya, ang iyang sakit na, masan siya na-paralyze?
1: 8 years, good.
0: 8 years ang na-paralyze tapos taas po iyang sugar.
1: Oo. Daghang mga maintenance na agyan ako.
0: Daghan,
1: ako. Si Maxi gadang nakauli.
0: Daghan kay kanagasto nga mga maintenance siya kaniad to? Nga tambal?
1: Digi Max na testing sa one bottle.
0: Oo.
1: Oo. Daghan gid. Ni alibyo gid Pastor Maxi sa akong mama sa Gwitter.
0: Kamo sa Gwitter si mong mama?
1: Dako yung Gwitter si Ang Liog nga karon ni kupos-kupos na gid Pastor. Gamay na lang.
0: Gamay na lang ang nabilin.
1: Oo.
0: So,
1: mga apo, mga UPI, takipatian.
0: Oo.
1: Mga ulian gid Pastor.
0: Naulian naman ni gamit sa atong Vigimax Plus o labaw sa tanan sa atong mga pag-ampo.
1: Wala na dito magbawala, Pastor, sa Vigimax.
0: So, kanunay...
1: Sa ginis sa tigmok na kumpanya.
0: So, kanunay ka na ay Vigimax Plus diha. So, gabaligya kang Vigimax karon diha?
1: Oo, gabaligya ka, Pastor.
0: Tungod kay
1: dagang
0: kay dagang kapangutana, kay nakita mag nilang na ayaw imong bana. Salamat kayo, Iga.

0: Sa Nipaliog?
1: Si Annabel na pala yung address na kulang to, sir.
0: Okay, igan Annabel, unsa may ato?
1: Kanang salamat na ako sa Dino Pastor ba sa akong banan dito, Pastor. Before siya natulog, Pastor, sa Digimax to, Pastor.
0: Oo.
1: Kanang before siya natulog atong gabi, Pastor, sakit iyang liog, Pastor. Kanang more stiff neck, Pastor ba?
0: Ah, stiff neck siya, oo.
1: Nga, anong pagkakadlan, Pastor, pagbangon niya, pati naging sakita, Pastor, tinumangasog siya, di naging malingi ang iyong liog. Nga, ang katong Digimax, Pastor, nga isa ka buok, ako na itong nabawasan, bali, gamay na lang dito siya kaayo, Pastor, banga bilin.
0: Ah, imong gibuksan, tapos gibawas, asan mo dahil gihaplas?
1: Akong gamit, Pastor, eh, akong gihaplas sa iyang liog, Pastor, diha na yun, Pastor, pagkatantot, Pastor, wala, naging sakit sa iyang liog, Pastor, makalingi na yun sa Pastor, wala na yun.
0: Oh, so, ato pa, gamay na lang na bilin, kay imong nakuhaan ang daan. So,
1: imong oh, nakuha na ako daan, Pastor.
0: Gitakluban ni mo balik, tapos karon pagbata ni mo sa buntag, sakit ang liog si mong anak, kasi mong banal,
1: oh, oh, Pastor.
0: Imong gihaplasan.
1: Akong gihaplasan, Pastor,
0: yung liog. Tapos, nawala dayon ang sakit.
1: Oh, nawala dayon, Pastor.
0: Pila ka minuto, pila ka segundo.
1: Isa na, Pastor, kaya isa na ako plus eh.
0: I mean, mga isa ka minuto, nawala din ang sakit.
1: Oh, Pastor, oh. Tinuod niya, Pastor, ay.
0: Salamat, salamat sa Diyos. Igan Annabel of...

0: Sa Lipalayog.
1: Turun Lengboy.
0: Okay, taga asa ka, Igan?
1: Taga Bantuanon.
0: Taga Bantuanon. Ang sa'yo ato, Igan?
1: Mag, sisimuli yung tako sa Digimax.
0: Yes, go ahead, Igan. Padayon.
1: Kita akong record, okay? Ako kung tungi, sulayan na, sinam ko, usalan yun ka, Max. Natingala lang ko, kaya nawala naman, nandigal akong gibati. Tungod na, tungi yun ako, usalan yun ka, buka sura sa Digimax. So, magpasalamat ko na ang Digimax pa nakatabang yun sa akong gibati o daan na kaya nga akong paminaw.
0: Salamat kay Igan, Lingling, Boris.
2: Kisa ni Palihog?
3: Si Igan Ili sa Bantuanon.
0: Igan Ili Bantuanon, Igan Ili unsay ato nga masulti?
3: Salamat ko sa Ginoo nga naulian ko sa kuan Digimax kay isa gito ko semana pa so nga dili ko makatalong og lakaw kay binuhod akong katunga sa lawas.
0: Oy binuhod, okay.
3: Oo niya. Nag-anyam ako dili sa balay si Chris Amor kay tuki mo naman sa kani.
0: Oo.
3: Nangutang ko sa iya og upat ka buok. Namaro ko pasto na hinahihay og ka. Wala ang binuhod sa PCL, makatalong na kong lakaw.
0: Ay, salamat sa Ginoo.
3: Wala akong isusimuli sa pastor nga. Masalamat ko sa Ginoo sa nga di pa itak niya ang kapal nga di si Mac na makatabang doon sa mga katawahan.
0: Amen. Salamat, salamat sa Diyos. Salamat kay Igan o Barangay Bantuanon.

maya o pumo. Kanimo nagkagod ka ng kalipay pupuso. Ikaw ang among Diyos, magpabilin sa kanunay. Ikaw maoga hapon karon, huwag mo abutay. O ikaw halaran, pag-aawitan, o pasidunggan. Pasalamatan ang imong pagkabuhutan. Jesus, ikaw lang ang takus, nga mudawat sa pagkaya kay ikaw ang among Diyos.

0: Pastor Dan. Si yes. Igan Normani sa Mailag.
1: Igan Normani. Ah, yes. Hello, ate. Ah, hello, Doc.
0: Okay na si Mel, Pastor Dan. Akong gipa-double dosage sa BGMAX.
1: Salamat kayo. So, okay na siya. Oo, yung
0: double dosage. Yes. Duha sa buntag, duha sa gagabi. Pati sa udto, nainumpod siya. So, wala may overdose. So, akong gipadaghan og inom. Unya dayo ng iyang tiil nga sakit kaayo. Akong gihaplasan o ganang giabrihan na ako ang BGMAX. Yes. Akong gihaplasan. Pagka mata niya, okay na siya.
1: Glory to God. So, wala na siya matayo nung admit. Salamat
0: praise
1: kayo.
0: Praise the Pastor sa BGMAX.
1: Yes. Yes, salamat
0: thank
1: kayo.
0: You,
1: okay, igan.

0: Saan pala yung
1: Igan imay ni Pastor.
0: Igan?
1: Igan imay urungan. Tagapatag, Pastor.
0: Ah, tagapatag. Asapit nga patag, maramag? Asa alanib?
1: Patag alanib.
0: Okay, si ato Igan?
1: Kuan, kanang nakoy ikon sa akong anak, Pastor, ba? Kay nagnupra bitaw, dahil nakalapa.
0: Oo.
1: Dayon, nagpalit ko lang Igan kami, kay akong gi, kanang upawan ako, kay nalukoy man kayo.
0: Ang ulo niya, maoy na, lata yung ulo na, katul? Ang ulo?
1: O, si... Kaigbaho, dahil... Akong gipalitan nilang Igan Ilin Kamiki.
0: Kung sa'yo mong gipalit sa ilan na Igan Ilin Kamiki?
1: Vigimax.
0: Vigimax, okay.
1: Then siya nang yupawan ako yung ulo kay para nga mapambalan na yung tanan. Eh, nalata man.
0: Okay.
1: May akong gipagkaya. Uban akong gipainom sa iya. Then ang subjarong doktor na kuha naman rin ang iyang ulo. Balik na po rin ang taas yung buhok.
0: Ulat ng katul?
1: Oo. Gamay na lang kayang katul-katul yung ulo.
0: Salamat sa Ginoo.
1: Umara na, Pastor. Salamat
0: okay. Kaysa di paliyo gani, kisa to si?
1: Igan imay urungan.
0: Igan imay urungan. Lower patag.

0: Pastor Dan. Si yes. Iga Norma ni sa Mailag.
1: Iga Norma. Ah, yes. Hello, ate. Ah, hello, Doc.
0: Okay na si Mel, Pastor Dan. Akong gipa-double dosage sa BGMAX.
1: Salamat kayo. So, okay na siya. Oo, yung
0: double dosage. Yes. Duha sa buntag, duha sa gagabi. Pati sa utso, nainumpod siya. So, wala may overdose. So, akong gipadaghan o inom. Unya, dayo ng iyang tiil nga sakit kaayo. Akong gihaplasan o ganang giabrihan na ako ang BGMAX. Yes. Akong gihaplasan. Pagka mata niya, okay na siya.
1: Glory to God. So, wala na siya mata yung nag-admit. Salamat
0: praise
1: kayo.
0: Praise
1: the
0: Pastor sa BGMAX.
1: Yes. Salamat
0: thank
1: kayo.
0: You, Pastor.
1: Okay, Iga.
2: Si Pastor Dinori, Pastor.
1: Adino, ayos Pastor Dino of Don Carlos. Kamusta sa imong asawa Pastor Dino?
2: Salamat Pastor sa Gio okay, nakatindog na siya pinaalis sa nakapalit pila Pastor Kuro o Kilian Bigimak. Daro makatindog na gid siya Pastor. Salamat kaayo Pastor sa mga pag-aampong pod.
1: Okay. Naunsa dito imong asawa gani Iga na Dino?
2: Na stroke siya Pastor na nangyang ana ang iyang kuan ang ata sa tiya namatay kay buros nito sa pag-stroke niya.
1: Oo. Oh. Moto siya nga nagpaampo kay mga anak to siya ang problema. Nastroke ang ang asawa atong panahon ng mga anak siya.
2: Oh, Pastor, wow. Salamat sa Ginoo kay bisan namatay ang bata, pero karon kita na ko ang dako kayo ang kuan resulta sa pag-ampo og kato sa BG Max yon. Nakapalit ko la Pastor pero bisan ka butilya.
1: Isang butilya. Salamat kayo Igan Dino. So, makalakaw-lakaw ni mga asawa.
2: Oh, sa pagkakaron Pastor makalakaw-lakaw na siya, agak-agak ko na ko diri sa dingding, katindog na siya.
1: Okay.
2: Salamat sa Ginoo kay makalingkod na gyud siya.
1: Okay. Pastor Dino, salamat.

0: Gansel, unsay kayuhan ni muna angkon gamit ang atong video box plus uban sa panalangin sa Dios.
1: Ganang naman ko enlarge heart, Pastor.
0: Enlarge means heart. Mabati ni mong sakit unsa man?
1: Sa una kanang kuan kanang hangakon kog ayo ba.
0: Oo.
1: Kayo nagtay ko og gisima Korea po yag karon na wala ang akong hangak.
0: Wala ka di ka hangakon. Unya murag mas lay imong paminaw karon kumpara kani adto sa wa ka pa magamit sa video max plus.
1: Oh, Pastor, ganang iwang pagyo ko sa una kayo, Pastor. Wala oh. Kunok, wala na kong kalag. Maroon na uli-uli
0: ang gana. So, na day kay heart enlargement. So, salamat sa Diyos. Ato na pala yung pag-ampo.
1: Salamat, Pastor.
0: Yes, igan ni Sel. Diya sa aglayan. O, salamat.

0: Pastor Dino ni Pastor.
1: Adino, ay is Pastor Dino of Don Carlos. Kamusta sa imong asawa, Pastor Dino?
0: Wala, Pastor, sa iyo okay. Nakatindog na siya, pinahali siya. Nakapalit pila Pastor Kuro o Kilian Bijimak. Pero makatindog na din siya, Pastor. Salamat kayo, Pastor, sa mga pag-aampong po.
1: Okay. Naunsa sa imong asawa, gani, Igana Dino?
0: Na-stroke po siya, Pastor. Na-stroke? Ang iyang kuan, ang bata sa tiyan, namatay. Kay buros mo siya pag-stroke niya.
1: Oo. Mao to siya nga nag-aampo kay mga anak to siya ang problema. Nastuk ang iyong asawa atong panahon ng mga anak siya.
0: Oh, Pastor. Salamat sa Ginoo kay bisan namatay ang bata. Pero karon kita na ko ang dako kayo ang kuan resulta sa pag-ampo. Kato sa BG Max yun. Nakapalit ko lang, Pastor, karon isang kabutilya.
1: Isang kabutilya. Salamat kayo, Igan Dino. So, makalakaw-lakaw ni mga asawa.
0: Oh, sa pagkakaroon, Pastor, makalakaw-lakaw na siya. Agak-agako na ko dali sa dingding. Katindog na siya.
1: Okay.
0: Salamat sa Ginoo kay makalikod na Diyos siya.
1: Okay. Pastor Dino, salamat.

0: Bibin Montesilio ni sa puro kumis Valencia ko sa Ferdinand. Yes. Na ako karon diri sa Talayron sa akong uyuan nga tanang si Marcelo gipitas yun. Isa po niya sa ibigyan din. At doon naging bulan manggod. Pag hindi na mo doon, nagluyan eh siya.
1: Okay. Ngayon nagluyan man? Sa ibigyan.
0: Pero nag-inom na siya o Bidjimas. Nga nangatana ko sa akong Andri Unsa, gipa inom na sa akong angkon. Ngayon sa gipa inom na niya Bidjimas o ganang aroma, gipa kuan niya, gipa haplas. Ngayon taloy sa Ginoo, karon kayo nang nilaag na po ng Grisela kay birthday po niya, nagsay sintaan niya sa Pagkatan o kaloy sa Ginoo, maayo nagigayang panlawas Pastor Dan.
1: Okay, salamat.
0: Ito sa kakaibigan niya dari sa Talahiron, Pastor Dan.
1: Talahiron. Asa kay sakop Talahiron?
0: Talahiron, kinawi Pastor Dan.
1: Okay, bawi. Okay, salamat.

0: Isa ni Palihog?
1: Isa na yun eh. Dadaw.
0: Dadaw. Igan Dadaw. Unsay ato?
1: Dadaw Marlon.
0: Dadaw Marlon.
1: Salamat po sa bisimap doktor kay ubag kaya kong ipon bag. Inna ako. Nawala din ang ubag.
0: Ano bag? Imong ipon?
1: Oo.
0: Tapos nawala ang ubag?
1: Oo. Oh, inna ako.
0: Nawala ang sakit?
1: Nawala po ang ubag, pastor.
0: Salamat sa Ginoo. Pasalamat yung Diyos. Nga naayo ka. Salamat kayo.

0: Pastor Dan. Si yes. Igan Normani sa Mailag.
1: Igan Normani. Ah, yes. Hello, ate. Ah, hello, Doc.
0: Okay na si Mel, Pastor Dan. Akong gipa-double dosage sa BG Max.
1: Salamat kayo. So, okay na siya. Yung
0: double dosage. Yes. Duha sa buntag, duha sa gagabi. Pati sa utso, nainom po siya. So, wala may overdose. So, akong gipadaghan o inom. Unya, dayo nang iyang tiil nga sakit kaayo. Akong gihaplasan o ganang giabrihan ako ang BG Max. Yes. Akong gihaplasan. Pagka mata niya, okay na siya.
1: Glory to God. So, wala na siya matayo nung admit. Salamat
0: praise
1: kayo.
0: Praise the Pastor sa BG Max.
1: Yes. Yes, salamat
0: thank
1: kayo.
0: You,
1: okay, igat.

0: ¿Quién sale para la yoga?
1: Terima
0: Oi, Igan Nisel, kamusta man Igan Nisel?
1: Magpasalamat lang ang pastor, pastor sa Bijimax.
0: Salamat sa Ginoo sa pagkami sa Bijimax. Yes. Oo.
1: Pero wala ning Bijimax pastor, nagpadayon patingali o dulo o gana ako ang kutoy na bakot tayo. Tumod sa Ginoo pastor, nanaa ang Bijimax pastor.
0: O sa kadugayon ng antusin mo si mong tutoy, matuloy mo nagubag o gatulo o gana na?
1: Kung ano, pastor,
0: kami tugod
1: pa sa
0: 19
1: pa akong edad, pastor. Uy,
0: dalaga ka pa
1: ito? Wala ka po akong anak. O,
0: dalaga. Dalaga, hantod nga namin yung ka o nakaanak o tulo.
1: O, wala niya makutuloy
0: sa akong tulo ka anak,
1: pastor.
0: Ah, wa makatutoy tungod kay gawbag o ganana.
1: Baho man, pastor.
0: Ah, baho ang gatas sa gawas. Baho ang gatas sa gawas. So, unsay na itabo, nakainom kang Vigimax Plus?
1: Oo, oh, nakainom ko Vigimax Plus to. Kuantap to, kami napulok pa kabuok, pastor.
0: Oo.
1: Tapos, ipatuloan na yun ako.
0: So, unsay na itabo?
1: Nawala ang iyang ang pagtulo, tapos ang mulmul kayo siya, ang pink-pink, siya ang color.
0: Pila yung mga edad karoon ni Ganisel?
1: 40 na, pastor.
0: 40. So, 19, 40, lato, so, 21 years ka nag-antos?
1: Oo. Oh. Mag-antos ko nga din, pastor. I-advise na ako sa doktor nga ako ang ipa-operahan. Lakon ko na akong pitas ko ito. Kabati mong lalag sa pitas. Pero wala ko mo kuan, pastor. Kay
0: lisod
1: tayo o wala tayo ikit patino. Gato, hindi akong salamat sa Ginoo, pastor.
0: Nga niabot ang Vigimax. Salamat kayo, Igan. Igan Lisel. Tagaba.

0: sa Lipaliog?
1: Si Igan Prune, Sarador, sa Magsaysay, Kitaw-Taw. Magtestimony kong Pastor Bak, nag-inom ko BG Max.
0: Oo.
1: Ang akong gibate, diabetes.
0: Oo.
1: Sa niaging buwan, nagpasiugar ko, 444.
0: 444?
1: Oo. Oh. Dayon, nagpasiugar ko utro, 107 na lang, Pastor.
0: Wow, Lord to God. Kani ato, sa
1: 444.
0: Okay, nakaginamintin.
1: Ay, Vigimax, Pastor.
0: Kani ato, sawa pang Vigimax.
1: Ay, dagan ang klase, Pastor, akong iinom.
0: Dagan, sige. Tapos, wala ni kunulog sama anak kaubos karon.
1: Oh, wala si Pastor.
0: Karon Vigimax imong giinom, nahimo na lang 100.
1: 107, Pastor. 7.
0: Gikan sa 444.
1: Oo.
0: Tulog ka 4. Pila ka kapsula imong nainom na?
1: Murag mga 20. 20? Pastor.
0: So salamat sa Diyos. Tataod na nga imong gibati nga taas imong sugar.
1: Ay, 15 na katuig, Pastor.
0: Ay, 15 na katuig. So dako ka nagasto sa imong maintenance?
1: Dako na yun, Pastor. Nga, daka na kaing klase nga mga herbals kung giinom. Nga, dirira sa BG Max ni ubos si Pastor.
0: Ubus, salamat sa Ginoo. Salamat kay sa ipangalan ka ni Ani?
1: Prune Sarador sa Magsaysay, Kitaw-Taw.
0: Prune Sarador sa...

0: Yes, akin sa ni Palayog og Tagaasa.
1: Ito, ano yung Iganin Katuban ni Pastor?
0: Iganin Katuban o Barangay San Francisco Don Carlos, ang sa'yo ato masulti?
1: Pastor, ito ba't ang senior citizen ng mundo nga, Egan Bidong Gabrielio?
0: Ang sa'yo ang sakit?
1: Nakakrush siya sa isa ka, isa di kabato, nahurot niya, Pastor, nakurot niya.

0: Si Vivian Montesilio ni sa puro kumis Valencia ko sa Sweden. Yes. Na ako karon din sa Talayron sa akong uyuan nga tanang si Marcelo Gipitas yun. Isa po niya sa Ibiza din. At doon naging bulan manggod. Pag ang hinamot doon, nagluya ni siya.
1: Okay. Ngayon nagluya man?
0: Sa Gibate? Pero nag-inom na siya o Bidjimas. Nga nga pa na ko sa akong auntie unsa gita inom na sa akong angkon. Ngayon sa gita inom na niya Bidjimas o ganang aroma. Gita po niya, gita haplas. Ngayon kaloy sa Ginoo. Karoon kayo nang nilaan na po nga sila. Kaya birthday po niya nang sa isintaan niya sa pagkita. Kaloy sa Ginoo. Maayo na gita yung panlawas pastodan.
1: Okay, salamat.
0: Ito sa kakaibigan ninyo dito sa Talahiron pastodan.
1: Talahiron. Asa kayo sa akong Talahiron?
0: Talahiron, kinawi pastodan.
1: Okay, bawi. Okay, salamat.

0: Isa ni Paliog?
1: Ikaw na ni Dadaw.
0: Dadaw. Igan Dadaw. Unsay ato?
1: Dadaw Marlon.
0: Dadaw Marlon.
1: Salamat po sa bisimak doktor kay ugot kay akong ipon bag inna ako. Nawala din ang ubag.
0: Ano bag imong ipon?
1: Oo.
0: Oh. Tapos nawala ang ubag.
1: Oo, oh, ginna ako.
0: Nawala ang sakit.
1: Nawala po ang ubag, pastor.
0: Salamat sa Ginoo. Pasalamat yung Diyos. Nga naayo ka. Salamat kayo.

0: Anay kabala ka. Anay kabala ka.
1: Kinsa ni palihog?
2: Lizelle, si Maya.
1: Oy, Igan Lizelle. Kamusta man, Igan Lizelle?
2: Magpasalamat lang ang Pastor, Pastor, sa Bigimax.
1: Salamat sa Ginoo sa ipagamit sa Bigimax.
2: Yes.
1: Oo.
2: Pero wala ning Bigimax, Pastor. Nagpadayon pati nali o dolo o nana. Ako ang kutoy na bakot tayo. Tumod sa Ginoo, Pastor. Nanaa ang Bigimax, Pastor.
1: O sa kadugay yun ang antusin mo si Mong Tutoy ang matulimong nagubag o gatulo o ganana?
2: Ano, Pastor? Kaming tugod pa
1: sa 19
2: pa akong edad, Pastor.
1: Uy, dalaga ka pa,
2: Anto. Wala ka po at akong anak.
1: O, dalaga. Dalaga, Anto, nga namin niyo, ka, o nakaanak o tulo.
2: O, wala niyo makutoy sa akong tulo ka anak, Pastor.
1: Ah, wak makatutoy tungod kay gawbag o ganana.
2: Baho man, Pastor.
1: Ah, baho ang gatas sa gawas. Baho ang gatas sa gawas. So, unsay na itabo, nakainom kang Vigimax Plus?
2: O, nakainom po Vigimax Plus, Pastor. Kuan pa, Pastor, kami napulok pa kabuok, Pastor.
1: Oo.
2: Tapos, ipatuloan na yun ako.
1: So, unsay itabo?
2: Nawala ang iyan ang pagtulo, tapos ang mulmul kayo siya, ang pink-pink siya, ang color.
1: Kailan mong edad karoon ni Ganiselle?
2: 40 na, Pastor.
1: 40. So, 19, 40, tapos so, 21 years ka nag-antos?
2: Oo. Mag-antos ang naging Pastor. I-advisean ako sa doktor nga ako ang ipa-operahan. Na-apon ko na akong pitas tutoy, kabating mong lalang sa pitas.
1: Oo.
2: Pero wala ko mo kuan, Pastor, kay
1: lisod
2: kayo o wala tayo ikit pati mo. Dato, hindi akong salamat sa Ginoo, Pastor.
1: Nga niabot ang Vigimax. Salamat kayo, Igan. Igan Lizelle.
3: Sibirin mo si Silvia ni sa Purok Mes Valencia ko, Pastor Dade. Yes. Na ako karoon din sa Talayron sa akong uyuan na kanang si Marcelo Gipitasyo na isa po niya sa Ibiza din. At doon naging bulan manggod, pag ang hinamot din, nagluya ni siya.
4: Okay, nga nagluya man? Sa Igibate?
3: Karoon, nag-inom na siya o Bigimax. Nga nga pa na ko sa akong auntie, unsa rin kita, inom na sa akong angkol. Ngayon sa kita, inom na niya Bigimax o kanang aroma, gipakuan niya, gipahaplas.
4: Oo.
3: Ngayon, kaloy sa Ginoo, karoon kayo nang nilaag na po nandiyo sila kay birthday po niya, nagsaysintaan niya sa pagkakaroon, kaloy sa Ginoo, maayon na ligayang panlawas, Pastor Dan.
4: Okay, salamat.
3: Ito sa kaibigan ninyo dito sa Talahiron, Pastor Dan.
4: Talahiron, asa kayo sa akong Talahiron?
3: Talahiron, kibawi, Pastor Dan.
4: Ah, kibawi. Okay, salamat.
1: Akin sa Nipalihog?
5: Si Igan Ili sa Bantuanon.
1: Igan Ili, Bantuanon. Igan Ili, unsay ba ato nga masulti?
5: Salamat ko sa Ginoo nga nauli ko, naulian ko sa kuan, Bigimax, kay isa kita ko kumala, Pastor, nga hindi ko makatarong o lakaw kay Binhod akong katunga sa lawas.
1: Uy, Binhod, okay.
5: Oo niya. Nag-ani naman ko din sa balay si Chris Amor kay Tuki Mlamo sa Sakani.
1: Oo.
5: Nihutang ko sa iya o upat kabuok. Namaro ko, Pastor, na hinahihayog ka. Wala ang Binhod sa PCL, makatarong na kong lakaw.
1: Ay, salamat sa Ginoo.
5: Wala akong gusto simulay, Pastor, nga. Masalamat ko sa Ginoo sa nagipa. Isa niya ang kapal nga Bigimax na makatabang doon sa mga katawahan.
1: Amen. Salamat, salamat sa Diyos. Salamat kay Igan o Barangay Bantu.

0: Kinsa ni Palihog?
1: Arulgat, nabakita niya ba sir sa Ultimawi?
0: Yes.
1: Pasalamat po dako sa Ginoo kay... Sige mo, ingarin sa manang Inday ng BG Max ba? Huwag ko kabali-bali.
0: Oo. Inday, Inday Lurna?
1: Migraine daw.
0: Ano man galabat, imungulo sakit?
1: Sakit eh, gulungin ka ba sir? Gulungin mo trabaho, init magay ba?
0: Oo.
1: Nagpalit ko kay Inday, yun yan kay ni Uli. Kasi nagmaramag, wala may power ito sindahan kaya na nito kayo na baro, nagpalit.
0: Oo.
1: Wala ka man napulo, kapsul ba sir? Naayaw ko migraine, murag maulog ako mata ba sir?
0: Grabe na ikasakit kung mo atake ang sakit sa migraine.
1: Yung mo, pastor, mo cross din niya sa kuntunga, sa mata ba? Dito sa Agdan, wala na ba yun? Oh. Katungo sa una, mawag doon, ipalit ko BG Max, pastor. Wala aramag na pulo, kagapsol, na ayaw, gabi, kaluyan ni Ginoo.
0: Salamat.
1: Para bubalik ang migraine ako.
0: Salamat sa Ginoo. Salamat, gigihan ka nga ni ka-sulay ka sa BG Max.
1: Oh, salamat kaya, pastor. Mapalit ako, gutro nga, kaya kung pamilya rin, akong ipainom doon sila sa kumbata, sakit yung tiil, kaisa ro, na ayaw.
0: Na ayaw, sakit ang tiil.
1: Magibati, kanangungungo sa iyang kiting, huwag iyang,
0: mo ba? Salamat kay sa Ginoo. Pila nakadugay imong antos anang migraine mo?
1: Pastor? Mga almost 2 years akong migraine. Pero wala ba? Kaya, mabalik kung minom kong kape. Dili mo na sa doktor. Ano? Ditalogian kay sa Ginoo. Pastor. One time. Wala ka magkatulo. Wala kapsul.
0: Okay. Salamat kay Igan, Pastor. Salamat kayo.
1: Yes, salamat, Pastor. God bless. More okay. Power sa inyong program.

0: Lian,
1: taga asa?
0: Lurugan, kasurdan.
1: Oy, taga Lurugan, Lian. Ayos, ah, o si Ate Masulte.
0: Magpasalamat ko sa Vigimax, sir.
1: Pasalamat sa Ginoo sa Vigimax. Unsa na imong gibati sa lawas, Igan?
0: Nagkalibang dugo.
1: Ah, nagkalibang kagdugo? Okay. Pila nagka-adlaw imong anto sa atong kalibang kagdugo?
0: Pagtaod na, pastor.
1: Ay, taod-taod na?
0: 4 years na.
1: Ay, 4 years na. Abasin na kay ko, no? Almoranas, unsa baga, no? Unsa na imong sa doktor? Almoranas?
0: Dugo, yun sa puro, pastor, dan yung kalibang on.
1: Mao ba? Okay. So, nag-inom ka, nag-asa ka nagkapalit o gabi G-Max Plus?
0: Yes, sir. Kaibigan.
1: Kaibigan Center. So, nag-inom ka, 14 kabuki mong nainom? O niya, nawala na?
0: Oo, oh, nawala dahil. Patuloy siya na kayo, nawala dahil.
1: At tuloy ni mo kayo.

0: testimony ko sa katong akong apo ba nga gisagitan og iyan, Pastor.
1: Ah, sige, igan, palihog.
0: Ikan sa nagkatumbalon, Pastor, naabot din sa dalay, dayon. Gisagitan man og iyan ng akong apo, luspad na gid kayo. Ipainom dayon na mo og bigimak plus, dayon nakatulog siya. Pagkahuman niya katulog, pag matapos ko, wala na yung sakit ang iyan, mayon na. Pagladula na siya.
1: Pila yung edad o pila kapsula imong ipainom?
0: Isa na kakapsula ni painom, ang edad niya kay 4 na paingon sa 5.
1: Okay. So, gikan sila sinayawan o taga sinayawan sila nga mibisita diya sa inyo?
0: Taga katumbalon sila, Pastor.
1: Ah, katumbalon sila. Tapos ni anha diya sa inyo, unya pag-abot diya sakit kay ang tiyan?
0: Oo.
1: Okay. So, luspad na siya? Nang luspad na?
0: Oh, luspad kayo. Kay layo man ang diyahe. Layo-layo bagong botora sila.
1: Okay. Katong imong bana nga, unsa kay ito, murag kapoy, unsa to, murag nalimot itong testimony mo sa imong bana?
0: Oo, gipangapoy ang lawas niya, kay naglampas mong ito, Pastor, sa gumahan.
1: Oo.
0: Paguli niya, kapoy, kay siya glawas, murag nagpulang niyang mata sa kakapoy, sa kainit siguro to, Pastor.
1: Oo.
0: Pag abot niya, nagitainom na ako siya, o kuan, bigimak, and gipapahulay, pagkaugma, nakalampas na po siya.
1: Salamat ko kita itong mga BGMAX Plus Manggoda. Kani siya, kanang energize na siya. Gani, maupunti akong nagamit kay di magkikalikayan nga kapuyon ta, gumika sa mga schedules. Kini maoy, gigamit sa Diyos aron paghatag ka na ko og dugang kaligon. Salamat kayo, Igana, Mrs.

0: ¿Quién sale para yoga?
1: Liceo si Maya
0: Oh,
1: pasado.
0: Igan Liceo, ¿cómo está man Igan Liceo?
1: Salamat
0: Salamat sa Ginoo sa ipagami sa
1: sa
0: Vigimax. Yes.
1: Pastor.
0: Oo, nga.
1: Pero wala ning Vigimax Pastor, nagpadayon patingali og tulo og nana ako ang kutoy na bakok tayo. Tungod sa Ginoo Pastor, nanaa ang Vigimax Pastor.
0: Unsa kadugayon ng antos mo si Mong Totoy nga matud mo nagubag og gatulo ganana?
1: Kung ano, Pastor, kami tugod pa sa 19 pa akong edad, Pastor.
0: Uy, dalaga ka pa adto.
1: Wala ka po akong anak. Oh, dalaga.
0: Dala ka hangtod nga naminyo ka o nakaanak og tulo.
1: Oh, wala ni makutoy sa akong tulo ka anak, Pastor.
0: Ah, wa makatutoy tungod kay gaubag o ganana.
1: Baho man, Pastor.
0: Ah, baho ang gatas sa gawas. Baho ang gatas sa gawas. So, unsay na itabo, nakainom kang Vigimax Plus?
1: Oo, oh, nakainom ko Vigimax Plus, to. Kung antap ito, kami napulok pa kabuok, Pastor.
0: Oo. Oh.
1: Tapos, ipatuluan na yun ako.
0: So, unsay na itabo?
1: Nawala ang iyang ang pagtulo, tapos ang mulmul kayo siya, ang pink-pink, iyang color.
0: Kailan mong edad karoon ni Ganisel?
1: 40 na, Pastor.
0: 40. So, 19, 40, tapos 21 years ka nag-antos?
1: Oo. Oh. Mag-antos ang naging pastor. I-advise na ako sa doktor na ako ang ipa-operahan.
0: Oh.
1: Nakapun ko na akong pitas ko ito. Kabati mong lalang sa pitas.
0: Oo. Oh.
1: Pero wala po mo kuan pastor kay lisod kayo o wala tayo ikit pati mo. Gato, hindi akong salamat sa Ginoo pastor.
0: Nga niabot ang Vigimax. Salamat kayo, Igan. Igan Lisel. Tagabang.

0: Isa ni Palihog?
1: Isa na yun eh. Dadaw.
0: Dadaw. Igan Dadaw. Unsay ato?
1: Dadaw Marlon.
0: Dadaw Marlon.
1: Salamat po sa bisimap doktor kay Ugot kaya kong ipon ba? Hindi na ako. Nawala din ang ubag.
0: Ano bag imong ipon?
1: Oo.
0: Oh. Tapos nawala ang ubag?
1: Oo. Oh, hindi na ako.
0: Nawala ang sakit?
1: Nawala po ng ubag, pastor.
0: Salamat sa Ginoo. Pasalamat yung Diyos. Nga naayo ka. Salamat kayo, Palihog.
2: Si Merlin Domino ni sa Kibangay.
0: Merlin Domino. May buntag igan? Unsa may atong...
2: Kanang magtisimuli ko, pastor, sa taagi sa akong bana sa party sa yung tiil nga nagubag.
0: Nagubag nga noon sa yung tiil nga nagubag man? Noon sa?
2: Kanto, pastor, kanang natumba siya sa motor dayon nasunod o gamay ang yung tiil.
0: Oo.
2: Dayon, nubag yung to, pastor, hantod nga nagnanak siya, dugay kay naulian mga... Uy. Lima ka bulan niya nga gidala-dala niyang tiil nga nagubag.
0: Oo.
2: Dayon, nagtumis doktor, pastor, ang kainan sa doktor, putlon daw.
0: Putlon? Taas iyang sugar? Taas iyang sugar?
2: O, itanawin sa doktor niyang sugar, namin naman kaya niyang sugar.
0: Oh, pero kay nagnana na putlon ang remedy, ang solusyon.
2: Oo, kay mura na mag-mixin, pastor, ang iyang tiil.
0: Sige, igan.

0: Onya.
1: Ngayon, kanto pastor, nagulit na yung medical sa doktor. Nakabilib lang po sa testimony na daban tayo nga data. Ayos sa pinakagi sa inyong bigima, ngayon kambal. Mga pastor nga, natisting niyo nagpalit din ko ni Igan Chopi. Nagpalit po gimara ka mo, pastor.
0: Oo.
1: Anton, atong dito tumak ang isa, gitam, blacklist na ako ang isa. Dito rin, pastor, nawala tong baho nga. Galis na sa yung tiin. Lumaragyod ka mo, pastor, ang iyang nahurot ang to. Nauga kayo na yung tiin.
0: Okay.
1: Kanya, nagdugang kagpalit na yung nagto. O, dugang kuglima. Ang tumaragyod yung nakaayo sa yung tiin, pastor.
0: Amen. O, sala, well, alima kabulan siya nag-antos. Salamat sa Diyos. Merle Domino o Barak...

0: Pastor Dan. Si yes. Igan Normani sa Mailag.
1: Igan Normani. Ah, yes. Hello, ate. Ah, hello, Doc.
0: Okay na si Mel, Pastor Dan. Akong gipa-double dosage sa BG Max.
1: Salamat kayo. So, okay na siya yung
0: ubo? Double dosage. Yes. Doha sa buntag, doha sa gagabi. Pati sa utso, nainumpot siya. So, wala may overdose. So, akong gipadaghan o inom. Unya, dayon ang iyang tiil nga sakit kaayo. Akong gihaplasan o ganang giabrihan na ako ang BG Max. Yes. Akong gihaplasan. Pagka mata niya, okay na siya.
1: Glory to God. So, wala na siya madayon o admit. Salamat
0: Praise
1: kayo.
0: Praise the Pastor sa BG Max.
1: Yes. Yes, salamat
0: Thank
1: kayo. Okay, Igan.

0: Lianel Castordan.
1: Taga-asa?
0: Lurugan, Castordan.
1: Ay, taga-Lurugan. Lian. Ay, yes. Kasi Ate Masulte.
0: Magpasalamat ka sa Vigimax, Castordan.
1: Pasalamat sa Ginoo sa Vigimax. Unsa dai imong gibati sa lawas, Igan?
0: Nagkalibang dugo.
1: Ah, nagkalibang kagdugo? Okay. Pila nagka-adlaw imong anto sa atong kalibang kagdugo?
0: Pagtaod na, Castordan.
1: Ay, taod-taod na?
0: 4 years na.
1: Ay, 4 years na. Abasin na kay Kono, Almoranas, unsa baka, no? Unsa dai imong sa doktor? Almoranas?
0: Dugo yun sa puro, Castordan, yung kalibang on.
1: Mao ba? Okay. So nag-inom ka, nag-asa ka nagkapalit o Gavi G-Max Plus?
0: Yes, sir. Kaibigan.
1: Kaibigan Center. So nag-inom ka, 14 kabuki mong nainom, o niya, nawala na?
0: Oo, oh, nawala dahil. Patuloy siya na kayo, nawala dahil.
1: At tuloy ni mong kanipalihog.
2: Rizel, si Maya.
1: Oy, Igan Rizel, kamusta man Igan Rizel?
2: Magpasalamat lang ang pastor sa G-Max.
1: Salamat sa Ginoo sa ipagami sa G-Max. Yes. Oo.
2: Pero wala ning G-Max pastor, nagpadayon patingali o tulo o gana ako ang kutoy na bakot tayo. Tungod sa Ginoo pastor, nanaa ang G-Max pastor.
1: O sa kadugayon ng antusin mo si mong tutoy, matuloy mo nagubag o gatulo o gana na?
2: Kung ano, Pastor,
1: kami tugod
2: pa sa
1: bisinoy, di
2: pa akong edad, Pastor. Uy, dalaga ka pa ito. Wala ka po akong anak.
1: Oh, dalaga. Hantod nga namin niyo ka o nakaanak o tulo.
2: Oh, wala niyo makutoy sa akong tulo ka anak, Pastor.
1: Ah, wak makatutoy tungod kay gawbag o ganana.
2: Baho man, Pastor.
1: Ah, baho ang gatas sa gawas. Baho ang gatas sa gawas. So, unsay na itabo, nakainom kang Vigimax Plus?
2: Oo, oh, nakainom po Vigimax Plus, Pastor. Kuantap ito kami, napulok pa kabuok, Pastor.
1: Oo. Oh.
2: Tapos, di patuluan na yun ako.
1: So, unsay na itabo?
2: Nawala ang iyan ang pagtulo, tapos ang mulmul kayo siya, yung pink-pink, iya ang color.
1: Pila yung mga edad ka ron ni Ganisel?
2: 40 na, Pastor.
1: 40. So, 19, 40, lato so, 21 years ka nag-antos?
2: Oo. Oh. Mag-antuto nga gibastog, i-advisean ako sa doktor nga ako ang ipa-operahan, na-apon ko na akong pitas tutoy, kabati mong lalak sa pitas. Pero wala ko mo kuan pastor, kay
1: lisod
2: kayo o wala tayo ikipatino. Dato, hindi akong salamat sa Ginoo, Pastor.
1: Nga niabot ang Vigimax. Salamat kayo, Igan Lisel, taga-barang.

0: Esa tipa de yoga.
1: Feliz toda la semana
0: Oye,
1: pasada.
0: ¿y Gandisel? ¿Cómo está, mani Gandisel?
1: Nos pasaramos con un pastor, pastor, para Vigimax.
0: Salamat sa Ginoo, sa
1: No,
0: ipagamit
1: quiero
0: sa
1: sa
0: Vigimax.
1: Ginoo,
0: Yes?
1: pastor.
0: Oo.
1: Pero wala ning Vigimax, pastor. Nagpadayon, patingali, o tulo, o nga na ako ang kutoy na bako tayo. Tumod sa Ginoo, pastor. Nanaa ang Vigimax, pastor.
0: Unsa kadugayon ang antos mo si Mong Totoy nga matimo nagubag og gatulo ganana?
1: Kung ano, pastor, kami tugod pa sa 19 pa akong edad, pastor.
0: Uy, dalaga ka pa adto.
1: Wala ka po ang akong anak. O, dalaga.
0: Dala ka hangtod nga naminyo ka og nakaanak og tulo.
1: O, wala ni makutoy sa akong tulo ka anak, pastor.
0: Ah, wa makatutoy tungod kay gaubag og ganana.
1: Baho man, pastor.
0: Ah, baho ang gatas sa gawas. Baho ang gatas sa gawas. So, unsay na itabo, nakainom kang Vigimax Plus?
1: Oo, nakainom ko Vigimax Plus, sir. Kung antap ito, kami napulok pa kabuok, pastor.
0: Oo.
1: Tapos, ipatuloan na yun ako.
0: So, unsay itabo?
1: Nawala ang iyan ang pagtulo, tapos ang mulmul kayo siya, ang pink-pink siya, ang color.
0: Kailan mong edad karoon ni Ganisel?
1: 40 na, pastor.
0: 40. So, 19, 40, tapos 21 years ka nag-antos?
1: Oo. Mag-antos ko naging pastor. I-advisean ako sa doktor na ako ang ipa-operahan. Na-apon ko na akong pitas tutoy, kaya matin mong kalang sa pitas.
0: Oo.
1: Pero wala ko mo kuan pastor kay
0: pobre lagi
1: isod kayo o wala tay ikit pakimo dako gyud akong salamat sa Ginoo pastor
0: nga niabot ang Vigimax. Salamat kay Igan Lisel taga

0: Kinsa di palihog?
1: Si Igan Prune, Sarador, sa Magsaysay, kitaw-taw. Magtestimony kong pastor ba, nag-inom ko BG Max.
0: Oo.
1: Ang akong gibate, diabetes.
0: Oo.
1: Sa niaging buwan, nagpasiugar ko, 444.
0: 444?
1: Oo. Oh. Dayon, nagpasiugar ko utro, 107 na lang pastor.
0: Wow, glory to God. Kani ato, sa
1: 444.
0: Okay, nakaginamintin.
1: Ay, Vigimax, pastor.
0: Kani ato, sawa pang Vigimax.
1: Ay, dagan ang klase, pastor, akong iinom.
0: Dagan, sige. Tapos, wala ni kunog sama anak kaubos karon.
1: Oh, wala ni pastor.
0: Karon Vigimax imong giinom, nahimo na lang 100.
1: 107, pastor. 7.
0: Gikan sa 444.
1: Oo.
0: Tulo ka 4. Pila ka kapsula imong nainom na?
1: Murag mga 20.
0: 20?
1: Pastor.
0: So salamat sa Diyos. Tatao na nga imong gibati nga taas imong sugar.
1: Ay, 15 na katuig, pastor.
0: Ay, 15 na katuig. So dako ka nagasto sa imong maintenance?
1: Dako na yun, pastor. Nga, daka na kayong klase nga mga herbals kung giinom. Nga, dirira sa Big Dimax ni ubos ni pastor.
0: Ubos, salamat sa Ginoo. Salamat kayo sa ipangalan ka ni Ani.
1: Prune Sarador sa Magsaysay Kitaw-taw.
0: Prune Sarador.

0: Tol, Igan Inda ni.
1: Yes, Igan Inda.
0: Ako ba na to, Tol? Si Igan Bibi.
1: Oo, naunsa imong baba? Ba na
0: niya? Yung trabaho, magulpanday niya. Stress kayo siya ba? Iguligikan sa balay, agikan sa yung trabaho. Tapos? Tapos, di kayo ang lawas. Pag abotin sa balay, halos murang din ang ulihok niya. Pagka, pag anang gabi, hindi pa inong lato siya, duha ka buok niya. Pag abuntag, isa nga lang, hindi ko na kayang paminaw. Murang tauhay ko na kayo.
1: Ini ato mong Convenience Max Plus actually maay ni siyang energizer. So man ni siya ang nindot kani sa tugi pangkapoy mag-inom gyud og Convenience Max Plus kada. Kung ikay ni siya katabak. Salamat kay Igan Inda, salamat kay Gayo ha.

0: Kinsa ni palayog?
1: Turin Lingbore.
0: Oh, kita ka asa ka Igan?
1: Tagabantuanon.
0: Tagabantuanon. Ang sa ato Igan?
1: Mag, simulin yung tako sa Digimax.
0: Yes, go ahead Igan, padayon.
1: Kita akong record, okay. Ako kung tungi, sulayan nga, ginam ko, usalan yun ka, Digimax. Natiwala lang ko, wala naman, nigawin akong gibati. Tungod na, tungi yung ako, usalan yun ka. Kapsura sa Digimax. So, magpasalamat ko na ang Digimax po ay nakatabang ngayon sa akong gibati o daan na ikaya nga akong paminaw.
0: Salamat kay Igan, Lingling, Boris.

0: Hello.
1: Yes, akin siya ni Paliog.
0: Igan Bering ni Pastor Dan.
1: Yes, Igan Bering o si Ato Igan Bering.
0: Asong mama Igan Bang, yung Gwitter bito sa Liog.
1: Oo.
0: Gamay na ba ya?
1: Ay, ni gamay na. Dako ba kayo yung Gwitter sa una sa Liog niya?
0: Oh, dako na yung Gwitter niya. Karo ni kupus-kupus na.
1: Kupus-kupus na. Pila kabuk yung nainom?
0: Nakapalit man ko diya o isa kabuk
1: niya. Sutiliya.
0: Pastor.
1: Yes.
0: Anam-anam lang niya. Inom. Inom.
1: Okay. Salamat sa Ginoo. So, nakita kin mo alibyo sa diyan ni gamit sa Vigimax Plus.
0: Oh, mo anak lagi ko diyan, Pastor, kung magpalit ko Vigimax.
1: Okay, sige. Ani, bisita lang mga igan. Pwede po mo kung magpalit mo gutil ya, na po diyan sa kuhan sa Basco's Pharmacy. Naya po yung retail diyan.

0: Isa ni Palayog.
1: Si Annabelle na pala yung address na kurang to, sir.
0: Okay, igan Annabelle, unsa may ato?
1: Kanang salamat nata ko sa Dino Pastor ba sa akong bana dito, Pastor. Before siya natulog, Pastor, sa DG Max to, Pastor.
0: Oo.
1: Kanang before siya natulog atong gabi, Pastor, sakit iyang liog, Pastor. Kanang more stiff neck, Pastor ba?
0: Ah, stiff neck siya. Oh.
1: Niya, anang pagkakadlang, Pastor, pagbangon niya, pati naging sakita, Pastor, tinong mga sub siya, di naging malingi ang iyong liog. Niya, ang katong DG Max, Pastor, nga isa ka buok, ako na itong nabawasan, mali, gamay na nandiyan siya kaayo, Pastor, ba nga bilin.
0: Ah, imong gibuksan, tapos gibawas. Asan mo dahi gihaplas?
1: Akong gamit, Pastor, akong gihaplas sa iyang liog, Pastor. Diha na yun, Pastor, pagkatantot, Pastor, wala yung sakit sa iyong liog, Pastor. Makalingi na yun, Pastor, wala na yun.
0: Oh, so sa ito, pag gamay na lang nabilin, kay imong nakuhaan ang daan. So,
1: imong oh, nakuha na ako daan, Pastor.
0: Gitakloban ni mo balik, tapos karon pagbatani mo sa buntag, sakit ang liog si mong anak, as imong bana,
1: oh, oh, Pastor.
0: Imong giyaplasan.
1: Akong giyaplasan, Pastor.
0: Tapos, nawala dayon ang sakit.
1: Oh, nawala dayon, Pastor.
0: Pila ka minuto, pila ka segundo.
1: Isa ra, Pastor. Kaya isa ra ako plus eh.
0: I mean, mga isa ka minuto, nawala din ang sakit.
1: Oh, Pastor. Oh. Simulja, Pastor.
0: Salamat, salamat sa Diyos. Igan Annabelle of...

0: puno ng inspirasyon ang gigising sa'yo sa umaga mo. Pinagpalang musika.
1: Pinagpalang musika.
0: Kasama ang pastor ng bayan.
1: Pastor ng bayan.
0: Na si Pastor Dan, ang kaibigan mong maaasahan.

Once again, good morning, good morning, good morning mga soging tig pamina. Sa kamalipay yung buntag, ganatong tanan din. Sa mga pinalanggang soging tig pamina. Ulang kita karon sa Hulyo, Pizza Dos Tuig 2021. Pagkapaspas sa tuig, paspas sa bulan.

0: Kamusta sa itong mga suking di paminaw sa ilang tagsa-tagsa ka puloy anan? Nga sa'yo kayo nagmata, doon na yung mga excited, mga alas 3 pa lang nagmata. Doon na pa gani alas 2, no? Sa kadlaw, nagmata na arong pagpaminaw sa itong programang Binagpalang Musika.
1: Ibibigay ang lahat sa akin.
0: Kamusta namong tanan din? Inaot nga naamo sa malipayong pagpaminaw karong buntaga. Doon po gigitan out din sa kwan. Ako pang gipang remote. Yes, good morning, good morning, good morning to Regina Pintikasi. Ayan. And good morning, Pastor Vincent, watching from Kapitan Angel Malaybalay City. Kay Ante Damisola, may buntag na kanimo Isidra Aying, good morning. Sana magkingsunan din sa Hingog City. Once again, good morning, good morning, good morning ka na itong tanan. Live kita din sa Hingog sa 104.9 Real BTD FM Hingog City. Sa 79 kabarangay nini sa itong mga pinalanggang kapitanes, may buntag ka na itong tanan. Huwag samahan sa syudad, Mayor Eric Canios.
1: Pinagpalang tunay ngayon ang aking
0: Igan Leonardo and Igan Victor Bantoto o sa kamalipayang buntag di kanimo. E man sa itong pinalagang pastor, ang pastor ng bayan, Pastor Dan Danggal.
1: Pinagpalang
0: sa kamalipayang buntag di kanimo, pastor.
1: Ngayon ang
0: Francis Ralph Dinupol Liemet. Good morning, good morning, good morning. Gina Bernaldez, may buntag da kanimo. Igan Gilord Rosalinda, may buntag. Gian Kasipong Viola Deligos, good morning. Muna si pinakaunang nag-comment sa atong live, no, si Gian Kasipong Viola Deligos. Good morning sa Virginia Rimiratos. Sana magkaigsunan, pwede din nyo i-follow akong Facebook Live, Igan Binzar. Ang pangalan sa akong Facebook, Igan Binzar. Pwede po mag-message ako, pinaagi sa itong cellphone number or mag-text ako, pinaagi sa cellphone number sa 09-555-48-2225. Once again, 09-2-5 48 Tulukato 5 Dayon. Good morning, good morning, usab kay Imelda Ligario. Sa muling buntag na kanimo. Good morning, Pastor Vincent. Salamat. Og dalaygon ang buhing Dios ning kabuntagon uban sa awiting makalangit. Glory to God. Salamat, Pastor, gikan kay vlogger Nelsa Loves. Rosinda Pangilan, good morning din sa Malaybalay City. Reselda Daog Romo, good morning, good morning. Pero makiigsunan na anak karon sa financial problem, no? Kasagaran yun, makita na ako, kasagaran sa mga problema sa mga tao is financial. Binasa itong mga kanang nagkalisod, no? Nagkalisod sa kinabuhi. That's why, sa din na malandong sa pulong sa Dios gabi, kay chatan ko ni Pastor Dan na ako sa mag-program karong buntaga. Lord, unsa may hatag nimo sa kong mensahe karon? Ngayon gihatag ang about sa mga kanang ang imo bitong kagahapon nga gusto sa Ginoo nga baguhon. Kanang panglantaw nimo sa imong kinabuhi nga abi nimo wala na, pero gusto sa Dios nga baguhon kay gumikan aduna siya plano kanang. Ginoo tong mensahe karon. Before that, gusto ko kumustahon atong mga kaibigan sa naglaing mga dapit. Live kita karong madungog o gingoman sa nakahukap sa mga radio station sa Tibuok, Mindanao. Sa atong mga master technician din, ha, na sayo kay magmata aron sa pag-hookup ka na to o sa kamalipayang buntag di kaninyo. Declaration ang inyong pamilya. Kanunay adunay mag-flow nga blessing, human protection, maayong panglawas sa matag-usap. Kaya nagtabang. Kaya ang nag-ingon man ang pulong sa Dios nga your labor is not in vain. Kana isa ka na sa nahimukang kabahin sa ministry. Isa ka na sa nahimong kabahin ka sa ministry. Sa pagwali ang pag-ministry, even sa paglihok nimos, kung anak ka sa simbahan, nang limpyo ka, nahimo kang budigas panalangin, nagtabang ka. You are the part of menace. Kanang pag-tune in mo sa radyo, isa ka sa part of menace.

Good morning to Renato Raka Duron, Blaise Morning, watching from Trento, Agusan del Sur. Morning Pastor Benzar, Marjun Mariel Orbita, family watching from Kaligutan, Laak, Dabaw di Oro. Sir, magigsuna sa Dabaw di Oro, may puntag na kanyang tanan. Pastor Noni Peter Dadap, good morning, diya kanimo. O sa itong pinaka-gwapa o pinaka-ambungan o pinaka-mapahiyumon o matinabangon din na sa Waolano del Sur atong leader din na Igan Diding Pugasa Sibo sa mga board of director or board of trustee. Julieta Babida, good morning din na sa Barangay 20 Barangay 20 Hingog City. Nakalagayan ang aking mga magulang. Makaigsunan bago ito para sunan sa kanindot nga awit alang ka na itong tanah. Usa sa mga version na ni Max Urban nga You Raise Me Up, no? Nindot kayo nga pamalandungon ang maong kanta. Kung ato ma-imagine si Max Urban tungo nagakanta og mga kanang bisaya nga song o karon nagkanta siya kaniyang gi-revise nga himo niyang bisaya kaning You Raise Me Up nindot kay paminawon. Alang ka natong tanan nga kinahanglan mubarog kita luyo sa mga kabugaton o kalisdanan sa kinabuhi.

Yes, thank you Lord sa pagsapnay sa imong gugma kanam. Isapnay mo kami sa imong pagmahal. Do you imagine inana ta ka palangga sa Ginoo kay hinigugma yet ang gisapnay ba no? Pero tag niya murag mga bag-ong anak yet ang gisapnay. Live na kita dinhi sa Big Light Radio 96.5 Kibawi Buginon. Yes, ra magigsoon. Good year, good evening Pastor watching sa Mankialam Tagum City. God bless you. Naminaw mi karon dinhi Junalin Katahum Campano. Watching from Saudi Arabia Pastor, patimbaya ko sa akong family. Dawat o Glasino family sa Sungko Lantapan, Tangkulan na Talakag Bukidnon, labi na sa akong bana, Ernalda Lagsino o sa akong anak, si Erica Joy. God bless you, gikan kay Ezel Grace Lagsino Dawat. Morning, Pastor Binzar, Marjun Mariel Orbita, family watching from Kaligutan, Laak, Davao de Oro. Salamat sa pulong sa ginuoning kabuntagon, Pastor Binzar. Og morning pod kay Pastor Dan, kay Marjun Herrera Orbita. Good morning, good morning. Good morning, usap guys, atong pinalanggang kapitan dinhi sa Barangay 23 sa kay Kapitan Armilita Pahi. Good morning, dia kanimo. Atong buutan. Alos na nandini sa Barangay 23 sa miyembro na sa kaibigan. Good morning Pastor Vince, watching from Puro Kashiri, Barangay 20, Julieta Babida. And good morning Pastor Vince, salamat sa Ginoo. Pagpukaw sa iyong kabuntagon, igreet na ako akong Mama Sina og Mama Miding diya sa Barangay San Miguel sa tanan nga miyembro sa kaibigan. Salamat Pastor, gikan kay Emeline Rilayosa of Barangay Libon. Morning Pastor Nisel Al-Ag ng Santo Cano Linaw, Matalam, North Cotabato. Nagtanaw ko live sa imo Pastor kay ganahan ko maminaw sang mensahe sa pulong sa Ginoo. Daghang salamat kanimo Nisel Al-Ag. Buntag may buntag di ka. Once again, magkaigsunan, don't forget to share our live. Ay magkalimot sa pag-share sa itong live. Ang uban, maglisod mag-share. Kay walay nakabutang nga sharer ng word. No? Nga na-sharer ng word. Kanibitaw, murag na'y araw nga patagilid. Makita nyo na'y mga kanang na'y bulak, na'y star, o kanang na'y araw nga patagilid, nga nagtagilid o tudlo ang araw. Muna'y pindutan ninyo para ma-share ninyo itong live. We have 158 viewers no right now sa atong live. Maganindot magod kung ma-share niyo atong live magkaigsunan bisan ang inyong mga higala, ang inyong mga relatives nga friend niyo sa Facebook, makahimo sila sa pagpaminaw sa pulong sa Dios. Huwag na sayod kung ang ilang kinabuhi anang higayon na sa diyang magtanaw sila sa Facebook, anaa sila sa makagulanan. Ang pulong sa Dios may maghatag ka na to kaliko, no? May maghatag ka na to kanang pagdasi, umukomfort ka na to sa diyang anaa kita sa makalistan. To all listener and viewers sa Binagpalang Musika Programa, especially to you, Pastor Egan Bizar, have a nice, blessed Thursday morning. Thank you, Lord, for waking me up this morning. Gikan kay Joy Anted James Sola. May buntag, Egan Bizar watching from Talibon, Bohol. At magkaigsunan din sa Talibon, Bohol, sa Visayas, sa Bohol. No? May buntag ka na itong tanahan. Kaya itong programa din sa Talibon, Bohol. Oras na magkaigsunan, alas 4:25 na. Maraming mga panghitabo sa kalibutan. No? Paghuman sa giyera sa Iraq, sa US, adunay mga panghitabo sa Israel, sa Gaza, mga Palestine, aduna na po yung mga karun, grabe kainit, Europe. Ang Europe karun nag-antos sa sobrang kainit. No? Pwede na sila magprito daw sa gawa sa ilang panimalay. Nagpanic buying sila sa mga aircon o mga electric pan. Grabe na. Grabe ang panghitabo sa kalibutan. Ang mataw nagkaguliyang tungod sa gamay lang ang mga panghitabo. Saon na lang.
sa pag-abot sa Ginoo. Pag-abot sa Ginoo, mutingog kang trumpeta, ug moabot si Jesus Christ, sinapnay sa panganod, uban sa nagdilaab nga kalayo.

0: Maying puntag igan bisar watching from Talibon, Bohol. Yes, atong kaigsunan din na. Good morning, Pastor. Good morning to Rudy Guevero. Good morning, good morning. Kay Gemma Turihas, no? Dinas Talibon, Bohol. Maying puntag na kanina. Maying puntag, Pastor. Carmila Apana Paloma. Good morning, good morning. Morning, Pastor Vincent. Dalay ko ng Diyos ning matahom nga kabuntagon sa iyang pagpukaw aron makapaminaw kita sa iyang pulo. Buntag na kanimo, Jenita Okoy Di Ansay. Igalisan igan Danilo Beltran, may buntag na kanimo. Pero magkaigsunan, once again, sa gusto mag-message ako, ha, pinagi sa akong Facebook Live. Gusto po mo makabalo sa pangitabo sa akong ginaboy everyday din sa Hingog City. Pwede mo follow sa kuha. Akong Facebook is Igan Binsar. I-follow lang ko. Then pwede mo magbinsay sa kuha, mo text sa kuha, pinagi sa text, no? Akong number is 09-555-48-2225, no? Once again, 09-5-48-2-5 dayon.
1: Dakila ka, O Diyos, sa aking buhay.
0: Good morning, Pastor Benchow. Watching live, Gabuna, Kasisang, Malaybalay City, Bernard Malaubang. Malaubang, yes. Good morning, Pastor Binsar, og sa akong palanggang silingan, amping kanunay, Igan Binsar, ang Hilita Kanduli Ruda. Kiaot sa Porokdo, Sitio, Monsanto, Banlag. Valencia City siguro nino. Banlag. Kasi dili pa Banlag. Sabi ang kanindot, pati ang silingan, no? Pati ang silingan ba, itimbaya? Ang silingan nako, no? Paplay ko na ami sa prayer sa Malungon. Salamat, Pastor. Gikan kay Rosinda Pangina. Morning, Pastor Dan. Pastor Binsar. Good morning, usab. Margie Lagudakin. Ano makiksunan? Bago kita padahan sa anahan na mamalandong sa pulo sa Diyos. Sa kanindot nga awit, alang ka na tong tanan. Gipangga kita sa Diyos. Ikaw, ako, kitang tanan. Gipangga sa Ginoo.

malipay ang Ginoo kung moduol kita diha kanis. Uban sa pagsalig kamak sama kang Jeeves. Ang tinuod nga pag-ampo adunay tubag gikan sa langit. Kung matinud anon kasi mo pag-ampo karon, nakasigurado ka nga adunay tubag na gikan sa langit. Ingon niya Salmo 91 verse 15, Salmo 91 verse 15. Muduol siya kanato ug tubagon ko siya. Uban

Dan selamat adios sa manindot nga kanta, no? Manindot sa mong kanta. Atong pagtagad ni mga mensahe karong buntaga, Ikso. Good morning, adugay na minaminaw sa imong pag-ampo, matagadlawon. Murag matandog ang among kasing-kasing, labi na ug magtugtog sa kanta sa Panginoon. Murag mawala ang among problema from dahilayan ay nilita lugmay. May punta ng mag-aisonan din na sa dahilayan ay nilita lugmay. Glory to God. Salamat sa mensahe sa Dios, Egan Benz. Pagtugyan o pagsalig nato sa atong Dios, mao'y hinungdan nga makapadayon ko sa akong pagpangalagad. Take care always, Pastor Benzar, gikan kay Junaline Layawon. Good morning, Pastor Egan Benzar. Daghan kaayong salamat sa pulong sa Ginoo nga imong gi-share karon. Dako kaayong kahimuan kanamo mga namati karon. Usa na ganito sa verse sa Jeremiah, kalimot ko, Pastor. Jeremiah chapter 29 verse 11, no? Jeremiah chapter 29 verse 11, igan in dimensya. Atong matagamtang dito ta ninyo maupan. Tagad sa natin yung pagtagad ng mga mensahe din sa text, no? Kung gusto mag-text ka na kung makaigsunan, kuwalan nyo ang number 09-2-5-4-8-2-5 dayon. Salamat, Pastor Ben, sa pulong sa Dios nga imong giwali karon kini nakahatag kadasig kanamo sa pamilya. Thanks ising ucharon sa umpil ni tagatangkulan lerungan talak. Take note ko now, you text message karon sa radyo ministry sa 1 Chronicles chapter 4 verse 9 to 10 and Jeremiah chapter 11 verse 12, the life of Jabez, prayer of Jabez. Bless kaiko sa message ninyo. God bless you. Good morning, Pastor. Kinsa man ito? Good morning, Pastor. Egan Benzar, naminaw ko kanunay sa radio ministry ninyo, Pastor. Ni Pastor Dan na nagasugod o naka-take note ninyo sa minsay kanunay taga-Kadlawon. Sobra na upat katuig kanunay kusubaybay sa text sa message. Maka-inspired ka na ko ang akong espirituhanon sa akong kinabuhi. Makabuhi sa akong kalag, espirituhanon. Salamat. Ining pinagpalang musika, radio ministry. Bless, O Lord God, Father ministry ni Pastor Dan, nga kauban nimo sa radio ministry. Bless kaayo, buhing paglaom akong pagtuo diha sa Ginoo. Thank you so much, Father God, Lord Jesus, Holy Spirit. Tune in ko karon text message from Pastor Egan Benzar. God bless you. Gikan sa 1479. Nakalimot ko si pangalan ni murag familiar sa kuha ngayon. Salamat sa pulong sa Ginoo. Glory to God, gikan kay 8032. Good morning sa inyong programa. Mayong may hinungdan sa akong pagbalik pagduol sa Dios. Salamat from Baclayon, Lantapan. Ay, glory to God. Hallelujah. No?

Pasabag Kapsul, mapalit lang sa atong mga opisina sa kaibigan o sa mga store kung asa nga ginabutangan ni Pastor Dan. O sa mga partner nato nga mga radio station. Kung asa ta nag-hook up nga radio station, mapalit ang atong BG Max Plus sa Bagkapsul. Kung asa ka karon nagapaminaw nga radio station, ginahangyo ta ka nga dito ka mo palit og BG Max Plus sa Bagkapsul. Kay pinaagi sa imong papalit ni ana, isa ka sa nakatabang sa atong ministry. Sama sa giingon. How many times, especially dito sa hingog, na pasalamat ta kay grabe na ang atong mga nisuporta sa atong BG Max Plus din sa hingog. Kung nakahatag na ta kay Pastor Dan, aron makatabang ta sa registration, huwag dyan po nang gihimo sa uban. No? Sa mga laing-laing mga store, nga kung asa si Pastor Dan ang gabutang, sa mga opisina nato sa kaibigan, sa mga radio station, kung asa kita madungog, si Pastor Dan ang gabutang ni Ana, ato ka ng suportahan. Dinata mo pali. Kay isa ka sa nakatabang sa atong ministry sa pinagpalang musika. Kaya atong pinagpalang musika, gipanalanginan sa Dios. Pinaagi sa panalangin, gigamit ang BG Max Plus Capsule, ang Aroma Herbal Oil, ang pinagpalang lana. Ibayad man yun ta. Natural lang yun na sa kalibutan nga mubayad ta. Dili pwede nga libre na. At doon na mo gamingon, Pastor, dili dahil libre. Pastor nga, pulong man sa Ginoo ang giwali. Iksoon, gabayad po sila sa kanang kuryente. Gabayad po sila sa tao nga mag-tune in sa atong programa. Ano kinanglan, mubayad po ta. No? Gabayad ta sa tanang radio station kung asa kita madungog. Kung sa atong mga expenses. O nang dagang salamat, pasalamat yun ta sa BG Max Plus Herbal Capsule o Aroma Plus Herbal Oil. At yun ay ingon nga, Pastor, lahi lagi ang color ni Pastor, inhani lagi ang color ang gipalitan sa uban, inhani lang ang color gipalitan. Di ko maka-explain na iksoon. Kasama sa kong ingon, kung gusto mo legit, gusto mo nga kanang sigurado ang produkto nga inyong mapalit, palit mo sa gina endorse ni Pastor Dan kung asa kini mapalit. Especially sa mga radio station kung asa tamadungog. Sa atong mga opisina, like example, dinisingog, mapalit lang ang atong BG Max Plus Herbal Capsule dina sa Kaibigan Center at Bang Salibitaryo Clinic, dinisingog City. Dina po sa iyong lugar, kung aduna tayong mga opisina din ha, aduna tayong mga store din ha, nga gina-endorse ni Pastor Dan kung asa mapalit, din ha po mapalit ang atong produkto. Daghan biya kapiki karon mga aroma, no? Daghan kapiki tungod sa kakusog mong sa produkto, daghan ang gapiki. Kapalo biya kani mga tao ang uban nga magkuan lang musubay sa panahon kung asay uso dito po sila maghimo, no? Manang, para ma-aware ta, sigurado ta nga garantisado og epekto o kana atong produkto, sigurado nga maogyod na ang tatak sa pangalan nga BG Max og Aroma dito mo palit sa gina-endorse ni Pastor Dan kung asa nga store nga mapalit ang atong produkto. Aduna po tayo karon nga coffee. Ako pang tanawon tong picture sa coffee din. Sigo pangapi ato, sigo pamalit ato, pero nakalimot ko siyang pangalan usay. Herbiva, no? Herbiva din ang pangalan niya. Herbiva Coffee Blend. Kaya Herbiva Coffee Blend, mauni bag o karon o kusog kini sa hingog, no? Kusog kini singog pilang, ang gipadala sa hingog. Naanan tayo, upat ka pack na bilin, no? Upat ka balot na ito na bilin. Kaya kini Herbiva Coffee mga kaigsunan, wala kini sagol nga asukal. Ang gigamit nga asukal ni ini, mawa ang stevia. Butsabot stevia, tanom na siya. Nga mao'y gigamit aron pagpatamis ni ining kape nga Herbiva Coffee Blend. Aduna kini robusta coffee, ang pinakanindot magod nga kape. Kinahanglan na ayoy kanang coffee.

0: No? Kay kung wala mo'y kopi, sama nang magkapilang ka nga, wala'y kopi, lain ang lasa niya. Mo nang kinahanglan na'y robusta coffee, na'y coffee, na'y chia seed, na'y spirulina, na'y barley grass. Kaning barley grass, nasa hayod ta kung unsa ka epektibo ni. Moringa. Kaning moringa, mo ano siyang itawag nga mga malunggay, no? Turmeric. Adunay turmeric, adunay tungkat ali, adunay mangustin, adunay guyabano, adunay insulin plant, kanang insulin plant. Aduna po insulin plant, no? O stevia leaves, nga pangpatamis sa atong Herbiva Coffee Blend. Ug available na ni magigsunan. Available sa mga gina-endorse si Pastor Dan nga mga store. Asa gina-endorse. Diri sa Bingog, available sa atong opisina. Kung nay nagbaligya ani lain nga Herbiva Coffee Blend nga wala gina-endorse aw, pagduha-duha na magpalit. Kaya imbis mamaayo mo, makabenefit mo sa mga nutrients ni ini o mga ingredients ni ini, kasi unya makadaot, no? Manang kung asa gi-endorse nga mga store, dito mo palit. Herbiva Coffee Blend. Ang pagkarindot ni ini mo nang ganahan po ko, ako sensitive ko sa kape, kasagaran, gakapi lang ko kanang, ito gana, kining kanang mais nga mais nga kape, eh, gabi ko ka panahuton, grabe ko magsakit ang tiyan, acidic ko. So din, gitilawan ako ng ang Herbiva Coffee. Sige na kong palit. Kung nasayon si Ganlisa na, nga si ko palit gahapon, sa hapon, nagpalit na po ko. Kaya nindot siya, dili siya mutaas ang imong acid. Ang pagka nindot ni ini, nindot ang iyang lami. You know? Kanang murag, makaingon ka ba nga, murag normal lang yun nga kape. O, bisa normal lang siya sa imong panglasa, aduna siya nutrients nga nga makuha ni mo, makuha ni mo, kay gigama siya sa mga herbal nga mga tanong. Okay, yun mawala ang coffee para na yun tayo malasan nga coffee. Kanang aduna maglutaw-lutaw bitaw nga itom-itom, matingala, wala, nalagi naglutaw-lutaw nga itom nga gagmay. Mao ka nang ginatawag chia seeds, no? Chia seeds ang tawag anak. Pwede mo tingala mo ba? Chia seeds. No? Nindot ka na igsan, nindot. Ay na ilabay ha? Apila nag-inom. Ako gani, malingaw gani kung akong paakon kay murag mubuto-buto siya ba? No? Chia seeds na siya. Ang chia seeds nindot alang sa atong panglawas. Kung follow vitamins ng chia seeds, aduna gay uban gani, makita ni manang sa kanang sa mga China, ibutang lang sa tubig ang chia seeds og ilang imnon na siya. Og daghan na siya sa mga kwan, sa mga sa mall ang chia seeds, no, imong paliton pero mahal lang siya. Pero naa na sa Herba, Herbiva Coffee Blend. Oras na magkaigsunan, nasa nang oras alas 5:38. Salamat sa Aroma Plus Herbal Oil Japan ang pinagpalang lana.
1: Na parang nasusok
0: ka. Aroma din ni Sengog. Adunay gibilin din ni 400 plus nga bottles. Pero isa ka bulan ng kape, no? Hurot na. Nagbulan na ba? Yes, isa ka bulan kape, hurot na. Kaya kusok atong Aroma Plus Herbal Oil. Ang pagkanindot pati atong aroma makaigsunan. Kay purong herbal, nindot nga haplas alang sa mga buntis. Labi na ka itong mga buntis para mawala ilang panuhot. O pag-masad sa imong lawas. Dili kini oily. Pag masal si mo na abi nimo oily, taud-taud mawala na yung oil, no? Kay musunop ngadto sa atong mga kaunuran o sa atong mga kabukugan ang kabugna o kainit ni ini. Dili ka init, tama-tama ra gyud siya pud, no? Sigurado lang kanang dili ka bagong ligo o kanang dili ka gipaningot kayo. Kay kung gipaningot kay ka open ang imo mga kuan ana, mga pores ana o kanang bag-o kang ligo, init yung kay siya, no? Pero ang uban mas ganahan man nato, no? Nindot yun atong kuan atong Aroma Plus Herbal Oil, gigama sa purong herbal, mas gipadagan ang VCO o virgin coconut oil nga napamatud-an sa mga eksperto nga nindot alang sa atong mga pamahin. Ang pagnindot pa yud ani dili makamansa kay crystal clear ang atong Aroma Herbal Oil. Sa lahat ng bagay, pinagpalang hilig nga hilig trabaho, gikapoy, hilig mga panday, hilig bisan unsang trabaho nga sakit. Pag ulit mo sa balay murag pamaulan ka, ayaw ay problema na siya. Imo lang ibutang sa imong palm, sa imong palad ang aroma, din imong imasal sa part kung asa masakitan ka, asa nga gilaroyan ka, asa nga murag bugat sa imong paminaw, o sigurado murag ma-relax yun ka. O mo nang gigamit gahapon ang Aroma Herbal Oil. Dahil salamat sa itong produkto nga nagpaluyo sa itong programa. Pinaagi sa tabang sa Ginoo. Naman, kung wala ang Ginoo, wala po ning tanan. Ang tanan mga atong ipangbanggit, instrumento lang sa atong Ginoo, aron nga magpadayon ang atong ministry dinhi sa radyo.

Yan ang maigsuna. Wala tayong Mindanao headlines karon, no? Padayon sa itong programa. Good morning, Pastor Egan Binsan. Naminaw kanunay ko sa Radio Ministry. New Pastor. Ah, okay, ako nabasa na ni ganina. Maayo ang mensahe mo, Pastor. Ah, okay. Salain siya nga. Kwan. Pastor, Katoliko ko nila kini sa Claver, naminaw sa Claver. Pastor, unta dili maundang ang programa mo diri sa Claver. Kini sa bakuag duol sa Claver. Ah, dili siya kapamina. Pwede na yung programa alang sa tanan niya. Katoliko ka man, SDA ka man, born again ka man, baptist ka man, kini alang ka na itong tanan. Kaya atong programa, wala yung taga-debate diri. Wala taga pangdaot o reliyon. Ang atong kanunayang ginawali, ang gugma sa atong Ginoong Hesus. Ang gugma sa atong Ginoong Hesus ang atong ginawali kanunay. Aron madasig kita. Atang kita ang reliyon, magpinalangga ita. Higugma ita sa usag-usag. Tanggalon na ito ng mga hunghung sa dili maayo nga daotan nga espiritu nga mingon nga dili ta usag-usa. Isar yun ta sa usag-usa. No? Isar yun ta sa line term na nalibog ko. Isa lang ta sa usa sa lawas ni Kristo. No? Kural ta ni Kristo, isa lang yun ta. Kung nahigugma ka kang Kristo, nahigugma ko kang Kristo, nahigugma kita ang tanang kang Kristo, kinahanglan maghigugma ay usab kitang tanan. Morning, Pastor. Tagpila, Pastor, sa radyo. Rami na minaw. Amping, Pastor. Ang coffee. Ay, ang coffee. Okay. Tag 22 pesos siguro, no? 22 pesos ang usa ka sachet. Ang usa ka pack, pulo ka book ang sulod, ana. Atong i-times, B. Atong i-plus, i-times na to. 22 times 10. 220 ang isa ka pack, no? 220 ang usa ka pack, pulo ang sulod, ana. Ang usa ka sachet, 22 pesos. Pero kung ang 22 pesos ni mo, lami na kayong paminaw. Pinagpalang mo. Muna akong ikapi. Actually, gabi, nagkapi ko gabi. Ang pagkanindot ni Moni, sinindot na sa coffee. Nagkapi ko gabi, alas 9 kagigutom ko. Nagkapi ko alas 9, naguna-una ko, la, di yun ko makatulog ani, kinakakapi ko. Pero tingala ko, nakatulog ko. Lami ang akong tulog, but pa sa but, ang coffee nga Herviva coffee, kung gusto ni mo matulog, makatulog yapon ka. Kung gusto ni mo dili matulog, i-neutralize niya nga dili ka makatulog. Pero kung gusto niyo matulog, makatulog yapon ka. Ikasagara man gud mahaglok ta mga pi sa gabi, ay pasidi ta katulog ani. Pero lahi man gud ang Herviva coffee. Kaya ang Herviva coffee dili lang coffee beans ang gigamit. Adunay mga herbal nga gigamit, no? Nga malamian ka sa coffee. Malamian ka matulog, kung di ka matulog, di pug ka makatulog. Kung gusto ka matulog, makatulog pug ka. I-normalize niya tanan ba? Muna tong Herviva coffee. Ah, nakatilaw na si Egan Martes Shega o si Egan Dudu Shega sa tong coffee. Salamat Egan Marites at Egan Alaga Dudong Siega. Morning Pastor Ben, salamat sa Ginoong nakagawas na sa ospital. Okay na pero hulat pa sa schedule sa operation. Pero sayod ko padayon dungon sa Ginoo ang among pag-ampo. Salamat sa imong prayers. God bless you Egan. Padayon ito sa pag-ampo Egan. Good morning Pastor, thanks God. Iyan na pod ming gipukaw aron maminaw nasab sa iyo sa programa matagbuntag naghatag og pagtulunan sa tanan na glaysa saway ni sa Kibanga. Medyo katul ang akong tutunlan nani katul mangita ko bijimax unya ako ning imnan bijimax. How many times na magkatul akong tutunlan nga murag magubo ko pero di jud ni necessary nga ubo jud nga galuwa ko playma but gakatul siya akong tutunlan gakatul ang imo nani mag magpatunaw ko video max akong dila, no? Patunaw ko video max akong dila. Di na ko gamit ang tubig para moagi jud sa akong tutunlan. How many times na ni nahitabo sa kuha og indot ang outcome niya pinaagi sa video max flexible capsule. Good morning Pastor, God bless you. Gikan kay Lorna Ibgas. Dilian
Villamore, may buntag da kanimo. May buntag alagad Inocencio Anog. Kumusta, kumusta na mo da, Igan? Anog family, kumusta na mo da? Nel Patiway, good morning, good morning. May the Lord God just bless you, Pastor Igan Binsargikan kay a doktora Ken Sanchez, atong partner din sa atong ministry. Kusa ni ka doktor, no, partner na sa ministry, gina-invite ko niya. Adunay mga kanang kanang maghimo siya, doktor ni siya, doktor din siya. Tosay aduna siya mga ministry din sa mga eskwelahan o bisan asa nga dapit, iya kong gina-invite, ginahimo ko niyang speaker. Dakila ka, o Diyos, sa ating buhay. Salamat ka nimo, Dr. Rakin Sanchez. Awit kong ito, sa'yo lang ibibigay ang lahat. Ang tawag niya kay PD, Pastora Doctor. Sa kabuutan nga kwan nga doktor. Ikaw ang patnubay. Oras sa makaigsunan, alas 5.47 na pasailo ako sa mga uban nga nag-message sa especially sa atong live. Huwa kayo na ako nabasa. Pagkahuman ani nga atong kwan, atong usakanindot nga awit ato itong pagabasa. Angay, pasalamatan atong buhi nga Dios. Pasalamati ang imong ginikanan, pasalamati ang imong igsuon, pasalamati ang imong igala, pasalamati ang imong silingan, pasalamati ang mataw nga duol kanimo, nga nagtabang kanimo. Pasalamati ang imo makaigsuunan. Walang hanggang pasasalamat.

Ayan, makiksunan, walang hanggang pasa, salamat. And good morning to Pastor Elfidio Ili, din sa Kitaw-Taw Tawas. Ayong good morning, Pastor Egan Ben. Salamat sa message. Salamat po sa 7 years na mi. Ingon man nga miyembro sa kaibigan gikan sa imong pag-orient ni adtong 2009, June 19, 2019, din sa Tawas sa Kitaw-Taw, Bukidnon. God bless you. Agikan ka, Pastor and Mrs. Ili of Tawas. Winnie Vergara Paler Lagaras, good morning. Rudy Givero, good morning. Kung kayo sumang pasailuwa kong niya, di na ito mabasa tanan ha. Kay Elina Kanay, may buntag de kanimo. Noli Antulin, good morning. Kuya Andro Montero, may buntag de kanimo. Kay Linlin Kagat-Kagat, may buntag. Kay Gian Kasipong Gaviola Diligos, may buntag. Marina Abisia, good morning. Nambagay, pinagpalang. Consolation Visor, good morning ka na ito. Tatas Flores Tendencia nga nasa Kuwait, may buntag di kanimo kumusta na kaiga. Dahil salamat ninyo na mga suking ting paminaw. Aware lang yun ta. Kanong naiputan mo update sa balita. No? Ano yung mga balita nga at least ma-aware po ta. Labi na sa panghitabo sa Europe run. Nga grabe sa sobra kainit sa panahon. Halos ang ilang mga ligid. No? Sa ilang masakinan na matunaw na. Then ang ilang mga espalto dito halos nangalangkat na panic buying sila tungod sa kainit. Bakit ka ng mga panghitabo? Normal lang yun na siyang mahitabo. Kaya gumikan sa kalibutan. Kita na ito nga grabe na yun kangilad ang kalibutan yun. Kaya mga panghitabo nga usahay maglisod na tagsabot. Ang dautan gihimo ng maayo. Lagi mga butang makita na ito nga ang dautan gihimo ng maayo. Kabalo sila nga dautan apa nagpadayon sa pagkadautan. Pero itong mahimo, ana, muampo lang kita. Never tanga mo judge sa iso, no? Never tanga mo judge sa ilang gihimo ang atong himoon mudasig. Dasigo na to sila. Then, muampo lang ta, alang kami. Then, pag-ampo nga doon ay paglihok pod, no? So, diyan, gaampo ta, mulihok ta, mushare kanila dili sa paghukom, apan kung dili sa pag sapnay kanila ngadto sa tiilan sa itong ginong iso. Pinagpalang mo sita. Sa mga kaigsunan, sa itong mga kaibigan, sa rin lang mga lugar, din sa Waolano del Sur, gipanguluan sa itong pinakagwapa, pinakambungan nga lideres din na, no? Igan, Diding Pugasa, Cebu. Giniusab sa mga Banisilan North, Cotabato, at mga kaigsunan din na. Kumusta na mo? Dugay-dugay na ko, kabalik din na. Ang panahon nga muhapit ko din. Sika na mo, tuyo ko muuli ko. Tuyo ko sa Wao. Lapos sa Banisilan, lapos sa Alameda, apo din layuan akong biyahe na. Ka. Salamat kayo ito na mga suking tipaminaw sa mga kaibigan nga kanunay nag-andam no, nga sa pagtabang. Ini sa Hingog City, tulo lang itong gipanawagan sa Hingog City, only Hingog City ha. Tulo lang itong gipanawagan katong bulan sa June. Dahil salamat sa nakahatod sa ilang remittance. Oh, glory to God. So far, wala pa inipanaw karong bulan na, no? Sa July. Glory to God. July to pa, pero glory to God, wala inipanaw. Atong paslamatan ng Ginoo. Padayon na ito sa pagtabang. Di tamo undang sa pagtabang. Sama sa kong diingon, atong tumuog to yung apil sa kaibigan kay gusto tamo tabang. Pero sa dalili na tulikayan, mabot ang panahon nga manginahanglan ta o tabang. Adun na kay gitabang, adun na kay mapaabot nga hinabang. Sa mahinap na kalagayan. Good morning to Charlita Pete Agustin. May buntag na kanina. Once again, kinigyapon si Egan Pastor Binzar. Ang kaibigan na lagi niyong maasahan. Ayaw mo kalimot, pag-follow sa kuwa. Akong Facebook Live. Akong Facebook, I mean, Egan Binzar. I-follow lang po ninyo. Ginapost na ko akong mga panghitabo sa akong kinabuhin sa Hingog City. Wala ko gapusog kalisdanan, akong gipost puro kalipay. Atong kalisdanan, ginatugyan ko na sa Ginoo. Ginatugyan ako na sa Ginoo ang tanang kalisdanan. Ang kalipay, pagpasalamat sa Ginoo ang ginagapost ka nun. Asa kong muligo, asa kong mulakaw. I mean, maligo ka ng sa matong naging adlaw. Gabi kainit din sa sentro sa Hingog. Alas 3 sa hapon, ibiyahe padulog bukid na ngaligo umig siming po. Masuhin mong dan nga, murag ka to lang akong tutunlan karon no? Inanglan ik BG Max unyo. Ngay lang pa kay Ganlisa. Iganlisa, gay lang ko ka ng BG Max.
Good morning to Queenie Vivara Paler Laragas, may muntag da kanimo. Good morning, Pastor Igan Binsar, og sa tanang mga kaigsuunan og kaibigan Galdes, yugikan kaigan Marilyn B. Tanasa. At mga kaigsuunan nga mga wanis, ano? Kay Pastor Jun Tanasas, gabi yun nga igsuun, no? Gabi ni nga makaigsuunan nato din sa pagpangalagad sa atong Ginoong Hesus, no? Kay Pastor Jun Tanasas, kay Igan Marilyn Tanasas, mga wanis ni sila, no? Grabe ang ilang pagpangalagad. Do you imagine, layo kayo ang ilang simbahan nga mobiyahe sila paadto og bukid. Di lang nabasa sa bukid, murag sityo yun na siya, no? Di nabilong sa klas, sa Hingoog, Klaberia na siya bilong. Every Sunday, Saturday pa lang, dito na sila halos mga tulog. Grabe lang servisyo, bisan asa sila maabot, ang ilang gihimo, manggod, sa diyang nasayra nila nga, adunay kaluwasan, dina sa atong Ginoong Hesus. Nagpadayon sila sa pagserbisyo, di lang ang ilang kaugalingon may maluwas, kundi gusto nila ang uban pod nga makaigsuunan nga maluwas. Salamat sa inyong serbisyo, sama sa gingon sa pulong sa Dios. Your labor is not in vain. No? God bless you, Pastor John Tanasas and Pastor Pastora Marilyn Tanasas. Ngayon ang aking taglay, dakila ka mo Diyos sa tibuhan. Dahil salamat kayong tanang masukin sa paminaw, huwag tayo kong oras sa, sa pagpadayon sa itong programa. At doon na tayo usak kami noto, araw mapupos sa itong programa. Once again, kanyang tanan, dako akong kalipay, nga kita kanunay mag-uban sa programang Pinagpalang Musika. Og dili lang dinhi, lakip na kung mawala man ta sa kalibutan, mag-uban gyapon ta sa gitagana sa Dios kanato nga mao ang kinabuhi nga walay katapusan dito sa iyang gingharian. Sa ngalan sa tong pinulang nga pastor, ang pastor ng bayan, Pastor Danang Galio, kini si Igan, Pastor Igan Binsar, ang kaibigan na lagi niyo masahan, magaingon kayo pinagi sa pulong sa Dios, ang sagbot malaya, ang bulak malarag, apan ang pulong sa Dios, magpabilin sa gyapon tugad bida glory ka natong tanan. Akong i-greet din akong silinga, no? Kay Cornelio Barakia, kay Nanay Lilia Tion, kay kalimot ko sa katong nasa sa Kipuntos. Nga naminaw karon, no? Adaya salamat kaninyong tanan, Balatero family. Yes, Balatero family, no? Balatero family sa Kipuntos naminaw karon nga okay na ilang radyo. Dengan salamat, God bless you kanatong tanan.

0: 98.5. Numero 1 sa balita.
1: Bukabat sa 924 mil ang damyo sa sunog sa duha ka panimalay ang pinakiyahan sa pamilyang.
0: Numero 1 sa serbisyo publiko.
2: Kanungog, malumang nga kasing-kasing ako naghangyo. Bahala lang binagmay, basta dili lang yung taon mga kasma.
0: Numero 1 sa musika o galingawan. Kini ang 98.5 Radyo Kaibigan, Valencia, Bukidnon. Mauni, ato ni Nagasibya sa tinuod nga serbisyo publiko.
3: Magkalingawan sa Bukidnon, Radyo Kaibigan.
4: Maayong balita alang sa ganahang mukaon, apan huay ka ng mukaon, kay daling lutoon. Kini ang bida sa atong mga lamisa, Fuego Blend Jelly Paste. Higala! Ang Fuego Blend Jelly Paste hinimo sa spicy mix nga gi-blend together o gidungagag kahalang sa chili mix. Naa kay tinula, inununan, lechon o sinigang, kini ang perfect na kombinasyon para sa lamian nga pagkaon. Fuego Blend Jelly Paste. Pagana sa kaon, pawala sa luod. Pwedeng sa usawan, pwede sa isudan.
5: Sukad ka ron, mataghamal, kauban yun kanunay ang bida sa lamesa. Ang Fuego Blend Jelly Paste, ganadong pakals, pawala sa luod. Lamig yun.
4: Fuego Blend Chili Paste. Sa gustong igo ang kahalang, naatay mild spicy. O kung gusto kagakalayo nga kahalang, naasatay extra spicy. Fuego Blend Chili Paste. Available in 120 ml and 200 ml. Price starts in just 85 pesos only. Mapapawaw ka talaga sa sarap sa Fuego Blend Chili Paste.
6: Mapalit sa Kaibigan Center, Ground Floor, Alquino Building o sa Second Floor, Radio Kaibigan AMQ Building, Sairi Highway, Poblacion, Valencia City, Bukidnon. Fuego Blend Chili Paste.
7: Oy Mare, gahinuktok malay ka diha.
8: O lagi Mare, nangita manggod ko phone shop nga maprendahan ako sa akong alahas kay wala jud ko pang-enroll kay Budoy ug kay Sam.
7: Dili na problema Mare. Adto dayon sa FA Phone Shop diha sa Ramon Magsaysay Street, Valencia City. Kay sa FA Phone Shop 3% lang interest matag bulan. 1% interest lang if ma-redeem nimo within 10 days. 2.5% lang ang matag bulan nga interest kung ikaw magprenda og 100,000 pataas. No service charge, no penalty ug no advance interest.
8: Ah, sige, salamat kay Mare, adun ako sa FA Pawn Shop.
7: Hala Mare, pagdali na, adun na sa FA Pawn Shop. Ang FA Pawn Shop makita sa Ramon Magsaysay Street, Poblacion, Valencia City o FA Pawn Shop Malaybalay Branch.
9: FA Pawn Shop.
10: May good news!
11: Hello, oy, unsa koy good news!
10: Aniana ang pinakabarato, pinakapulido o di kalidad na trabaho kung hisgutan ang printing services. GRD Printing Services. GRD Printing Services. Nagtanyag
12: sama sa large format outdoor sticker,
13: tarpaulin printing, outdoor and indoor sticker, personalized mugs, t-shirt printing, pigment and sublimation printing, calling cards, panaflex o very clear nga photocopy. Muhimusan sila o PVC ID, invitation cards, certificates, decals, laminations, giveaways, logo and layouts, tumblers, keychain labels, brochures, flyers, brass IDs and billboards.
10: Wa kanay pangitaon pa. Basta di kalidad o barato nga printing services, go ka na sa GRD Printing Services.
13: Sa dugang kasayuran, adto alang ang bag-o nilang buhatan sa Second Floor EMQ Building, Sairi Highway at bang sa NVE Mall, Poblacion, Valencia City. GRD Printing Services.

0: Jeremias, Kapitulo 3, Versikulo 19. Sa singot sa imong naong ikaw magkaon sa tinapay, hangtod, ikaw mubalik ngadto sa yuta. Kay gikan ni ini, ikaw gikuha. Kay abog ikaw, ug ngadto sa abog, ikaw mubalik. Ang Villanueva Funeral Homes, atong kaabag sa panahon sa atong kasubanan. Sila nagtanyag sa dekalidad na funeral services, gikan sa paghaya, hangtod sa katapusang pagpahiluna sa atong mahal nga mitaliwan sa laing kalibutan.
1: Kay sa amog kita gikan, o sa amog kita mubalik, ang pangutana, andam kabahigala. Villanueva Funeral Homes, atong maduulan. Atong masaligan, Villanueva Funeral Homes. Adunay mga sangang buhatan na sa Malaybalay City, Valencia City, Maramac, o Quezon Bukidnon. Ingon man, Villanueva Funeral Homes sa Wao, Lano del Sur. Villanueva Funeral Homes.
2: Mga on na ta!
3: Uy, kalami sa sinabaw!
4: Naabay kinilaw!
5: Ilabas ang bida sa lamisa!
6: Fuego Blend Jelly Paste!
4: Kalami ane!
6: Pagana sa kaon, bawala sa luod. Pwedeng sa usawan, pwede sad isudan. Tungod sa kalamian sa timpla sa spicy meat. Nag-i-blend together. Fuego Blend Jelly Paste!
5: Sukad karon, matag-hamal, kauban din nato kanunay ang bida sa lamisa, ang Fuego Blend Jelly Paste!
3: Sa gustong igo ang kahalang, naatay mild spicy. O kung gusto kag kakalayo nga kahalang, naasad tay extra spicy. Fuego Blend Chili Paste, available in 120ml and 200ml. Price starts in just 85 pesos only. Mapapawaw ka talaga sa sarap sa Fuego Blend Chili Paste. Mapalit sa Kaibigan Center, Ground Floor, Alquino Building, o sa Second Floor, Radio Kaibigan, AMQ Building, Sayre Highway, Poblacion, Valencia City, Bukidnon. Fuego Blend Chili Paste.
7: Hala! Kagwapa ko dani mga tarpaulin tay! Quality kayo ang pagkain mo! Mahal nino!
6: Quality ng printing services, apaan ang presyo, barato na yun kayo!
7: Naapari ay na!
8: GRD, Quezon Printing Services. Pulido ang pagkahimo o barato kayo ang atong printing services dinhi. Gikan sa gamay hangtod ako ng tarpaulin printing na asaptay signage.
5: Kanindot no?
8: Sama sa lighted signage, panaflex signage o blackout signage.
6: Naasaptay document printing. Very clear na photocopy, t-shirt printing, mug printing, trophies o mga giveaways. Dinhi lang na
9: sa GRD, Quezon Printing Services.
7: Doon natadiri no? Accessible o affordable nga printing services.
8: GRD, Quezon Printing Services, nahimutang sa DCAT Building, Balangay Size, Quezon Bukidnon. GRD, Quezon Printing Services.
10: May aga, igan pa story chart. Bisan pa man ako si Mirna sa gihapon. Mirna Barrientos Basco. Gusto ko pagid mag-testimony about sa aroma. Kaya ang aroma maayugid inisya sa paso. Kaya ang akong banan na paso sang motor. Karon gigamitan po siya sang aroma. Na wala ako sang migigamit sa iya nga iban, kundi ang aroma lang, ginabutan ko lang sa iya nga paso. Siya, nag-ayo siya sa aroma sa sige ko lang butang. Na sabong, wala na siya sang paso. Bisan pa man sa akon, kaya ako furog ko ang aroma, kaya ako isa nagapanguma. Nagkaroon ako ng ano, ng lanag. So wala gid ako sang ginbutang nga iban. Aroma lang gid ang gibutang ko. Tatlo lang kabisis sa pagbutang ko sang akong lanag, nag-ayo ako. Kaya furog ko pa rin ang aroma, mas the best pagid siya sa mga iban pang haplas. I love pa rin aroma.
11: Bisan kabos kita, apa nahatagan ko ikaw ang dekalidad kapag serbisyo. Bisan sa katapusang mga adlaw, una ka na po ihatod sa imong lubnganan. Apanon saon, asa ko mo ato, insay akong matuulan.
1: Sa panahon sa atong kasubanan, doon na tayo madangpan. Villanueva Funeral Homes, dekalidad ug barato nga funeral services.
12: alang sa atong mahal sa kinabuhi nga mitaliwan, Villanueva Funeral Homes. Ato gayong kaabag panahon sa atong pagbangutan na. Muatiman o mupahilo na sa atong mahal sa kinabuhi nga mitaliwan sa laing kalibutan. Villanueva Funeral Homes. Adunay mga sangang buhatan na sa Malaybalay City, Valencia City, Maramat o Quezon Bukidnon. Ingon man, Villanueva Funeral Homes sa Wao, Lano del Sur. Villanueva Funeral Homes.
13: Kinsa ni palihog taga-asa?
14: Si Margie Tiling niya, Pastor, sa Marihatag, Pagbahanan.
13: Ah, yes. Padayon igan o sa atong i-testify? Padayon.
14: Oh, mag-testimony ko. Bakarahin sa aroma, Pastor, nga atong agisimana, wala ko nakalakaw tungod ginagubag ng tuhod. Hatlasan ako, Pastor, sa aroma. Sabi sa Ginoo, Pastor, nga pagkasunod adlaw, nakalakaw ko.
13: Taas ay mong, saman, kanang naka-arthritis o taas sa may imong paminaw di sa lawas?
14: Nakoy arthritis.
13: Nag-arthritis.
14: O, nagpakita po sa doktor, arthritis daw ang aking sakit.
13: So, igan, okay na karon. Pira nag-adlaw ka di ay ngawa, di makalakaw?
14: Tulog
13: ka adlaw. Okay. So, karon, okay na ka karon. Makalakaw na ka humang ka, nakapra sa atong aroma.
14: Okay na. Saluyan sa Ginoo, Pastor. Buotan ang Ginoo sa among kinabuhi.
13: Amen. Okay, salamat di kaayos sa pag-testify.
15: Mga balloons, pangku, t-shirt para uniform. Ay, daw, eh. Kadaghan magyayaan. Ay, napay tarpulin. Kadaghan ko magastuan ng anniversary, eh.
16: Nagkunot mo mo ng aktang ni Muyots.
15: Dahil, eh, mura magkatapal ko aning event. Kadaghan sa imprintihanan, napay mga giveaways. Alcancing beauty, ani, dahil.
16: No worry, amiga. Tudluan ta ka sa printing na barato na. Ang GRD Printing Services.
15: GRD Printing Services?
16: Barato, di kalidad ang pagtrabaho.
15: Kanindot, no?
16: Busa, sa bisan unsang panilahanglan, kung printing ang hisgutan, wa na'y lain pa. GRD Printing Services. Bayot, bayot!
17: Hello, Dai. Di alam ko sa GRD Printing Services.
18: Wa ka na'y pangitao pa. Basta di kalidad o barato ng printing services, go ka na sa GRD Printing Services.
19: Sa dugang kasayuran, agtualang ang bag-o nilang buhatan sa second floor EMQ Building, Sayre Highway at bang sa NVE Mall, Poblacion, Valencia City. GRD Printing Services.
2: Mga on na ta.
3: Uy, kalami sa sinabaw.
4: Naabay kinilaw.
5: Ilabas ang bida sa lamisa.
6: Fuego blend jelly paste.
4: Kalami ane.
6: Pagana sa kaon, bawala sa luod. Pwedeng sausawan, pwede sad isudan. Tungod sa kalamian sa timpla sa spicy mix. Nagi-blend together. Fuego blend jelly paste.
5: Sukad karon, matag-hamal, kaupan din nato kanunay ang bida sa lamisa. Ang Fuego blend jelly paste.
3: Sa gustong igo ang kahalang, naatay mild spicy. O kung gusto kag kakalayo nga kahalang, naasad tay extra spicy. Fuego blend chili paste available in 120ml and 200ml. Prices starts in just 85 pesos only. Mapapawaw ka talaga sa sarap sa Fuego blend chili paste. Mapalit sa Kaibigan Center, ground floor Alquino Building o sa second floor Radio Kaibigan, AMQ Building, Sayre Highway, Poblacion, Valencia City, Bukidnon. Fuego blend chili paste.
20: Oy, Mare, gahinuktok malay ka diha.
21: O lagi, Mare, nangita mong gugupon shop na maprendahan ako sa akong alahas kay wala jud ko'y pang-enroll kay Budoy o kay Sam.
20: Dili na problema, Mare. Adto dahin sa FA Pawn Shop. Diha sa Ramon Magsaysay Street, Valencia City. Kay sa FA Pawn Shop, 3% lang interest matagbulan. 1% interest lang if ma-redeem ni mo within 10 days. 2.5% lang ang matagbulan na interest kung ikaw magprenda o 100,000 pataas. No service charge, no penalty, o no advance interest.
21: Ah, sige, salamat kay Mare, adun ako sa FA Pawn Shop.
20: Hala Mare, pagdali nga, adun na sa FA Pawn Shop. Ang FA Pawn Shop makita sa Ramon Magsaysay Street, Poblacion, Valencia City o FA Pawn Shop Malaybalay Branch.
22: FA Pawn Shop.
7: Hala! Kagwapa ko na ni mga tarpulin tay. Quality kayo ang pagkahimo. Mahal nino.
6: Quality ng printing services, apaan ang presyo, barato na ginaayo.
7: Naapari ay na!
12: GRD, Quezon Printing Services. Pulido ang pagkahimo o barato kayo ang atong printing services dinhi. Gikan sa gamay hangtod ako ng tarpulin printing na asaptay signages.
5: Kanindot no?
12: Sama sa lighted signage, panaflex signage o blackout signage.
6: Naasaptay
0: tay document printing, very clear nga photocopy, t-shirt printing, mug printing, trophies ug mga giveaways. Dinhi lang na
9: sa GRD Quezon Printing Services.
7: Doon na ta diri no, accessible ug affordable nga printing services.
22: GRD Quezon Printing Services nahimutang sa Diket Building, Balangay Size, Quezon Bukidnon. GRD Quezon Printing Services.
23: Lu, nganong kataki ang kaman?
24: Sakit kayo, hubag sa tail daw. Ay natapilo, manggod sa akong paglakaw. Agay, kasakit sa akong hubag, sakit pa jod kayo akong tuhod, kagirayuma. Bisan, orsa na lang tambal akong itambal ni ini, apan wa di hapoy alibyo.
23: Wa na'y problema, Lu. Ano'y bago? Ang solusyon sa imong hubag, maokini ang Aroma Herbal Oil, ang pinagpalang nana.
25: Aroma Herbal Oil, ang pinagpalang lana. Ipanalanginan kini sa Dios alang sa nagkalalaing sakit sa kalawasan, sama sa arthritis, rheuma, varicose, sakit sa likod, sakit sa tiyan, sakit sa ulo, kabuhi, panikip, pamaod, paso, samada, pinakan sa insekto, katul-katul sa panit. Epektibo usab kini nga haplas alang sa mga buros. Aroma Herbal Oil. Aroma Herbal Oil. Aroma Herbal Oil, ang pinagpalang lana.
11: Bisan kabus kita, apan hatagan ko ikaw ang di kalidad kapag serbisyo. Bisan sa katapusang mga adlaw, una ka na po ihatod sa imong lubnganan. Apanon saon, asa ko mo ato, kinsay akong matuulan.
26: Sa panahon sa atong kasubanan, doon na tayo madangpan. Villanueva Funeral Homes, di kalidad o barato nga funeral services. Alang sa atong mahal sa kinabuhi nga mitaliwan, Villanueva Funeral Homes. Ato gayong kaabag panahon sa atong pagbangutan na. Muatiman o mapahiluna sa atong mahal sa kinabuhi nga mitaliwan sa laing kalibutan. Villanueva Funeral Homes, adunay mga sangang buhatan na sa Malaybalay City, Valencia City, Maramat o Quezon Bukidnon. Ingon man, Villanueva Funeral Homes sa Wao, Lano del Sur. Villanueva Funeral Homes.
27: Mo 98.5

0: 98.5. Numero 1 sa balita.
1: Bukabat sa 924 mil ang damyo sa sunog sa duha ka panimalay ang pinag-iyahan sa pamilya.
0: Numero 1 sa serbisyo publiko.
2: Kanungog, malumong nga kasing-kasing akong nagahangyo. Bahala lang ginagmay, basta dili lang yung taon matapos.
0: Numero 1 sa musika o galingawan. Kinig ang 98.5 Radyo Kaibigan, Valencia, Bukidnon. Mauni, ato ni Nagasibya sa tinuod nga serbisyo publiko.
3: Magkalingawan sa Bukidnon.
0: Radyo Kaibigan. Isumbong mo kang Engineer Romy Chang sa Baroganan Kaibigan.
4: Tugmang dakna sa Radyo Kaibigan. Mauni ato ni alas 6:25 sa buntag. Mga kahigan, mga kagalaan, mga kaparidihan, mga kasilinganan, mga tulibagbag, mga marites, mga driver, mga badlungon, o mga miyembro sa PDA!
5: Tana!
4: Magandang umaga po! Welcome na usab sa itong Thursday edition sa itong programang Baruganan Kaibigan! What happened to our country? Well, naaman na sa balaod. We have the right to petition the government for redress of grievances. O na, Section 4 sa doang 1987 Constitution, sa doang Bill of Rights. No law shall be passed abridging the freedom of speech, of expression or of the press, or the rights of the people visibly to assemble and petition the government for redress of grievances. O katungod, basta wala lay kasamok o walay katungod sa katauhan nga ma-violate, walay problema. Padayon, basta dili lang makalapas sa katungod sa uban. Anara na, ang imong katungod mahuman kung ang akong katungod imong malapasan. There is no such thing as absolute democracy and absolute freedom. Your right ends when my rights begins. Anara na siya kasimple. Muna yung ginaingon nga. Muna yung ginaingon nga. Nag-rally lagi mo diha. Pero ang problema kay nakabalda mo sa traffic, inyong gisaradaan, gawas og nananghid mo sa local government, doon na mo'y rally permit nga saradaan na mong dalan. So para ang a day before or 2 days before, makuan. So itawag ganing mariroute ang ganiang rota sa mga sakyanan. So pwede na siya. Pero diri-diritso, anybody, hindi pwede. Kasi imo mampong ibabagan ang dalan. So everybody has the right of access sa tanang kadalanan. Because ang dalan, iya sa katawhan, iya sa mga sakyanan, apan ang dalan, dili ralihanan. Mo na'y klaro, di ba? I have to be honest. May nang magprangkahan na itas kahanginan. Nga ang dalan, para ginasasakyanan. O para sa mga tao, magbaklay, mulabang sa dalan, iya po ng katungod sa katauhan. Mo na ginaingon lagi. Nga ang imong katungod mahuman, kung ang akong katungod, imong malapasan. Klarohon lang na ko na, ha? There is no such thing as absolute freedom and absolute democracy. Saan mag-inyan itong nasod? Sige lang, rally. Okay rin na siya. Pero katong nagpatay bito dito sa katuang mayor ng kiniang Leyte. Surrender silang tulo. Kaya na trace man ang tulo kasospek sa pagpatay sa vice mayor sa Abuyog, Leyte, nga si Mayor James Bohol, ilang gi dagit o Manila actually, I stand correct, dula to gi pusil, ilang gi dagit pagkoman mura gi bunalan o kiniang gahi nga butag, ilang gi pasintabi po sa mga mahaw, ilang gi dunggab hangtod nga namatay, kuyog pa ang iyang anak. Dito nila gibilin ang patayng lawas sa Mayorga, Leyte. Dito nila gikuha sa Silago, Southern Leyte. Gidaan nila dito sa Mayorga. biyaan nila dito. Pero ang sakyanan, bantog ra ilang gibiyaan dito sa kiniang Mayorga Leyte o Silago Southern Leyte kay kuan. Kung ito ilang giarkilahan ra, ilang girintalan katong sakyanan nga Toyota na ilang gikargahan taon sa mag-ama. Gikidnap nila atong 27 niya pagkahuman ang iyang sakyanan, ilang gibiyaan, no, not in the Leyte, but in Sariaya, Quezon. Niuli sila, dito sila sa Pasay. From Sariaya, Quezon, from Leyte, they travel all the way through sa Sariaya, Quezon, through Metro Manila, o dito sila nagtago sa Pasay, apan ni surrender. Malagi na ginaingon nga. Matrace man God, kaya doon nabiyay mga CCTV. So, ha? Nag-storya siya? Pwede sad. Pwede ra. Pwede ra sad. Ay, nako, kagabi, biyahing Vancouver, Canada, ang atong presidente, presidente mong Bongbong Marcos Jr., 4-day state visit, sugod kagahapon adlawa, yung paglupad. Balik siya, pizza 4 sa Hulyo. Idana gina. Hallelujah! Ang rally karon sa gideag Iglesia ni Cristo, ibalhin gikan dito sa ginang EDSA People Power Monument, gitugutan sila na ibalhin, gitagaan sila ang permit ni Mayor Isko Moreno na ibalhin dito sa Liwasang Bonifacio, Ermita. So dito na sad, ipatayon ang rally kay upat manikadlaw. Ipahigayon ang rally sa grupo ng Iglesia, excuse me, sa grupo sa Iglesia ni Cristo, padayon. Karong adlawa, dito na kiniipahigayon from EDSA People Power Monument, ibalhin nila dito sa Liwasang Bonifacio Ermita. Para inyong madunggan ang mga partial na kinimanga at among gisumpay-sumpay-surprise ang mga pamahayag, itag-as man kayo, importante lang ng mga pamahayag, paminawa ninyo, aron doon matimbang-timbang ninyo, unsay giralihan, unsay hinungdan, nga nung nag-rally, sa ako nag-iingon kang Margoleta, but doon na sila yung mga baruganan, ang grupo sa Iglesia ni Cristo, nga nung sila nag-rally. Rally akong giingon, ha? Lahi man ang protesta, lahi man ang rally. Well, it's almost the same, but the manner of being applied. Ana ra, protesta, doon naman ay kagubot. Diba? Pero rally gani, inyong ipasibaw ang inyohang tagsa-tagsa ka mga gibarugan or baruganan. Kaninyong danan, magandang-magandang umaga po, Luzon, Visayas, and Mindanao. Labi na live kita sa Facebook, Luzon, Visayas, and Mindanao. Give me again now, Mindanao!
6: Mga igsoon! Gimpiagin daw Mindanao.

0: Ay, nako. Paamo ning gituyo gyud og pagawa sa kahanginan. Kay katong mga dili ka monitor kay way Facebook, no? Dili sila ka tan-aw, layo pod sila sa gidiang, wala po yang uban, walay TV, ang ilang tawag gisaligan radio ra. Kunya dunay mga uban og wala kay kini ang binignet internet. Di po di mo makuha ang signal sa TV. Di na magudusog antena karon, cable, cable naman. So unang panahon in the 80s, in 90s, taon gag TV patag-asay og antena.
1: Tama.
0: Karon wala na, wala na antena hay oy kay cable naman. Mo na ginaingon nga time has changed, no? But again, daghan gyud sa ato mga kaigsoonan labi na sa mga lagyo mga barangay ang ilaha ing taong gisaligan sa impormasyon kasayuran ang radio region. Muna, nga dili gyud mawala ang radio.
2: Thank you.
0: Tanan mga naminaw og mawala ang radio ana mi trabaho. Pasmo. Pasmo si Janet Chang. Ah, pwede magyapon. Pwede magyapon ko mag Facebook live. Wala yung problema. But then again, naanad mangyog ko nga radio. Kay mo na ginaingon. Kung wala yung radio, pass mo.
3: Correct.
0: Sakto yun, sakto. Kaninyong tanan. Mo na, pag-uman sa kumpag-ampo, storyatag kaniyot, among ipagawas sa kahanginan ang nagkadaiyang pamahayag kagahabong adlawa. May kalabdanan, sige pahigayon, sa grupong Iglesia ni Cristo ang rally unsa gyoy nganong unsay ilang gitagsatag sa mga baruganan. Paminawan ninyo ang pamahayag ni Senador Marcoleta, ni Senador Alan Peter Cayetano, Senador Amy Marcos, kanang tanan amo nang gisplice by splice ug mga importante lang kayo nga pamahayag ang among ipagawas sa kahanginan. Standby kay mag-ampo sa gitang tanan. Kamong tanan nga naminaw sa tagsa-tagsa radio sets og nagtan-aw sa Facebook Live. Hala, duko kitang tanan, uban gabuganako, duyog gabuganako, alang sa atong bulaw. Ano pag-apo?

0: tagalan sa bahan. Sa adnak ug sa Diyos Espiritu Santo. Langit nun namong amahan, o Diyos namo nga pinakamakagagahom sa tanan, Ginoo, dili gayud matukib sa pulong ang pulong sa among pagpasalamat diha kadnimo, Ginoo. Daghan kayong salamat, Ginoo, diin sa among pagkatulog kagabii, sa among pagpahulay, Ginoo, imo kaming gibanan, imo kaming gibantayan, ug itagaan mo nasab kami, Ginoo, ug dugang lugway. Lugway sa among hinulamang kinabuhi, diin ikaw lamang, Ginoo, ang bugtong na ibalo, bugtong na sayod, kanus akidin namo ibalik diagad nimo, pinasubay, Ginoo, sa imong mga bala ang pulong, kay ikaw man, Ginoo, ang nag-ingon nga daw sa abog ikaw gikan, sa abog ikaw mo pauli, kay ang bayad sa mga kasalanan mauman ang kamatayon. Daghan usab kayong salamat, Ginoo, sa tanang grasya o mga panalangin. Labi na gayod, Ginoo, ang grasya sa among talad kananan, pabahaw pa niyo doog panihapon. Sa abot sa among mga nagkadaiyang kaumahan, kining tanan, Ginoo, dili og dili ikalimod mga panalangin nga gikan og gikan gayud kanimo. Daghan usab kaayong salamat, Ginoo, sa imong mga balaang pulong. Bagabala ag pulong nga gilatid sa Biblia, diin ang imong mga balaan og mga bulawanong pulong. Moy dahimo namong giya, moy gihimo namong giya, Ginoo. Giya sa mong adlaw-adlaw nga panikaisikay, aron dili kami may tumpawak sa dalan sa kangit-ngit o kaparutan. Aba ng dalan, Ginoo, paingon sa imong giandam kanamong tanan, ang nindot o guway kamatayo ni mo, Ginoo, nga imong gitawag nga paraiso. Salamat. Salamat. Daghan kayong salamat kanimo, Ginoo. Labing gamhanan o labing dalaygon gayon ikaw, o Diyos namong pinakamakagagahom sa tanan. Ginoo, kung ang tanang sagbot mga laya, kung ang tanang bulak mga larag, aban ang imong pulong, Ginoo, magpabiling labas sa tagsa-tagsa namo ka mga panumduman. Magpabilin sa tibuok namong kinabuhi, magpabilin, Ginoo, hangtod kami takupan na sa among hinulamang kinabuhi, o magpabilin kami, Ginoo, nga magpaabot sa imong pagbalik aron sa paghukom kanamong tanan. Amahan namo nga anaa ka sa mga dangit, pagdaygo ng imong ngalan, umabot kadabo ang imong gingharian. Matuman ang imong pagbuot dinhi sa yuta maingon sa langit. Ang kalanon namo, Ginoo, sa matag adlaw, yatag ka namo karong adlawa, ug pasaylo-a kami sa among mga sala. Maingon nga nagapasaylo kami sa mga nakasala kanamo, ug dili mo kami itugyan sa panulay. Hinuon luwasa kami sa tadang daotan. Amen. Ay mayroong tangal, sino may pag-ibig. Alang sa tumakigsunang mga lumad, amoy noy, no day at langit, ag para kalanoy kangara no no maroyo, og kwe niyada noy kumaganog katuman, kapag sugo no kay tusuini no kalibutan. Di mo na alaw, bugay ko'y tukunon, noy nuggo ilango, noy puigo ako'y ka mga uto, no makasasalo susungo og puigo noy kautaw. Agad hunto no, nakasalo ganami, buligi ko'y oyogodogoy, uggo alab to agad, no ko'y namaruot no batasan. Amen. Alang sa tumakigsunang mga Muslim, Bismillahir Rahmanirrahim, Alhamdulil, Rahirabil, Allahmin Arrahmanirrahim, Maligyaw midin, Iya ka na buduwa, Iya ka nastakim, Idinadzera dalmustakim, Siyat Allah sinanam dahalahim, Gairil magdubilahim, Waladalin. Amen. La ilaha illallah, Allahu Akbar!
1: Sumbong mo kang Engineer Romy Chang sa Baroganan kay Biga.
0: Once again, magandang umaga po. Good morning sa Baganan Minaw sa Tagsatagsak Radio Sets o nagdanaw sa Facebook Live. Sa tumakegso ng mga Muslim, mo piyaka na pipita amin ang mga pagari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sa tumakigso ng mga matigzalog, mga damasulom, mga manubong madayaw no kasuman, mga ilakandawan, naimbag na bigat kada kayo amin, naimbag na bigat po, mga Bicolano, Maray, Naga, mga Pangasinenses, Masantosya, Kabuasan, Itiki amin. Magapagpangan maya babagi kayungan, ayabaw makauturan ko dura nga makilungguhan, mayugin nga agas ang inyong atanan blahaw. Mga balanan, matimbintag doy. Magawaray maupay ka agay utanan, nabawin niyong maniyaw na buntag. Surigaw nun, marajaw na buntag, marajaw karajaw. Butuan nun maniyaw ginat. Mga aklano na yan nga gahon, mga taga Benguet Mountain Province gawis ay agsapa. Mga taga Ipugao maphed an algotao namin. Mga tausog marayaw na mahinaad. Mga blaan apyo plapos, mga tiroray apyo hipiwen. O mga tagbanwa manigar silam ganigo. Kaninyong tanan akong Osbon, magandang umaga po. It's Thursday, pizza dos, ninga bulan sa giniang Hulyo. Bila na lang, July, August, September, pag habit na gyud ang gitawag nato nga bear months. September, October, November, Hulyo, Agosto, hallelujah gyud. Bear months na gyud. Well, yun anak magina, pas-pas gyud kay mudagan. Ang panahon, ang hinay lang yung gasod, ang kwarta. Hallelujah. Inana, magina, paspas ang panahon, pero hinay ang spanudlanan. Di gina ikalimod, nga daghan, magin sa ato, nga midyo. Hallelujah, nagyod ang atong panudlanan. But again, nga naambot, ding ubang gamiton lang nila, laban lang. O, kisa di mong kontra, nga nung imo mong laban. Huwag na ekspresyon karon, may mga mabatanon, laban lang, laban. Bisa na gani mga idaran, laban lang. Kasi may inyong labanan. Mabuti kudra. Hallelujah. Again, no? Kagahapon, kagabi, mga alas 7 papasado, wapela sutso. Gitapos na ang ilang rally sa grupo ng Iglesia ni Cristo dito sa EDSA People Power Monument. Kay tulo upat man ni kaadlaw, so napay duha sila kaadlaw nga naibilin. So I think, but it will be transferred, ibalhin karong adlaw dito sa liwasang Bonifacio sa Malate. Dito na sa ipadayon ang rally sa Malate na ba Ermita? Dili Malate, I stand corrected. Ermita Manila, gitagaan sila og permit to rally ni Mayor Isko Moreno. So ang Metro Manila walay klase all level, public to private, walay klase. Dito karon sa giniang National Capital Region kon Metro Manila, gumikan sa gipahigayon nga rally nga gipanguluhan sa Iglesia ni Cristo. Amo gineng akong balikon ha, among gisukit gyud nang among gineng gituyo nga ipalusot sa kahanginan sa radyo, kaibigan. Kay ganuman, aron dun ay kasayuran ang katawhan. Masayod ang katawhan, unsa bagay yod ang kapangitabo ning atong nasod. Kay kitang tanan, adunay kalambigitan. Kay kitang tanan, Pilipino, ni atas Pilipinas. So dapat masayod ta, unsa bagay yod ang baruganan sa atong mga tagsa-tagsa kamakaigsunan, ang baruganan sa tagsa-tagsa kakatawhan sa atong nasod. Diba? Kaya ang dudgaron, gamay pa may napriso. Ang diskaya ra in town. Ang ipaabot sa uban nga mapriso, wa pa man. Ay, hulat lang, hindi lang anay mahat. Ah. Hulat lang anay, hulat lang anay. Hindi lang bala mahat, pero mo lagi na. Ang ginahuwat sa katawhan, nga mapriso gyud dong kinsa gyoy ulo-ulo. The head. Ano, diba? Not the tail. But ang ipapriso, ang kaagwan pa lang, ang tunga-tunga pa lang. Wala pa ila tuol agini ang tiil pa lang ang napriso in town. Wa pa kaabot sa uluhan, layo pa sinuod. Man nga dun ay, hallelujah. Katawa na lang yung sa tinuod lang. Mingon ko kadugay ani mo sakas iba sa utok oy. Diri pa man sa lapalapa. Hagtod karon lapalapar gyapon. Hallelujah. Karon inyong mapaminaw ang mga pamahayag tagsa-tagsa kabaga pamahayag. Sanay tabong rally kagahabong adlaw nga dito gipahigayon sa EDSA People Power Monument. Ania ang ilahang mga pamahayag.

0: puro Bengaluru. Di ba? Eh, saan pa ang Pilipinas? Wala na, baksak na. Kinakailangan serbisyo. So, kinakailangan magsama-sama ang mga taong bayan. Lahat naman tayo may karapatan eh. Kay anong reliyon mo eh. Kung nagbabayad tayo ng taxi, saan na pupunta? Dito rin yung mga puwersa namin. Di ba? Yung mga manggagawa, yan, nandiyan sa nakapaligid ng INC. Naman, palaging, ano yan eh, kung kaya pa, pag kami pagkilos nila, eh, nandiyan po yung support nila sa panawagan nila.
1: Ang flood control scandal! Ombudsman sa mga ito! Bakit ginoong Boying Rebulla? Bakit? Kaya mga kaibigan at mga kababayan, simple lang ang ating tanong. Bakit si Marcoleta? Alam niyo kung bakit? Sapagkat sila'y natatakot kay Marcoleta! Natatakot po sila na igiit ni Marcoleta ang imbestigasyon sa pinakamalaking nakawan sa kasaysayan ng ating bansa, ang flood control scandal! Nakakahiya! Mabas ang katotohanan! Ayaw po nilang mapanagot ang mga mastermind! Kaya gagamitin po nila ang kapangyarihan ng ombudsman! Gagamitin po ang sandigan bayan upang takutin, upang patahimigin, upang buksain ang sino mang magsisilbing hadlang sa kanilang kabuktutan! Napakasama! Napakasama! Napakasama! Silang pakialam! Gobyerno
2: kanilang buhay. Wala silang pakialam. Pagkat itong gobyerno ay bangag, walang malay. Nagtukod pa rin hindi nakikita ang 10 taon na ebidensya. Ang dose-dosen ang testigo, ang 18 higit pang mga Marines. Itong baha at flood control na lulunod sa atin lahat. Wala silang pakialam. Kaya marami po sa inyo, naging kasama ko nung ating kabataan, at ang suot natin ay itong t-shirt. Ang sigaw natin noon pa, makialam! Makialam na po tayo! Makialam para sa kabataan! Makialam para sa kinabukasan! Makialam para maibalik ang katotohanan sa ating lipi! Panahon na na maibalik ang katarungan, ang hustisya na hindi buktot at binabaluktot ang batas at saligang batas. Katarungan na pantay-pantay sa mahirap at mayaman. Katarungan na walang sino-sino, na walang pinipili na kaalyado o kalaban daw. Katarungan na naiiba ngayon para sa senador at sa mga pinsang buo. Katarungan para sa lahat ng Pilipino. We are one! We are one! We are one! We are one! Mabuhay ang ating mga kapatid! Mabuhay ang Pilipino! Maraming maraming salamat sa inyong lahat.
3: Nandito po ako ngayon para patunayan na bakit pinapawarsahan si Senator Marcoleta. Dahil siya gusto niya katotohanan. Eh sila ay puro kasinungalingan. Alam niyo ba si Marcos hindi Ilocano? Hindi Ilocano si Marcos? Magnanakaw. At pwede kong sabihin yan, may ebidensya ko kung gusto nyo makita, may bagong atraksyon.

0: Kinungaling po, wala yun. Hinanap ko na sa buong Pilipinas, pinagtanong ko na, wala po. Nakakita ko kukunti sa Ilocos Norte, sa distrito ni Sandro Marcos. Karamihan po, yung sabi ni Presidente BBM na guni-guni. Siya nagsabi guni-guni. Pero yung guni-guni, nasa Ilocos Norte. Yun ang bagong attraction ngayon doon kung gusto nyo mamasyal. So mga kaibigan, kaya tayo pinaparusahan. Sa ngayon nakakita ang sila na nagdakaw, sila pa nagbibintang. Pambihirang tao yan. Ewan ko kung tao yun, walang konsensya. Yung 25 na pundo, GAA 25, ang pundo ng PhilHealth, wala. Kinuha nila bago maggawa ng GAA noong 25, kinuha pundo ang PhilHealth. Pinabalik. So, ang paggawa ng GAA, unang-una, Office of the President. Tawagin lahat yung mga departamento, tatanong niya anong programa niyo, bibigyan. Humingi ng PhilHealth nang ibalik ang 80 million nila. Pinirma niya. Dumating sa Kongreso, nandun pa rin, pinirman nila. Dumating sa Senado, nandun pa rin, pinirman nila. Sa Baycam, maraming sinaksak, nandun pa rin yung 80 million. Pagdating sa opisina niya, pinirman niya ulit, wala na. Magician, magician. So, mga kaibigan, maski kulong ako, ilang demanda na sinasabi sa akin, wala naman totoo. Kinasuhan ako ng, ano yun, plunder, wala naman. Para lang ilagay yung plunder. Pag ginalaw nila, walang laman. So, kung sino man ang pupuna sa kanila sa pagnanakaw ng kabandang bayan, kinakasuhan. Ngayon, kakasuhan si Senator Barculeta. Walang kasalanan po. Nagsasabi lang totoo, ikukulong na. So, walang hostisya dito sa Pilipinas. Kung pwede, wag na natin paabutin pa ng 28. Sobra-sobra na ang nawala sa ating kabandang bayan. Patuloy pa rin ang pagnanakaw. Dapat paintoy na natin, hindi na natin antayin ang 2028 na eleksyon. Lulukoy lang tayo. So mga kaibigan, sama-sama tayo lahat. Ibagdasal din natin ang mga magdanakaw para huwag na magdanakaw. Maraming salamat po.
1: Pangalawang araw na po ito, ngunit hindi ko nakikita sa mukha ninyo ang kapaguran. Hindi ko po alam kung paano ako magpapasalamat sa inyo. Kung magagawa ko lang, napuntahan ko kayong isa-isa para yakapin ko kayo. Gagawin ko po. Naisip ko nga, magdadala na lang ako ng hopya. Pero nung makita ko po na napakarami ninyo, kahit 30 pabrika ng hopya, hindi magkakasa sa inyo. Bakit nilulunod ang pag-iimbestiga sa flood control scam? Bakit si Marcoleta ang ikukulong, eh kayo ang mandarambong? Nakahanda po akong magpakulong. Kung kinakailangang maaresto po ako, wala pong problema. Kung ito po ang kabayarang hinihingi para ipagtanggol ko ang katarungan, at ang pambansang kagalingan at ang interes ng mamamayang Pilipino. Sana man lang may ninakaw ako. Sana man lang kasama ko sa mga mandarambong. Mga nabanggit na yung mga pangalan nila. Ang isa ay si Martin Romualdez. Ang pinagdalhan.

0: ng mali-malit ang pera. Ang ibinibintang nila sa akin ay salaping pantulong para sa kampanya para ako ay manalong isang senador. Mga kaibigan po na pribado at sarili lang pera ang kanilang itinulong sa akin, baka sakaling manalo nga po ako at nanalo nga po. Hindi ko na po ipaliliwanag ang technicality kung paano nila inimbento ang isang gawa-gawang asunto laban sa akin. Hindi ba katungkulan ng ombudsman ang sila ang humanap, umusig at parusahan ng lahat ng may kagagawan nito? Bakit ang ombudsman ang nagagalit sa akin? Hindi ba dapat tulungan pa nila ako? Sapagkat iisa ang layunin namin. Ginawa po nilang politika ang lahat ng ito. Ayun. Don't bend the law.
1: Don't bend the law.
0: Isa naman kasama ko doon sa bulwagan sa Senado, bigla na lang nagsalita. Sometimes you have to bend the law to be able to please the people. Sumagot yung kausap. Tinanong kasi siya kung tama yung sinasabi. Ang sabi niya, yes sir.
2: Simula po ng ating pagkabata, simula po tayo'y namulat, tinuturuan po tayo na sa higit sa lahat mahalin ang Panginoon, hindi po ba? At pagkatapos po tayong turuan na mahalin ang Panginoon, ang sinasabi sa atin, mahalin ang ating kapwa. Pero dahil lubusan nagmamahal ang Pilipino, pag may gumagawa ng masama, minsan sobra ang ating patawad. Minsan paulit-ulit na ang pagnanakaw, okay din na. Sobra na po ang ginagawa, iisin na lang natin. Ako'y naniniwala po na kailangan hate is challenged with love. Make no mistake po, tayo lahat naniniwala, una ang Panginoon, mahalin ang kapwa, magalit tayo sa kasalanan, hate the sin, not the sinner. Ako'y naniniwala, we fight hate with love. Pero ako'y naniniwala, ang Diyos natin ay Diyos ng hustisya. Hindi po ba, mga kababayan? Nung SONA, halos isang taon na nakalipas, malapit na po, ilang linggo na lang po SONA, ang sabi po ng ating mahal na Pangulo ay, mahiya naman kayo! Yung iba po, yung iba ay nagkaroon ng pag-asa. Hoy, finally, after 3 years, yung balibalita sa kalye na 20% na, 25% na, 30% na, 40% na ninanakaw, umabot na rin hanggang Malacañang ang balita. Nagkaroon po ng pag-asa ang ating mga kababayan. Kasi baka naman, dahil po siyempre, iba pag pangulo ka, iba pag nasa taas ka. Hindi po ba? Kayo po ay napaka-bless. Bakit po? Ang isang Pilipino, pag sumulat po sa inyong tagapamahala, kahit na saan po sulok ng bansa, nakakaabot. Pag may naaapi na kapatid, nakakaabot at inaaksyonan. Pero minsan sa simpleng barangay captain, minsan sa simpleng mayor o governor, kahit po sa akin, maraming sumusulat at pasensya na, minsan po hindi ko natutugunan. E lalo pa ho ang Pangulo. Kaya nagkapag-asa tayo. At agad tumilos si Senator Lacson. Nag-privilege speech. E nag-hearing na si Senator Marcoleta noon. Sabi ko kay Senator Marcoleta, Sir, bawal mag-privilege speech. Dapat ka hinihearing na. Dapat sa hearing. Mabait po si Senator Marcoleta. Sabi niya, aangal ba? Hindi. Baka naman makatulong sa atin. So nagkaisa kami sa minority nun. Sige, kahit na bawal ang ginagawa, kung makakatulong sa bansa, kung mahanap ang magnanakaw, kung ang kadiliman ay mabibigyan ng ilaw, okay na. Nag-speech po siya. Na-reveal yung mga ghost. Pagkatapos sinabi, 400 yung ghost, 1,000 na yung ghost. Ang daming na-expose. And then pinalitan si Senator Marcoleta. Nung pinalitan si Senator Marcoleta, ang mastermind ay senador na lang. Nawala na po lahat ng iba. Nawala na sa departamento, nawala yung secretaries, nawala yung congressman, nawala po yung napakalaking tao na kung siya po ay nagpagalaw nitong lahat. Pero sabihin nyo, kapatid na alam, biased eh. Hindi po. Si Ombudsman Boying Remulla mismo nagsabing, meron mastermind. Sabi po ni Ombudsman, meron mastermind. Ano po ang sabi? Ano po sabi ni Senator Lacson? Walang mastermind. So mga kapatid, malinaw na malinaw po na ang unang nagbigay ng pag-asa sa atin na Pangulo mismong sabing mahiya naman kayo, hindi na po sila nahihiya. Sa totoo lang po, kawalang hiyan na ang ginagawa. February 4 po, ipwepwesto po namin si Senator Legarda bilang Senate President. 30 minutes before 3 o'clock, tumahimik ang buong Senado. Bakit po? Nagtawagan na galing sa mga tapas na opisina at sinabi sa mga senador, hindi na kayo makukulong, bawiin nyo lang pirma nyo. Huwag niyong papalitan si Tito Soto. Yan po ay recorded, yan po ay alam ni Jinggoy Estrada, yan po ay sisiwalat niya sa tamang panahon. Ang sabi po sa amin, huwag lang si Loren. O hindi na namin tinanong bakit. Sabi ni Loren Legarda, alam, anak ko lumalaban. So baka yun ang dahilan. Pero okay lang, alam. Okay lang, sinabi niya sa amin lahat. Magtiis tayo, magtrabaho, pero sabihin natin, wala nang lokohan. Walang lokohan sa flood control, walang lokohan sa CHATSA, walang lokohan dito sa datating na impeachment. Ano po nangyari? Araw-araw pa bago-bago, sasabihin ni Senator Lacson, walang report. Tapos may report. Tapos may mastermind. Hindi, kasama na. Hindi kasama si Romualdez, kasama si Romualdez. Tapos yung sinabi ng isang witness, eto yung mga secretary, nag-deliver, lumabas po, di ba? Yung mga Marines. O, ano sabi ni Senator Lacson? Sabi niya, hindi nag-deliver, pero hindi sa Malacanang. Kasi Senator Lacson naging witness na rin. Paano po siya naging witness? Yun po ang inalma namin. Kaya nung Mayo 11, dumating po si Senator Bato. Alam niyo po ba, Lunes yon? Sabado, tumawag siya sa akin. Sabi niya, Alan, panay checkpoint na, hindi na ako makakarating. Wala rin naman yung isa. Hindi ko na sasabihin ko sa sino. Sabi ko, Kuya, yung isang yon, pang 14, pang 13 ka. Sabi niya, ganun ba? Sige, pagdadasal ko. Alam niyo po, nung sinabi niyang pagdadasal ko, naramdaman ko. Naramdaman ko na hindi yun yung parang, may pag-asa ba? May pag-asa. Pero tingin mo, walang pag-asa. Hindi yung parang, Boss, laban, pagdasal natin. Hindi po. Naramdaman ko yung sincerity, ipagdadasal ko. Lunes ng umaga, alas 10 ng umaga, tumatawag. Sabi ko, Sen, kung dadating ka, Alan. Hindi, Sen, gusto ko lang malaman mo kung dadating ka. Eto, Sen, makinig ka. Sabi ko, ano yun, Kuya? Nandito na ako, sunduin mo na ako. So, napagdasal niya at alam niyang tamang gagawin. Akalain po ba namin? Puno na ng NBI ang Senado. Mahigit 20 operatives na sa loob na po ng Senado nakakalat na. Mismong pong si President Cory Aquino nung nagkaroon ng kudeta. Mismong Senate President niya na si Senate President Salonga hindi pinayagan na kunin si Senator Enrile, former Senate President Enrile sa loob. pinayagan mag-privilege speech muna tapos nag-surrender. Kahit na naniniwala sa panahon na yon na walang kasong rebellion complex with murder. Ngayon naman po may bagong kaso, plunder complex with campaign donation. Kung pandarambong po ang pag-accept ng campaign donation, hindi po bribery ha, iba po yung bribery. Yung may tatakbo, may kailangan kontrata, eto. Wala pong kailangan na kontrata po yung mga nag-donate kay Kuya Dante. Wala po. Kung yun po ay plunder, baka kalahati po ng mga nanunungkulan sa gobyerno ay sama-sama na dapat makulong dahil sa mga donasyon. O, bibigyan ko ng example, ha? Although karamihan dito, kapatid, sabihin na natin may iba pang mga sumama. Nung 2016 election, meron pong election, may isang kandidato nagpapadonate ng lugaw. Okay? Magandang project yon, magandang project yon. Magandang project yon. Pero kung 1,000,000 po tayo na nagbigay ng 50 pesos para po magkaroon ng lugaw, 50 million yon, plunder po ba yon? O kayo po, may mga t-shirt kayo. Kung tatakbo po si Kadante, nagbigay kayo ng t-shirt worth 50 pesos, eh ilan million po ang mga kapatid? Sa 1,000,000 na lang po nagbigay isang t-shirt, plunder po yon? O. Ang kasalanan po ni Senator Marcoleta ay hinahanap niya ang katotohanan. Yun po ang buong katotohanan. Alam niyo po, hindi po ako magpapakahaba. Alam ko pong mahaba ang programa, mahaba ang pagtitiis, pero gusto ko pong aminin sa inyo to. Kaninang umaga, nung pinapanood ko yung video at malakas ang ulan at hindi po umaalis, tapos may konting kaguluhan, nagsisigawan, we are one. Aaminin ko po sa inyo, naiiyak po ako habang pinapanood ko yung video. Alam niyo po bakit ako naiiyak? 15 anyos po, nandito ako sa EDSA. Naka-Marcos po ako eh. Nung bata po ako. Assemblyman po ang tatay ko, apat lang silang nanalo sa Metro Manila. Nung grade 5, grade 6 kami po, tatlo lang ang suntukan. Pareho kayo ng crush, Chris Patoyota o Marcos Aquino. Yun lang po, yung suntukan sa amin, linggo-linggo, yun lang tatlo ang pinagkakasuntukan. Inuunahan mo ako sa crush ko? Mas pogi ka? Ako, Crispa ako, Toyota yung mga kakasi ko. O kaya, wala pang Ginebra nun. Toyota pa nun. O kaya, Aquino o Marcos. Pero dumating po ang panahon na kailangan sabihin, tama na. Tama na. Tama na. Tama na. Tama na.

noong 2023, halos 1 trilyong piso ang DPWH. Ang flood control, mahigit 300 milyon. Ang maintenance ng roads, unang beses, 1/3 din ng budget, mahigit din 300 milyon. Usually, 70% ng budget ay bagong kalye, bagong tulay, bagong building. First time po noong 2023. Flood control at saka maintenance. Ang maintenance po hindi pa iniimbestigan hanggang ngayon. Hindi pa rin po natuwa, 2024, wala pa rin nagsabing tama na. Ganun na naman ang ginawa. DPWH pa lang ho yan. Wala pang DOH yan. Wala pang Department of Agriculture yan. Wala pang BIR yan. Wala pang LTO yan. Walang smuggling pa yan. At lalong-lalong wala pang kita sa droga yan. Kaya nung dumating ang 25 na zona, natuwa tayo nung sinabi. Nung sinabing mahiya naman kayo kasi ibig sabihin may nagsabi sa ating mahal na Pangulo, Boss, tama na. Boss, tama na. Ano ang problema? Ang problema, nung natutukoy na ni Senator Martoleta kung sino mastermind, nasabihan si Ting Lakang, tama na, nalalaman na kung sinong ano. Ang problema, nung hindi na namin kinaya at pinalitan na namin si Tito Soto, may nagsabi sa Malacanang, tama na, huwag niyo payagan yung mga yan makaupo. Sabi nila, tama na, litisin na. Tama na, litisin na ang ating Vice President. Nangako po kami, fair yung ating pong paglilitis. Eh bakit ayaw po nila isabay ang hearing ng flood control dun sa paglilitis? Selective justice. Diba? Kung sino lang po ang gusto nila, so ang ibig sabihin ko, gusto natin maging malapit tayo sa ustisya. So sa malayo, ang ginagawa nila parang malapit. Pero pag tinutukan mo sa malapit, malayo. Malayo po ang ginagawa nilang hustisya. Kanina po papunta dito, we are one. Pangarap ko po, pangarap ko at dasal ko para sa atin lahat. Sana po, maging Katoliko, maging born again, maging Muslim, maging kapatid sa Iglesia ni Cristo, maging Bisaya, maging Kapampangan, Bicolano, maging bata, maging matanda. Bilang Pilipino, makasigaw tayo. We are one. We are one. We are one. Baka pumayag po kayo na makulong si Senator Martoleta, na hindi naririnig ng bansa, na karamihan kung hindi tayo lahat ay sumisigaw ng we are one. Okay lang po. Pagkatapos po ni Senator Martoleta, isa-isay na po kami. Kasi ngayon po, ngayon, dalawa na po ang nawawala sa kasamahan namin. Sinasabihan na si Senator Bongo, lalabas na warrant mo. So 21 na lang. Sinasabihan na si Senator Martoleta, ikaw na susunod ngayong linggo to. Ilan na lang yon? 4, 20 na lang. Oh, sabi ng ombudsman, maaring 2-3 senador. Eh 13 na po sila. So yun yung hangarin, nasa 13, pwede na nila akundit ang isang impeachable na officer. Oh. Kaya yung iba natin kasama sa EDSA noong 1986, yung pong nagsasabing laban, ay ngayon po hindi lumalaban. Bakit po? Bakit sila hindi lumalaban? Bakit sila hindi sumisigaw na we are one? Dahil gusto nila pag na-impeach ang Vice President, sila ma-appoint at sila naman ang maging presidente. Dahil, bakit naman papayag ang Pangulo na ganun magiging presidente? Kasi ang sabi naman ng Malacanang, sige, mag-agawan na kayo. Wala namang eleksyon eh. Magsatsatso naman tayo.
lahat po to ay sa pangalan lamang ng simpleng gawain. Ang gawain ng flood control. Kung wala naman pong flood control, normal po ang ating politika. Normal po, pwede natin sabihin we are one, pero ikaw dilaw. Ito puti, ito itim, ito rainbow. Pwede naman po natin sabihin magkakasama tayo eh. Pero bakit po madugo ang labanan ngayon? Dahil iniisip po nung iba, lamunin na natin yung pagnanakaw. Pag tayo naman naging presidente, palitan natin lahat yan. Hindi po mangyayari, kapatid. Kasi pag nadungisan ka na at kasama ka na sa cover up, wala ka ng choice. Itutuloy-tuloy mo na ang pananakit. Itutuloy-tuloy mo na yung selective justice. Baon ka na, hawak ka na nila. Yun po ang problema natin kay Kadante. Hindi natin po problema na makukulong siya. Ang problema natin, hindi siya maawakan. Ang problema natin, hindi siya madidiktahan. Kaya mga kapatid, sana hindi kayo madiktahan. At sana po, yung mga nakikinig sa kanilang mga bahay, yung mga nanonood, pagdasal nyo po yung nangyayari ngayon. Kung may konti kayong oras at pamasahe, pumunta na rin po kayo dito dahil welcome po kayong lahat. Welcome po kayong lahat. Welcome po kayong lahat. Thank you.

yung mga nabasa kanina, yung mga papawisan, pag uwi nyo yung t-shirt na to, lalaban nyo, di ba? You will wash it. Pero tingnan yung t-shirt. They want it washed away. Siguro last na po to. Yung mga kasing edad ko at mas matanda, hindi ko alam kung naalala nyo pa yung commercial ng 1980s. Meron pong commercial sa TV kasi nga ang mga tao dumadami na noon sa Metro Manila, marami po nagtatapon ng basura. Naglabas po ng gobyerno ng commercial, ang basurang tinapon nyo, babalik din sa inyo. So kapag ka ikaw ay public official at may desisyon ka, at kinestyon ng tao, katulad ng ginagawa nyo ngayon, katulad ng ginawa nyo sa Malawakan yung rally, nung nanawagan kayo ng pagkakaisa, nanawagan kayong pakinggan kayo, dalawa lang po ang pwedeng gawin ng public official. Una, mag-reflect, makinig. O nga naman, baka tama sila. Baka nga selective justice, ayusin natin to. Pero pangalawa, double down. Double down, ibig sabihin, yung mali, lalo nilang pagpipilitan na tama. So nakita na ni Senator Lacson na nagkaloko-loko na yung Blue Ribbon Committee, inilagay pa si Erwin Tulfo.

Tapos sabi ni Erwin Tulfo, nung siya po ay pinagbintangan ng 18 ex-marines, huwag kayong mag-alala mga kababayan. Hindi po ako, si Senator Pangilinan ang maghihiling. Pagkatapos, naging 13 na sila. Ano po ang sabi ni Senator Erwin? Ang buhay ba natin ay iikot na lang sa flood control? Pagkatapos nung nakawin, ang mahigit 100 bilyong piso, ang trilyon-trilyong piso, sasabihan nyo kami, ang buhay ba natin iikot na lang sa investigasyon? Pero hindi pa ako natuwa dun eh. Huwag na tayo mag-imbestiga. Pero lahat ng manggugulo, ikulong natin yan. Si Marcoleta ang kulit, ikulong natin yan. So, kaya po tayo nandito. Wala pong pupuntahan itong ginagawa natin. Mga kapatid, tingin nyo po ba nagbago na? Ay, okay lang kung pagkatapos ng 1 year at sinabi, mahiya naman kayo, kung nahihiya na lahat, di dapat nagrarally tayo dito para magpasalamat. Pero ang katotohanan po, tuloy pa rin naman ang korupsyon. Ang katotohanan naman, namimili. Ikaw, very

ang sabi nyo, napeperwisyo ang traffic. Totoo po yun. At pasensya na po ang mga napeperwisyo sa traffic. Pero yung gutom araw-araw, dahil ninakaw ng gobyerno ang pera, hindi ba kayo napeperwisyo? Oh. Yung nawawalan ng trabaho, hindi ba kayo napeperwisyo? Oh. Huwag nyo po kaming iwanan ko po sa inyo, mga kapatid. Huwag nyo po kaming alalahanin. Si Jingoy Estrada, si Senator Bato, si Senator Legarda na hindi nakaupong unang Senate President na babae, si Senator Aini Marcos na kung saan dapat na-enjoy niya ang pagbabalik ng Marcos sa Malacanang, pero pinili ni Aini lumaban kasama natin. Si Senator Pia na ang kanyang pinaglalaban, pamilya, anak, kababaihan. Pero isipin niyo po kung hindi pa niya sinundo yung 18

Marines hindi papapasukin sa Senado? Si Senator Padilla, na nilalait nila, kulang daw sa kalaman. Pero siya po, malinis ang puso at nung sinabi nandiyan ang Marines, kahit po sino humarang, hindi pwede papapasukin namin. So huwag niyo po kaming alalahanin, disidido po kami lumaban. Alalahanin niyo po inyong mga anak. Kasi kung ano tinanim natin ng 1986, kung ano tinanim natin ng 1992, kung ano tinanim natin ng 1998, EDSA 1, EDSA 2, EDSA 3 ba, naalala nyo pa? Oh. Kung ano tinanim po natin, yan ang ating anihin. So mga kapatid, yung inyong paninindigan today, peaceful rally ha, peaceful rally po. Kanina, pagkatapos sigawa yun yung VR1, sumisigaw po din. Walang manggugulo. Maayos lahat, di ba? Ang mga polis, mahal natin sila, ginagawa nila trabaho. Pero sabi sa konstitusyon, ang pinakamataas, hindi presidente, ang pinakamataas sa isang democracy ay ang taong bayan. Sabi ng iba, huwag niyo idamay ang Diyos. Hindi po, nakalagay sa konstitusyon eh, with the aid of the Almighty. Sabi po sa konstitusyon, tayo'y maka-Diyos. So mga kapatid, tuwing sisigaw kayo ng We Are One, sana maalala ng bawat Pilipino, anuman ang ating edad, anuman ang ating kakayanan, anuman ating trabaho, anuman ating sport, anuman ating kapansanan, anuman ang ating religion, sana dumating ang araw na lahat ng Pilipino ay pwedeng sumigaw ng

0: Hello, mga kapatid, limang palakpak para kay Senator Alan Cayetano.
1: Kikara po na sa kabilang side.
0: Thank you very much, Senator.
1: KJR po.
0: Ano po sigaw natin? Okay.
2: Parang naririnig ko na yabag ni Kadante! Marcoleta! Marcoleta! Mga kababayan! Ang senador ng Republika ng Pilipinas lumalaban sa katotohanan at ustisya!

Magandang gabi po sa ating lahat. Unang-una na po ay gusto ko pong magpasalamat sa inyong lahat. Kahapon pa po ay tinitingnan ko na kayo. Lalong-lalo na po yung nanggaling pa sa malalayong lugar. Meron pa po ako nakitang nasa panig ng katandaan, mga lolo at mga lola. Kahit na po ang lakas ng buhos ng ulan, walang tumitinag, walang umuwi. Lalo na kung nagpapahayag po kayo ng ating pagkakaisa. Ang ating inahanap na katarungan, inahanap nating katotohanan, transparency at accountability. Salamat po sa lahat ng mga kapatid sa Iglesia ni Cristo. Salamat din po sa mga hindi kapatid ngunit nakikisang-ayon at sumusuporta sa pagkakaisa natin sa gabing ito. Ang iba po ay mga kakilala ko, yung iba po ay hindi ko man kakilala, ngunit nagpahayag po sila ng pagsuporta at pagmamahal sa ating bansa at sa ginagawa natin ngayon. Hindi na nga po sana ako pupunta dito. Kasi baka akalain po nung iba, ako pa po yung nag-i-instigate, hindi po. Ang palagi ko pong ginagawa, kagaya ng palagi kong sinasabi, ay kailangan maipakita natin kung ano ang tunay at tapat na paglilingkod ng isang public servant sa pamahalaan. Gusto ko pong gamitin ang aking sarili na isang mabuting halimbawa kung papano ang isang public official ay tumupad ng kanyang tungkulin dahil sa ipinagtiwalaan ng mga tao para sila ay paglingkuran. Hindi ko po alam kung papano ko kayo pasasalamatan sa tuwing nababanggit ang aking pangalan na sinusuportahan po ninyo ang aking ginagawa para sa ating bansa. Pangalawang araw na po ito, ngunit hindi ko nakikita sa mukha ninyo ang kapaguran. Hindi ko po alam kung paano ako magpapasalamat sa inyo. Kung magagawa ko lang, napuntahan ko kayong isa-isa para yakapin ko kayo. Gagawin ko po. Naisip ko nga, magdadala na lang ako ng hopya. Pero nung makita ko po na napakarami ninyo, kahit 30 pabrika ng hopya, hindi magkakasa sa inyo. Bakit nilulunod ang pag-iimbestiga sa flood control scam? Bakit si Marcoleta ang ikukulong, eh kayo ang mandarambong? Meron po akong babasahin sa inyo, alam nyo na po ito, pero kailangan pong maipa alam ko uli sa inyo
para maitatakpo sa ating puso. Ang babasahin ko po sa inyo ay yung pambungad o yung preambulo ng ating saligang batas. Ito po ang kauna-unahan, ito ang pambungad, ito yung panimula. Kung tawagin natin sa English ay preamble. Ito po ang sama-samang isinulat ng bawat isang Pilipino noong ang ating saligang batas ay ating pinagtibay. Babasahin ko po. Kami, ang nakapangyayaring sambayanang Pilipino na humihingi ng tulong sa makapangyarihang Diyos upang bumuo ng isang makatarungan at makataong lipunan at magtatag ng isang pamahalaan na kakatawan sa aming mga mithiin at mga lunggatiin, magtataguyod ng kabutihan sa bawat isa, mangangalaga at magpapaunlad ng aming kamanahan at titiyak para sa aming sarili at sa angkanang susunod ng mga biyaya ng kalayaan at demokrasya sa ilalim ng pananaig ng batas at ng pamahalaang puspos ng katotohanan, katarungan, kalayaan, pag-ibig, pagkakapantay-pantay at kapayapaan ay naglalagda at naghahayag ng konstitusyong ito. Mga kababayan, ito po ang batayan kung bakit nandito tayo ngayon. Nais nating ipaalala sa pamahalaan ang ating mga layunin, ang ating mga adhikain, ang ating mga pangarap para sa ating sarili at sa susunod na saling lahi, at ang ating pangarap sa ating pinakamamahal na bansa. Ito po ang aking paninindigan at alam ko ito ang ating pinagkaisang paninindigan ngayong gabi. Nakahanda po akong magpakulong. Kung kinakailangang maaresto po ako, wala pong problema. Kung ito po ang kabayarang hinihingi para ipagtanggol ko ang katarungan at ang pambansang kagalingan at ang interes ng mamamayang Pilipino,

0: Sana man lang may ninakaw ako. Sana man lang kasama ko sa mga mandarambong. Mga nabanggit na yung mga pangalan nila. Ang isa ay si Martin Romualdez. Ang pinagdalhan ng mali-maletang pera. Ako po ang ibinibintang nila sa akin ay sa 10 pantulong para sa kampanya para ako'y manalong isang senador. Mga kaibigan po na pribado at sarili lang pera ang kanilang itinulong sa akin, baka sakaling manalo nga po ako at nanalo nga po. Hindi ko na po ipaliliwanag ang technicality kung paano nila inimbento ang isang gawa-gawang asunto laban sa akin. Tingnan po ninyo kung sino pa yung nagtatanggol at tumutulong para sa ganon. Matukoy natin kung sino ang may kagagawan ng pinakamalawak, pinakagarapal na pandarambong sa kabambayan. Eh, siya pa ang inaasunto at siya pa ang pinagbabalakang arestuhin. Hindi ba katungkulan ng ombudsman ang sila ang humanap, umusig at parusahan ang lahat ng may kagagawan nito? Bakit ang ombudsman ang nagagalit sa akin? Hindi ba dapat tulungan pa nila ako? Sapagkat iisa ang layunin namin. Ginawa po nilang politika ang lahat ng ito. Ang mga asunto po na sinampa laban sa akin ay nagsasaysay ng kwarta. Pero hindi nagbabanggit ng korupsyon. Nagsasaysay ng halaga, ngunit hindi binabanggit ng ill-gotten wealth. Ipinipilit na iugnay ang public office, ngunit walang binabanggit na abuse of public office. Naglulubid ng mga chismis, ngunit walang ebidensya. Naglulubid ng naratibong pampolitika, ngunit walang binabanggit na elemento o sangkap sa mga krimen na kanilang gawa-gawa. Yun po ang nakapagbibigay po ng malaking kalapastanganan sa ilalim po ng mga batas na umiiral sa ating bansa. Hindi ba sinabi natin, bawal ang bend the law? Ayun. Don't bend the law. Eh, paano naman kasi? Isa naman kasama ko doon sa bulwagan sa Senado, bigla na lang nagsalita. Sometimes, you have to bend the law to be able to please the people. Sumagot naman yung kausap. Sumagot yung kausap. Tinanong kasi siya kung tama yung sinasabi. Ang sabi niya, yes, sir. Mga kababayan, uulitin ko po ang aking pagsaludo sa inyo. Ang aking paggalang Ang aking pagpapasalamat sa ipinakita ninyong pagsuporta at pagmamahal sa akin at sa mga bagay na ipinaglalaban nating lahat. Ang katarungan, ang katotohanan, ang pananagutan at ang katarungan. Huwag po tayong mag-iwahiwalay. Ang sabi nga natin, we are one. We are one. We are one. Maraming salamat po sa inyong lahat.
1: Tawagin na po natin. Yes. Si Secretary, dating Congressman, Mike Defensor. We are one! We are one! We are one! Mabuhay ang mga kapatid sa Iglesia ni Cristo! Mabuhay si Senador Dante Marculeta! Mabuhay ang sambayanang Pilipino! Mga kasama, nandito po tayo, nagkakaisa! Ayan na, kawayan po natin sila!

0: Nandito po tayo, nagkakaisa sa sinasabi nating pagyurak sa ustisya ng ating bansa. Ikikwento ko po sa inyo kung ano ang nangyayari ngayon. Isipin nyo mga kasama, ang daming binanggit. Sabi nila 67 na contractors. May pinatawag ba? Alam niyo ho, doon sa flood control scandal, doon sa anomalya, pinakamalaking skandalo ng nakawan sa ating bayan, ang may kaso, 6 lamang. Doon sa 6 na may kaso, 2 binigyan ng pagiging state witness. Yung pong si Director Alcantara ng Bulacan at si Yusek Bernardo ng DPWH. 2 senador kinasuhan. Si Bong Revilla at nung hindi sumama, nanindigan, ikinulong nila si Jinggoy Estrada. Alam nyo ho, ilan na ang may kaso doon sa mga galit, sumisigaw sa tunay na hustisya, sumisigaw sa nakawan dito sa ating bansa. Kasama na si Amy Marcos, ang may kaso na ho, humigit 40. Ano po ang ibig kong sabihin? Ang diferensya ng diktadurya sa demokrasya ay isa lamang. Yung maaari kang magsalita, maaari kang sumigaw, maaari kang maggalit pag may nakikita kang mali. Anong ginagawa nila? Doon sa mga galit, doon sa mga sumisigaw, tayo, ang buong sambayanan, ang kinakasuhan at kinukulong. Yung mga totoong nagnakaw, mali-mali ang pera, bilyon-bilyon, trilyon-trilyon, may proteksyon at pinoproteksyonan nila. Walang kaso, nakalaya, pati ang pera, malayang inabas na sa ating bansang Pilipinas. Ito hong nangyari. Ngayong gabi lamang, tumawag po ang aking abogado. Ang sabi, ngayong linggo, lalabas na ang warrant of arrest ninyo ni Senador Dante Marcoleta. Ang kaso ho namin, ang sabi nila, plunder! Pagnakaw sa kaban ng bayan. Alam nyo, ang nangyari po dyan, noong eleksyon, tumulong kami kay Ka Dante Marcoleta para maging senador ng ating republika. Nangyari ang pagtulong noong Enero, kaya po tinawag yan na donation. Pera po naming pribado, tatlo kaming magkakaibigan, tumulong kay Dante Marcoleta. Paano naging plunder yun? Nasaan ang perang ninakaw? Anong pabor ang hiningi? Isipin nyo, dahil sa pagtulong sa isang taong may paninindigan na kasama ko sa Kongreso, kasama ko nakipaglaban sa maraming bagay, ang pagbaba ng presyo ng kuryente, pagbaba ng presyo ng tubig, kasama ko si Dante Marcoleta, kaya ako tumulong para maging siya senador ng ating Republika ng Pilipinas. Dante Marcoleta para magsilbi sa ating bayan. At hindi naman po ako nagkamali. Nakita nyo naman ang ginagawa niya ngayon sa Senado. Nakita nyo! Pilit niyang ilalabas ang katotohanan. Nakita nyo, pilit niya at gusto niyang maikulong ang mga nagnakaw sa ating bayan. Isipin nyo mga kasama, ang mga senador, pag tiningnan nyo sa COMELEC ang statement of contribution, mga tumulong sa kanila, wala sa kalingkingan ang pera ni Dante Marcoleta. Ang ginastos sa kampanya, wala sa kalingkingan ng pera na ginastos nila at tumulong sa kanila. Bakit? Yung ibang senador na daang-daang milyon, hindi nyo imbestigahan. Nandun din naman, tulong din naman, election din naman. Pero bakit si Dante Marcoleta? Bakit si Mike Defensor? Gusto nyong ikulong para tumahimik, wala na magsalita sa nakawan sa ating bansa at kalimutan na ang flood control scandal. Parehong-parehong kaso, ayoko na humbanggitin ang mga pangalan ng mga senador dahil kaibigan ko rin naman. Pero pare-pareho. Bakit yung tulong sa kanila legal, pwede. Kay Dante Marcoleta, hindi ka pwedeng tumulong. At alam naman ang lahat na magmula apari hanggang hulo, ang tunay na tumulong kay Dante Marcoleta ay ang mga kapatid sa Iglesia ni Cristo. We are one!
1: We are one! We are one! We are one!
0: Ito pa, mga kapatid, ang nakakatawa. Sinabi ni Rimulya, may warrant of arrest na si Dante Marcoleta at si Mike Defensor. Pero ang sekretaryo ng DPWH, si Secretary Manny Baloan, absuelto, state witness pa ng gobyerno. Ang ahensya na pinaka-corrupt, ang ahensya na naglustay ng bilyon-bilyon, trilyon-trilyon, ang pinuno nila, absuelto sa kaso.

Ngayon, mga kasama, nagsimula noong pa 3 buwan nakaraan, ang sabi, kakasuhan si Martin Romualdez. Ang sabi ni Gotesa, nagdadala sila 3 beses isang linggo, mali-mali tang pera, 1 bilyon kada delivery sa bahay ni Martin Romualdez.

Ang sabi po ng 18 Marines, nagdadala sila bilyon-bilyon, tatlong beses isang linggo, umabot halos 800 bilyong piso ang nadala kay Martin Romualdez. May kaso ba? May kinulong ba? Si Bante Marcoleta nagsasalita, nag-iimbestiga, ikukulong nila. Si Martin Romualdez, laya, pati pera niya, gumagalaw na palabas ng ating bansa. Yung mga sinabi yung senador, Senator Joel Villanueva, Senator Jesus Cordero,